0: 0684 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandza traditional healer Dr. Giligili buri ngo fambukaka vari kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 0799689174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: vanhu va mina loko va cinisa sweswo va ri tikerekeni ta ku hambanahambana ka sonto wa kahle namuntlha mani. Tiva varana ayosik vatsotsa vanhu mixola jisera fambe shaka hlenka run beka la ka timela tsimbiro ri le one ya mune ye bele sa va pusha mina na wena ka 0608875942 rishile
1: yani we huwa
0: yani we
1: yani we wa khaba ku ba do baba kuna Bashi lahla Richard Zamkiri.
0: Mhm.
1: Ihosi mahlahlani sasela mani. Ne yatela hi madam speaker ka mina le vapfushwa mhana no ni ri kwa ka bangera kwa la South Africa. Siyani we.
0: Huwa. Imkesile. Jago. All right, 0608875342. Nim come in ngesa moyo ngina bana rintsena.
2: Raja mena mpukele na.
0: Ehle isekile mjani wena?
2: Ah, yo sponsor she.
0: Ina man.
2: Kuna fono ki web smart TV shuka la, tikwendra kamshwana apuke drama. Kuna popon flori. Isi feka Richard Rikondo la Ruben aka shoko kukani butwa mini. Kuna shusu la kuwa za mtongo kusuka kona la nyagelani aka shoko na wala aba poki. Abona ya puu mango. Utifti joku bayi kusuka la tibwe reka msoni. Tidambu aga rajamene nuku hite. Tu wana ba.
0: Hite. Do.
2: Masibona.
0: I don't go. Kese zela le.
2: Aba akumatorokis man wana.
0: Akashikase na. I don't go. Pops as a son of Vixor. I'm in a commission. I'm in a 0608875942. Get in a push. I'm in a narrow. I'm in a commission. I'm in a commission. I'm in a commission. Get some win win.
3: Ah, no, we're for the jar. I mean,
0: you got to get again, man. I mean,
3: ah, you got to get in a guy. One or someone. I'm going to go to the congregation.
0: Got the God.
3: Wena tsumana la 14 dina loko class malileke wena gezani pokani masewa mina na masewa mapoto kwala lesuka wena ngani ya lavuye tsiniko bale ngoveni pokani lechika kwala vihle kwala na kwala loko edi ari edi man mavona edi son mavona pokani kwa lavu hili avari na vona mani kumali ngananga imana wena kwa laka umu kukwana wa bebeka wakona wana nga danga fana wame
0: ndi mkesili manu wamina ne
3: haiseka ngananga yashi ya mazi
0: janki sune neka
3: hei
0: janko manu wamina laka umu wana mikisura jisira fama kubo kai bakona manu wakarababa pusha laba nara kamisho sukra na munsha nchela leka 0608875942 elan kuma kona kamisho sukra na mtani mkese mweni mkumsese mweni
3: ishiti li shivangele shinga ni tani taku wapusha mkaba ya liga hindi
0: ina ne
3: ane voku mike guli ta kosola zao omashi shakasa arimo ye nikuwa arangi ahola mkupa
0: avakas
3: Eh ambe swi ritani ririmi a ri tolovelangi ku pfuxa majumbe sulama la ku va pfuxa ni dume ku pfuxa va ka Adam
0: ya
3: leyi mani namuntlha ti swi ringesa ku ririmi leri ta pfumela na ende swin'wanyana swa swilogele rhangeni swi practice hi ku swahintana moni ya le a gwangwata leyi ni ya kuma kambe ve ri mani kasi kunene ku ri yo swi khe swi nyamalala futi nonsi ku risa hansi futi moni ya ni ya kuma mi dyiwa tiphilisi Ni diwa ti philisi ba kumeka le ka ba rile ku.
0: Ya.
3: Ba ba e ga ri pula ka.
0: Oh, me a je ti. Oh.
3: Right.
0: Eh.
3: No la njebe na wa atwa. Ni kona moyeni.
0: Ni mi ni kona.
3: Ma i bona kunene kunene.
0: Ya swi pindile 44. Na sweswi.
3: Ana moya.
0: Na sweswi a mi ni tikwana.
3: Hi?
0: Yo. Na sweswi.
3: A gwangwandla kuna mani ka raja ka.
0: Oh. Me na swi ti. Ba je ti. Oh.
3: Rajo.
0: Eh na meto.
3: Eh sena kutwa seni.
0: Eh.
3: Ane ku lava lava vele gwangwandla le kungana gungura mali leni.
0: Eh.
4: leri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ah hi nga pfukani na swi lava ku va mara ririmi leri wana ni ra nonoho loko ni hleketa ku va pfuxa
5: ri le ku nonoheni
4: ivi ni ya kuma loyi gumbagumba eni ya sinovela le ka xihosa hi lavo dya tiphilisi la hi nga pfukani kunene kunene kunene moni ya hetelela hi loyi Judas lowu we le tiefe loyi kun'wa mathekisi ve ri Judas 182 va ku dimani fani ali dimana le yebo yes ala pfuki bra ya mina ni va furisana blind ngo hi suka kule ngopfu na n'wanuna loyi wananyana wa kahle wo le hanyana wo hlomuka wa ntlhohe ma
5: wo hlomuka
4: heyi raja
5: ya
4: swi ni tikela ngopfu pfuxa vakulukumba lava hayikwani va rhandzi ni va rhandza swinene ngopfu mara ririmi ra ala
5: namuntlha
4: nibeipati ni huma
5: yes
4: hi sweswo
5: va
4: swi tiva ku va pfuxi mani vona
5: ya
4: hlayiseka n'wana swivana
5: ni vukhesini ka tati
4: hi sweswo
5: jago vovisa sese wena mixer wa Jesus FM kambe xo siku rana vutlhele endlela leke nkarhi ni veka la ka nungu tivina hi savara ya mune yi beka hlele ka mixo siku rana vutlhele ku nghena vapfuxa ka 060-887-5942 lawa vapfuxa kona eka nongonoko wa siku ra namuntlha hi ndlela yo yele ni mikhome ni mingheisa moyeni n'wina
6: a va pfuki the general tikosa laha branfisha
5: yaha
6: va pfuka chaisipesilotswana laha xavela black 23 va pfuka mofa ya matwenti laya ka mavoza a va pfuxa hi masenga rona timaloko laha mablok na ni khesini dj
5: radanimkhesi lama wela
6: thank you
5: i jango ke from sasesa mixero mina 060-887-5942 ni khomgolani mixero kari pfuxa na vavanharhu hi ndlela leke ka mixo siku ra ravuhlanu ni mikhomeni mingheisa moyeni n'wina ri swila
7: pfuxa mhanani ndzi mihlanga makhelani wa jisara kwala ka swiyandani ni pfuxa sesibasani mana mhani khosa le ka ngoveni ni hetelela se swi tavukumbe le ka mapapini va pfuxa hi ndlovu kasi vona va zonan'wina kala
5: hayeni jago 060-887-5942 ni mikhome ni mingheisa moyeni n'wina
8: njhani
5: hi hlayisekele mixani n'wina va tekatekeni
8: laha mugangeni wa ka penisi tiko ra hosi nhlaniki laha mfumo swa pfukani swikara mi endla migingiriko ya kereke ni vuya kwala kaya ka gongono laha va ka miyasimiyasi mayimele pfukani mfuwo na kalaxaka mangani i swiwana xi le ka gongongo lexi na ku mina pfukani vanhu lava hinkwavo pfuxa hi simiyasi xikolo kuya kwala ka gongono jango
5: a jango le ka gongongone ya inkomo ni khesa endlela leke 060-887-5942 hi le ka WhatsApp umbe u karhi mini kandiya ne 060 ni mikhese moyeni n'wini aheya
9: ahe na twala
5: mi twala kahle ngopfu
9: okay ni pfuxa mhani Rulani Thabalala laha ka mobile a va pfuki na swivana Nkuzani laha ka siyata a va pfuki na mhani Mahori laha ka mapfuki va pfuxi yuza pele timoxa
5: janko ni mikhesi le yuza janko 060-887-5942 wena mixero wa mina ke ni mikhome ni mingheisa moyeni n'wina mixo lowa
10: moyi namba va pfuxa
5: va pfuxeni
10: ni ta sungule bry mina leyikulu ya le Limpopo tolo ni twe kahle loko yi ni pfuxa mizaki network ya kona yi nga endli xalate i ni sano kusuka le ka makoxa le ni ri a va pfuki ni suka ni ku mixokoxoko swiwela ni sukumeka ri ni ra vapfuki ni ta yi telele mani rozotani kusuka ku yi lava nkosani va pfuxa hi mani na
5: xa ro bomba
10: hi ku ticukumeta makesi ro jasikanya hi mina hi xona hi ku ticukumeta loko zaricha
5: brojasia
10: u ni hla leswi ni nga duma hi swona xalati ni mitlhela mi nga vulanga mavito man'wana le namuntlha maratolo ni mitlhele bra mina faya
5: a ni mikhese swinene a ni mikhese swinene mani mroja mani mi kona mara ne
10: Ntelengopo
5: la Limpopo la ka mbokota lan man hayi ta mbona mnga donowar man
10: okay
5: jango mrojo loye la ka mbokota lan mixora jira fm ndlela le gas 060-887-5942 mina mwana lowa
11: asho mrojo jare le kaya manani
5: ina
11: fukina
5: isayisekile mwana
11: fukine moyi
5: va pfuxa ni vanharhu ntsena
11: ni ya le ka xikhumba xa dzovo leyi kona ku na malume wa mina vona i Thomas Jara Mhlengwe ni ku pfuka ni malume wa mina ivi ni ya le ka Mahlata block 10 kona ku na boti Davidi xikaya xa le ndleleni lava i boti Gezani ni ku pfukani boti ivini vuya asele ndleleni lavi boti gezani ni ku pfukani boti ivini vuya ni ya le ka bungeni kona ku na mantshi.

0: Shwali Kingobeni abiyihle danke bra mina
1: njani njani kombela ku vapfuxa ni ta pfuxa tatana Ponyoka makhuva ka tikatareni laha xawela a va pfuki ni pfuxana xala tihlongwani ka ta muwana ta kusuka laha ka makoxi na vona va pfuki ni hetelela hi mama Khensi laha ri singa view laha va pumbulana ku va pfuxa hi Hosani Jema ka kusuka la ka Ndhambi inkomu a hi yena DJ Radija.
2: DJ Raja ni ta kombela ku ya pfuxa kokwana wa Bebeza laha ka homu laya ni ya pfuxa Dalonga lava laha ka Thomo ni yo pfuxa Ben Xivambu le ka Minginisi Block 2 va pfuxiwa hi mana ni pelevele mina la ka Ngovela.
3: Absent Raja Raja u pfukini mara ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Queen of Limpopo aka Homu Mangombe Kral, ni pfuxa Mansofi Mbayimbayi aka Mapapila Tifrijini, ni hetelela Ebi Maswanganyi ka Maswanganyi va pfuxiwa hi Thabeli ya Kumbe leri kwala ka Mapapila. Danki muhaxi
4: danki ndlela leya wena.

0: la Dr. Gilligilli baro famu kaka barkona
1: ba pfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional healer Dr. Gilligilli la pfuna hi ku tshembeka
2: Har Marovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand hey i society hi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand Plan B 4500 rand Plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ntlatlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Gaddafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance Heka ti kasmende ta Armarubela Funeral Services Mwina mla baka kujoina Mile mkiso e mkanga nyisi Lepso hindi waka iwa ngwana Bakale kaba tirwa hina Minka pfumele kwa kela jbukwa isha ngwina Eshtara teni Kumben loko munu antela ekaya Akela mfena ito ofisi nta hina Nale post office e giani Nalo mitendela kako kona tsena loko ku ri na mavaya Armarubela Funeral Services vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band maha hala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo
4: unga durelo Tombstone T-Life Group yiri kona lava iva endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Phalaborwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Not beggy to healing herbs, lava, eba shabisi wa mimiri yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna, hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni. A vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.

has done so very,

ri xile xi stuck mina ni mingisele ku antswa ni ri la ka thomo la ni kombela ka teka na vanhu lava landzelaka mani ni kombela ka teka Nongomaxindzi ka ta Given Tlula ka thomo ni ivi ni tlhela ni ka teka na Nongomakamu lava i mhana Knowledge ni kombela ku hetelela hi mhana Kennedy ka Siyandhani hinkwavo lava muhaxi a va kateka na Pitus Mathonsi na vona John Mathonsi ka thomo maxi wa mina ya hisa nsimbi na ya ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni inkomu sisi tsaki.

0: Nga begi to Healing Herbs lava iba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: Healing Herbs lava eba shabisa mimirhi yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 U nga yenele ti-ofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6
1: Jesus

mezzogiorno. Viva, viva, viva.

0: njengoba traditionalila Dr. Giligili Nuru ngafambu kaka ya barikona
1: Bapuna ike kususa sinyama Kutungula bani mbushongu nisa ya mmoya Kutungula munu uchanga na nshoko Kususa mmoyo teru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kupia minti Kushongula mmoyo lukui kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana buwa Kutungula vana bubuwa shifuwa vanga kutukubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana na kashona Kutungula milengo lukui vava na kupimba Dikensa teli nzeni kama kwiri Kupula mwa business Kupula tilagita munu Kutungula nyo

0: ku pfuretela
1: ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional healer Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka.

Show.

landzelela. Lanwani vanhu va Xikwembu la hi nga dyondza kona ha swi tiva leswi a swi ri exikarhi ka Saul na Davida, ntlimbo lowu a wu ri xikona exikarhini ka vona tanihi hosi Saul na Davida loyi a tirhisiwa hi Xikwembu. Lanwani Saul a lava Davida leswaku a ta n'wi dlaya hikwalaho ka yini na? Kwala ka same chapter yo sungula ya Samuel eka 16 ha swi tiva loko Davida a hlula Goliath loyi a hlupha Israyele na Saul tanihi hosi a n'wi chava, mara Davida a nga ri hosi hi nkarhi waloyo, a yo anointiwa leswaku Xikwembu xi nga n'wi tirhisa masiku lama taka. Munhu mi byela tiko ra Xikwembu, vanhu va Xikwembu, varhandziwa va Xikwembu, loko se Davida Xikwembu xi n'wi pfunile a hlula Sawule ku va na probleme, hikuva vanhu va yimbelerile risimu leriya hi ri tivaka ku ri Sawule i dlaye 10,000 kasi Davida u dlaye 100,000, ro a va kombisa ku Davida u dlaye vanhu va ku tala. Swi vavisa Sawule tanihi hosi ya Israyele nkarhi wolowo, ivi a lava ku dlaya Davida. Mo hi tsutsumanyana hi ya mahlweni laha hi nga hlaya kona Davida wa baleka, u balekela etikweni ra Vafilista. Tivani leswaku le ka Vafilista hi laha Goliath. Loyi a nga dlawa hi Davida a ri hosi kona. Swi la ta vula yini na? Davida a hlurile Vafilista a dlaya hosi ya vona, ivi Sawule a landzelela Davida leswaku a ta n'wi dlaya Israyeleni. Davida n'wana wa ka hina a teka xiboho xa ku huma a Israyeleni hikwalaho ka ku lava ku dlawa hi Sawule. Yena na vanhu va 600 na mindyangu ya vona va ya tsutsuma va ya tumbela eka etikweni ra Vafilista. Leswiwani i vutlhari, i ku tirhisiwa hi Xikwembu. Wisdom leyiwani yi na matimba ngopfu. Davida u teka xiboho u ri ni ta tsutsumela eka tiko ra Vafilista. Loko se ni fike kona Sawule a nga ka a nga ha ni landzeleli. Why na? Hikuva Vafilista a va dumile hikuva va ri na ntlawa wa masocha yo tiya, a va ri vanhu lava a va lwa tinyimpi ta ku tala va hlula, na Sawule tanihi hosi Vafilista a va chava. So loko Davida a tsutsumela eFilista swi endla ku ri Sawule a nga ha n'wi thinti, hi ku thinta Davida aka Vafilista a ku fanele kusuka nyimpi na Vafilista, and hakanyingi Vafilista a va hlula va Israyele. Se na Sawule a swi tiva ku swi nga endleka nyimpi loko yi sungula a nga ka a nga wini. He stopped pursuing David. Na ta vulavula yini?

Inina eka mingono kwa praise and worship. Kuna vanu wana waka ina labanga misala anzaku wina. Ashina problem yungo fukusari wa anzaku. Le shingana nkinga eku rangiru wa amatweni. Natabula ina lakuma misale anzaku. Muna fokasani amatweni milangu saka shkwembu. Fokasani amatweni milikombela butari aka shkwembu. Fokasani aka shkwembu mishi temba. Eka butomi jongu. Muna mjela. Loko muna no fokasa aka shkwembu. Shangwina suta tamiseka. Mimiri navan lava milandela ka hele elenzaku vambushela swaku biha nata ubula hina na eka ningona kuwa praise and worship a hitsundzukeni vanhu va hina va ka hina ekuva ni ya dzunisa xikwembu ku dzunisa xikwembu kuna matimba hiyo maka xikwembu xa vula xiri Davida e munhu wa mbili ya mina why na he was not a perfect man mara a switiva how to praise a perfect God. Davida a tiva ku dzunisa muni mijela loko mo va na nwana kwala ndyangwini loyi a tivaka approach loyi a tivaka loko ni lava swan'wanchumi ni lava mali ya trip mhani ni ta va nghenisa ku yini papa ni ta va nghenisa ku yini a rhanga a mi byela ku mara mhani ma ta n'wina le xikolweni mi saseke ku tlula timini mistress hinkwato mata leswi n'wina mi nga xiswona mi kahle ku tlula timistress hinkwato ni vuya na kwala tikweni loko ni langusa va mhani a ni n'wi voniwa ku fana na n'wina ivi a hatela a ku mhani a leswi ni mi rhandzisaka swona kahle kahle mina na n'wina hi ni mi rhandza ku tlula na lwandle ivi a ku mhani kuna trip ya ku ya apulukwane a ku laveka 180 hakela before vhiki leri taku hinkwavo ntlhanu mo ni mi byela hambi mali yaleyo mi nga ri na yona hikuva ni n'wana wa n'wina.

0: Rantsaka u tibe ku softena mbili ya n'wina u tibe ku tsakisa mbili ya n'wina imindunduzerile imithemenderile na mijela mali ya ku hakela transport ya pulukwane meta izama mithela mi hikuma munika ya hakela hi leswi David aka xikwembu ari xisona a tiba ku themendela xikwembu a tiba in his own weaknesses ku dunisa xikwembu na ta vula namuntlha n'wana wa ka hina a swi na mhaka ngopfu ku ri mile ka xiyimo xa njhani xo tika ku fika kwini xo chavisa ku fika kwini xa ntima ku fika kwini loko moya mi ya yima eka nkarhi lowuwani eka siku leriwani mi ku ni la ta ni ya dyondza ku dzunisa xikwembu hambi swilo swa mina swi hlangahlangana nini ni la ta dzunisa xikwembu ku ni we xikwembu ni ku khensa hi ntirho i nga ni nyika wona ni nge se tirha xikwembu ni ku khensa hi kona eka mavabyi lamawani u ni horisile ni nge se hola xikwembu ni khensa hi ku peace u ni nyikile ni nge se va na yona ni la ta mi byela na loko mo xi dzunisa xiyimo xa n'wina xa ha hlangahlanganile mara mi ku xikwembu ni ku durisa hi ku xiyimo xa mina xi tshamisekile na mi byela matilo ma ta lunghisa xiyimo xa n'wina so ku na matimba kereke ya xikwembu tiko ra xikwembu eku dzuniseni nika lowu nkarhi a hi tsutsumeni hi tsutsumela eka vafilista or efilista tanihi Davhida la nga balekela kona leswaku Sawulo a nga ha n'wi landzeleli hi le ndzhaku la ta n'wi dlaya a nga ha n'wi hloti ku la ta n'wi dlaya le filista Davhida a tshama kahle a hlayiseka ku na filista namuntlha ku nga endlwini ya xikwembu ku nga ekerekeni loko n'wina mo tsutsumela kona vutomi bya n'wina byi ta hlayiseka loko n'wina mo tsutsumela kona mi nga xidzunisa miri kona ndyangu wa n'wina wu ta hlayiseka swilo swa n'wina swi ta hlayiseka ina na pfumela ku ri swa koteka ku dzunisa miri emintirhweni miri emabazi ni titeksi leti movheni kwala kaya mara a hina ni ya endla nkarhi hikuva ri xikwembu xa swi rhandza ku hlanganyela ka vazalwana ku na a weakness yikulukumba ngopfu ya kuma ni n'wini kumi ta khongela every time miri wexe nkarhi wun'wanyana swa laveka tiko ra xikwembu hi ya laha van'wanyana va vamakwerhu va nga busy va nga ku dzuniseni xikwembu va ri kona mhoni ku namuntlha ka ha ri nsonta wa kahle a hi vuleni swa n'wanchumu hi xikwembu lexiwani a hi xidzuniseni xikwembu lexiwani hikuva ni xa ha lulamile hambi swa n'wina swi nga lulamanga mara xona xa ha lulamile ene hikuva ni n'wana wa ka hina xi lulamile xa swi kota ku lulamisa na swiyimo swa n'wina swi lulama dzuniseni lowo lulama leswaku a ta mi lulamisa dzunisani mukatekisi leswaku a ta mi katekisa dzunisani mihanyisi leswaku a ta mi hanyisa mi nga se hanya kahle emizimbeni le moyeni a hi yeneni tindhawu ku hambana hi ya vula swa n'wanchumu n'wana mhani fambani kwala ntirhweni miya meditator mi dzunisa xikwembu lexiwani hi ku ntirho walowo n'wimi wu tekelaka ehansi wun'wanyana a nga dyondzeka ku tlula n'wina i le ku wu laveni se dzunisani xikwembu hi xintirhwana xexo xa n'wina xibindzwana xexo xa n'wina xi dzuniseni xikwembu mi ku ni ku khensa matamatisi ya mina ma xaviwa mahela ma ha tela gasi ni nga xaviwanga rin'we mara mi tshemba xikwembu lexi swi kotaka hikuva ni xi lulamile ni namuntlha i nga ku hi tindhawu ku hambana xikwembu lexiwani tiko ra xikwembu xi nga mi langutisa xi mi tiva muhaxi na vayingiseri a hi yeneni hi ya dzunisa xikwembu ka ha ri nsonta wa kahle i Pastor David Mageba eka Khakhala hi huma hi gundolanga hikuva ni xikwembu lexiwani hakanene xi hlulerile Davhida efilista leswaku a nga dlawu hi Sawulo na namuntlha xikwembu lexiwani xa ha swi kota xi ta mi hlulela tinyimpi leti mi hlanganaka na tona mintlimbo leyi mi hlanganaka na yona evuton'wini bya n'wina tsundzukani ntsena ku tshama eku xi dzuniseni hi masiku xikwembu a xi mi endla hi tintswalo. Amen and amen.
1: U nga durheli u Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Endzelela Dumadu again na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela Duma Steel Roof Tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
3: Har Marovela Funeral Services hi lahla mhandzo wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi Hardway na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na mavaya. Armarubela Funeral Services, vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

Amarani Livonina, Anni Livonina.

0: 5A ePalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals, hi kokholo eka swiyimo.

wabeki to Healing Herbs laba eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yena le tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6

Yeah.

Arda Rada. Arda Rada. Arda Rada. Arda Rada. Arda Rada.

soit sa mère.

famba o ya xavisa mafurha lawa kutani u riha milandzu ya wena mali leyi nga ta sala yi ta hlayisa wena ni vana va wena. Vamakori lava rhandzekaka eka mixo lowunene eka mixo lowo saseka, ni hlaya rito ra Xikwembu leri mi nga ri twiki ro sungula eka vutomi bya n'wina, rito leri mi nga tshama mi ri twa ri dyondzisiwa hi van'wana malandza ya hosi, kumbe rito leri na n'wina mi nga tshama mi dyondzisa ha rona. La ku vulavula namuntlha na mixo hi timhaka ta ku va munhu a huma eswikweletini, hi timhaka ta ku va munhu a fane ku tshembeka evuton'wini. Laha hi nga hlaya kona hi kuma wasati loyi wasati loyi a ri nsati wa van'wana va vana va vaprofeta, yi ri a ri wasati wa un'wana wa vadyondzisiwa va vaprofeta. Wasati loyi u hlangana na xiphiqo, u hanya na nuna wa yena loyi a chava Xikwembu, wa nuna wa ku xixima rito ra Xikwembu, wa nuna wa ku tirhela Xikwembu hi mbilu ya yena hinkwayo. U ri wasati loyi loko a ta eka Elisha, u ri nuna wa mina u file, ene wa swi tiva leswaku nandza wa wena loyi, mutirheli wa wena loyi wena Elisha, a ri munhu wa ku chava Xikwembu. Vamakori lava rhandzekaka, hi hanya enkarhini lowu hi kumaka leswaku hambi hina malandza ya Xikwembu hi hanya hi ri endzeni ka swikweleti. Ni lava ku mi byela mhani wa mina, papa mina, a hi ku rhandza ka Xikwembu leswaku hi hanya endzeni ka swikweleti. A hi ku rhandza ka Xikwembu leswaku hi hanya hi ku kolota. A hi ku rhandza ka Xikwembu leswaku hi hanya endzeni ka ku hlupheka. Wasati loyi u humesela mhaka leyi erivaleni, u ri nandza wa wena lowo chava Xikwembu u file, ka fiwa emisaveni a hi nga hanyi hi laha ku nga herike handle ka loko hi teke Yesu tanihi hosi na muponisi. Rito ra Xikwembu ri hi tshembisa leswaku hi ta hanya hi laha ku nga heriki loko hi fa la misaveni hi ya pfuka kun'wana. Wasati loyi u ri nuna wa mina u file, mo hi mitsundzuxa papo, mo hi mitsundzuxa mhani, ku na ku fa aka misava leyi, mara mi nga fi mi siyela ndyangu wa n'wina eswikweleti ku fana na wanuna loyi. Na ku chava ka yena Xikwembu, marito ra Xikwembu ri kombisa leswaku a ri na swikweleti. Ni vulavurisa leswi mfundhisi wa mina, ma swi tiva leswaku na n'wina mi kolota hambi ku ri timembara ta kereke ya n'wina. I nkarhi wa ku huma eswikweletini, i nkarhi wa ku dyondzisa rito ra Xikwembu hi tlhela hi va swikombiso eka timembara ta hina. Hi hanya eminkarhini laha tin'wana ta timembara ti nga za ti tsutsuma na le kerekeni hi ku vona ku ti kolotiwa hi mfundhisi, ta chava na ku n'wi londa. Ni twe kahle nandza wa hosi, i nkarhi wa ku huma endzeni ka swikweleti. Loko hi languta nandza wa hosi,

0: na sweswo chaya miyo kolota meku hayi xikwembu xita swivona ina xita swivona mara a hi ku rhanda ka xikwembu leswaku hi hanya endzeni ka swikweleti ni twe kahle mhani wa mina ni twe wena papa kwalano muntshwa wa mina namuntlha hi kuma leswaku hambi ku ri swivanana leswitsongo wa tiva xin'wanani xa le primary u twa swi ku ni kolota makipikipi ni kolota magwinya i mhaka yo chavisa leyi nga nghena endzeni ka munhu ku va hi la ku hanya hi swikweleti a hi twihelo loko xikwembu xi vulavula na Adam na Eva xi ri multiply and replenish the earth ku hava la swi nge te mi ta hanya hi ku kolota a hi twihela la rito ra xikwembu ri hi hlohlotelaka timhaka ta ku kolota ingaku na mitwa mi ku kasi wena mfundhisi mavasa wo hanya kwihi ko pfumala swikweleti na swikweleti swi kona mara ni la ku khongotela eka vanhu lava tivaka xikwembu ku va hi huma endzeni ka swikweleti hi huma endzeni ka vuhlonga wasati loyi u vulavula na mprofeta Elisha u ri nuna wa mina u file wa n'wi tiva leswaku a ri munhu loyi a chava hosi xikwembu u vula kahle u ri hina a hi lombiwile mali kambe n'winyi wa yona u tile a ta teka majaha ya mina mambirhi a ma endla mahlonga ya yena mhaka yo sungula makwerhu la rhandzekaka twana loko u ri munhu la nga lombiwa loko u ri munhu la nga na swikweleti rito ra swikwembu ri kombisa leswaku n'winyi wa mali a ta ta teka majaha mambirhi a nga va vutisi o va byela leswaku ndzi lava majaha mambirhi lama nga ta ya ma ya ni tirhela ku ya riha xikweleti xa n'wina ni vulavula na n'wina mhani kwalano mi tiva na tibuku ta n'wina van'wani pho makula ma nga tala ma tata tiko loko mi onha ka lexi phaza se mi ya kolota ka lexin'wana mara loko mi byela vanhu mi vula leswaku hayi hina hi vana va xikwembu hi ponisiwile hi tshembekile mo hi mi byela leswaku humani eswikweletini mhani ni vulavula na vakokwani lava namuntlha va kumaka na mali ya mudende mfumo wa hina lowo kahle mfumo wa hina lowo saseka wa ku hleketelela munhu loyi a nga dyuhala wu ku hi ta hamba hi mi nyika mali n'hweti yin'wana na yin'wana mara hi lava kokwani na mali liya a ya ha va ringani loko yi nghena yi nga ku vo va thangi ra mati yi nghena tiphayipheni yi famba va sala va nga khomanga nchumu va tsandzeka na ku xava damani kumbe boboyila ka hi vula huku liya va ta dya va ti twisa mafurha ku vuyeriwa ka ku va va dyuharile a va ha ku voni wasati loyi a ku lo hi nkolotaka u tile ku ta teka vana va hina majaha mambirhi leswaku va ya va malandza makwerhu la rhandzekaka xikweleti xi ta ku endla leswaku u va hlonga xikweleti xi ta ku endla leswaku u cincana ndlela shortcut a wa ha ti hi yona ndlela leyo koma leyi a yi hatla yi ku fikisa la u yaka kona hi mhaka ya xikweleti se u cince na ndlela se u cince na lomu a wu famba hi kona se u cinca na mavulavulele hi mhaka ya ku se u hlonga makwerhu la rhandzekaka la ku vulavula hi ku huma eswikweletini i nkarhi wa ku va kereke yi huma endzeni ka swikweleti i nkarhi wa ku va vanhu va dyondza ku hanya hi leswi va nga na swona ni vulavurisa leswi na n'wina nkarhi wun'wani papa va ka n'wina va file va mi siyela swikweleti mhani va ka n'wina va file va mi siyela swikweleti vana va n'wina va file va mi siyela swikweleti vatswari va wena va fila va ku siyela swikweleti mara namuntlha na mixo twana mfundhisi mavasa aka GCR aka 106 ka awara ya ntiyiso ni ri makwerhu i nkarhi wa ku va munhu a kunguhata ku huma eswikweletini. Wasati loyi u ni tsakisa hi nchumu wun'we ntsena loko a ri na swikweleti leswi a nga yi eka vanhu ntsena lava nga ta n'wi heta matimba a nga byeli munhu un'wana na un'wana kambe u ya eka malandza ya hosi u ya eka mprofeta Elisha a ya n'wi byela timhaka leti leswaku heyi a ni dyiri vupfa na swikweleti laha ni nga kona ina mhani na ku yimbelela ka n'wina ina mi yimbelela mvibrator hakateka ne le kerekeni mara xiphiqo i swikweleti leswi twakalaka hala ndzhaku ka n'wina xiphiqo i vutomi lebyi mi byi hanyaka bya ku ka mi nga tshembeki evanhwini xikweleti i ku va munhu a nga tshembeki ku laveka vanhu lava nga ta tshembeka ku laveka vanhu lava nga ta hanya rito ra Xikwembu lange ina na loko no timeka na swi tiva leswaku tilo i ra mina hikuva ni hanye hi ku tshembeka. Ku na vanhu lava nga ku hanyeni namuntlha mativa u kahle kerekeni i mfundhisi wa kahle loko ni dyondzisa na vanhu va tlakuka va yima hi milenge va ba mavoko mara huwa ya swikweleti mfundhisi wa mina la ndhaku la a yi tshamiseke na yona i nkarhi wa ku huma eswikweletini. Wasati loyi loko a ya eka Elisha Elisha wa n'wi vutisa uri eka yena xana ndzi nga ku pfuna ha yini xana ndzi byele xana u sele na yini le kaya xana u na yini lexi u lavaka leswaku Xikwembu xi endla swingita a henhla ka xona i ncini lowu u nga wu khoma mahlweni ka Xikwembu lowu ngo ina ni nga khongela henhla ka wona Xikwembu xa mina xi ni endlela sekita. Vamakwerhu lava rhandzekaka a ku na munhu a nga ku humesaka xikweletini exikweletini u yo nghena u kolote hi wexe u tiva na siku leri u nga kolota ha rona u tiva na siku leri u nga tshembisa leswaku u ta hakela ha rona mara makwerhu a wu hakelanga i nkarhi wa ku huma exikweletini u ri na nda wa hosi u ri Yehovha namuntlha na mixo xana u khome yini lexi Xikwembu xi nga ku katekisaka ha xona lexi Xikwembu xi nga endlaka singita a henhla ka xona leswaku wena u huma exikweletini. Twana nhlamulo ya wasati loyi wasati wa muprofeta a hlamula a ku mina na nda wa wena a ndza ha ri na nchumu ekaya un'wana na un'wana hlamulo ya yena i ku yena a nga na nchumu mara u lava Xikwembu xi endla singita wa ni ku byela makwerhu la rhandzekaka hambi va ri va Israyele loko va ri emananga va hlangana na lwandle ro tshuka u ri Yehovha eka Muxe xana u khome yini u na yini wena Muxe Muxe a ku lo khoma nhonga a nga voni singita eka leswi a nga na swona u nga va u nga voni singita eka leswi u nga na swona mara Xikwembu lexi i Xikwembu xa ku andzisa i Xikwembu xa multiplication xi andzisa leswi u nga na swona leswi u swi tekelaka ehansi leswi u vonaka swi nga ri nchumu Yehovha loyi loko u ya eka yena u ta ku endlela leswaku swi andzisiwa u kuma ku tshunxeka u huma endzeni ka swikweleti. Mi tsakisiwa hi yini mhani ku va va vulavula hi n'wina xitarata xa ka n'wina muganga hinkwawo ku hava la mi nga yangiki mi ya kombela munyu ku hava la mi nga yangiki mi ya kombela tamatisi a hi mahungu ya kahle vamakori lava rhandzekaka mi ya lomba kunene na mugayo wo tiyisa na. Hi nkarhi wa ku huma eswikweletini, a hi hanyeni vutomi byo ringana mali leyi hi nga na yona. Loko ku hela yona, a hi yimeleni leyin'wana, a hi humeni eka swikweleti. Van'wana va hina leswi hi vangelaka swikweleti i ku la ku phikizana, i ku khopita na vanhu lava nga ri ku khopiteni na n'wina, ku phikizana na vanhu a va le ku phikizaneni na wena. Wena makhelwani u le ku kayakayeni u za u nghena swikweletini hi ku la ku phikizana. Hi ku vona makhelwani a xavele n'wana wa yena jesi ra xikolo na wena u la ku xava jesi ra xikolo. Makori la rhandzekaka hi nkarhi wa ku va vanhu va huma eswikweletini, ni rhandza ku vulavula na vana va Xikwembu Malanda ya hosi, n'wina mi nge hi ponisiwile. A swi tsakisi Xikwembu loko wena u hanya endzeni ka xikweleti. Ni vulavula na wena leswaku huma endzeni ka xikweleti, teka nkungu na mitlhanamixo leswaku ndzi lava ku tshamisekisa swi swa mina, ndzi lava ku huma endzeni ka xikweleti. A nda ha lavi ku va hlonga ra lowu a ndzi lombeke, ni lava ku tirhisa cash and carry, na hakela ni tlakula ni famba. Twana Mfundhisi Mabasa na mitlhanamixo, i nkarhi wa ku va kereke ya hosi, kereke ya Xikwembu yi huma eswikweletini. U ri Elisha eka wasati loyi, a ni ri wasati loyi u ri yena a nga na nchumu, mara a ku ehandle ka xikhudzanyana xa mafurha. Xikwembu xi lava xikhudzanyana, xi lava sweswiya swi nga nyawuliki, xi lava sweswiya u nga voniki nchumu eka swona, ku va xi ya endla singita, ku va xi ku pfuna makwerhu. Ina u ri a wu tirhi, mara ku na ntirho lowu Xikwembu xi nga ku vekela wona loko ntsena u ta na swo karhi encini u nga xi khoma mahlweni ka Xikwembu. A wu tshembekanga na le ka vamakwavo, a wu tshembekanga na le mugangeni, a wu tshembekanga na le tirhweni, a wu tshembekanga hinkwako lowu kumekaka kona. U tsandzeka no tshembeka hambi ku ri kerekeni. Makori la rhandzekaka, Xikwembu lexi xa swi lava ku humesa ku humesa eswikweletini, kambe xiphiqo xa wena i ku wena u ri a wu na nchumu. Ku hava laha u nga khotaka kona uku Xikwembu ni le khoma leswi. Ku laveka vanhu lava nga ta tshembeka mahlweni ka Xikwembu. U ri wasati loyi no va na xikhudzanyana xa mafurha, Elisha a n'wi komba leswaku singita ra wena ri le ka xikhudzanyana xa mafurha. Yehovha a komba Muxe leswaku ndlela ya vona ya ku tlula lwandle ro tshuka yi le ka nhonga leyi nga khoma yona. Makori la rhandzekaka, un'wana na un'wana eka vutomi bya yena u na nhonga leyi nga n'wi endlelaka singita, u na nchumu lowu Xikwembu xi nga n'wi nyika wona leswaku a boxeketa ha wona eka vutomi bya yena ku va a kota ku huma endzeni ka swikweleti. U ri Elisha, famba u ya lomba swibya eka vamakhelwani wa wena. Swibya leswi u swi lomba swi tele, mi nghena endlwini na vana va wena. Vamakwerhu, loko vanhu va nghena endlwini swi komba vun'we. Wasati loyi na vana va yena va fane va va un'we, va khomana, va endla xilo xin'we, va twanana, va vulavula rimi rin'we. La ku ta mi byela mhani, i nkarhi wa ku endla vun'we, i nkarhi wa ku vuyela eka Xikwembu, i nkarhi wa ku tshemba Xikwembu. Mi endla leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona, mi ta vona matimba ya Xikwembu endzeni ka xiyimo xa n'wina. Mi ta vona Xikwembu lexi xi mi humesa endzeni ka swikweleti, xi ku humesa laha u nga nwela kona. Makori la rhandzekaka, rito ra Xikwembu ra hi dyondzisa leswaku a ku na nchumu na wun'we lowu tsandzaka Xikwembu I Luka 1 verse 37. Loko yi kombisa leswaku hava nchumu lexi tsandzaka Xikwembu. Eka Xikwembu hinkwaswo swa koteka. Ni vulavula na wena makwerhu. Ina miehleketo ya wena nkarhi wun'wana no etlela wu etleli vusiku na nhlekani u le ku rileni hi mhaka ya xiphiqo lexi u nga langutana na xona na ku kombela namuntlha namixo ni ri ringeta Xikwembu lexi ni vulavulaka hi xona eka awara ya ntiyiso u vulavula na mfundhisi Mabasa makwerhu la rhandzekaka teka Xikwembu lexi nghena endlwini u khongela nghena endlwini u tshemba Xikwembu teka leswitsongo u nga na swona tshemba Xikwembu hi swona rin'wana ra masiku rito ra Xikwembu ri ri loko vanhu va ri karhi va nyikela Yesu na yena a ri kona a vona wasati un'wana lo a nga nyikela swa yena swa ku hetelela lo a nga tshemba Xikwembu hi swa ku hetelela kutani Yesu a tlhaveka a ku wasati loyi u nyikerile ku tlula vanhu hinkwavo u nyikerile ku tlula vanhu hinkwavo hi mhaka yini na u tshembile Xikwembu hi leswitsongo leswi a ri na swona a ku ina wena hosi yanga a ni na swo tala a ni lo taleriwa kambe hi leswi ni nga na swona na pfumela leswaku Xikwembu xi ta ni endlela singita la ku vulavula na wena makwerhu a ni swi tivi ku wena u khome yini a ni swi tivi ku wena u na yini mara ku na ndlela leyi Xikwembu xi nga ku endlelaka singita ha yona u huma endzeni ka swikweleti u huma endzeni ka vuhlonga ni pfumela ku wasati loyi loko munhu loyi a nga va lomba mali a ta a pfumala na marito ya ku mavulavula a yingisela ntsena swa vava ku kolota munhu swa vava ku tshama andzeni ka xikweleti vamakwerhu lava rhandzekaka ni la ku dyondzisa namuntlha ni ri a hi dyondzeni ina van'wani ve ri a swi koteki wo ni vula leswaku swa koteka a hi ku rhandza ka Xikwembu leswaku hi tshama andzeni ka xikweleti wasati a fika a nghena ndlwini na vana va yena va pfala nyangwa rito ra Xikwembu ri ri no pfumela leswaku va khongerile vanhu lava loko va khongela xikutsunyana lexiya xa mafurha xi sungula ku huma mafurha mo tala va ri karhi va chululela eka swibye leswi a swi tele endlwini swi za swi tala hinkwaswo makwerhu la rhandzekaka Xikwembu xi na nhlamulo henhla ka xiphiqo xa wena problem ya wena i ku va u nga teki rito ra Xikwembu problem ya wena i ku va u nga endli leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona kambe wasati loyi a nghena endlwini a ti pfalela ni vana va yena va khongela kutani rito ra Xikwembu ri endleka xikutsanyana lexa mafurha xi tata swibye leswi a swi ri kona ingaku na yi vona yindlu yi rhandzeriwe hi swibya leswi a swi nga ri na nchumu ni nga tivi ka nkarhi lowu hi nga ka kona a ni ta ku kumbe madiromu a ni tivi ku a ku rini mara xikutsanyana xa mafurha xi tata swibya leswi a va ri na swona endlwini hi mafurha wasati loyi wa tlhelela eka Elisha andzhaku ka loko a byele vana va yena a ku a ka ha ri na swin'wana na swibya leswi nga ri ku na nchumu vana va ku swi helerile mafurha ma yima ma nga ha pfeleli makwerhu la rhandzekaka hi hina vanhu lava hi limitaka Xikwembu eka vutomi bya hina Yehovha lowu wa swi lava ku va a mi nyika ntirho mara n'wina a mi tshembi rito ra Xikwembu Yehovha wa swi lava ku mi humesa swikweletini kambe n'wina a mi tshembekanga eka rito ra Xikwembu a mi tshembekanga eka vanhu lava mi hanyaka na vona a mi tshembekanga emugangeni a wu tshembekanga exitarateni xa ka n'wina a wu tshembekanga a ka vamakwavo hambi ku ri vatswari va wena un'wana a nga tshembekanga hambi ku ri ka va mfundhisi wa yena makwerhu la rhandzekaka lowu la ku vona voko ra Xikwembu endla rito ra Xikwembu u ta huma eka vutomi bya vuhlonga u ta huma eka vutomi bya swikweleti. Ni lava ku ta mi hlayela na swivuriso 22 verse 7 la hi twa ku yona yi ri yini. Swivuriso 22 verse number 7 twanani ku yi ri yini. Yi ri xisiwana xi ta fumiwa hi n'wakumi ni mulombi u ta va hlonga ra loyi a lombeke eka yena. Ni mulombi u ta va hlonga ra loyi a lombeke eka yena. A hi humeni ka vutomi bya vuhlonga, a hi humeni ka vutomi bya ku tshikeleleka, a hi ku rhandza ka Xikwembu leswaku hi hanya endeni ka vuhlonga, a hi ku rhandza ka Xikwembu leswaku hi hanya eku hluphekeni. Loko mi hlaya eka buku ya Philippians chapter 4 verse number 19 yiri God will supply our needs according to his riches and glory. Xikwembu xi ta hi nyika swidingo swa hina hi ku ya hi rifuwo ra xona leri xi nga na rona. Xikwembu lexi a xi tsandziwe ha nchumu, a hi yeni hi ya tshama hansi vamakwerhu lava rhandzekaka hi endla rito ra Xikwembu. Dyondzani ka mhani ku endla budget, ka ma swi tiva leswaku n'wina mi kuma mali muni. Papo ma swi tiva leswaku mali ya n'wina i mali muni. Dyondzani ku budget-a, hanyani vutomi lebyi nga ringana n'wina, budgetani, hakelani swikweleti swa n'wina, mi sungula hi lexitsongo, mi ta huma ndzeni ka swikweleti, mi nga endli swikweleti ku ya hakela swikweleti xin'wana, a mo huma sweswo, mo mbombomela, mo nwela ndzeni ka swikweleti, ni vulavula hi ku huma a swikweletini vamakwerhu lava rhandzekaka. Hakelani swikweleti swa n'wina. Pfumelani Xikwembu leswaku swi ta mi andzisela. Xikwembu lexi a xi tsandziwe ha nchumu. Ni le ka mixo lowu vamakwerhu lava rhandzekaka ni rhandza ku mi khensa nkarhi lowu na ha ya fika emakhun'wini. U nga va u ri kona makwerhu wa mina loyi u nga kona, na wena wa swi tiva leswaku wena a wu se amukela Yesu tanihi hosi na muponisi. Swi kahle makwerhu la rhandzekaka ku va Xikwembu lexi tirha ni le ka vutomi bya wena. Ku laveka munhu lange ina na mina ni la ku fana na vona vanhu lava, na mina ni la ku teka Xikwembu lexi leswaku na swa mina swi ta andzisiwa, na swa mina ni ta vona matimba ya Xikwembu. Ku hava nchumu wa ku nandziha ku fana na loko u hanya hikuva u hakela u teka leswi u swi lavaka, u ya dya u ya tiphina hi leswi u nga na swona u ri karhi u swi tiva leswaku a ndzi koloti munhu. La ku ya khongela na vanhu lava nge ina mfundhisi Mabasa, na mina ni lava ku teka Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi. Ni lava leswaku Xikwembu lexi na mina xi ndzi pfuna xi ni endlela masingita ni huma eswikweletini. Loko u teka Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi, vutomi bya wena bya cinca. U ri Yesu hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi. Makwerhu la rhandzekaka, teka Yesu eka mixo lowu u ta vona masingita ya Xikwembu. Loko a swi endlile ka vaIsrayele, ni le ka wena a nga swi endla, ni le ka wena a nga ku tshuxa, ni le ka wena a nga ku ponisa. A hi khongeleni rito ra Xikwembu riri hi vula hi nomo ntsena leswaku Yesu Kreste i hosi. Hi pfumela ndzeni ka timbilu ta hina leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka, u fila a tlhela a pfuka, u hlurile rifu, kutani hi endliwa na vululama, hi endliwa vana va Xikwembu, hi nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va Xikwembu. A hi khongeleni. Xikwembu xa mina, Xikwembu xa tintswalo, ni le ka mixo lowu hi rhandza ku ku khensa hi rito ra wena leri hi dyondzisaka leswaku Xikwembu hi tshembeka hi huma eswikweletini, hikuva a hi ku rhandza ka wena Xikwembu leswaku hi hanya endzeni ka swikweleti. Xikwembu xa matimba hinkwawo, ni khongela vamakwerhu lava nge ina na hina namuntlha na mixo hi amukela Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi lo anga yena ndlela na ntiyiso na vutomi leswaku ataba ndlela eka mina leswaku ataba tiyiso eka mina leswaku ataba vutomi eka mina xikwembu xa mina bavula hi milomo ya bona leswaku Yesu Kriste i hosi va pfumela ndeni ka timbilu ta bona leswaku mfila a tlhela a pfuka naswona Yesu Kriste n'wana wa xikwembu kutani va nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va xikwembu na va khongelela sweswi evitweni ra Yesu Kriste moya lowu kwetsima va nyike matimba ya ku ya hlawula kereke leyi nga ta langutela vutomi bya vona na ku va dyondzisa ntiyiso wa rito ra xikwembu evitweni ra matimba ra Yesu Kriste xikwembu ni nga rivali na lava vabyaka na va khongelela sweswi hikuva ri rito ra wena hi timbanga ta Yesu Kriste hi hanyisiwile hi pfumela timbanga ta Yesu Kriste ehenhla ka miri ya hina engatini emongweni amarhambyeni emisiheni swirho hinkwaswo swa miri ya hina swi hlayisiwile hi timbanga ta Yesu Kriste amen. Vamakwerhu lava rhandzekaka hi fikile eka nkarhi lowu yaka hi ya teka tiqingho ta n'wina ku twa leswaku rito ra xikwembu ri mi khomise ku yini a hi ngheneni ka 0608875942 nkarhi wa hina wu ri karhi wu ku 13 minutes before 10 o'clock n'wina mi nghenaku hi 10 o'clock nkarhi wa n'wina se wa misiha a hi ngheneni mo ni teka lavo sungula mi amukeriwile eka GCR
1: ahe minjhani
0: hi pfukile mhana Lukasi
1: na mina ni hlayisekini kha ni khesa rito lerikulukumba ra matimba
0: amen
1: va vula vanhu lahawani va na mandlele wona ya lama ya ku va tiveka hi swo biha mara le tikerekeni va lava ku vonaka va ri kahle se mhaka leyi loko vanhu a va kota ku amukela xiyimo a va ta kumeka va kha va hanya kahle se ni rhandza ku ri khesa rito leri
0: amen
1: i mhana Lukasi kwala block 3 ka miminginini
0: a khesa mhana Lukasi la block 3 la
1: eso
0: katekani na n'wina mi ya va na sonta lowunene mi huma swikweleti na n'wina hi khensile mhana Lukasi a hi ngheneni aka 0608875942 xikwembu xi hi katekisa hi vula leswaku rito ra xikwembu ri mi khomise ku yini mi titwisa ku yini hi la ku twa ku vulavula ka n'wina hi timhaka ta ku huma aswikweletini hi ku rhandza ka xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka leswaku hi hanya hi tshunxekile ni yimele tiqingho ta n'wina ka 12 minutes before 10 o'clock. Vamakwerhu varhandzekaka ni yimele tiqingho ta n'wina aka 0608875942 hi lava munhu va teka mi amukeriwile sorry va tsutsumile mani ni kombela mi tlhela mbuya vuyani vuyani vuyani hi yimele n'wina ka 0608875942 tlhelani mi vuya xikwembu xi hi katekisa hi twa mavonelo ya n'wina hi twa ku rito leri mi khomise ku yini xikwembu xi hi katekisa hi lava va vuyile ahee mi amukeriwile
1: ahee minjhani bishop
0: hi pfukile hi ngo vona mhani
1: hi pfukile mi vulavula na sosungwani kwala risinga ka mokoxa
0: a khensa la ka makoxa la
1: ha ni le gosteni heyi ngombo vulavula na hanina
0: hayi mhani hi ta ku yini mani xikwembu a xi hi pfuna
1: impela
0: hayi
1: le gosteni
0: a hi khongeleni hi huma aswikweletini hi huma emilon'weni ya vanhu
1: ya vanhu leswi ni nga ti ni nga tshama ni ti dyondzisa swona hi bava a ni ri na vanghana vo tala
0: ya
1: mara ni ya ni ya tshama hansi loko ku vulavuliwa xilo va ku hi mina ku vulavuliwa leswi va ku hi mina ni nga swi twisisi mara hi vulavula hinkwenu
2: mara ku ya ke huma ku tsarisiwa vito ra mina ni dyondziwa leraku ni nga loko ni ti languta ni hasiku ni dyohi ivi ni ya tshama hansi ni teka ndlela yo ni ya kerekeni
0: i ntiyiso mani
2: ni ya kuma vanghana kerekeni ni khongela na sweswi ni vulavula ku ni le ku hlambeni na ku ya kerekeni
0: kerekeni mani mi hlayisekile mi kuma vanhu vo mi hlayisa na vanhu vo khongela na n'wina
2: hi swoho ivi ni ti byela ku ni fane leswi ni nga swi tiva ku ni swi endla tana hi mutini wa munhu
0: eyi mhaka yo saseka
2: loko ni pfuka ni ya benson ka ha ri hava lava ku a ngo sweswi vulavulexi xa so sweswi i vulavulexi hi swo ei ni ti nyike nkarhi ka munhu a swixeni minjhani hi pfukini minjhani
0: ya
2: loko ni vuya benson ni vuya titlhelela ni pfuka nampfundi ni famba
0: i mhaka yo saseka i khensese
2: na khensa
0: i khensele mani a hi yeni ku khongeleni xikwembu xi mi
2: katelela hi swo hi lava ku havula swimbalo hi famba hi kwele epavementeni
0: danke
2: ekerekeni
0: i khensile mi khongelana na ndhawu wa hosi
2: hi swona
0: hi le ku khenseni ka lava nga ku foneni hi lavan'wani mi amukeriwile ku na huwanyana a va lunghisi a va tlheli va vuya mara huwa yi nga havi kona hi nghena hi lava mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
3: rexini bishop mpfukile
0: hi pfukile hi ngo vona
3: hi pfukile ni rhandza ku khesela evhangeli leni hi tweke ya swikweleti
0: amen amen
3: leswaku munhu yena hi yena i fanele a kombela xikwembu ku xi n'wi nyika matimba ku na kun'wana loko munhu welele loko u mapfuni va ma komba ku humesa ni swikoti munhu lokulu loyi ni vonaka ku ri no a nga kota ku humesa munhu i xikwembu
0: i xikwembu
3: ya vanhu va nga ku ndondomesa va ku byela ku ri no ta heta ku lomba mali ya hakela mara ya tswala
0: va tlhela va famba va vulavula hi wena
3: va tlhela va famba va swi tlakisa ku hayi hi hina hi nga humesa laya mara mali leyi ya tswala mi kuma ku se u hakela ku hindla laya
0: eyi mativa swa vava mani va machonisi
3: se buku ya hina lawani ya tipisalema yi hlamusela leswaku ku katekile munhu la nga fambiki hi ku leti talaka lavo homboloka
0: lavo homboloka ayi mati va mi yi vekile mani
3: la nga yimeke tindleleni ta vahlambi
0: a yi khensa swinene papa ingaku vanhu va nga mitwa swinene hinkwavo la misaveni leyi
3: a tshiketeleni hi xikwembu hi xo xi nga ta humesa a maxangwini lama hi nga ta xona ku va munhu la nga ta mi byela ku yena unene
0: hayi
3: hinkwenu hi le ku tikeliweni vanhu lava fambaku timovha va le ku hakeleni mara loko wo veka xikwembu pambeni i ta hakela xikwembu xa wena heta hi ndlela ya kahle va tlhela ku nyika na switifiketi xa ku no mfundhisi xivuri hakeli kahle
0: hi rila hi petiroli papo yi nga ku gonyeni wun'wana na wun'wana le ku rileni
3: ku rila tiko hinkwaro ku rilana tixopo
0: hi swona
3: a hi vekeni timhaka hinkwato amavokweni a hosi ku xikwembu ka ku xi nga hi tepelela loko va lunghisa swilo swa vona swi lungava ku ha te petiroli ya chika hi ku hi tsandzeka na ku vhakachela maxaka tiketi swinene na loko a khetha vhangela namuntlha yi khomi kahle ngopfu ebishop wa mina i mfundhisi xivuri kwala ka mavalana
0: ha khensa mfundhisi xivuri a hi dyondziseni timembara ta hina ku huma swikweletini milon'weni ya vanhu
3: i ntiyiso vanhu a va khiketeli xikwembu va nga khiketeli vafundhisi
0: hi khense swinene mfundhisi wa mina famba ni mi ya khongela kahle
3: bangi hlayisekani
0: danke na n'wina hi khensile nkarhi wa hina wu ri 6 minutes before 10 o'clock hina hi nghenaka hi 10 o'clock ta nghena tikereke mi amukeriwile mi le ka awara ya ntiyiso
4: mfundhisi wa hina
0: ahe mani
4: mpfukile
0: hi pfukile hi ngo vona
4: hi pfukile na hina
0: a khensa
4: a demon lerikulu hi rore ra xikweleti
0: hei a ri ta famba mani hi ta ku yini
4: leri demon leriwani ku to pona mani na mani loko vo haya le ku avanyisiweni hi demon ha ku to famba vambirhi
0: heyi swi lava ku lwa naswona vanhu va huma munhu a rhanga hi le xitsongo a xi tshamisekisa
4: ene swi kahle futhi loko wo ke nga ti toloveti sweswiyaswo i tekateka va machonisi na vito mi ri twaku ku ve ri machonisi
0: heyi
4: kumbexani ngo ya kolota yo fenchara ni fenchara na movha swa fana nyana
0: phela
4: ni ta ve khi i kolota valungu mara i nga va koloti nga va hakeli va na i khi va hakela
0: hi swona
4: ha xexo xikweleti mina ni tsakisa hi ku xa munhu wa ntima hani xi lafa
0: ina n'wina
4: Nakan'we lexi ya xona tani ya ku khizakhisa ni lombeni mali swi leswitsongo ni nga na swona ni manager swona ni kota ku hanya vutomi byi ya mahlweni.
0: Ingaku va na vamhani van'wana va nga mitwa mhani va teka sweswo ku hanya hi leswi munhu a nga na swona.
4: Himpela loko u nga ri na swona nga fostel ku famba hi tivangela ku vulavuriwa u ta chana ku famba la patwini.
0: U phikizana na vamakhelwani.
4: A ku phikizaniwi leswi Xikwembu xi nga ku nyika swona hi swoho swa wena.
0: Hi khense swinene ka mhani.
4: I mavonelo ya mhani makhuvelela vo duma la Gian section F la inkomu mfundhisi.
0: Hi pela mi dumile pela la section F mi vulavula mhaka ya nkoka. Hi khensile mhani.
4: I danke mfundhisi.
0: Hi khensile fambani mi ya khongela kahle.
4: Ha se hi ready hi le ku fambeni.
0: Hi khense swinene.
4: Inkomu.
0: Danke. Hi khensile nkarhi wa hina wu ri 4 minutes before Monte Calabanito. Mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso. Hello.
5: Ahe, Bishop.
0: Ahe, na mitwa.
5: Mi pfukile.
0: Hi pfukile hi ngo vona.
5: Hi pfukile.
0: Hey.
5: Hey, hi khensa ku phameriwa ni mixo nyamuna.
0: Ina, papa.
5: Ya, hi khensa swinene.
0: Skwemba
5: mahungu la nga mavalavula hi mahungu makulu hi mahungu ya nkoka.
0: I ntiyiso papa.
5: Hi nga vanhu hi to kala hi nga swi twi.
0: Hey.
5: Hi ku ana a heti.
0: Hey, a hi fane hi huma swikweletini.
5: Loko ma ha vulavula hi timhaka ta swikweleti mfundhisi. Mi vulavula hi mhaka yikulukumba ngopfu. Leyi nga rivaleni munhu leyi a thoniwaku a langutisile. Laha loko hi langutisile eka mhaka leyi ku thoniwa loko ku ya helela kwihi. U to kala u thoniwa u fa matihlo hinkwawo ke ku fa matihlo hinkwawo ni vula ku fa mihleketo.
0: Ina n'wina.
5: Yi nga yona mihleketo yi tirhaka yi nga yona mihleketo yi nge ka wena famba le. U ya lomba swo karhi famba le ya lomba swo karhi yana na hala u teka swo karhi mara eku heteleleni a hi koteni ku tlherisa ka do
0: makula ya vanhu me le ku rileni la tikweni
5: lavaya va ku kota ku ta ekaya ku fana ni n'wanuna luya a nga ta a ta teka vana va n'wasati loyi a nga sala a ri yexe ekaya tatari va fambile. Va ta kala va ta kwele kaya ka wena. Va ta vunga mafanichara hinkwawo yendlu yi sala yi lowu.
0: Yi banoti.
5: Yi sala yi banoti ku fana ni xiphaphana lexi ya kona loko moya wu ta wu ba xivuru. Ka xivumbuluka leswi vulaka swa ku a xi na nchumu xa ku endla ku xi va na ntiko ku xi nga vumbuluka.
0: Ina n'wina.
5: Mara imani ni vula xikweleti xin'wanyana lexikulu kumba ngopfu lexi xi nga xona xikarhataka mfundhisi xikarhataka membara ya kereke xikarhataka na munhu loyi a nga lonkulu ekulu ka van'wana xikweleti xa rivengo.
0: Rivengo u ri eix ingaku mi nga yingeta loko mi hlava Roma 8 verse 13 yi ri va Roma 13 verse 8 man yiri unga koloti munhu chumu loko ku nga ri ku n'wi rhandza.
5: Ni lava ku ta ka rona tsala rero ku mfundhisi loko mi hlaya tsala leri ri hlayeni mi ri hlayela vanhu leswaku ku na switandzhaku.
0: Ya
5: timhaka ta rivengo i xikweleti lexikulu kumba ngopfu xa ku tlula hinkwaswo hikuva vhese ya swi vula leswaku rhandza loyi ku konda loko wena u ti rhandza wena hi wena. The foundation inga the ground floor yi sungula la ka wena la.
0: Amen.
5: Ivi u huma loko u ya kerekeni u ta rhandza vanhu hinkwavo hi mbilu ya wena hinkwayo.
0: Ya
5: u rhandza na lava va ku vengaka va ka va u ka u nga swi tivi ku kambe lava no va rhandza vanhu venga wena ivi ti nga swi tivi
0: wena u endla rito ra Xikwembu.
5: Matisanyana i xikweleti xin'wanyana lexi xi nga tumbelela munhu un'wana na un'wana xi tumbelele muongeri un'wana na un'wana hi ya manya tibayibhile sweswi ya kerekeni mfundhisi sweswi ni vula nyama the day of sabata laha hi nga ta timanya tibayibhile hi ya yima mahlweni ka pulpit hi dyondzisa
0: rirhandzu ku ri hava
5: ani hi ya vulavula matsala lawa loko tihule ta five leti loko u teka rin'we u kombetela leyi
0: leta mune
5: ku na ntlawa wa titiwu lowu kombetelaka wena leswi vulaka swa ku i vanhu lavo tala kambe leswi u nge hina ke wena ke u tsandzeka ha yini wena u tisusa ntandza lowu nga la tihlweni ra wena u n'wi vona swilavi ematihlweni ya hina ku nga va ku humelela yini se a ni la ku ta vulavula xikweleti xa ku ya ka machonisi xikweleti xa ku ya hinkwako kwako kwako ku lomu u nga yaku kona mara ku na lexi xikweleti xa rivengo
0: lavi
5: ange hi xona lexikweleti lexikulukumba xi nga lavekiki eka wena mfundhisi wa mina bamabasa yana ni mahlweni na rito ra xikwembu vhangeli leyikulukumba mi byela vanhu tiko hinkwaro misava va swi twa leswaku a va hume eka mhaka leyi
0: ya
5: inkomo i tatana Maluleke kwala amugangeni wa ka Mpenyisi ehansi ka vukosi bya
0: ndhavisitanhlanini
5: hayi vukosi vuhosi
0: vuhosi vukosi bya hela
5: ya
0: ya hi khensile papa hlayisekane swinene mi va na sota lowunene
5: babay
0: babay i khensile vamakwerhu lava rhandzekaka na nkarhi wa mina wo tikomba wu fikile emakumu se is 2 minutes after 10 o'clock no yimela lava taka va ta nghena va teka nongonoko wa vona va wu yisa emahlweni mara ni la ku vula swona ku va yingiseri a hi yeni emahlweni hi seketela xitichi xa hina mo ni teka lava kumbe va nga ha vo hetelela loko va nge se fika mi amukeriwile mahari wo hetelela
6: inkomo bishopo ni xo wa kahle esukeni wa kahle hi vito ra Yesu
0: amen
6: ni rhandza ku titivisa vito ni Sofi mavapha ka Hasani ka Mbalati
0: a khensa swinene
6: mfundhisi ri ni khumbini andzeni ka vutomi ra mina
0: amen
6: i ntiyiso rivengo ri kona ku nga ri rivengo ra swikweleti na rivengo ra ku venga munhu ntsena ri kona a namuntlha ni humile ekerekeni yo karhi ni nghena kerekeni yo karhi hikwalaho ka rivengo ni pfumbiwa vuloyi ni rimaa swilo hinkwaswo ni hengiwa atikweni ni nga rhandziwi hi nchumu na namuntlha na ha ri ndzeni ka vuloyi bixopo wa mina ni vulavula marito lama ni ri tikweni ra ka Hasani ka Mbalati ni ri ku hluphekeni ni ri ku xanisiweni hi ku vulavuriwa vuloyi n'wana ntshinini rito ra n'wina namuntlha hambiloko ni karhi ni gingirika ni ya hala na hala a ni ni twa bixopo mara ni ri ku tweni ka ku vava ni ku ni lwela ku ni nghena ni humesa ndhombo lowu ni nga na wona bixopo ni endle munhu namuntlha ni khensa swinene xikwembu a xi n'wi pfuni xi mi dyondzisa hi dyondza ku ya mahlweni
0: hi khense swinene mhani na n'wina xikwembu a xi mi tiyise mi nga tshiki xikwembu hi mhaka ya vanhu
6: danko
0: hi khensile mhani katekani hi khensile nkarhi wa hina u ya ka 4 minutes past, you see, it's only like a 5 minutes past 10 o'clock. Vama kwa laba rande kaka, ne laba kuhuma ya akereke na hina ya akukongeleni. Mara nibona bangwani, mwone ba endla tintswalo tintsongo ni bateka, ninga se huma se na famba mina.
7: Aye. Mfundhisi mabasa mange se famba mo hi mikhensa.
0: Hi khensa, hi khensa swinene.
7: Ete santlana na mhanda vaya vangu va va vulavulo loko endla leswinene vanhu va ku zonda
0: ya
7: na Yesu swivetani i vuriwe mudlaya vuriwa hinkwaswo mara hi ku angari ka swona a swi n'wi landzelangi loko a hundza misaveni sesi valavula sweswo hinkwaswo mhana mina mi nga tekeli nhlokweni swi tekeni emilengeni mi swi kandziyela a hi swona swi nga ta mi nghenisa matilweni ene swi nge mi sandzisi ku nghena tilweni hi ku hamuleke endleni ka swona xikwembu a xi mi katekisi humani ka vona ni teka rito ra xikwembu mi ta vona mi ta hlayiseka hi vito ra Yesu
0: amen
7: ene swin'wana hi swo swi endlaka ku mi hanya ngopfu sweswo va ta dyambisi va nga heti kusuka laha mugangeni wa ka Mpfinyisi mpfundhisi wa mina mo ni tetelela ni khensile hosi a yi mi katekisi hi vito ra Yesu
0: khense swinene mpfundhisi wa mina na n'wina hlayisekani
7: amen
0: amen vamakwerhu lava rhandzekaka na swi vona ku ka ha ri na tiqingho ka ha ri na vo tala va lava ku vulavula mara nkarhi wa mina wa ha ni pfumeleli hi fanele hi tsutsumela kerekeni hi nghena ku hi 11 ekerekeni ya hina vamakwerhu lava rhandzekaka va na na sota lowunene a ni ta swi tsakela ku va ni khongela na vanhu vo karhi lava nge ina mfundhisi u nge se famba khongela na mina eka xiyimo lexo tika mo ni mi byela ku na nchumu lowu tsandzaka xikwembu xikwembu xa hina a xi tsandziwa nchumu loko va ri kona mara loko va nga ri kona ni ri vana na sota lowunene xikwembu a xi mi endla hi tintswalo loko no tshuka ni fambile mi twa yi miyerile ku ta va ku ri karhi ku nghena van'wani ku va na swa vuthekiniki nyana swin'wana va nga busy hi swona laha ku swi lunghisa loko mi hi twa hi nga tlangi tinsimu kahle swi ku na swin'wana swi nge se tshamiseka kusukela loko hi ngheneriwe hi mati laha xitichini ku na tintambu tin'wani ti nga tshamisekangiki se hi kota ku cincana kunene se loko va nge se fika va makwerhu tiyiselani va le ku teni ahee ni kombela kumbiwa wo hetelela na famba
8: enda khesa ena ndza wa xikwembu and ni sirheni hi xi ni tsakisa ku xin'we ku va loko ni karhi ni swa matsalwa ndzi la namuntlha ni ka kona
0: ya
8: hikokwalaho kala tindzele ku yingisa
0: akhesa bakuzana
8: and ri va rini leswaku ri ni fane ni fuma njhani hayi ku fuma ni risa njhani vanhu va misava hi ku ni byeriwile leswaku ri a ni hosi ya wena a ni hosi ya wena na leswi ni lavaka hosi wena swi tivi leswaku ri ta teka vana va wena yi va tirhisa endhani leswi namuntlha namuntlha sweswi ku nga xiswona swikweleti swi nga kona a henhla ka hina vafundhisi vaprofeta hinkwavo tindhavezitha ti-president loko mi ze mi twa timali ti fihliwa ematarasini swikweleti endhani mara ku twa va katekile lava nga ta khomelela until hinkwaswo swi tshamiseka loko ze ku ra heteriwa matafula tepeleni hi yesu va nazareta swikweleti loko mi vona ku xavisiwa misava ya xikwembu va ku hi vona tihosi swikweleti mali ya kona yikwini loko vona vafundhisi namuntlha hi karhi hi dzudza swisiwana swikweleti kambe ni khensa rito namuntlha chumayelani loyi a nga twa rito namuntlha i ta swi twisisa leswaku ri loko xikwembu xa na xi ku munhu loyi mi nga vukhizameli ivi mi nga n'wi tirheli masimu ya kwini namuntlha a ma tekangi yena namuntlha i ri hwene ndza xikweleti yena ya luya ndza khensa namuntlha mfundhisi wa mina thank you
0: hi khensile bakuzana miri wo hetelela thank you tiphineni hi minongonoko leyi landzelaka aka GCR thank you.

0: Okay, right. Let me say, we just had a family go ilango tanga 28 wa minutes ago bile our rally ya khume ba eka ringena kona eka nongonoko wa kereka na hina. Lomu ka taba mkarim farm sana kahle na xiluva shaka mabunda. Wa mhlabeni khensa swinene eka va lavanga ni siya lankari kunga ba fundise ka our rally ya ntiso nthlela ni khensa nakambe na va hashinkwa vula ba miri na bona kusukela loko jambo ri ta va rahashi le kambe ke loko ilango ta mashelo haike swakari swa tsutsutsa ile ku tshembiseni swa kare swa hanala handle nto yi fevarile ku ikota ku famba ya lomuya tikerekeni hambi leswi hi ngo reta a ri hisi ka fambeka ke wena miyingiseri wa mina a hi languteli leswaku nongonoko wa hina wu ta va wu tshamisekise ku yini eka nhlekani wa namuntlha eka nongonoko wa kereka na hina loko hi languta hina tiawara timbirhi kwala kusuka ka awara ya khume kutaku ku ya ba awara ya khumembirhi wena miyingiseri wa mina la ndzeni ka tiawara letimbirhi hi ta va hi ri na swiyenge swinharhu leswi hi fanelaka hi va hi karhi hi swi fambisa xo sungula hi ta va hi karhi hi ya hi ya landzisa vana va Sunday school va ta va ta nghena emoyeni va yimbelelela va hlaya na tivhese va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi kambe ke ka awara ya vumbirhi kumbe xiphemu lexiya xa vumbirhi lexiya ku nga ri hi awara hi ta va ni karhi ni nghena na wena muyingiseri wa mina u ni byela ku ri hayi ke mpfula yi ku kuma u ri kwini u karhi u endla yini tindhawini ta kona na u nga swi endla hi WhatsApp kumbe u tsutsumela ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM u fika u khomenta u ni byela ku ri u le kwihi wena muyingiseri wa mina kambe ke hi sayiti ra riqingho u nga ni kuma eka 0608875942 nakona ni ta va ni karhi ni kumeka ta va mi karhi mi ni khoma hi tona tiqingho teto ku hala ka WhatsApp na riqingho ra le nyongeni hambi SMS ni ta va ni karhi ni yi teka wena muyingiseri wa mina wo tshembeka kambe ke ka xiphemu lexiya xo hetelela lexiya hi laha se ni nga ta va ni karhi ni nghena na wena muyingiseri wa mina hi va hi karhi hi khongerisa lava nga hlangana na ku tikeriwa swinene hosi a yi vatsundzuki va nyika matimba nakambe ya kota ku tlhela va yima va n'wi vula ku wa ha ri hosi hambi swilo swi karhi swi nga fambi kahle swi ri ku va tikeleni hi laha hi nga ta va hi karhi hi nghena swin'we kona mina na wena muyingiseri wa mina ka xiphemu lexiya xo hetelela lexiya kambe ke loko se ku ya ba 12 laha hi nga ta va hi karhi hi teka tintambu kona hi ti hindzisela eka jaha ra ka mathonsi yena MK the Navigator a nga ta va karhi a nghena hi religious talk kambe ke hambi switetani hi ta va hi karhi hi teka vana va Sunday school nghena na vona ka nkarhi lowu hi nge le ka wona sweswi eka 0608875942 va ta ni kuma eka WhatsApp kumbe va ni fowunela hi riqingho ra le nyongeni ni ta va ni karhi ni kumeka 0608875942
1: khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo
2: Enzelela dumadwe gyan na malamulele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Tech, butisa kwala xitolo. La duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee, naswona kuna swipimelo. Madyandzope traditional healer, Dr. Giligili, berungo fambukaka, berikona. bapfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga loveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo traditional healer Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka.

Ugh.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ahe. Okay. Ba ipaleke rile harko ana ka go ba ka re teka tinke ingo ta bana ba Sunday school ba ngena emoyeni. Ba yimbelelela ba hla ti verse ba endla hinkwaswo leswi va swikotaka endlwini ya hosi ku va va karhi va n'wi dzunisa a hi fambeni.

kume mbiri wati minete kubile awara ya kume mwe wena mingiseru kwa jisi RFM kambe kee shishu wantabani karani lanza wena mingiseru wa mina taba ikara ibula unjela kuru uningisela kahle uriku iti ndaota kona na kambe mga kila mishkota isa itile rashi WhatsApp mba mkarmini koma emoyeni naleka Facebook wena mingiseru wa mina ina page leifa mbaka kahle vito rajisi RFM na kona mga mba mkarmitu tuma miamia nikuma kwa ala minjela kuru mkatika na mina mirikui eka sontali kambe kee rinkingo rele nyongeni mtani kuma kona eka 060-887-5942 mingiseru wa jisara FM aifambe shimwe 060-887-5942

ba ikari famba kahle swinene ra simo ra Dr. Winnie Mashaba a ku kirata wena. Ba ikari lantsa ba makweri la bangile ka Facebook ya tswa ku ri bona ba ikhoma ba ri kwihi eka nhlekane lo wa Sonta wa kusaseka swinene. Ba ikari ba lantsa na wena nga swikota mingiseri wa mina. Ku wa karhu tsumela ku halo ya yandzela ku ri u katekana mina uri ku eka Sonta le. Tsena eka Facebook page le famba ka kahle vito ra GCRFM.

0: morning, you said what just had a family more again. Hello.
1: Rishile
0: mana mina.
1: Njani?
0: Ipfukile ingo kombela kutwa n'wina.
1: Hayi mina ipfukile sinene.
0: You can save Tommy.
1: Na ko tetimela la se kasi tutu ga hinga tele la se rami.
0: Ei shimativa na.
1: Ah, ina n'wina iri kwala ka xithelani kwala ha xika thau mana mtate kwala.
0: Ka xithelani va mana mkate ko mitsona yini ka sonta lo.
1: A ni teni chomu ya jobusha.
0: I jobusha.
1: Ee, wa mi gai la kuri shini mara wa mavele, hayi lo wa mi gai, se hi dya mavele hi.
0: Oh, a mi rimari mini se nkarhi wa ntshovelo, nkarhi wa ku va mi karhi mi dya leswi mi nga swi tshovela.
1: A hi rimari mini, hayi ku dyela xibasa.
0: Ya, himpela loko ni vona ndhawu leti ku nga na swigayi ku na vanhu vo tala va va ku va karhi va gayisa. Swi tikomba ingaku mpfula liya yi te na ntshovelo wa kahle ngopfu.
1: Hayi, swi kuma ku mina swi fani.
0: Hayi ke, katekani mana mina ku ya mahlweni.
1: Hayi, a hi xona xemini.
0: Inkomo. Okay, right, mi yingiseri va hi karhi hi kongoma kona emahlweni 060-887-5942 ni byele ku ri u kateka u ri kwihi loko swi kota un'wanisiya na risimu leri u lavaka ku ta ri twa kona kwala moyeni. Muyingiseri wa Jisar FM le moyeni, hello.
2: Ahe, njhani ka tate?
0: Hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina mama.
2: Hi pfukile.
0: Ey.
2: A kari a kateka hi kwala ka mininisi ya Block 3 i Manlizi Majoko.
0: Ka mininginisi Block 3 Manlizi. Mbana swa ni twa ku saseka swinene.
2: Thank you.
0: Thank you. Okay.
2: Thank you.
0: Thank you. Okay, right. Ikongoma emahlweni. Muyingiseri wa mina u kateka a ri kwihi?

0: Ningisela wa Jisara FM le moyeni. Hello.
1: Hi.
0: Ahe. Hi pfukile hi ngomu.
1: Ningise. Kana hi na like.
0: Eish, network mana mina.
1: Network ani.
0: Eh, na yile ku tika tikeni ya khata khata.
1: Na zwa mali.
0: Na sweswi mari ku khate. Hello. Hayike. Hiya leyo mpfula loko se yi lata hi komba ku yi fikile ke. Mingiseri wa Jisara FM, hello.
2: Ahe, luva, pfukile.
0: Pfukile minjhani mana mina?
2: Hey, pfukile.
0: Eh.
2: Ahe, kateka kwanza hi ri kwala ka Jilongo la.
0: La Jilongo la, mi hi tsona yini?
2: Ah, zi diwa leswi ngo ti talela tindhuwa, makopi yini hinkwaswo.
0: Hi le kaka swona.
2: A ni na n'hweti hi yona ve ri yini jaxi.
0: Eh.
2: Se swin'wana swi koho.
0: Exh. Hayi ta vaka.
2: Hayi ka vakule n'wana wa n'wana nga wu tota wu ta ku swi jimbu.
0: Eh, a ni to milemenge mbirhi ni fika.
2: Ina mana ni ta ti tekela ti dyela mi wisa ku xava leswa tindhuwa leswi.
0: Mativa na.
2: Ka kona the junior DJ lerisa hi mina i swimomondhiya leswi.
0: Khensa swinene ximomondhiya kokwana wa the junior mbana sonto ku saseka swinene.
2: Hayi na wena tirha kahle n'wana.
0: Danko.
2: Ahee.

0: Jisara FM le moyeni. Hello.
1: Ipfukile.
0: Ipfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
1: Ipfukile ka teka ri kwala ka mavalani.
0: La ka mavalani la.
1: Ni nga khetela ku munhu hoxela ritimo ra Ribeka na ka ku khisama.
0: Ribeka khisama.
1: A ku khisama mahlamu ni mfundhisi wu ri kwala ka mavalani.
0: Khese swinene mfundhisi rivala mi ta ritwa.
1: Ka teka.
0: Danku.

0: Ntlhanu wa Jisara FM le moyeni. Hello.
1: Luvele ni mpfukini n'wananga.
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama.
1: Hi pfukile. Hayi ni ku yingisela ku antswa n'wananga ni kha ni phiriphela ku ya kerekeni ya mina.
0: Mi ya n'wi gansela lowa matimba.
1: Lowa matimba hinkwawo loyi ni nga n'wi hlawula ku ni fanele ni n'wi khisana masiku hinkwawo.
0: Amen. A hi fambeni mana mina, khoma ni umbrella ya kerekeni.
1: Kwala ka nkuzana n'wananga ku na krana molweni n'wananga a hansi ka mfundhisi Musa Maluleke na mfundhisi Baloyi Makasana.
0: Ahe.
1: I mhani ro zobyana hlayiseka n'wananga.
0: Khesa swinene mhani ro zobyana miya miya yi khongerisa.
1: Danke.
0: Danke.

0: nale ka Nkuzani le.
1: Ntukulu ka Nkuzani ka Nkuzani.
0: Okay, ntukulu mi wa le vuhosini.
1: Ehe, ka khuri kola.
0: Ahe.
1: Ni ngisa nale kola ka Nkuzani kola. Rekeni mana ni. Sai seka na mana plan.
0: Inkomo ni khesa swinene papa me.
1: Thank you man.
0: Danko.

0: Nako
1: Wait,
0: ngena
1: sir, what
0: kukho.
1: GCRFM? Hi moyeni, hello.
0: Ahe njani?
1: Yipfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mhana mina.
0: Yipfukile, mbulavula na Sophie. Hi wo sungula ku nghena tolo.
1: Ah, se Sophie, ha amukela na n'wina.
0: Hayi, ni yingisela hi karhi hi khoma tati ya kweli. Mbala ximbali sweswi.
1: Kwale kerekeni kweli.
0: Kwale kerekeni buwa xigubu xa apostle.
1: Oh, mi ya ku jikajikeni leswi.
0: Hi swona, ya ba mugwele.
1: Okay. Hayi ke mi ba mi karhi mi hi katsa swikhongelweni mhana mina.
0: Hi swona, nkesini.
1: Danko, wo sa hi mi katekisi.
0: Hi swona.
1: Thank you.

0: Jisara FM le moyeng. Hello.
1: Ke se shiluba mpukile.
0: Hi pfukile ngo komela kutangwe na mana mina.
1: Nai nai pfukile.
0: Khansa xikwembu.
1: Hai nai mingi se kwantswa hi ri kwala ka mchipisi, makhelo wa mayini lava.
0: La ka mchipisi wa makhelwani wa mali mayini.
1: Kwala hehla ka yo yo tikitiki. Loko va ku manjajana va vula mina.
0: Ke se xidele manjajana mbana sonto ku saseka na vhiki ra n'we hinkwari misaseke.
1: Hayi na n'wina a swi vetani mi hlayiseka swinene.
0: Na khensa mana mi.
1: Hey.
0: Danko.

0: ringisel wa Jisara FM le moyen. Hello.
1: Ah, eh, mi ngana ka tsa tsilo bo.
0: Ipfu kile ingo kombela kutwa ngwe na mhana mino.
1: Ipfu kile mai no.
0: Ah,
1: hey. Ah, yena hem khoma ka le kwala ka khelane kwala ba mhana wingi.
0: La ka xhelane la ba mhana wingi. So ntongwa umsasekile na vikira ngwe hinkwari va ri sasekile.
1: Siva tano na ngwe na mi hachi wa hina wa kahle wo sasweka na ri tira ka fini.
0: Ni khensile mhana mi.
1: Nina ngwana ngo bo nyingi tirile antle mizam chai tsa tatwa mina.
0: Ai yene ni mahlweni ni khensi.
1: Yes. Ke sona tatwe.
0: Thank you.

tlhela ni vona munhu wa ku fana na Abi Mashanganya ku ni ri kwala ka Mashanganya, kasi Brian Brizo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Sikhunyani mbuti a yi vuyi. Pardon Mabunda na yena ku hi swin'we. Ni tlhela ni vona Mfana ka Nukeri a ku hi swin'we ni ri kwala ka Tomu ku hlula Nukeri loyi. Kasi Memo Lavi a ku hi kateka swin'we ni ri kwala ka Makoxa hansi ka vukosi bya Ndhuna Rasinga la ka Sivela la. Choice wa le Shawela na yena ku hi kateka swin'we ni ri kwala Sandton City kaya ku ri Shawela Block 23. Kasi Shumani Sibeyi a ku hi swin'we ni ri kwala Dutune la. Tshikani Filoma a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkorhi Zamani. Tlhela ni vona Engeta Balo ya ku hi swin'we ni ri kwala Giyani Section F. Maureen Werengaye a ku Muchanja Cabras na Wakilisha. Hey. Nangojile mana bana ku xingo ni ri kwala ka Siyandani Basani Mchabi, kasi na wa Willis ngo ngolele mangolele a ku xingo ni ri kwala ka Xigamani la. Ndlela ni famisana kahle na David na Kitare Mus a ku Mombasa Likoni ko ja police well tuned. Okay, hayi ke lexi ku fanele ku ri xixona lexi Sedzana Mavatho Pogba a ku hi swin'we ni ri kwala Lunungu hi Block D. Kasi Nhlanhla Ngomani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo la. Tlhela ni vona munhu wa ku fana na Ithia Kivisi Masewana a ku good morning morning morning. Tlhela ni fambisana kahle na Eric Bishop Ratihule va ku hi swin'we ni ri kwala Ngweli. Kasi Lodwig Rekhawudzi a ku mi hlangana na Lodwig Jara Misawu kusuka ekurhuleni Mission emugangeni wa ka Manantswani kwala ka Nyengane la ka Nyenyani tiko ra Mkuwana Mtoma Jisar FM hashtag Skim Sam Xiluva N'wamhlave hi leswo. Tlhela ni vona munhu wa ku fana na Masindi Madzivandila ku hi swin'we ni ri kwala ka Chakhuma Magubuni. Kasi vafundzi vo Rasta Makumela ku hi swin'we ni ri kwala Ngwenani ya Themeli ka Jamaica Street la vanhu lava ni ri na vona kusuka kwala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM. Wena miyingiseri wa mina kambe ke na wena u nga tlhela u swi endla eka nomboro ya 060 887 5942 na Facebook page ya hina u ya ya khomenta kwalo hi byela ku ri u kateka na hina u ri kwihi. Kambe ke a hi tsutsumeni hi landza lava nga na hina kusukela kwala ka WhatsApp hi nomboro ya 060 887 5942.

0: Ahee, ahee, na eka teka ku antswo hi ri kwala ka N'wamangena emugangeni wa Ndhavezi ta Chudu. Hi karhi hi tilunghisela ya kerekeni ya manana manana mathe hi kateka ku
1: kurhula sesi n'wahan'wana mpfukini na hina hi pfukini. Hayi kokwana wa Mukhenso na xivona va kha va kateka va ri kwala tikweni ra ka Mapuve kwala. Hayi ha kha ha kateka hina n'wina a mi fambi mi ri n'wexe hi le ku tiphineni swinene hi tinghoma leti karhi ti tlangaku na rito ra Xikwembu riri hi va ku hi karhi hi ri kuma kwala moyeni hi le ku tiphineni swinene. Ni ta kombela risimu ra Winnie Mashava. Loko rin'wana na rin'wana riri mi nga ta ni kumela rona ra Winnie Mashava. Xava ni ta kateka swinene inkomu kokwana wa Mukhenso na xivono hi mino.
2: Minjhani maxe me ni pfukile mhani huluka mininginisi kateka hi ri kona kwala khesini n'wananga
3: minjhani sesi xiluva hina hi pfukile ha kha ha kateka na n'wino hi ri kwala ka muchipisi makhelo wa mayina loko va ku ku na mhanjhanjhanga muchipisi va vula mino hlayisekani sesi xiluva hinkomu.
4: Ahee xiluva mihaxi wa hino minjhani na mi pfukinike ha hina hi pfukini. A hi ku yingisela kahle na xikhongelo xa wena hina hi ta khongela hi ri kwala kaya kwala ka GCR hi kha hi ku yingisela i mhani mahuri kwala ka mapuku koko wa dyono na ku hlwela tanko n'wananga
5: tanko kokwani wa mina a hi katekeni ku ya hi mahlweni ni tlhela ni kuma rungula nakambe va ku ni kateka ku antswa ni ri la ka nghove i mhani Grace kata ndhuna Ephraim Makamu khensa swinene mhani ndhuna mara siku ra ku saseka swinene. Okay, ni kuma rin'wana rungula va ku that voice hi xi ni khensa swinene ni khensile n'wana ku hi hello hi hi hi i tsakela tsakela on text ni khensa swinene u va na sonto ya ku saseka na wena kake va ku hi ri swin'we i Walter Gabu ka muyexe ni khensa swinene tatana na Walter mva na sonto ya ku saseka na n'wina tlhela ni kuma rin'wana rungula kusuka ka mfundhisi xivuri va ku hi swin'we ni ri kwala ka mavalani la a hi katekeni mfundhisi wa mina hi ya mahlweni hosi yi katekisa ni le ka n'wina kambe ke wena muyingiseri wa mina loko na ha ya mahlweni na ku teka ti-request ta n'wina na ku va mi karhi mi ni byela ku ri mi kateka mi ya kwihi mi kateka mi ri kwihi tindhawu ta kona na ta va hi karhi hi lulamisa ku ya ka xiphemu xo hetelela loko hi languta losala na kota wa timinetse ku nga se ba awara ya 12 laha hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona xiyenge xa mabulo na muyingiseri wa mina kambe ke hambi swi titana ha teka vambirhi vanharhu se ni ta huma ya ka xiyenge xo hetelela.

Okay, right. When I mean, you said Wajisa FM kare lo sala na kume naru watiminate kunga seba awara ya kume mbiri kambike itabai kare tutumela eka shienge shabu mbiye shabu naru kuya eko kumete nkanongonoko wa kereka na hina wana mingisiru wa mina kambike eka leshua shienge itabai kare ikongerisa mama kwapu wa hina labatanga naka na kutikeriwa ebutongu njavo na ya ya babeke matuwe nkambumbi kuruwe hosi wakate kise vanyike matimba manta ya kuwa wakota kukontinyu wa tiva leswaku wena u hosi u nga ka u nga va tshiki va xaniseka hi ta va hi karhi ya hi ya khongerisa hi khongerisa lava nga veke varhandziwa va vona tolokunene van'wani va le ku va vekeni namuntlha ya hi va khongerisa ku ri hayike hosi a yi va nyike matimba va ta kota ku n'wi dzunisa hi tlhela hi khongerisa na lava va nga khomiwa swi nga fanelanga swi nga ri nawini hi ya va khongela ku ri we Xikwembu va na rito eka vona va na matimba eka vona leswaku va kota ku tshuxiwa va ta hanya vutomi bya vona ku ya mahlweni ta tlhela hi khongerisa na lava nga le mapatwini ku ri a va kateki va va fika va hlayisekile lava nga kona we hosi va phutseli ku ko va fika lava yaka kona va ha hlayisekile hi khongerisa na mbabyi un'wana na un'wanyana loyi a nga le xibedhlele a nga tlela a nga koteki ku vulavula nchumu ku nga ri hi ku dya hi nga ha swi hlayi a hi fambeni ya hi va khongerisa ku ri hosi a yi vuyelerise vutomi bya vona a yi va nyike matimba mantshwa hi va khongerisa bibele yi vula swona ku ri laha vambirhi vanharhu va hlanganaka kona na mina ni kona se loko ho va veka hi ri vambirhi vanharhu hosi yi nga hatla yi hi twa yi va katekisa yi va horisa eka leswi va twaka swona yi va horisa na eka swiyimo leswi va nge le ka swona a hi fambeni ya hi ya va khongelela wena muyingiseri wa mina hambi switetani ta va hi karhi hi va siya na tinsimu leti nga ta va ti karhi ti ya ti ya va katekisa lava nga kona ti nga ta va vuyelerisa ku tshemba ti nga ta va tshineta kusuhi na tatana va kota ku hola mbanga leyi va nga na yona va twaka ku va va yi ka yona na yona yi ta va yi karhi yi ya yi ya kota ku horisiwa hosi u ta va tsundzuka ka swiyimo leswi va nge le ka swona va karhi va tsundzuka leswaku golidi a hi golidi loko yi nga zangi yi nghena ndzilweni leswi vulaka swona ku ri xiyimo lexi va nge le ka xona xi kona ku ta va sweka xi va lulamisela ku ya ka lexi Xikwembu xi nga va vekela swona leswinene leswaku va ta va eka swona va ri na vumbhoni va ri na xitori xo khomeka xa ku va va n'wi dzunisa va swi tivaka i hosi hakunene wa hanya i va vonini emaxangwini lama va ri na wona ta va hi karhi hi ya hi ya va khongerisa wona miyingiseri wa mina hi risimu ra kahle ra Thula Ngwaneso kusuka ka Dr Winnie Mashaba a hi fambeni na vona.

0: ta xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili biri ngo fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Zankulu traditional shop le yikumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

ka ri langutana kahle vhele ke na mugingiriko leyi va ku yi ri kona andzeni ka vukhongeri, ku nga ri ku langutana na leswi kumbexani ke ku sola vukhongeri byo karhi loko hi ri endzeni ka nongonoko mikiseri wa GCFM. Va kha hi langutana kahle vheleke na migingiriko yo yaleyi va ku yi ri kona andzeni ka vukhongeri byobyo lebyo. Hi nga hi ri karhi hi vulavula kahle vukhongeri lebya xintu, hi nga vulavula kahle vukhongeri bya Kreste. Lexi ni tsakisaka vukhongeri bya Kreste ku na swiaveave swa ku tala swinene ngopfu, na matirhelo ma kona ma va ma nga ri man'we. Hi kota ku fika hi hambanisa ku hikho loko va ku na kereke yo phokotela, ku na kereke yo jika, ku na kereke ya ncini, swi hambanyisiwa hi ncini, migingiriko ya kona yi tshamise ku yini. Hinkwenu ke mi ri karhi mi kha hikho khongela yena Yesu Kreste ye waluya va kha hi swi kuma kahle mingiseriwa GCFM enhleni ka nongonoko lowu wa religious talk eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Ka sikani khesa vuyingiseri ka n'wina kembe ni kuma kahle yi audio streaming ya www.gcfm.co.za, nakambe mingiseriwa GCFM ni phama ndla ndzivila kahle na n'wina kembe yi landzaka le ka Facebook ya xitichi GCR Space FM, na n'wina kembe yi landzaka eka Facebook liya ya MK Navigator Matonsi. Khensi ni kona mi ni kuma kahle mi ri kona lamagondweni na ku pfumela ku tshemba leswaku hi kona kembe le ku chayeleni kahle vukheta vurhon'wana vuxiyaxiya mi le ku hlayisekeni ku kondza mi fika kahle la mi ya ko mi va ma hlayisekile eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Va kona va tilunghiselaka ku ya lomu ya tikerekeni, va kona ke lava humaka tikerekeni, va kona lava already se va nga ku kerekeni. Hayi, na ku pfumela ku tshemba leswaku hi khona ke makhama hi khongerisa mani na n'wina ke mitwisisa leswaku hi kho hi ta khongela swin'we kumbexani ke siku ra hina ra sonta hi ta va hi ri karhi va hi ri swin'we eka xihondo 106.0 kona ka rito ra rixaka. Va kona lava yingisela kahle mingiseri wa GCR FM ri mitirhweni na vona weekendsini ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla ka sika mingiseri ku yi nghena kahle le ka awara liya ya mbirhi ta va yi ri na mfundhisi la va ta va ri kona leswaku mina na vona mingiseri wa GCFM ta va yi ri karhi vulavurisana kahle vheleke ya vukhongeri lebyiya bya ka Kreste. Swi tele swi leswi hi fanekelaka hi va hi vulavula hi swona mingiseri ku yi nghena kahle le ka vukhongeri lebyiya bya ka Kreste. Hambiswiritani mingiseri ni pa mandla ndzi vuyela kahle vheleke ehenhleni ka vuyingiseri bya n'wina eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Gospel se leyi ndza risimu ri nga thiwa vito va ku rhandza ka Xikwembu. A ndzaka leswi mingiseri ni ta va ni kha ni vuya nakambe vheleke ni ta ku nyiketa kahle nhlokomhaka le mina wena yi nga ta va yi ri karhi yi chukachuka ku kondza yi nghena kahle le ka awara liya ya mbirhi.

just

kahle mingisiro register fa mehr tar kharuska kahle ka ntlawalo wa gospel silinda har simuri nga thwa bitwa ku randa ka xikwembu ku endlekile ka skeri simra ko rifikiri chukumeta kahle mingisiri koleka 28 wa minute mina na wena ngene kahle eka awara liya ya kombiri ka skeri mingisiri yimakulunga leswa ku mina game ta ku tela kahle na nhlokoma ka mingisiro register family lava ka leswa ku mina na wena ke ba hi chuka chuka kona eka awara liya ni ku fikela kahle eka awara liya ya nwe ka skeri mingisiri lanwa ku tela simuri nga makulunga anda ka le risimo ntavani khani ku niketa kahle kumbe xani ke ntavuya ntaku niketa kahle nhlokoma ka risimo ra kahle princess emer simuri nga thwa bitwa ku ntshava leyi

0: re sibra kahle mingiserwa jesus fm re sikahle ka princess mr simor ka thwabi thwa kuntsa bale ka skare simu re ngafika re jukumeta kahle ka 35 40 minutes ntse ingene kahle ka aura ya ya khume mbiri eka nhlikano wa sukura namuntlha ka skaming serwa jesus fm ho fanikele va ilangutela kahle fele ke na timakeni leti ya kumbe xani ke na hlokoma ka lanwani ke lei nga ta va ri kari ka hi famba kahle yona eka nhlikano wa sukura namuntlha wana mingiserwa jesus fm eka xihondo 106.0 kumbe xani ke xitlhontlha miehleketo vako vanhu lava hlangana na swiyimo va kona vanhu lava na nkarhi wa sweswi avo ka va nga tshembi hikuswaku mhaka liya vongo ya vito ra vuloyi kona hambi ku ri xiphoriseni a yi kona a yi hanyi vakova van'wani va ngo a yi kona vakova van'wani va ngo yi kona ka sika mingiserila ku twa hi wena ke ka siku ra namuntlha leswaku loko ku ri ku i ku mhaka leyi kumbexani ke vuloyi byi koho u vone yini wena xo kombisa leswaku mhaka leyiwani ke i vuloyi naswona swi va swi kha swi suka kahle eka webusayiti ra vukhongeri byihi kaske hi ta va hi kha hi famba kahle ka nambara 060875 byela leswaku yi khona ke mbe swi leswi ni tshame ni swi vona leswi loko ni swi vona a swi ta hi tlhelo ra vukhongeri byo karhi loko ku ri ku a swi ta hi vukhongeri lebyiya bya xinto wa hi byela leswaku a swi ta hi tlhelo ra vukhongeri bya xinto ni vone hi leswi na leswi na leswi na leswi loko ku ri ku a swi ta hi vukhongeri hi tlhelo ra vukhongeri lebyiya bya laka kreste halawa na ku wa hi hlamusela mingisi leswaku yi khona ke mbe loko ni swi vona a swi tshamise leswi na leswi na leswi laha ni nga fika ni kuma leswaku ku na leswi na leswi na leswi na leswi leswi welaka eka vukhongeri byo karhi kumbexani ke leswi kombisaka leswaku swi wela endzeni ka vukhongeri byo karhi van'wani va hlangana swona tikerekeni va byela leswaku ra yi khona ke vuyani nkarhi wa xidyambu hi ta hi ta mi khongelela loko va va khongeleriwa ku na swo tala leswi va fikaka va hlangana na swona mingiseri wa GSRF m ku va va khuvuriwa vusikwini na yin'wana na yin'wana ya migingiriko leyi wehe mingiseri we pfumelaka leswaku a yi khona mani laya yi tshamisekangi kumbexani ke leswiwa swi fambisana kahle na rito leri a va ngu ri kona ra vuloyi ni teka mingiseri ka nambara 060875942 ni la ku twa hi kunana a hi buleni
1: mina loko ni swi langutisa swilo swa koho ku loya ka kona va loya na nhlekani wa lowuwa
0: nhlekani dyambu xo hosi
1: a vo hunduka vo loya na nhlekani wa lowu hikuva a ni hi ta va vona ku celela swilo va vula na ku teketela na magume ya vanhu se swi vula ku swilo swa ko loko va loyetela va loya a va loyi va hunduka na vusiku vo teka swilo swin'wana na swin'wana va kha va endletela kumbe swi na xo xikwembu xi va pfumelela ku swi endla va va swi tshemba ku ha hina munhu wa gayi mana Lukas kwala Blanktree
0: kesi mana Lukas hlayisekani alright mana Lukas veri va pfumela swi kona van'wani veri a va pfumeli a swi kona 060-87-5942-0GSRFM lanwani ke va yi kha yi famba kahle ka nhlekani wa siku ra namuntlha kona kwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka laha lavaka leswaku yi kha yi vulavurisana kahle kumbexani ka yi burisana ke i ri karhi hi ti lunghisela kahle leswaku mina na vona mingiseri ta hlangana kahle feleke na mfundhisi eka awara liya ya mbirhi leyi nga ta yi ri karhi hi vulavurisana kahle feleke hi vukhongeri lebyiya bya xikreste 060-87-5942-0GSRFM va kha yi famba kahle feleke enhlekanini wa siku ra namuntlha ku va wona swin'wana leswi nghenelelaka hi tlhelini ra xithekiniki laha moya lunghisa swin'wana ta vuya ni teteka kahle feleke tinqingho ta n'we apostle Francis Mathebula va ku ri ni yela matimba

0: Apostle Franc Mathebula mingisiri wa GCSE FM risimura kondari nga thuva vithu vaku vathwa ingakunela mandla risimura ringa fika richikumeta kahle leka 44 wa diminute mingisiri ngene kahle eka awara liya ya 12 moya ikamba kahle ka nkandziso wa rito lowu rhumeliweke mingisiri
1: mathwa hino hayi ta thupuki ya leya viloyi aka xikreste kumbe aka yini viloyi byona byi kona ene inge byi tivi ku byi huma ka xikreste kumbe byi huma ka ndhavuko hi nge mibyeli hi no byi vonisa sweswiya ku swa ndleka mi kuma mutini ku heriwa ku sala ku yo pa ku ku hetiwa hi yini hi xikwembu hi viloyi i ntsini hi swikwembu swa vafi hi swikwembu swa ka kreste a mi nga swi tivi ku i yini se hi to hanya hi ku viloyi byi kona hikuva a ni swa ndleka muti wu sala ku tshamise leswi wu ri ha munhu i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwana wa dino na ku tlula danko
0: kensini kokwana wa dyona na ku hlula va heta va ku danko is 45 minute mingiseri nghene kahle eka awara leya 12 060 875 942 ni nga teka kahle mingiseri mo yi twa leswaku lava va ta va yi khomeleni 106 mil eka radio mingiseri
2: na khensa hi ku veka radio byi kona byi kona na mina a ni nga swi twisisi a na ha vulavula swi anakanyiwa ndzi swi vonile I'm sure u ta hi ro sula kamisa enhloko mhaka leyi ni vulavurile ndzi nga se swi vula mina xikwembu xa nirhandza hinkwaswo a ni nga swi voni a ni nga swi twisisi se ni vuye ni va na ni to ikateko hikuva ni swi vonini loko ni sungula ku khongela xikwembu xi ni vitana ni fambe tin'anga ni fambe hinkwako vaprofeta ma ya ni boha bohile swi boha bohana ni tlhe ni tshama na vamanani lava dyondzisaka xikwembu lexi hanyaka ka vona kambe mina xikwembu xi ni kombe leswaku ni vona vanhu va karhi va haha mutini wa mina ni tele swirhongo ni vona un'wana a yimili a nkanyini wa mina a jarateni ra ka hina wa gandelo yes a khome xin'wana a kangaterile swi emiti ni n'wi nakutisa ni tele yes ya mara ni vuye ni khongela loko xikwembu xa matimba hinkwawo leswi ni nga swi vona hi swona xana swiable xa spray ta komba hinkwaswo lava nga sungula kona ni vuye ni ya twa vimboni a ya kun'wana mutini wun'wana a jampa a ya va byela leswaku a ni nga swi tivi leswaku mhana mina valoya va ku i swi tiyise ku yi xana a ku ni swi tivela ku tasela ka mutini wa va ku wihi va kwalaha ka luyani mi nge crazy man yes ya ivya a vulavula ku ni fambile hinkwako na kolomiya veke ku na va swimanimani va humaku matini a ku ni huma kona kambe ni tlhaviwile mfumo ra xikwembu na sweswiwani a nga ni hlamuli wa deteleka loko a ni vona hi ni ta yi kwala each and every day even today fast it in my yes ya ni vula swona ni khongela leswaku xikwembu xa matimba hinkwao xi komba leswaku viloyi byi kona kambe ni khesile hikuva xi ri eka vatukulu va Jacob viloyi a byi nge tirhi hambi ku ri ringoma hikuva I'm read the bible exactly a ni hlayeriwe munhu ni hlayi ndlexe ivi xikwembu xi ni komba leswaku hi mina tatiswayi namuta ku ni vulavula hinkwavo hambi ku ri tihosi hambi ku ri hinkwavo va ni lava laha cause va fambe hinkwako va ku yalo mina ni lore ni karhi ya xiwa hi mamati vanhu va mbale swimbalo swa kerekele kulukumba ni ba munhu a wa hi mpama ni twa va ku daka 3 weeks va ku died ya ni vulavula hi mina sweswi byi kona vuloyi lava xikhongela hikuva hambi ka nghena kereke yihi na yini and a swi na ku byile kerekeni yo karhi kereke i mbilu ya munhu tipiriti hinkwato ta tisinagoga swi lomba vanhu va ni swa mamati va tekeriwa mindyangu ya vona va tekeriwa profeta bya vona kambe mina ni khesile hikuva xikwembu xa mina xitiri heyi va ta mitsongo na tisinagogweni ta vona loko a khongela swinene

0: Joya celebration mix roche is FM va hlangana kahle feleke na tsonga praise re simona rona ke ringa thuba bithwa ku kuranza ka xikwembu ka skere sim record fikere chungbeta kahle ka nkaye wa diminuting ngene kahle eka awara liya ya nkaye na kambe mfundisi na bona ke ba tabari kar ba ikandi ya inkar longa ite kombilo mix roche is FM la mena na wena nga ta ba ikari famba kumbe chanike la nga ta ikari ri bula kusana kahle feleke na mfundisi eka nhlikani wa siku rana mu gaske ikona bungani famsa rikahle feleke na ntlawa luwa wa gospel slinda lesimbu ringa thuvaviri wa kumoya wa yala ntakale risimu na kufana kutshemba leswaku ayikho kumbe mfundhisi se va nga va yikandzile
1: yawe

is a Ibra, the way. What's on the way? Me go to one, I'm going to one.

0: Ya ni khensa xikwembu swinene ku va namuntlha swi kotekile ku va ni nga va muendli wa n'wina laha ka nongonoko wa Religious Talk. A ni va ni kha ni yingisela loko va kha va ta va ripfumelo ra ndhavuko va nganga xikwambani ivi na ripfumelo ra marhasta na ti-topic ta ku hambanahambana leta mi tiveka ni khensa hi ku ri nongonoko wu le ku yena mahlweni ende hi ndlela ya ku saseka se a hi yeni namuntlha ke hi ya kumeka hi ri karhi hi nga languta ripfumelo ra Xikreste aka mhaka leyi nga ta kombetiwa ku hi ta vulavula hi yini la ni tlhotlha munhu un'wani na un'wani loyi a nga ku yingiseleni a nga ta yingisela ku va hi kumeka hi ri karhi hi niketana hi vulavula munhu a vutisa loko a nga yimi naswona a kumeka ri karhi a nga swi tlhotlha ivi hi kota ku kumeka hi ri karhi hi dyondza hi ripfumelo ra Xikreste se tiyimiseleni mini tiyimiserini hala xitichini ku va ni kota ku ndlala mhaka ivi ni langutela ka n'wina vayingiseri lava nga ka rona ripfumelo van'wani mi nga ri ka rona ku va mi nga kota ku kuma vutivi mi pfumela mi kota ku kuma ku twisisa aka ripfumelo leri mina ni tlhabyani ni suka laha tikweni ra ka xitlhelani ni ponisiwile malembe ya kahlenyana seni ni le ka ripfumelo ra Xikreste ni murhangeri aka rona ripfumelo leri se a hi yeni ya dyondza leswi Xikreste xi vulaka swona na khensa.
1: Alright, sweswo ke mingiseriwa GCR FM mi vathwini mfundhisi va ri karhi va kombisa timhakeni ta ku yi kho ku ta ku ri na leswi hi nga ta hi ri karhi vulavulaka kahle naswona nakona hi khe va mpfulela swa ku loko ku ri ku a wu yimi naswona u nga va na wena mingiseri u ri karhi u tlhontlha kumbexani ke u vutisa i ta kota ku kuma matwisiselo kumbexani ke i ta kota ku hundza kahle na wena eka nhlokomhaka leyi nga na yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha nhlokomhaka yi kona mfundhisi leyi ni lavaka leswaku n'wehe mi va mi hi tela na yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha nhlokomhaka ya siku ra namuntlha kumbexani ke hi ya vulavula hi yini eka siku ra namuntlha.
0: Ya na khensa swinene nkulukumba mathonsi na le ka vayingiseri hi lava ku vulavula hi leswi vuriwaka la ka Vaheveru chapter 1 tivhese timbirhi to sungula ku nga vhesi ya 1 na 2 na hi hlaya ivi hi ta kombeta ku hi lava ku hlamusela hi vulavula hi yini yona yi hlayeka hi ndlela leyi hi minkarhi leyo tala ni tindlela leto

tala. Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi milomo ya vaprofeta, kambe emasikwini lawa yo hetelela xi vulavurile na hina hi n'wana loyi xi n'wi vekeke ku va mudyandyaka wa swilo hinkwaswo, loyi naswona xi tumbuluxeke tilo na misava ha yena. Se la ni nga hlaya kona, ni lava namuntlha hi kumeka hi ri karhi hi vulavula hi languta ku vulavula ka Xikwembu na mintlawa yimbirhi ya vanhu aka nkarhi lowu nga hundza na le ka nkarhi wa sweswi kumbe amasikwini lama ku hetelela. Laha hi nga hlaya kona hi kombetiwa Xikwembu mutumbuluxi wa matilo, misava, malwandle na ntumbuluko hi ku katsakanya swi katsaku na hina vanhu, xi vulavurile. Yi kombeta ku xi vulavurile, ivi yi kombeta vanhu va khale, ivi yi kombeta na hina vanhu va minkarhi leyi ya ku hetelela. Se na kombeta nkulukumba mathonsi na vayingiseri ku ri hi ku ya hi rito ra Xikwembu hi kombetiwa Xikwembu xi vulavuli kambirhi, ku vulavula loko ku fanelaka ku tekeriwa enhlokweni swinene. Xi vulavurile khale, swi ri khale i nkarhi lowu nga hundza. Hi kombetiwa aka testamente ya khale xi vulavurile, ivi hi kombetiwa amasikwini ya ku hetelela ku nga aka nkarhi walowu hi hanyaku aka wona, ho twa xi engetile xi vulavula. Ni lava va tekela enhlokweni xi ri aka nkarhi wa khale xi vulavurile na vatata wa hina, xi kombeta vanhu lava va hanyeke aka nkarhi lowu nga hundza aka testamente ya khale, xi ri ni vulavurile na vona minkarhi leyo tala na hi tindlela leto tala ni vulavurile khale na vatata wa n'wina ni tirhisa milomo ya vaprofeta. Loko munhu o hupa mhaka yaleyo swi nga endleka aka vuxaka bya yena na Xikwembu byi nga saseki nkulukumba mathosi na vayingiseri. Swi lava ku tiva ku ri xi vulavuritala hi tindlela ta ku hambanahambana, xi ri ni vulavurile na aka testamente ya khale ni tirhisa milomo ya vanhu lava vitaniwaka ku i vaprofeta. I ku vulavula ka Xikwembu ko sungula loko hi kombetiwaku hi matsalwa. Aka verse ya 2 hi kombetiwa ku vulavula ka Xikwembu ka vumbirhi xi vulavula na vanhu lava va hanyaka masikwini ya makomu masiku ya ku hetelela, xi ri ni engetile ku vulavula na n'wina vanhu va masiku ya ku hetelela, ni vulavuli na n'wina hi n'wana wa mina Xikwembu loyi a nga mudyandyaka ya mina Xikwembu hinkwayo, loyi hi yena ni tumbuluxeke matilo na misava. Ni lava vanhu va kota ku tiva mhaka leya nkoka. Loko vo yi tiva va nge kanganyisiwi evuton'wini bya vona. Swi lava ku tiva aka nkarhi wa testamente ya khale Xikwembu xi vulavurile na vanhu va testamente ya khale hi milomo ya vaprofeta. Van'wani va vona vaprofeta lava xi vulavuleke hi vona na vatatana aka minkarhi ya khale hi na vona kwala matsalweni, va Isaya, va Mushe, va Yeremiya, va Ezekiele, va Habakuku, va Malakiya, va Obadiya, va Sofaniya na lavo tala ni nga va hlayangiku hi nga na tibuku ta vona kwala amatsalweni, kasi van'wani a ku na tibuku leti va kumekeke va titsarile tanihi va Eliya, va Elisha na va lavan'wani vaprofeta. Xikwembu xi vulavuleke khale hi vona na vatatana aka testamente ya khale.

0: se aka minkari le ya ku hetelela ku nga minkari ya tlhabyani na valava nga ku yingiseleni shiri ni vulavurile na n'wina a shiri ni ta vulavula shiri ni vulavurile na n'wina e n'wana wa mina loyi anga mudandaka wa ndhaka ya mina xikwembu hinkwayo loyi hi yena ndi tumbulusheke matilo na misava a yena sela a swi tiveki aka vanhu va nkarhi wa sweswi ku ri xikwembu xi vulavurile swi vula hini sweswo swi vula ku ri munhu un'wana na un'wana loyi anga kumeka ku aku xikwembu xiri ni ku byela mhaka leyi hi kota ku kamba swilo sweswo kulukumba mathonsi na vayingiseri hi ku vulavula ka xikwembu hi n'wana wa xona anga hosi Yesu Kreste mudyandhaka ya xikwembu hinkwayo loko munhu o kanganyisiwa aka mhaka yaleyo i ta byeriwa swilo leswi swi nga vuliku hi xikwembu mara ku lumbetiwa xikwembu ku ri hi xona xi kumekaka xi ri ku vuleni ka mhaka yaleyo aka nkarhi wa khale xi vulavuli na vanhu valava hi milomo ya vaprofeta swi vula ku ri loko un'wana a ta na swin'wana a ku ku vula xikwembu a va kumeka va ri karhi va nga swi kamba aka marito lama vaprofeta lava xikwembu xi endleke va tsala leswi xi vuleke swona ni nyika xikombiso hi Muxe ni nyika xikombiso hi va Samuele ni nyika xikombiso hi va Isaya va Yeremia va Ezekiele va Daniele va Hosiya na valavan'wani va Habakoku va Obadiya va Sofaniya va Malakiya na valavan'wani va profeta lava xikwembu xi kumekaka xi vulavuli hi vona ivi va tsala leswi xikwembu xi kumekaka xi vuli swona loko mo kamba ko hava muprofeta na un'we a kumekaka a kanetanile na leswi Muxe loyi a nga muprofeta loyi xikwembu xi tiseke nawu lowu laveke vanhu va khale ku va va wu landzelela vaprofeta hinkwavo lavan'wani a va nga hambani na leswi xikwembu hi muprofeta Muxe loyi a nga yena xi tiseke nawu hi yena xi kumeka ku xi vuli swona se aka testamente leyintshwa hi na n'wana wa xikwembu a nga hosi Yesu Kreste xi tisi nawu hi yena lowu lavaka vanhu va minkarhi ya ku hetelela ku nga ka testamente leyintshwa ku va va kumeka va ri karhi va nga landzelela leswi xikwembu xi vulaka swona hi Yesu n'wana wa xona aka testamente ya khale xi niki nawu hi Muxe ivi ku va na vaprofeta lavo tala lava a va chumayela na ku tiyisisa leswi xikwembu hi Muxe xi vuleke swona aka testamente leyintshwa xi ri ni vulavurile hi n'wana wa mina a nga hosi Yesu Kreste se ku na vaapostola lava ku nga vona va kumekaka va ri vadyondzisi aka vanhu va minkarhi ya ku hetelela va dyondzisa leswi hosi Yesu n'wana wa xikwembu xi vulavuleke hi yena xikwembu swi lava ku vanhu va minkarhi ya ku hetelela hi marito lawa kulukumba mathonsi ni le ku kombeteni ku hava munhu na un'we aka testamente ya khale a nga tatana swilo leswi xikwembu xi nga yinikangi ku swona hi Kreste Yesu ko hava munhu na un'we a nga tatana swilo leswi nga ta kaneta leswi dyondzo ya vaapostola lava rhumiweke hi Yesu va kumeka ku va dyondzisa swona i mhaka leyi namuntlha ni lavaka ku hi kombeta aka vanhu hi kumeka hi ri karhi hi dyondzaka yona
1: Alright, sweswo ke mingiseri wa GSFM wa kha va twa mfundhisi va ri karhi va hi hlamusela kahle njhe laha hi lava lava ku hi dyondzisa kumbexani ke laha hi fanekelaka hi tiva hi ndlela leyi nhlokomhaka mingiseri wa GSFM va va ku va hi veke kahle hi yo. Ku na nkarhi lowu mingiseri hi nga ta va hi ri karhi hi ku lava eka nambara 0608875942 leswaku ri ke u ta va na xivutiso eka mfundhisi. Wa rhumela kahle nkandziyiso wa wena wa rito eka nambara 0608875942 kumbexani ke marungula ma wena eka nhlikani wa siku ra namuntlha. I 34 wa timinete i nghene kahle eka awara leya n'we. Mfundhisi nga za ya mahlweni a ni kombela mi hlamusela vayingiseri xikongomelonkulu xa ku va mi kote ku teka nhlokomhaka leyi kumbe mi lava leswaku mina n'wina na ke hi vulavula enhlokomhaka leyi eka siku ra namuntlha.
0: Ya na khesa swinene ku kumba mathosi xikongomelonkulu xa nhlokomhaka leyi i ku ha tsundzuxiwa ku ri amasikwini malama makumu ku ta va na vaprofeta va mavunwa lava nga ta kumeka va hangalaki na misava lava nga ta kanganyisa ku vula ka Yesu loko swi koteka va ta kanganyisa na vahlawuriwa va Xikwembu. Se ku kota ku tiva ku ri xi vulavuli khale hi milomo ya vaprofeta xi vulavula na vanhu va khale lava vitaniwaku va tatana ivi u kota ku tiva ku ri amasikwini ya ku hanya ka wena lama vitaniwaka masiku ya makomu xi engeti xivulavula na hina hi n'wana wa xona Yesu. Loko u nga koti ku tiva ku vulavula ka Xikwembu amasikwini ya makomu hi Yesu n'wana wa xona, vaprofeta va mavunwa lavo tala va nga hangalaka na misava va ta ku kanganyisa. I kumeka u ri karhi u nga nghenelela aka swilo leswi ku hundzulaka u va nala wa Xikwembu. Ni lava hi twa la aka Yohana wo sungula, First John Yohana wa ku sungula handle ko ti luma ha kombetiwa mhaka leya nkoka la. Ni hlaya kona vhesi leyi ya 1 ni katsa na vhesi ya 2 a hi tweni yi ri, varhandziwa mi nga pfumeleni moya wihi na wihi kambe kambisisani mimoya ku vona loko hakunene yi ri ya Xikwembu hikuva vaprofeta va mavunwa va hangalakile ni misava. Mi ta tiva moya wa Xikwembu hi ndlela leyi, moya wihi na wihi lowu vulaka leswaku Yesu lowu vulaka leswaku Yesu Kreste u tile emisaveni ava munhu i wa Xikwembu. Kutani moya wihi na wihi lowu nga vuriku sweswo hi tlhelo ra Yesu a hi wa Xikwembu. Lowu hi wo moya wa nala wa Kreste lowu mi tweke ta wona leswaku wa ta kutani ni sweswi wu kona la misaveni. Se loko vo va va yingiseli kahle la ha kombetiwa ku ri mi nga pfumeleni moya wun'wana na wun'wana lowu kumekaku vanhu va ri na wona, yi ri kambisisani mimoya hikuva vaprofeta va mavunwa va hangalakile na misava. Loko u nga koti ku tiva ku vulavula ka Xikwembu amasikwini ya makumu hi n'wana wa xona Yesu Kreste, vaprofeta lava mavunwa lava va ta ku kanganyisa. I twa wonge u na vuxaka na Xikwembu u ri hava vuxaka na Xikwembu. Va ta ku kanganyisa i veka ripfumelo aka swilo swin'wana ku tlula ku veka ripfumelo aka Xikwembu na le ka Yesu Kreste n'wana wa xona. Se Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana. Loko u lava ku kamba leswi nga vula hi Xikwembu aka vatatana ka nkarhi wa khale, hlaya testamente ya khale yi na tibuku ta ku ringana 39 ikubula bula ka shikwembu na batatana aka nkari wa khale xitirisa mlomo ya ba profeta loko ulava kutwa kubula bula ka shikwembu amasikwini yo hetelela xivula bula na hina hlaya hina ti buku ta ku ringana 27 laha ku rekodiweke ku tsariweke leswi shikwembu xisi bula buleke hi nwana wa xona xivula bula na hina vanhu va masiku ya makumu munhu unwana na unwane khale loyi akaneta leswi nga vula hi muxe na ba profeta lava nga kona aka ti buku leti ninga ti boxa munhu ya loyi a vitaniwa kuri improfeta wa mavunu aka nkari wa ku hanya ka hina munhu unwana na unwane loyi akanetaka leswi vulaka hi hosi Yesu Kriste swi tiyisisiweke hi va apostola va yena munhu ya loyi I vitaniwa mprofeta wa mavunwa na kuva mudyondzi wa mavunwa. Se, loko munhu a nga swi tivi leswi vuleke hi n'wana wa xikwembu aka nkarhi wa makumu, u kanganyiseka ku olova evuton'wini bya yena. Hi kamba ku vulavula ka vanhu lava ngo i xikwembu xi vulaka swo karhi hi leswi nga vula hi xikwembu hi Yesu. Ivi hi nyikiwa swona hi vaapostola. Hi tsaleriwi swona ha swi kamba aka mapapila lama va nga hi tsalela ni ri hi na tibuku ta ku ringana 27 leti ku nga rhekhodo ya leswi xikwembu hi Yesu n'wana wa xona xi vulaku swona aka vanhu va mikarhi ya hina ku nga masiku ya ku hetelela ivi ku vulavula ka xikwembu aka nkarhi lowu nga hundza na vatatana hina 39 wa tibuku leti nga rekhoda ku xi te yini aka vona a va ha ri kona nkarhi wa vona wu hundzile nkarhi wa hina amasikwini ya makumu hina tibuku ta 27 loko u lava ku tiva leswi u byeriwaka swona hi xikwembu wena kumeka u ri karhi u swi kuma aka tibuku teto
1: mi vulavule hi vaprofeta va mavunwa wa mfundhisi
0: ya
1: mi tlhela mi kombisa swisongo xana ke loko hi ri vanhu hi titaniwa vanhu va misava hi nga ha kota ku hambanisa vaprofeta va mavunwa na mprofeta wa ntiyiso
0: ya hi nga swi kota hi ku ya hi dyondzo leyi namuntlha ni yi kombetaka laha ku vulavula ka xikwembu khale swi hindzile sweswo ku vulavula ka xikwembu amasikwini lawa ya makumu i nkarhi lowu hi nga ka wona hi nga kota ku tiva ku loyi i mprofeta wa mavunwa njhani loko leswi a swi vulaka na ku swi endla swi kaneta leswi hi tsaleriweke swona swi vulavuliweke hi xikwembu na hina hi Yesu Kriste n'wana wa xona dyondzo yin'wana na yin'wana ku vulavula kun'wani na kun'wani na ku endla kun'wani na kun'wani loku kanetaka rito leri xikwembu hi Yesu ri nyikiwa hi vaapostola aka hina loko swi kaneta rito rero swi tiveni ku munhu yaloye i mudyondzisi wa mavunwa na ku va mprofeta wa mavunwa twanani la ka Petro wa vumbirhi chapter 2 a tsundzuxiwa swi lava ku twa ku tsundzuxiwa munhu a hlayiseka yi ri verse ya 1 khale loko xi vulavule hi milomo ya vaprofeta wa swi kombeta ePetro u ri khale vaprofeta va mavunwa na vona va humelele exikarhi ka vanhu tanihileswi ku nga ta va ni vadyondzisi va mavunwa exikarhi ka n'wina lava nga ta nghenisa hi le xihundleni tidyondzo to hambuka leti onhaka va ta landzula hambi a ri n'wini loyi a va kutsuleke va tivangela ku lova loku nga ta hatla ku va wela loko mo yingisela kahle la yi kombeta aka nkarhi wa khale loko xikwembu xi vulavula na vatatana hi milomo ya vaprofeta yi ri va vi kona vaprofeta va mavunwa enkarhini walowo a ni a va tiva ku xi vulavula hi vaprofeta se ti tili ti fake ti ta feka ti ku na tona ti vulavula leswi vulaku hi xikwembu i vava vaprofeta va mavunwa se amasikwini ya ku hetelela yi ri ku ta va na vadyondzisi va mavunwa swi ri aka nkarhi wa hina ku hava ku vulavula ka Xikwembu xi hi nyika swilo swin'wana hi vaprofeta enkarhini wa hina na swingeta ende a swi twali na ku twiseka enkarhini wa hina Xikwembu xi vulavuli hi n'wana swi ri i n'wana a tiseke leswi lavaka hi Xikwembu a xi tirhisanga muprofeta xi tirhisi n'wana aka testamente ya khale xi tirhisi vaprofeta va ku hamba na hambana xi tisa leswi xi lavaka swona enkarhini wa hina ku hava muprofeta a nga tatana swin'wana a ku swi huma aka Xikwembu swi lava hina hi kumeka hi ri karhi hi landzelela swona
1: leswi vulaka ku ri vuprofeta lebyi nga koka nkarhi wa sweswi hayi bya ntiyiso
0: loko vaprofeta lava nga kona sweswi va nga tisa swin'wana leswi swi hambanaka na leswi vulaka hi Yesu na vaapostola mi veta mi swi tivaka i muprofeta wa mavunwa i mudyondzisi wa mavunwa hi marito man'wana aka testamente ya khale a ku landzeleriwa leswi muxe a swi nyikeke aka tiko ivi vaprofeta hinkwavo lavan'wana a va dyondzisa leswi muxe a swi tiseke tanihi nawu aka lava a swi lava vona se aka nkarhi wa hina ku na Yesu n'wana wa Xikwembu xi vulavuli hi yena vaapostola va dyondzisile leswi Yesu n'wana wa Xikwembu a kumeka ku a swi tisile a tisela kereke hi ndlela yin'wana hi ndlela yo olova aka testamente ya khale Xikwembu xi va nyiki nawu hi muxe aka testamente leyintshwa Xikwembu xi nyiki nawu hi n'wana wa xona Yesu hi na milawu yimbirhi ku na nawu wa testamente ya khale Xikwembu xi wuniki vanhu va nkarhi walowo hi muxe ku na nawu wa testamente leyintshwa Xikwembu xi nyiki nawu walowo hi n'wana wa xona Yesu xi vulavuli khale xi tirhisa vaprofeta xi vulavula na hina xi tirhisa n'wana wa xona se munhu un'wana na un'wana loyi a kanetaka ku vulavula ka Xikwembu hi Yesu n'wana wa xona munhu yaloye i mudyondzisi wa mavunwa i muprofeta wa mavunwa ku hava loyi a nga tatana swin'wana loko mikamba leswi nga vula hi Xikwembu hi n'wana wa xona mi kuma ku a swi kumeki aka leswi nga vula hi Xikwembu hi n'wana wa xona swi vula ku munhu yaloyo i le ku kanganyiseni ka vanhu
1: sweswo mi ngiseriwa GSRFM na tshemba leswaku a yi khomi le koteni ka ku hambanyisa ka voprofeta wa mavunwa na vaprofeta lava va ntiyiso va kombise kahle mfundhisi leswaku a yi kho ku na milawu yimbirhi ka old kwale eka testament ya sweswiwa na le ka tibuku letiya ta khale letiya va kombisa timhakeni ta ku le a ndhaku le message kumbexani ke va rhumiwa a ku ri vaprofeta sweswi kaya sweswiwa le ya mina na wena vona i n'wana wa Xikwembu hi swona
0: isona mpela hi veke ku nandziha aka testamente ya khale hi vona muxe a tisa nawu a tisela vanhu va nkarhi walowo vaprofeta lavan'wana hinkwavo a va kumeka va ri karhi va tiyisisa hungu ra nawu leri muxe a nga ri nyika ivi aka testamente leyintshwa hi kombetiwa ku xi vulavuli na hina hi n'wana wa xona swi vula ku vadyondzisi hinkwavo na lava va nga vaprofeta hinkwavo va tiyisisa ku vulavula ka Xikwembu hi Yesu loyi a taka na dyondzo yin'wana yi kaneta dyondzo leyi Yesu a yi nyikeke munhu yaloye i muprofeta wa mavunwa i mudyondzisi wa mavunwa a hi tweni aka papila ra vumbirhi ra Yohana Yohana wa umbiri ko va chapter yinwe ntsena handle ko ti luma yini ka marito lama motiya ku tlula na ku tiya la hi hlaya ku sukela aka verse ya 7 ni tsiketa aka 11 ni kombela va yingisela swinene yiri aha kunene vaxisi labo tala va hangalakile ni misava i vanhu lava kanetaka leswaku Yesu Kreste u tile emisaveni a va munhu mukaneti wo tano i muxisi ni nala wa Kreste hikokwalaho tivoneleni leswaku mi nga lahlekeriwi hi leswi mi nga tikarhatela swona kambe mi kota ku kuma hakelo leyi mi fanelaka 29 un'wana ni un'wana loyi ayaka emahlweni ni swa yena anga tiyiseli edyondzweni ya Kreste anga na xikwembu loyi a tiyiselaka edyondzweni ya kona dyondzo ya Kreste u na tatana swin'we ni n'wana loko ku ta munhu un'wana eka n'wina la kanetaka dyondzo leyi dyondzo ya Kreste mi nga n'wi amukeli emutini wa n'wina hambi ku n'wi xeweta mi nga n'wi xeweti hikuva loyi a xewetaka munhu loyi u twanana ni mintirho ya yena leyo biha se handle ko tilumaluma yi kombeta ku ri ku vulavula ka xikwembu amasikwini ya makumu xi vulavule hi n'wana wa xona Yesu loko ko va na munhu un'wana a taka na dyondzo yin'wana yi kanetana na leswi xikwembu hi n'wana wa xona Yesu xi vuleke swona amasikwini ya makumu yi ri mudyondzisi wo tano mi nga n'wi amukeli loyi a n'wi amukelaka hambi ku n'wi xeweta yi ri u tikatsa na mintirho ya yena leyo biha swi ri ku hava ku vulavula loko munhu a nga ta ku i xikwembu xi vulaka ivi swi kaneta ku vulavula ka xona hi n'wana wa xona Yesu ku vulavula ka xikwembu amasikwini ya makumu i ku vulavula ka xona hi Yesu lava ngo va kombeta vanhu ku xikwembu xi ri yini va va kombeta leswi Yesu a nga vula swona loko vo kombeta swin'wana swi nga vulangi hi Yesu vanhu valava i vaprofeta va mavunwa i vadyondzisi va mavunwa va kanganyisa vanhu ivi vanhu va sala va ri hava vuxaka na xikwembu hi ku yi ri munhu un'wana na un'wana loyi a nga tiyiseriku ku landzelela dyondzo ya Kreste a nga n'wana wa xikwembu loyi xi nga vulavula hi yena amasikwini ya makumu yi ri loko u nga tiyiseli ku landzelela dyondzo ya Kreste u hava xikwembu tatana na n'wana wa xona Yesu hi marito man'wana a wu na vuxaka na xikwembu u le timhakeni ta wena n'winyi leti u tirhisaka vito ra hosi ku kumeka u ri karhi u endla tona mara a wu na vuxaka na xikwembu loko a vo yi tiva vanhu va ka hina a va ta sukela ku kanganyisiwa evuton'wini bya vona tiva ku vulavula ka xikwembu ku xi vulavuli kambirhi i ku vulavula ka nkoka ku tlula ku vulavula hinkwako loko munhu a nga tleyimaka a ku ni twi xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi milombo ya vaprofeta hi tindlela ta ku hambanahambana xi vulavuli na hina hinkwerhu vanhu va masiku ya ku hetelela xi ri ni vulavuli na n'wina loko ku ri ku a wu se swi twa ku xi ri yini kumeka ri karhi u hlaya aka tibuku leta 27 ti vitaniwaka New Testament u ta twa leswi xikwembu xi hi byeleke swona amasikwini ya makumu xi tirhisa Yesu n'wana wa xona loko wo kota ku swi tiva leswi xi hi tiviseke swona hi Yesu a wu nga kanganyisiwi hi munhu
1: a hi languteni leyi yi ni khumba ngo yaleva ya maprofeta liya a hi languteni laka maprofeta ku na vaprofeta lebyi nga kona kumbexani ke lebyi nga kona eka nkarhi wa sweswi wa mhuni ni veka hi ndlela leyiwani amakumu i hetelelaka i kuma switirhisiwa swo karhi ku fanekele u ya endla yini u endla yini ku swilo swa wena swi ta famba kahle hi vo vakanganyisi va lava kumbe leyiwani hi yo ndlela kahle yo hi nga kota ku hanyisiwa swika suka ka vaprofeta
0: ya na khesa swinene mo hi kumeka hi ri karhi hi kombeta ku ri maendlelo aka testamente leyintshwa ku nga masikwini ya makumu hi makuma aka rito ra xikwembu hi fanela ku kamba ku vulavula ka xikwembu hi n'wana wa xona Yesu ivi hi ta kota ku tiva ku leswi hi swona leswi a hi swona loko munhu a nga tivi ku vulavula ka xikwembu a nge swi tivi ku ri ku hanyiwa njhani endlwini ya xikwembu a hi tweni laka Timotiya wo sungula chapter 3 Timotiya wo sungula chapter 3 byi tele ngopfu vukanganyisi ende vanhu a va le ku swi lemukeni ende va kha va kumeka va huhurisiwa va twa onge va na vuxaka na xikwembu kasi xikwembu xi ri mina na n'wana wa mina Yesu a hi kona vuton'wini bya wena hikuva munhu a nga ri ku tiyiseleni ka leswi xi nga swi vulavula hi n'wana wa xona Yesu amasikwini ya makumu xi byela hina vanhu va masiku malama hi nga ka wona a hi tweni laka Timotiya wo sungula chapter 3 verse ya 14 na 15 yiri nda tsemba leswa ku ndi tata kwaleyo ka wena ku nga ri khale kambe ndi ku tsalela timhaka leti leswa ku loko ndi tshuka ndi hlwela u ta swikota ku tiva hi laha munhu anga hanyaka hakona loko ari endangwini wa Xikwembu yinga kereke ya Xikwembu leshi hanyaka mande leikolo pilar neshi seketelo xa leswi nga ntiyiso foundation ya ntiyiso se laha kombetiwa ku ri hi tsaleriwile hina lava hi nga swirho andyangwini wa Xikwembu ku nga kereke hina lava hi nga ponisiwa na ku endliwa lavo lulama hi tsariliwini ku va hi ta kota ku tiva ku ri hi hanya njhani hi endla yini hi swi endlisa ku yini xana rito leri Xikwembu hi Yesu Kreste n'wana wa xona ri vula ku xona amasikwini ya makumu ri byela hina riri hi kumeka ri karhi hi endla njhani loko mo kamba aka tibuku leti ni nga mi nyika tona ta ku ringana 27 a mi nga swi kumi leswi mi kumekaka mi ri ku swi voneni va swi endla va ti vitanaka i vaprofeta a mi nga swi kumi se hi lava ku kombeta hi ndlela yo olova na ku kongoma ku ri tiva ku vulavula ka Xikwembu na wena amasikwini ya makumu u ta kota ku tiva leswi u fanelaka ku endla swona i nga va ku vabyeni u nga va maxangwini u nga va u tsakili rito ri ta ku kombeta ku u fane u endla yini kuna vunganga ku hlaya ka nganga yin'wana yi hundzile emisaveni a yi hamba yi ta na yona GCR ya ha ri le a yi ri kona khale a kumeka a ri karhi a nga kombeta ku ri ku na vanhu lava va ti vitanaka ku i vaprofeta mara leswi va kumekaka va ri ku swi endleni i vunganga a ku why mi nga chayeriwi kunene ivi mi ta kota ku kumeka mi va tin'anga mi chayeriwile ku tlula ku endla vun'anga mi kumeka mi ri karhi mi tumbela emhakeni ya vukhongeri a hi vula mhaka leyi a nge se za a hundza emisaveni hi ku loko a languta leswi va kumekaka va ri a ku swi endleni va cela na mirhi na ku kumeka va ri karhi va teka swilo swa ku hambanahambana va swi nyika vanhu ku va va nga kumeka va ri karhi va swi tirhisa se loko a swi kambi na ku leswi i vun'anga a swi fambelani helo na ripfumelo ra Xikreste
1: kahlekahle ka ripfumelo ra Xikreste a ku na nchumu lowu nyikiwaka munhu ku va a wu tirhisa
0: loko mo cheka a ka ripfumelo ra Xikreste mi ta kuma ku ri leswi swi nga ku nyiketeriweni ka vanhu mi nge swi kumi helo swi kombetiwa a ka kereke ya Xikwembu a mi swi kumelo a mi swi kumelo hi ku ri hina tanihi vapfumeri hi akiwile ehenhla ka masungulo ya vaapostola ivi na vaprofeta lava ku nga malandza lawa Yesu a hi nyikeke dyondzo leswi a lavaka swona ku hi swi endla tanihi kereke a mi nga swi kumi swilo sweswo va swi tleyima amasikwini ya makumu mara a mi swi kumi swi endliwile aka malembe ya ku va New Testament yi sungurile i malembe ya ku hindza 2000 a mi va voni varhangeri va apostola va profeta laha amatsalweni va ri karhi va endla swilo sweswo mara va ta tleyima aka nkarhi walowu hi nga ka wona andzhaku ka malembe yo hindza 2000 va ku ri i Xikwembu xi ngo ri hi kumeka hi ri karhi hi swi endla a hi swona
1: leswi vulaku na leswi tirhisiwa leswi nga kona ka tikereke ta ku phokotela hi nga vulavula va ku ku na ti-anointing oil hi nga ha vulavula hi switikara hi nga ha vulavula hi swixavisiwa swi xavisiwaka swi nyikiwa vanhu ku leswiwa swi nga ha mi tirhela mi kota ku hlayiseka swi mi lwela ka swin'wana na swin'wana naswona ke a swi vi swa ntiyiso swi wela ka timhakeni ta mavunwa kumbe swi endliwa hi vafundhisi va mavunwa naswona
0: mo hi kombeta handle ko tilumaluma loko swo va swa vukreste mi ta swi vona aka varhangeri va vukhongeri lamatsalweni ni mi kombetile ku ri ku vulavula ka Xikwembu na hina xi vulavuli hi Yesu ivi Yesu a rhuma va apostola lava nga tsalela kereke ya Xikwembu mapapila ya ku hambanahambana se loko hi kamba a hi va voni varhangeri vakereke aka malembe la motala ni mavula ku mohenda 2000 vakumeka vari karhi va endla leswi nga ku endliweni namuntlha aka nkarhi wa hina a hi va voni xivutiso loko swi nga endliwanga aka malembe la yo tala ya ku hinda 2000 xo tana fashion yintshwa xikwembu xa ku loko vanhu va fane va horisiwa va fane va xaviseriwa mati va xaviseriwa ti-oyili va xaviseriwa switikara va xaviseriwa mabendlele na leswo tala va xaviseriwaku swona xi yo cinca xitayile xikwembu na why xi nga swi endlanga aka malembe yo hinda 2000 xikreste xi ri kona va kha va horisiwa va kutsuriwa va ponisiwa ku ri hava tihakelo leti hi nga ku ti voneni na bindzu leri hi nga ku ri voneni mo ni kombeta handle ko ti lumaluma ku ri swilo leswi mi swi vonaka swi ri ku endliweni swi endliwa hi magovu lama kumekaka ma nghenelerile ma nyokovela ma va kona axikarhi ka kereke a va na makungu ya ku pfuna kereke ya xikwembu ku va yi veka ripfumelo aka xikwembu na le ka Yesu yi kota ku ya amahlweni va le ka bismus ku ti vuyerisa vona vinyi i timhisi leti nga ri ku na ntwela vusiwana aka tlhambi swa xikwembu a swi katsi timali ku kota ku pfuneka a swi katsi timali
1: ni tshamento wa vafundhisi van'wana va komisati magenda ku ri na ndhawu wa xikwembu a nga fanekelanga ku kumeka a va a tirha loko wo ze wa na ndhawu wa xikwembu i va i ri karhi i dya koho kwalaha kerekeni a hi yona ndlela yo va kota ku kumeka va va ri karhi va dya loko va ri karhi va hakerisa kumbexani ke va va ri karhi va xavisa mati ya lama ya ti-anointing oil endzeni ka tempele
0: ya na khesa swinene kumba mathosi loko ku ri ku ku va na ndhawu wa xikwembu hi fane hi dya hi ku kanganyisa vanhu swi ri a hi xona xikwembu xa ntiyiso loko ku ri ku i xikwembu xa ntiyiso loko ku ri ku ku na ku dya hi ta dya hi ntiyiso xana rito leri xikwembu hi Yesu n'wana wa xona mudyandhaka wa ndhaka ya xikwembu hinkwayo u ri yini amhakeni ya lava va kumekaka va ri aku twariseni ka rito a hi twini ni lava hi kumeka hi ri karhi hi twa xikwembu xa hina xi hi pfuna rito ra xikwembu amasikwini ya makumi hi Yesu ri kumeka ri hi nyika leswi hi fanela ku kumeka ri karhi hi endlisa swona la ka Matthew chapter 10 Matthew chapter 10 la ku kombeta mhaka yin'wana la ni sungula aka vesi ya 7 yi ri kutani loko mi ri karhi mi famba twarisani mhaka leyi nge mfumo wa matilo wu le kusuhi hanyisani lava vabyaka mi pfuxa vafi mi basisa vanhlokono mi hlongola madimona mi nyikiwile ntsena mahala na n'wina nyikani ntsena ya twala mhaka ya leyi hanyisani lava vabyaka mi pfuxa vafi mi basisa vanhlokono mi hlongola madimona mi nyikiwile freely ntsena na n'wina nyikani ntsena freely mhaka leyi ya ku xavisa na ku xaviselana leyi a yi kona xikristini a yi kona ende ni swi vula ni nga zi ni tilumaluma a yi kona a xikristini ku ri u fanela ku xava swo karhi ku va u ta kota ku horisiwa i ta kota ku kutsuriwa i ta kota ku kuma ntirho u ta kota yi ku kuma yini a swi kona aka vukhongeri bya xikreste ko va na timhisi leti ngheneke axikarhi ka tinyimpfu ku nga kereke ya xikwembu leti teke hi xikongomelo xa ku lava ku endla mali va tirhisa rito ra xikwembu hi ku ri gombonyokisa a hi twini la ka mintirho ya vaapostola mintirho ya vaapostola 20 a tsundzuxiwa hi timhisi leti loko hi nga ti voneli swi ri ho tikhetela ku phuta hi na vinyi na hi hlaya kusukela aka vhesi ya 28 mintirho chapter 20 laha i khonferense ya vafundhisi ntsena va dyondzisiwa hi muapostola Paulo aka continent ya Asia atikweni ra Efesa hiku kongoma a itweni aka conference le e ba fundisitse na ku ha ba ti member la e vulavula na ba fundisa abatsundusha iri ni singa verse ya 28 tilanguteleni ke milangutela ni nthambi hinkwawo lo moya lo kwetsima ungamiveka kuba ba rangeri ba wona risani kereke ya xikwembu leyi xi nga ti kumela yona hi rifu ra n'wana wa xona wa xiviri hikuva mina Paulo muapostolo ndza swi tiva leswaku loko ndzi sukile mi ta ngheneriwa hi timhisi leto leva leti nga ta ka ti nga tsetseleli ntlhambi ntlhambi i vakreste naswona ndzi tiva leswaku ku ta huma van'wana exikarhi ka n'wina lava nga ta vula mavunwa ku ti lavela vadyondzisiwa i xitsundzuxo lexi i ri aka varhangeri ti languteleni ke ivi mi langutela ni ntlhambi hinkwawo lowu moya lowu kwetsima wu nga mi veka ku va varhangeri va wona risani kereke ya xikwembu leyi xi nga ti kumela yona hi rifu ra n'wana wa xona wa xiviri twani xitsundzuxo u ri hikuva mina ndza swi tiva leswaku loko ndzi sukile mi ta ngheneriwa hi timhisi leto leva leti nga ta ka ti nga tsetseleli ntlhambi mi ta ngheneriwa hi timhisi no pona a va ponanga va hava vuxaka na xikwembu va ngheni a xikarhi ka ntlhambi ku nga vapfumeri xikongomelo xa vona va lava ku tirhisa vukhongeri ku endla rifuwo i ri i timhisi leti nga ta ka ti nga tsetseleli ntlhambi ivi a ku naswona ndzi tiva leswaku ku ta huma van'wana exikarhi ka n'wina lava nga ta vula mavunwa ku ti lavela vadyondzisiwa ku na mitlawa yimbirhi ya vanhu lava va nga kona ekerekeni ya xikwembu ntlawa wo sungula i timhisi vanhu lava no ponisiwa a va ponisiwangi va nghenile a xikarhi ka kereke va ti endla varhangeri va kereke xikongomelo xa vona va teki vukhongeri ku ri ndlela ya ku kota ku kuma rifuwo va nghenisi ku xavisiwa ka mati ku xavisiwa ka tioyili mabendlele switikara mimunyu na leswo tala hi why va teki vukhongeri ku ri ndlela ya ku kuma rifuwo ivi ku va na ntlawa wa wumbirhi i ri vona i vanhu lava va nga tshama va ponisiwa va famba ndleleni ya ntiyiso mara va yo hunduka hi ku ti lavela ku landzeleriwa vadyondzisiwa va sungula ku vulavula vunwa va kaneta marito ya xiviri lawa hosi Yesu Kreste a hi nikeke tanihi kereke emasikwini ya makumu ku nga ku vulavula ka xikwembu hi Yesu n'wana wa xona.
1: Alright, so it's okay. Mingi zero chisa rafa mingine kahle. Ika awara liyambiri. Mfundisi bakariba inika dondo la. Hakara donda, kara atiwa, kara atwisisa. Leswa kwenda mingi zero chisa rafa mloko ilanguta kahle. Kaba rumi wa kumbeshani kewa profeta wa mavunwa. Hivai, labantiso, hivai. Bara loko zunga kazi retura shkwembu. Kumbeshani ke mwana wa shkwembu. Aisona sweso. Asamsekanga iswa mavunwa. Ingai bela kahle rinqingo kwa mingi serika nambara 060-087-5942. Ula bela kahle nakandiso na warito eka nambara 060-087-5942 ba ikhe famba kahle feleke enhlikanini wa siku ra namuhla so twa kahle mingi serwa Jesus FM ena mashelo mari kare mapfumela entanti makina ta kuri me ambara xavana swa kufumela amkuriwe mingi seri o ambara swa kufumela 060-087-5942 moyo kuma kahle mingi seri wa kusungula ka nongonoko hallo 060-087-5942 mingi seri mile moyeni
2: Matos.
1: Aye.
2: Minjani mfundisi?
1: Ipfukile mfukile n'wina?
2: Ipfukile. Kuzi hlabyani?
0: Aye.
2: Ipfukile.
0: Ipfuke swinene mfukile.
2: Nambe ho si hlayisile swinene.
0: Okay, sa swinene.
2: A nga ni pfunani nyana la. Kuna Bible na nawo. Bible na ti politiki ikona.
0: Bible na nawu mi vula yini ba sithole la skimin.
2: Bible ni ri ina nawu na Adam i kume nawu aka Bible kuri no wena. Dana hinkwaswo mara nga dyile xi nga xikarhi ka nsimu. Muxa a nghena ku u nga yivi, u nga naveli, u nga ndli nchumu.
0: Okay.
2: Yi va milawu ya khume.
0: Okay, se ba sithole.
2: Se
0: hi kombetile.
2: Bible na politiki a yi kona na.
0: Bible a hi tipolitiki bibele ni. Bibele yi tivisa munhu ku ponisiwa hikuva a pfumela aka n'wana wa Xikwembu a nga hosi Yesu Kreste ivi yi kombeta ku hlayiseka ka yena hi ku kumeka a ri karhi a landzelela leswi Xikwembu hi Yesu n'wana wa xona xi swi byela ku vanhu amasikwini ya ku hetelela swa tipolitiki na bibele a swi fambelani.
2: E-e, loko hi yingiselelaniwana ni ri Bible yi na lava yi va hlawulaku and then yi na lava yi nga va laveku kumbe lava yi nga va katseku
0: hi va
2: hi vani
0: hi va lava yi va hlawulaku yi nga va katseku
2: hi lava vo ka va nga ri ku va Kreste ni ri
0: bibele yi ri Xikwembu xi rhandzile misava misava i vanhu hinkwerhu lava hi nga kona amisaveni xi rhandzi hinkwerhu ivi xi nyikela n'wana wa xona un'we leswaku munhu un'wana na un'wana hi ku lava ka yena loyi a pfumelaka aka n'wana wun'we wa Xikwembu munhu yaloye a kota ku ponisiwa a nga lovi a kuma vutomi lebyi nga heriki a yi kheti munhu bibele
2: n'wana wa xona i mani
0: i Yesu Kreste yena hosi mudyandyaka ya Xikwembu.
2: Oh Jesu, Jesu u te siku rin'wana loko a karhi a ku famba ni mi ya va khuvula hi vito ra tatana na ra n'wana na ra moya wo lowo kwetsima va ya nga vulangu mi va khuvula hi vito ra tatana na ra Jesu Kreste na ra moya lowo kwetsima
0: mi ri yini bastol
2: mi ri kun'wanyana Jesu swi te famba ni mi ya va khuvula hi vito ra tatana na ra n'wana na ra moya lowo kwetsima va nga vulangu famba ni mi ya va khuvula hi vito ra tatana na ra Jesu Kreste na ra moya lowo kwetsima.
0: Se ku onhaki kwihi loko a ku hi vito ra tatana na ra n'wana na ra moya lowo kwetsima a mi lava swi vekisi kwini?
2: A ni lava a swi vekisi ku ri yena a ni ri yena a ti kombeta no yena a ti kombeta ku yena a hi n'wana hi ku n'wana a nga na vito Xikwembu xo xi nga na singa Xikwembu singa tatana ende n'wana anga na vito efana na mali ukotsima anga munhu anga na vito o hlawuriwa tani hi n'wana so loro mini ta n'wana un'wana n'wana lave lekuwaka i n'wana wa Xikwembu
0: se ma
2: loko hi ya fika laya ko van'wanyana va hlawuriwa van'wanyana va vitaniwa inani loro Xikwembu a ntangeni wa Eden kumbe kusuka Eden ku ya fika aka Jesu Kreste xi ve na lava xi nga va laveku xi kheta lava n'wina mi va vulaku kahle kwalano
0: Mr. Stole
2: baba
0: nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi le ku kambeni ku vulavula ka Xikwembu khale na ku vulavula ka Xikwembu amasikwini lama hina ma ku hetelela kuri xivulavuli khale xi tirhisa milomo ya vaprofeta xivulavula na vanhu va khale ivi xivulavula na hina amasikwini yo hetelela xi tirhisa n'wana wa xona a nga hosi Yesu Kreste mudyandyaka wa Xikwembu i mhaka leyi namuntlha yi vulavulaka hi yona
2: daswaninge ku na vihlawuhlawula xikarhi hikuva ni ri ku na ku hlawula ka mbala ku na ku hlawula ka yini ku na ku hlawula ka swilo ngo a hi teka ni mhangani hi teka mhangani ku ya hi Xikreste mhangani yi vulavula ku loko munhu a swekile ya dyiwa hi munhu un'wana na un'wanyana mari loko yi swekiwe hi mina munhu wa ntima a ya ha ri mhangani leyinene
0: i mani a nga mi byela sweswo Mr. Star.
2: I don't know if you have to do one.
0: Iman angeti. Loko nwina mi kamangani mi seka. A yi kahle loko yi sekiwa hi valungu yi kahle i mani a ka mi byela sweswo
2: a ni ri loko yi seke munhu wa ntima yi dimoni loko yi sekiwa hi mbita
0: xi vuli kwihi xikwembu sweswo hi yesu
2: dasa nunge yi na tipolotiki la xikarhi
0: twanani xivutiso xi vuli kwihi xikwembu xi hi byela hina masikuni ya ku hetelela hi yesu xana
2: xikwembu xi ta hi dya misinya leyiwani hinkwayo mara hi nga dyiwa le hansi ka nsi wa le phakati ka nsimu mara loko hina van'wanyana loko hi dya le ya ntima ya vanhu va ntima swi ri hi le ku onheni hi ku hi le ku onheleni ka jesu hi ku jesu i mulungu
0: bastole fambani mi ya kambisisa kahle mhaka ya n'wina sungulani mi tiva ku xikwembu xi te yini aka hina vanhu va makumu xi tirhisa yesu n'wana wa xona mi ta tiva ku xi ri yini leswo twa maveriveri ma vanhu leswi swi ta mi lahla ivi mi fa mi ya tiheleni hi khensile bastola a hi 21
2: inkomu na mina mi khensa ku hlayisiwa
0: danke
1: olright sweswo ke mi ngiseriwa gisel fm 060-8875942 va khe famba kahle veleke enhlikanini wa siku ra namuntlha hi pele kahle riqingho 15 wa timinete yi nghene kahle eka awara liya yambirhi hi twa we mingiseri leswaku wena ke u nga va u ri na xivutiso munhu ka mfundhisi eka nhlikani wa siku ra namuntlha i kona mingiseri eka xihondo 106.0 ka nambara 060 mi le ka radio
0: mi twalela hansi swinene
3: xitano mara mo ndzi vulavula ndzi ri nga khensa revelation ya n'wini hikuva maprofeta va sungule ntirho wa vona va vulavula hinkwaswo ende va vule leswaku ri i kona loyi a nga vuteni va nga ta fuma hi vululami ni mitini vulavula hi timhaka ta maprofeta va mavuni leswaku kereke le byo swaku swa ntisi na swa mavuni a hi swi kotisa ku nixela ke ni fambe hi matsalwa ni karhi mi khota laha mi khota kona ni ku tisa sweswi hi kona loyi hi vulavulaka yena ku nga n'wana wa munhu hinkwaswo hi ya hi matsalwa hi fambile hi matsalwa ni mingiserile hi ku na mina matsalwa nga zama ku mahlaya a ni phikizani na matsalwa ni yima na matsalwa leswi matsalwa ma vulaka swona hi laha mi vulavulaka ha kona ndza khensa vulavulani ndzi mi twini swa ku tsale mani i mani a nga ndzisa ku yini wa xa kwa tima mina ndzi ta matsalwa ive xikwembu xi ni rivhila leswi mi vulavulaka swona i ntiyiso ndza khensa namuntlha sweswi
0: hayi ku khensa hina Mr. Kuzana hi khensi swinene
1: right sweswo ke mingiseri WhatsApp 060-8875942 ni nga tsaka swinene ngopfu loko mo nghena mi ri na swivutiso 106 mi le ka radio
4: hello
1: ahe
4: ipukile
1: mpukile mpukile
4: oh ivi ku gopola ku vutisa vahlatswani fashion yin'wana
1: okay
4: ipukile vahlatswani
0: mpfuki swinene mpfukile
4: Okay. Ke go gopela gore kuna solo swin'wana swa ni confuse swa gore Jesu Kriste a language ya mina yini ima
0: merini
4: Jesu Kriste ku fana na xikwembu imitana gore a language ya mina i mudimu ka Tsonga ixikwembu mara Jesu Kriste hi yini a language ya mina kumbe ka language ya n'wini
1: miri
4: imani in fact imani Jesu Kriste ka language ya Tsonga kumbe ya Xivenda kumbe ya Xipedi
0: ku ri imani njhani
4: a ni ri Jesu Kriste let's say Jesu Kriste English, honey.
1: Mm.
4: E. se ka language ya mina ya Sintu hi mani ku fana na God gote ka language ya mina i Mudimo ka language ya Sivenda i mani okay na Kutsonga i Xikwembu se Jesu Kreste ka a traditional language i mani
0: okay a se na mi twisisa aka

0: Tim Godfrey from Senegal TV like na Travis Green ri sembra kuri nga Travis itwa kuna ra kasike mixer wa GCRF mre fika ri se kahle ka makomena ri mbiri wa ti minute ngene kahle eka awara liya ya mbiri ni ri kari ni mbona mi bela kahle tincingo ka number 0608875942 kasike mixer unga mahlweni ku bela kahle tincingo eka number 0608875942 vako mfundisi ku va hlamula xivutso xingwana xingwana mixer u butsaka xona mayelana nhlokomaka eka nhlekani wa sukura na montha rishile.
1: Hello, Mjan.
0: Pukile.
1: Hi, Pukile. Nikombela mshoweta na mfundisi. Injari mfundisi. Hi, Pukile. Nikombela kubutisa hala ka ripumelo ra Crash Christ ma celebrate a Christmas.
2: Tlangelani ku vambiwa ka yena, tlangelani ku pfuka ka yena ku feni kumbe tlangelani yini Xikreste xi hava swilo sweswo.
1: Wo xi hava swilo sweswo swi na ti-date letiyani vanhu va ti vulaka ku ta ti 25 ta December.
2: Vo ti vulavulela.
1: Na Good Friday.
2: I mavulavula ya vanhu ku nghena wona mo nghena hi ku lava ka n'wina mara mi nga lumbeti ku swi lerisiwa hi Xikreste.
1: A ni nga ta vutisa ka Xikreste. Uswa pfumeleriwa a ni lava ta twa no lava ku ta tiva.
2: Nhlamulo yaleyo ya ku Xikreste a xi mi lerisi ku tlangela masiku yo karhi.
1: Hayi okay ni khesile mfundhisi.
2: Eswo.
0: Alright, it says okay, Ming Zero GCRF, Mikensil, Abarakarbabutis, Katinji, okay, and got the Iman Lavarabutis, Verekan, Sukana Motor, Ming Seruga, Matlena, Belagatan, and number 060 875942, or Melagatan and country, so when our to a WhatsApp number 060 875942, for another one, Motor Sugla one, get one away, Romilini, again, Tigan was Sukana Motor.
3: Aye, loko ba vulavula la ba vutisa question ba twala mara loko mfundisi ba hlamula kwalawo aba le ku twaleni voice ya bona itwalela kule aba twali aba le moyeni kahle kumbela micheka.
0: Right, so so gaming sero nga bakahle ri ncingo hi twa sweswi one kuri ka hari na ku shota ka sweswo ke 0608875942 mon kuma lava netwa 106
4: Matos.
0: Ahi.
4: Pugin.
2: Kwa mushi wala wala na wapuruzo shokala shi wala wala unja. Okay, na khensa swinene. Hi kuya hi rito ra Xikwembu, xa kombeta ku a xivulavula na vona hi miloro, xivulavula na vona hi swivono, divisions. Nkarhi wun'wana va twa rito straight xi kumeka xi ri karhi xi nga vulavula na vona. Se hi tindlela ta ku hambanahambana a xi ti tirhisa.
4: Se mana va ku na vumbhoni bya ku humeleko loko Xikwembu xi teyini a ku yena kaneta sweswo loko mhe ni twisa ku vulavula na xona hambiloko swi opozana leswi nga le bibeleni.
2: Okay, na khensa swinene. Mi tikomba mi yingisele kha hi vulavula hi kombeti ku xi vulavuli khale na vatatana. Ku na tibuku kumbe marito lama xi nga ma vula loko munhu o ta a vula leswi kanetaka leswi va tsaleriweke swona a vitaniwa muprofeta wa mavunwa kumbe mudyondzi wa mavunwa. Se a nkarhini wa hina xi ri ni vulavuli na n'wina vanhu va masiku yo hetelela hi Yesu Kreste n'wana wa mina ivi hi tsaleriwa loko munhu o vula swin'wana swi kaneta leswi Xikwembu hi Yesu xi vuleke swona munhu yaloye ha kota ku n'wi vitana ku ri i mudyondzisi wa mavunwa a nga na ntiyiso i rito ri n'wi kanetaka hi munhu un'wana.
4: Mara ku ri yena ena ntshembo wa ku rivalavula na Xikwembu.
2: A swi hi ku munhu u na ntshembo xi ri ni vulavuli na n'wina vanhu hi n'wana wa mina Yesu se hi kamba ku vulavula ka n'wina mi ku i Xikwembu hi leswi Xikwembu xi nga swi vula hi Yesu n'wana wa xona. Loko mo kaneta Yesu a swi tiva ku n'wina mahemba hi ku Yesu a nga hembi.
4: Leswi Yesu a kanetanaka na leswi Xikwembu xi vulavula na vanhu lava khale hi profeta Moses.
2: I kaneti kwihi?
4: A ni makha ma hlamusela na n'wina minkarhi yo tala ka dyondzo ta n'wina ku Testamente ya khale.
2: I kaneti kwihi?
4: To kanetana se ti ri timbhoni toto.
2: Ku kanetana mihleketo ya n'wina.
4: Tana. Okay. Loko vanhu minkarhi yo tala va kha va vulavula ku va vulavula hi makha makhulumene kwalano va vulavula hi mahanyelo ya majuda kwalano. Yesu wa kanetana na swona.
2: A nga kanetani Yesu. Mo ka mi nga ri ku twisiseni n'wina leswi bibele yi kumeka ku ri karhi yi kombeta swona ha kombetiwa bibeleni ku ri Xikwembu xi endli ntwanano lowu vitaniwaku ku ri i testamente ya khale i ntwanano wa khale xi nga wu endla na tiko ra Israyele ivi xi endla ntwanano lowuntshwa hi ngati ya Yesu n'wana wa xona a nga xi nyipfana xi wu endla na vanhu lava pfumelaka aka hosi Yesu Kreste. Se i mitwano yimbirhi yo hambana eminkarhini yo hambana a ku na ku kanetana ka Yesu a kanetaka swo karhi ni
4: mitwanano leyi vula ya fana n'wini
2: mitwanano a yi le ku faneni ku na ntwanano lowu nga tirha ntirho wa wona wu heta ivi ku va na ntwanano lowuntshwa wu nga ku endleni ka ntirho sweswi.
4: Se loko mo languta mitwanano yaleyo lowu wa sweswi na lowa khale mi vona yi fana n'wina na
2: ma kota ku twa ku ni kombeta yini kwala
4: ni vula ku leswiwani phela mitwanano yaleyo a yi nyikiwa vanhu yi nyikiwe lava khale tlhe yi nyikiwa na hina hi
2: okay
4: mitwanano ya hambana
2: loko xi endli ntwanano
4: loko twanano mfundhisi loko yi karhi byi yi hambana sweswiwani mina mi nga ni kanaka njhani mina n'wina loko tana swo hambana swa hosi Yesu ku ri ku swa
2: okay na mi twisisa sini na mi twisisa sini mo ni mi hlamusela loko ku ri kumbe munhu wo lava ntiyiso mi ta va mi kumi ntiyiso namuntlha loko mo va mi hanyile aka ntwanano lowu vitaniwaka wa khale xi nga wu endla enkarhini walowo loko mo ta na swin'wana swi kaneta leswi muxe na vaprofeta lava va tsaleleke tiko leswi nga vula hi Xikwembu a mi ta va mi ri ku hembeni n'wina loko mi swi kaneta swi tano na le ka ntwanano lowuntshwa xi ri hi Yesu ni mi nyikile leswi ni vulaka swona loko mo ta na swin'wana ku ri ku mi hanya enkarhini wa ntwanano lowuntshwa swi kaneta leswi nga vula hi Xikwembu hi Yesu hi n'wina mi hembaka.
4: Ku ri ku mina ku ri ku
2: mporofeta a nyikiwa timhaka hi Xikwembu. Xikwembu a xi ti kanete papa. Papa. Ni le ku mi hlamusela ku mi kota ku twisa mitwano leyimbirhi.
4: Okay.
2: Niri aka ntwanano lowo rhanga wu vitaniwaku ku I Old Testament. A wu ri na nkarhi wa ku tirha ivi wu ta fika makumu. Se ku ta ka Kreste ntwanano wa khale wu fiki makumu ivi ku sungula ntwanano lowuntshwa wu hetile ntirho lowa khale. Sweswi I ntwanano lowuntshwa wu nga ku tirheni.
4: Sweswo ni swi twisisa kahle ngopfu. Ni swi twisisa kahle ngopfu ene ni lava ku mina na ngumi ni twisisa ku mintwanano yaleyo yi ve ku ya Xikwembu hinkwayo mara ya hambana leswi mi nga lavi ku lava ku swipimela.
2: Ni ri I mintwanano yimbirhi yi nga endliwa na mintlawa yimbirhi yo hambana. Leswi a swi languteriwa aka vanhu aka ntwanano lowo rhanga. A swi langutani na vona aka ntwanano lowuntshwa swi languteli na vanhu aka ntwanano lowuntshwa
4: mara swa hambana
2: ya swi languteli swo hambana aka vanhu lavambi ka mitlawa leyimbirhi
4: Xikwembu xi nga ta mitwanano leyi na vanhu vo hambana ka vanhu vo hambana mina na byela leswiwani hi van'wani vanhu hambi loko ti hulaka ku hi hanya ka minkarhi yo hambana na vamanimani va lavanga
2: se mi hupa mhaka yin'we n'wini leyi mi hupaku hi leyi I ku Xikwembu xi ava hi minkarhi yimbirhi nkarhi wa khale ivi na masiku ya ku hetelela se n'wina mi wela emasikwini ya ku hetelela xi ri ni vulavuli hi Yesu n'wana wa mina ni mi tivisa leswi lavekaka emasikwini ya ku hetelela a hi nkarhi wun'wanyani I masiku ya ku hetelela nkarhi wun'wani I nkarhi wa khale a ma hanyangi ka wona n'wina
4: mhelaka ni tamukela ku mhene leswiwani ni hanya ka nkarhi wa 2000 years back
2: N'wina mi hanya emasikwini ya ku hetelela masungulo kwalaya Yesu a nga ta a ta fela vudyoho bya vanhu a lahliwa sirheni a pfuxiwa ku feni Xikwembu xi ri I masiku ya ku hetelela ni vulavuli na n'wina hi n'wana wa mina Yesu
4: se ni vula ku n'wina mi vula ku loko mi ku hanya masiku ya ku hetelela mi vula ku 2000 years back leyi ku nga tsala bibelela yena leswi va ka ha ri masiku ya ku hetelela
2: mi be nhloko ya mhaka Loko a mi ri hamela ta ku mi be xipikiri nhlokweni. Ya 100% xi vula sweswo Xikwembu.
4: Mhelaka ni tamukela 2000 years back ma sweswi ka hanya ka nkarhi wo fana mina n'wini.
2: Hi tirhisa leswi Xikwembu hi Yesu xi hi nyikeke swona yes.
4: Loko sweswiwani mina no kumeka Xikwembu xi ni komba timhaka to karhi loko ti hambana leti ti nga tsala bibeleni swi laka swi na ntiyiso
2: ya mi le ku hi kanganyiseni n'wina
4: a ni ku mi kanganyiseni hikani sweswiwani mina ni believe ku mina Xikwembu xa vulavula na mina
2: xa vulavula mara xi ta xi nge kaneti leswi hi Yesu xi swi byela ku vanhu va makumu
4: Good. Xi nge kaneti loko xi kota ku kaneta testamente leyintshwa xi nga tsandzeka njhani ku kaneta leswi nga vuloviwa
2: mi ri xi kaneti yini
4: loko xi kota ku kaneta testamente ya muxe xi nga tsandzeka njhani ku kaneta
2: swa mi le ku twisiseni n'wina Xikwembu xi le ku kaneteni ka nchumu xi endli ntwanano wu tirhile wu fiki makumu a ku kaneti nchumu
4: la mina na n'wina ha twanana ku ntwanano wa to wa muxe na ntwanano wa moya wa hosisi ya hambana
2: ya se ku kanetiwa yini kwalano ku kanetiwa yini la
4: ku kanetiwa ku hi nkarhi wa muxe a munhu u ta nyi vutisa a khuriwa hi nkarhi wa muxe na
2: ivi hi ku ri a nkarhini wa khale
4: ripfumelo ra nkarhi wa muxe na ripfumelo ra hosisi a ma fani ane swa Xikwembu hinkwaswo
2: se tivanike phela ku ri Xikwembu xi kombeta minkarhi yimbirhi se n'wina mi la ku nghenisa wa vunharhu ende a hi nkarhi wa Xikwembu lomu nghenisaku n'wina lo wa vunharhu wa n'wina fambani hi wona mi ya tiheleni
4: a
2: mi nghenisa wa vunharhu
0: mingiseri hina mani la
2: Loko yi kombeta vaheveru chapter 1 verse ya 1 na 2 xikukhale ni vulavuli na vatata wa n'wina hi milomo ya vaprofeta hi tindlela to hambanahambana amasikwini ya makomu ni vulavuli na n'wina hi n'wana wa mina Yesu mi lava yini
5: okay fo ni kombe ku kuta ka xitatimo xo sungula ku xi vulavula na hina na tata wa hina hi nkarhi walowa khale
2: ya
5: a xi vulava mani va tata wa hina
2: lava hi hlaku hi vona aka testamente ya khale
5: Eva
2: man, Ahlayani testamente akale mita ku iba mani.
5: Ni bele ngumu nga mfondi.
2: Hayi ti hlayani mina mita ku iba mani.
5: Se maswana ku asimpuni ndlela. Si vala yona tata wa
2: n'wini. Si simple.
5: Bela aka aka testamente ya khale aku vala na hi munhu xena vana va Israel. Xana aku ri xaka rinwe leri hanya nkarhi wa muxe na. Kumbe kuna vanhu lava van'wani va xikombe xi nga vulavula na vona nkarhi lowu.
2: Leswo ri mi le ku hupeni n'wina.
5: Ani hu.
2: Lexi mi xi hupaku la.
5: Na bibele yo tsaka ho tsaka tsamana le le yitswa. Yes, xikomisha kota ku angarhela, yes yes wa angarhela hi tiyi, mara ka tsamana ya khala iba lana na muxe na vana na va Israel. Xa akurisha ka rinwe nkarhi wa wa.
2: Okay. Okay, se twanani. Mutsari wa buku ya vaheveru.
5: Eh.
2: Wa kombeta ku vulavula ka xikwembu khale. Na lava xinga vulavula na vona, va vitaniwa ku va tatana.
5: Eh.
2: Ibe a kombeta ku vulavula ka xikwembu ka vumbirhi xi vulavula na hina lava hi hanya ku masikwini ya makumu
5: ni kombela hi ku nghena ka ra vumbirhi a hi sungule nkarhi wo sungula xana a xi vulavula na vanhu hinkwavo na kumbe xi vulavula na vatata wa vanhu vo karhi na
2: okay se mutsari la i le ku kombeteni vatatana lava a xi vulavula na vona loko hi va kamba a kota ku vona ku xivulavuli na vatatana va tixakaxaka ta ku hambanahambana ku katsa na rixaka ra Israyele
5: mara hi ya hi matsala malama a swi ya katsala a xi tata hinkwawo kumbe a xi tata wa Israyele ntsena
2: okay mo ni kombeta ma n'wi hleketa mu Ethiopia loyi a huma Yerusalema ku khongeleni ka xikwembu a kha a tlhelela kaya ivi Filipi a byeriwa hi ntsumi ya xikwembu ku kumeka n'wi landa vukhongeri lebyi a xi kumeka xi katsa amukela u nga ri va is
5: loyi a kumekaka byi le ku hlawuleni ku komba ku a xi nga pfumeli hinkwenu
2: loko munhu a nga pfumeli u ta katsiwa njhani
5: se maswana ku loko sweswiwana ku na ku hambana a ka nkarhi wa sweswiwana nkarhi lowa
2: va pfumela hinkwavo sweswi vanhu
5: a va pfumeli hinkwavo
2: na khale a va nga pfumeli hinkwavo
5: se maswana ku loko bibele ku vona yena ku na tata wa n'wina kurisa hinkwenu vona sweswiwani vona swi hambana
2: hi khensile papa hi khensile ndombo wa mhaka la
5: munhu na hambutini n'wa mi fambisi nongonoko fambisa matoni fambisa matoni
0: hi khensile se vena nkarhi wa ku leha swinene ngopfu
2: kulukumba mathosi hi lava ku kombeta la ku ri mhaka leyi papa va nga ku hi kombeteni la va lava ku nghenisa nkarhi wa vunharhu lowu nga kombetiwiki hi rito ra xikwembu xi kombeta mikarhi yimbirhi xi ri i nkarhi wa khale na nkarhi wa sweswi khale ni vulavuli na vatatana i vanhu va khale hi milomo ya vaprofeta sweswi ni vulavuli na n'wina hi n'wana wa mina Yesu se va lava ku nghenisa nkarhi wa vunharhu va ta nghenisa swilo swa vona va ku i xikwembu ku nga ri xikwembu se a swi alela hi vito ra hosi Yesu Kreste famile kule
0: kuvena mingisiri anga rhumela kahle rungula la va ku hikuva nkarhi wa ta lowu vanhu va nga ta va nga amukeli dyondzo leyi nga ka yona xiviri kambe leswi tindleve ta vona ti hlohlonyaka va ta ti hlengeletela vadyondzisi lava nga ta va dyondzisa leswi va swi tsakelaka kutani va ta fularhela ntiyiso va nga ha wingisi va pepetsekela emitsheketweni ya hava ka sike va ku na timutiwa wambirhi 4:3 ku fikela ka 4 va ku ka Bible Society pastor lava va hlaya matsalwa hi ku letela hi moya lowu kwetsima xikwembu a xi va pfuni xi va endla hi rintswalo hi vito ra Yesu Kreste lama rungula mfundhisi a makongomisiwa ka n'wina
2: swiri va kona van'wani lava nga ku tweni va kota ku twisisa kasi va kona van'wani lava va lavaku ku fostela swilo swa vona hambiloko swi aleriwa hi rito leri xikwembu hi n'wana wa xona Yesu xi hi byela ku rona namuntlha se aka vayingiseri mi nga pfumeli ku kanganyisiwa hi vanhu lavo ngo lava ku tivuyerisa va lava ku endla swilo swa vona va ri karhi va mi humesa aka ripfumelo aka leswi vulaka hi xikwembu xikwembu xi ri ni vulavurile kambirhi khale hi milomo ya vaprofeta ivi ni vulavula masiku ni yo hetelela na n'wina vanhu va masiku yo hetelela ni vulavuli na n'wina hi n'wana wa mina Yesu hi yena mudyandzhaka wa hinkwaswo a hi tweni Yesu hi sukela leta vanhu leti vo lava ku tivuyerisa va lava ku hi kanganyisa vo ti lavela valandzeri va hi susa ka Kreste ivi hi landzelela vona makumu ya kona ku landzelela mabofu lama makumu ya kona i ku ya wela gojini ra tihele ivi munhu a helela aka rifu ra vumbirhi a hi tivonele ni mhaka leyi
0: monteka lava 060 87 5942 mingiseri
6: ahe kuxana na mfundhisi kwalani
2: ahe mhani
6: ni pfuke ni vafundhisi
2: pfuke swinene mpfukile
6: mi khesa tintswalo hi n'wina mi le ku ndzeni ka swona maka ma hi dyondzisa ku hi tiva leswinene ni hi swo biha
2: ya
6: kawula himpela mapovo swi ta ya mavunwa hayi va tele mani a na yo bibele yi vulini kutaka ku ri na minkarhi ya leyiwani mi vula swona mfundhisi se hi lemukiseni mina ni khesa ku lemukisiwa hi n'wina yelani mina loko munhu a fika ni ya ekerekeni mi fika mi ku mi ya ku khongeleni a ya vulavulela ririmi leri wa minkarhi yitisi karakara kataze kabata kambile mi ma ya tlhela mi ri right kwalani xin'wanyana lexi xi ndhawuku hi nyanyaku hi ku lahleka loko ku loko hi ya kerekeni mi ya fika va hi vulavulela xilungu va hi chumayela hi xilungu ivi hi nga swi hi twi hina hi tlhela hi nga komangi nchumu se na khesa mfundhisi ku mi yima rona ri ra bibele ra xikreste ene mi le ku ndzeni ka swona xikwembu a xi mi katekisi xi mi vekelela masiku ya ku hanya mi ya mahlweni futhi mi nga tekateki

0: mahlweni mutshumayelo ra Xikwembu.
1: Ai, a khensa ku katekisiwa mani ni amukela mikateko ya le hi vito ra Hosi Yesu Kreste.
0: Ni khensile ba.
1: A khensa swinene.
2: Right, I from Mingzero Jesus FM mo ilang takahle ka lava ni vone nkandiso wa rito u rumeliwa kahle Mingzero u kona ilo
3: va Mathusi ya mfula na mfundi stabjani ha na tsemba mlo cha mlo jwa vhashu xivutsuli xingana xona hi mina loyi ni pfumela ka Old Testament kumbe ni famba hi Old Testament xana yi nga ntsandekisa ku nghena mfumini wa Xikwembu ki loko kha ni pfumela ka Old Testament ke shabu mbiri shibutiso kuna ti buku leti nga humesiwa ka Bible ku fantsana buku ya Enoch ini ximangelo nkulu xinga endla ti buku to fantsana na ba Enoch to humesiwa ka Bible ti nga ri kona ke ana va nhlamula mfundisi loyi akumulita waka gapo ari kwala ka miyeshe kambe vitsami lati kwenda ka mavala nkhani ku danki muhashi.
1: Ya hi ku kongomisa swinene Mr. Gabu, mi kombeta ku loko no kumeka ni nga ri na mhaka na testamente leyintshwa ni ti landzelela testamente ya khale swi nga ni yisa tiheleni xana mo ni mi byela handle ko tilumaluma ku ri ku hava munhu na un'we a nga ta kota ku vitaniwa ku u lulamile a lulameriwa hi ku papalata ku ya tiheleni ku ri ku u te yena u ta landzela testamente ya khale. Yes, mi ta fa mi kumeka mi ya tiheleni mhaka ya ku ponisiwa mi endliwa lowo lulama mi fanela ku hunduka mi amukela Yesu tanihi hosi na muponisi wa n'wina ivi mi landzelela dyondzo ya Yesu tanihi hosi na muponisi hi kona ntsena mi nga ta va sure ku ri mi ta helela ematilweni mi nga yi tiheleni. Xa vumbirhi, ve ri ku na tibuku tin'wana leti nga susiwa ti nga katsiwa eBibeleni tanihi buku ya Enoko na tin'wana wa yi ti susiwini loko ti kambiwile Mr. Gabu tibuku leti ti kumeki ku ri a ti tsariwanga hi ku hlavuteriwa hi moya wa Xikwembu lowu kwetsima ti kanetana na tibuku leti ti tsariweke hi malandza ya Xikwembu lava va tsaleke hi moya wa Xikwembu lowu kwetsima ivi lava va nga hlela tibuku leti va susa leti ti nga ri ku xiphemu xa tibuku leti nga hlavuteriwa hi Xikwembu hi moya lowu kwetsima. Ni khensile
2: mfundhisi nkarhi wa kona wu hi vondokini marito ma ku hetelela ku ya aka vayingiseri lava nga kota ku nghena na lava ko va nga nghenangiki eka nhlekani wa siku ra namuntlha marini.
1: Ya marito ya mina yo hetelela i ku namuntlha hambileswi vanhu va nga huma ka nhlokomhaka vo tala a hi ri a ku languteni ka ku vulavula ka Xikwembu kumbirhi ku vulavula ka xona na vanhu va testamente ya khale xi nga vulavula hi vaprofeta ivi na ku vulavula ka xona na vanhu va masiku ya ku hetelela ku nga ku hanya ka hina hi n'wana wa xona a nga Yesu Kreste. A hi lava vanhu va twisisa ku vulavula ka Xikwembu ku ri ku hava loyi a nga tatana swin'wana handle ka leswi Xikwembu xi hi tiviseke swona hi n'wana wa xona Yesu. Loko munhu a ta na swin'wana swi kaneta leswi Yesu a vulaka swona ku hemba munhu yaloye mi nga kanakani leswi nga vula hi Xikwembu hi Yesu xi hi tivisa swona. Ni khensile Mr. Mathosi na le ka lava nga dyondza va pfuneka yana na mahlweni mi pfuneka mi va na vuxaka bya kahle na Xikwembu hi ku pfumela ka Yesu na khensa swinene.
2: Sweswo ke Mingzero ehlengani ka siku leri landzelaka eka nongonoko bambari loaded risimu ni ku siyaku hi rona va kuma singita hi wena Mzansi Gospel hi wena Mingzero wa GSRFM misala mi tiphina kahle minongonoko ya GSRFM fambili.

Impela jelenta u makhome mbiri wa timina se mengisamini kha ifamba na nguna kahle ngopfu eka rana montla siku hi nkoko nkoko la mbaka umkhamiri kona am amkela eka nangona kwa sengo gospel revival kwa laka jisara fm rido rarishanga iba kai kuma kahle kuna montla siku lera rabu kume nkombo eka ngweti ya mjashi lembra magidembiri na makubembiri nsebo mengisamini famba na nguna kahle hi nkoko nkoko la mbaka ikhairi kona eka ingena kahle ngopfu eka nangona kulo famba kana yena kahle ti awarika toti ngati naru 3 to 6 kambe ke ma kuma kahle khaygo isonto lone ne santa wa kahle hinkoko nkwakho lamba go mkhamir kona ming sami nam amkela mathlathlele hinkwawo ya mone ya msaba lavulavulaka insaki ngo hongwani khay cancer hinkwakho vuyingiseri bya n'wina bya makoya na n'wina ma ha ku sungula ku yingisela ngonongo ra ku sungulasungula eka ra namuntlha siku dlinani kahle hi wa vuntlhanu eka nongona kwa mid morning life hi tlhela hi tshembisana ku hayi khona namuntlha hi ta hi kha hi ri swin'we kahle isonto lowunene a ku ri njhani tikereke impela ku khongela ndzilo tihlawulela hi kha hi hlangane kahle kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana eka tikereke ta ku hambanahambanana kambe hi kha hi khongela xikwembu xin'we muendli wa tilo ni misava himpela va ku a nga karhali n'wamafotosela hi yena a hi kotisaka a hi sirhelelaka a hi kotisaka hi siku na siku mingisa ra mina ka kha hi nghena kahle eka nongonoko wa hina eka ra namuntlha siku nongonoko wa kusongo gospel revival kha hi tiphina kahle hi tinsimu ta gospel ya xitsonga ntsena ni kha ni tata khensa swinele ku masclory lama nga kota fambisana ngona kahle ngopfu eka dyambu hinkwaro kafika kahle ka nongonoko wa religious ka mfamba kahle na mathonsi ya mpfula xikan'we na mufundhisi i khensa swinene ku va mukhami hi dyondzisa tidyondzo i matuti vana va ntavasi ni vula ku vona ka jisana fan rito ra rixaka ka ha ri santa lowunene mingisa ra mina hi va hi kha hi kuma ku lowa matimba hinkwawo i hi endle hi tintswalo hi lo tsetseleriwa a ku nga ri vuswikoti bya hina a ho va na ku navela ku xikwembu hi ngetelele masiku ya ku hanya ivi hi mpela na raka namuntlha siku hosi hi twela vusiwana na swi ri tani mbingisami va hi kha hi nghena kahle eka nongonoko hi mpela risimu leri ya va ku jele ni ta huma hambi jele ya mavabyi hambi jele ya ku pfumala ntirho hambi jele ya ku pfumala vana na vuka hinkwaswo leswi hi swi lavaka loko ku ri ku hi mpela hi ri ka jele ya swona ya ku va hi nga ri hava swona lowa matimba hinkwawo u ta hi kotisa ntsena hi masiku ni minkarhi hi nga rivali ku swikhongelo xi na nkoka xa hi sirhelela xa hi kotisa hikuva hi kha hi vitana lowa matimba hinkwawo ku hose a ku kombela xikwembu xa hina tshinelela evuton'wini bya hina endzhaku n'wa wun'wani mingisa ra mina a fambaka na n'wina kahle ngopfu tiawara ka 30 nga tinharhu a hi nangutweni leswaku nongonoko u tshamisiku yini hi va hi kha hi kuma kahle ku hi mpela tanihiloko hi lo tihlawulela ku khongela awara leyi ya ku sungula leyi mingisamini leyi nga ta hi kha hi nghena kahle na vanharhu etende na ku dyinisa hi kha hi kutanani haleni hi ta khongela hambi mi yile kerekeni hambi mi nga yangi a hi ta hlanganeni ka jisara fm mingisa ra mina hi khensa na wa matimba hinkwawo ku hi mpela wa swi kota ivi hi mpela awara vumbirhi mingisamini leyi mina n'wi hi nga ta hi kha hi tsutsuma kahle hi ya hi ya hlangana kahle na mfundhisi pastor matimba power lava nga ta va kha va nyika kahle rito ra xikwembu namuntlha i sonta mingisa ra mina na kutani kahle na vhiki lero saseka a hi swi tivi ku lahansi laha ka vhiki leriwani ku na yini hi fika hi pijeka hi fika hi wa hi fika hi vaviseka kambe ke loko hi na lowa matimba hinkwawo hi ri twili ri ta ku ri ri yini hi ro ri nga ta ri karhi hi kotisa hi tlhela hi kuma matimba mantshwa lama nga ta ma kha ma hi kotisa mingisa mina ku va hi hlangana hi tlhela hi ya heta vhiki hi tlhela hi sungula rin'wani kambe swi tani mingisa mi swa swi ta swi kha swi humela kahle ka awara ya vumbirhi awara ku hetisela leyi mina n'wi hi nga ta hi hlangana kahle ngopfu hi kuma xiphemu lexiya xa tinsimu ku sofanele ka number 1 ke fika kahle ka number 10 mfika mulanga ku hayi kha yona n'wan'wana ni kombela number 3 kumbe ni khombela number 10 kumbe ni kombela number 1 loko mulanga ro sungula mi kuma ku hayi khona risimula ri fambini ni tlhela hi mi nyika chance nakambe ya ku va mi kha milanga nakambe loko ri ku swa tsandza mi nga ri kumi swi loko hayi khona mina n'wi hi ta vona na vhiki leri taka kambe ke risimu kumbexana nomboro leyi mi nga ta mi kha mi yi langa hi leyi nga ta yi khomile kahle risimu leri mina n'wi hi nga ta hi kha hi tiphina hi rona hi kha hi kateka swin'we eka ra namuntlha siku kambe swiritani mi nga rivala leswaku hi kumeka ka 106.0 megahertz fm kumbe kahle ka www.gsrfm.co.za hi ku hi mpela we are the voice of the nation kambe swiritano a hi simini hi kuma kahle risimu leri nga ta ri kha ri vuyisa matimba vuvuyisa hinkwaswo leswi hi va ku swoka swi nga ri kona ha cina laha hlayisekani a ndzhaku risimu leri mina n'wina hi va hi kha hi vuya hi ta hi ta famba swin'we hi nghena kahle na vanharhu etendeni nga rivali ku rhumbela kahle nkandziyiso kumbexani mahungu eka 060 875 942

impela vaku kanya ri lava kwetsimeke vaku hayi khona hi ta hi ri exiluvelweni evokweni leswinene ra lowa matimba hinkwawo mixer wa mina famba na n'wina kahle eka nongonoko risimu ra suka kahle ngopfu ka golden phrase vaku i kahari lava kwetsimeke pisa lama 23:1-3 yi famba na hina kahle mixer ra mina ku yehovha i murisi wa mina a ndzi nge pfumali nchumu u ndzi tsandzisa emadyanyanini ya byanyi byo tala mixer mi va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu hinkwakonkwako laha mi nga va kumi ri kona hi kha hi khensela wa matimba hinkwawo ku va a kha hi hlayisini ku fika na le ka ra namuntlha siku ha ha khongela le ka ra namuntlha siku ku hi mpela hosi ha ha ku rhamba ni le ka vuton'wini bya hileko ha swi tiva leswaku loko xikomu xa hina mi ri kona evuton'wini bya hina hinkwaswo swa vevuka hi ku mumuendli wa tilo ni misava.

0: kuna cancer oh sika eka hinkwaso lesi uni endleleke risimbra lesika kahle ngopfu eka pastor Lungindala mingsaramela impela vako a swinga fanelanga kambe wena uni kotisa wena wa matemba hinkwawo
1: enhlekane na sotolone ne sesi wa mina ka gospel revival ni kombela ku nghena vanhu lava nharhu atendeni a wu ngheni sesi tinyikwa maluleke kusukela ka ngove a jamela 2 ni ta nghena na mhani maxindzu hikokwani wa ku hlula kusuka la gian section a mune hetelela hi mhani makhuvela lavo duma na vona va kumeka kwala gian section f amugangeni wa rivoningo a va nghenisa the choice of GCRFM choice sipotlotswani mina ni santo city ya kayile xawula block 23 tati kurhula
2: inhlekani munhu wa mina sikimisa mina n'wawun'wani i pfukini ka mugele mina ni pfukini ni kombe ku nghena vanhu lava atendeni ku na squeeze xa mina mhani Julia Maleka a ri mabindi ra ka Magesa ku na mhani Maswanganyi le a ka Maswanganyi mhani Maria a va ngheni tendeni ku na Botlink ngoveni a vi hehli vanhu lava hinkwavo va nghenisa hi mama bibiza tinyiko Maleka la kangove a jamela tu inkomo
3: a sisungwanwana wa ndzenga lo nene mashi kombela ngena vana ri ntsena a tendini u sungwa ta ngena na wa mbili na moya yani musa wa hosi yani kumeka de ka ntsama block 25 ni muganga wa tana kahle le hawa a va ngeni tendini ni tanta ngena na mhani wa hulela mama kinsi vona va kumeka leyi a ri singa view na vona hawa a va ngheni tendini ni ta ni ta hetelela hi mhani rose wo byani vona va kumeka leyi ka nkuzani le molweni lowuntshwa leyi na vona hawa a va ngheni tendini vanhu lava hinkwavo mahaxa va nghena na xilahla ri xa dzamukeri ni ri latsaka ni lounge laha ka siyandani laha a kaya ku ri ka ntsalwana block 25 leyi muganga wa tana kahle dankesi sin'wawan'wana a yeneni mahlweni
0: himpela a yeneni 15:07 eka hi tsumela ku leka awara liya ku nga awara ya 4 va ku helo n'wana ngo ntsaki ni kombela ku nghena ku nghenisa madume gifts jo ku bayi eka mswani hani wa timbeva mukhegula wa tsotsi kokwani gaveni ka makosa Themba Machakazi a xawela a va nghenisa hi mama khensi n'wa hulela n'wa munti ya mona inkomu tatiza ni khensi swinene mhana mina GCRFM na muamuke GCRFM na muamukela
4: kurhulo
0: a ku tali mi pfukile
4: minjhani ka mhani
0: hi pfukile minjhani
4: hi hlayisiwe hi matimba lamakulu
0: hi khensile
4: na ku twa voice ka mhani
0: hi khensi swinene
4: ex mativo
0: hi nghena na vanharhu papa
4: mo hi nghena na vona
0: okay
4: wo sungula ka nghena xikimi xa mina levukazi le ka homu leyi ma kha ma tshama kahle ni nga yindlu ke ka titimela sweswi ni ku papa gift jo ku ba le ka mswani a ngheni ntendeni wo hetisela se xala te a ngheni ntendeni ka titimela tshamani switangeni lava nghena a va nghenisa hi magoda ka mukhuva
0: I can see my God, hlayisekani.
4: Na umhlayiseka mi tihlayisa na mikhuhla leyi nga kona.
0: I can see le 0608875942 kunjhani ntsaki n'wawun'wani ni nghena tendeni na boti masenyani ka majozi na tlhamaliya ka mapapila na mangeli mathevula ka maswanganyi a va nghena na abi maswanganyi eka maswanganyi ni khensi swinene boti wa mina hlayisekani ku va kahle mingiseri wa hina van'wana kambe i nhlekani kanana na mhani Maria va ka n'wadekeni na ka nhlaniki DJ lerisa a la jilongo mhani maxawu eka mkhulu kwala ka bode a va ri na solanga mavasa na ka bode hlayisekani mahaxi na n'wina hlayisekani mingisa ra mina ni khensi swinene ku va hi kha hi famba nongona kahle 0608875942 hi kuma mikandziyiso leyi va ku yi kha yi ri kona laha tiphineni
5: wana ntsaku n'wawun'wana wa mina wa nkoka mani wena mani wuta wena mani wutaina mani ina mani wa ta wena mani ni ta ku ni nghena na Walter Gabu mani wa ta wena mani laha ka mavalana mani the golden voice mani wana mata ina mani hi ntirho wa ri ka mihexo mani ina mani ivi ni nghena na mani na ivi ni nghena na papa xiluva na vafana mani wa ta wena mani va le u tete kwalaha ka swikhwinyana mani wana mata ina mani ni ta hetelela ku nghena na mani na ni ta hetelela ku nghena na xibudzungwa xa part time mani wa ta wena mani loko xi ku i dibudzungwa thakarelo diyo mowa bong city mani wena mani mata hinkwavo lava va nghena na mani na va nghena na mjuda mjudis the man van all the mananis yevo yes arukwala section F mo lo le mo da ke wena ntsa ke ngwanwane
2: ah ngwane ningana ku pfuka ka sweswi mwa hongwi e kombela ku nghena atendeni na vanhu vanharhu ningena atendeni na vitomi n'wananga hi ngheni tendeni sweswi ivi ni ta teka tinyiku tinyiko nghena atendeni n'wana wa mina ta tlhe ni hetisela hi lowa vinharhu vitivi kwali nga kona nghena atendeni i mani mahori kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku nhlula danko
6: ahe sesikha wun'wani mina ni nghena etendeni na mani grace makamu ka ngove sesi mhloti lezizitha ka ngove boderiki xivambu ka ngove a va nghena na mani a khavisa ka ngove inkomu
7: kurhula sesitsaku n'wahun'wana mi pfukini na hina hi pfukini ni nghena na lava atendeni ra ku dzunisa ni nghena na kokwani Joe Gift Kubayi laha ka mixani ni nghena na mhani makhuvele lavo duma laha gan section F ni ta ni ta hetisela hi mhani wa zitha ma hlangana ku hleka kusuka kona laha Marula Drive vanhu lava hinkwavo va nghenisiwa atendeni ra ku dzunisa hi mina kokwani wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapopi na khesa sesitsaku n'wahun'wana
8: hlekani sesitsakeni kombela ku nghena atendeni na vanhu lava landzelaka ni kombela ku nghena atendeni na kwama mayelamayela ka n'wazekuzeku na roni xitatsatsa ka xichelani hetelela hi dzinso ka xichelani a va nghenisiwa hi nontshwa ni ri kwala ka xichelani danke
9: axume mihaxi ni kombela ku nghena vanhu lava landzelaka Mansane Rivombo ka gym, Man Agnes Ndlovu ka gym, kokwani wa mukheso ka mapulo, a va ri na Man Grace Makamu ka ngoma, inkomu.
0: Ni khensa swinene mi yingisela mina 10 minutes hi kha hi sumela kweleka awara liya ku nga awara ya mune kambe ke ha famba na n'wina kahle nghena vo mani tendeniki tendesero khapakhapa mi yingisela mina a ri ziva lava nga ta nghena va ta va kha va yima kona le ndzhaku leyi ri perile na muamukele.
10: Mpukile
0: minjhani ma
10: mpukile
0: i khensile
10: hi kombela ku teka vanhu vanharhu va nghenisa tendeni
0: a hi ngheneni
10: vona boderiki xivambu leya ka ngove leyi i rhambu ra mangwa nungo a vati hi ta khongela la tendeni ni ku solanga mavasa i ni tiva kahle na le ra DJ lerisa hi mina ni ku gesi swinene mfana wakhe ni ku sesi thavele nsiya ku humbele ka mapapila leyi ni ngo nghena ntendeni hambi mi chayisini ku ku tejini a ntivi vanla hinkwavo laha a va nghenisiwa hi koko wa dejini bijelerisa ximutwa xa koko wa mbileni ajikijeka i ximomondhiya lexi weno
0: i khensile a ni kuma ha hetisa phela ni khensile mana mina hlayisekani
10: o a vula ku ku se helera xikeke
0: xikeke yes
10: na heyo
0: hlayisekani phela danki nkha ya 2 minutes mi yingisela mina kha hi tsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune 0608 75 942 a hi tekeni tiqingho timbirhi Gisara FM na muamukele
11: Hayega baby girl pukile.
0: Ni pukile mnjani mana mina?
11: Ni pukile.
0: Ina.
11: Ni kombe yongena nalawa landzelaka.
0: A hi ngeneni.
11: Kona kokwani wa mukhenso le ka mapuve le. Kona i mani vanwan man Julia le rimbambini ra ka magezi. Na le ni nwana no man. A pulukwane akaya kuri ka mudavula. A va nghena na mani makhwele lavo duma la gan section F a mugangeni wa ri voningo inkomu
0: ni khensile mana mi hlayiseka
11: danki
0: danki 0608 75 942 riqingho ra ku hetisela Gisara FM na muamukele
12: ahe mnjhani
0: e pfukile mnjhani mana mina
12: i pfukile
0: i khensile
12: mo hi nghena na vona
0: a hi ngheneni
12: ku na mani makhuvele lavo duma kwala section A ivi ni ya ni ya nghena na mani mluva ka mphambu ivi ni ya hetisela kokwana gaveni ka makoxa a va nghenisa hi mani sophi vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14 a danke
0: khensi swinene hlayisekana
12: nanguna swivata.
0: Danki. Swiritani mingisela mina va hi kha hi tsumela kahle hi kuma mikandziyiso nyana yimbirhi yinharhu hi ta kota ku va hi kha hi tsuma kahle hi yeka awara ya vumbirhi leyi hi nga ta kha hi ya kuma kahle rito ra Xikwembu na Pastor Matimba Powertipine.
13: Xikani sesi wa mina hi vito ra mavito ra Yesu Kreste wa Nazareta, ni kombela ku nghena na vanhu lava atendeni. Ku na kokwani Phahlani le ka n'wamatatani, Papa Joe Gift Kubani le ka Mswana, Skim sesi Nkomaleke ka Ngove Jamela 2, valava hinkwavo va nghena na le kingobeni avuyehle. Danga tata wa mina.
14: Vaxumi sister ke mpfukile mhani, na hi pfukile hi ngo vona sister. Ni ngo vanharhu a va ngheni tendeni, ni ngo sesi khensilelari swi nga vhiwa n'wana papa ni ngona ngo nghena ni tendeni. Bra Mjuda Mjuda na n'wina la ka gito la n'wana papa na ngo nghena ni tendeni papa. Ni ku Buti Musa la ka xikokwani ni vona n'wina papa nghena ni tendeni. Vanhu lava hinkwavo lava va nghenisa Xikwembu a xi dzaha hi mbangi laha sika ko bya ndhuna mungoni a hi xumaxume sister.
15: Enhlikani sesi n'wahan'wana mpfukeni na hayi na hi pfukeni swinene hayi ni ta ku nga lava hi ngheni tendeni la ka homu futhi ni se nga lava Mondlani ni ku saseko Mondlani loko a hi ngheni tendeni mani ni ku mani ni ku ntsako Chauke la ka homu futhi ni ka hi ngheni tendeni a va nghena mani a va nghena na Mondlani a ni tirhisi la ka homu futhi ni se inkomu.
0: Ni khensi swinene va yingisela va mina ku va hi kha hi fambe swin'we kahle eka awara leyi ya ku sungula himpela tende ra hina sero khampakhampa i mikhongelo ntsena eku kateka ntsena mingisamelo loku nga kona kambe ke ha ha ri ka awara kumbexana hi va hi kha hi tsumela kahle ka awara ya vumbirhi ya ku hlanganani kahle ngopfu na Pastor Matimba Power lava nga ta va kha va hi nyika kahle rito ra Xikwembu leri nga ta hi kotisa ku ya amahlweni mingisamelo na tshamba himpela mi ta mi kha mi kateka hinkwakunkwaku lomi va ku mi kha mi ri kona Jisa FM rito ra rixaka. Yeso ndzi ku vonile emavabyini yanga ni ku vonile evuton'wini byanga risimu ra suka kahle ngopfu eka Price Mateya na tshemba hempela mi ta mi kha mi kateka nhlekani.

nkarhi ni ku khonsa muhoxa mina la rhandzekaka DJ Tsaku Nwan'wana, ni khensa nkateko wa ku siyeriwa nkarhi muntlha, ni tlangela nkateko wa ku va kona namuntlha la, ni losa vufambisi bya xitichi for nkateko wa ku pfumeleriwa ku tirhela ni siku ra namuntlha, ni losa vufambisi hi ku angarhela, ni tlangela xikan'we na vahaxi va Jisana Xirhandzwa lava va endlaka ntirho lowukulu siku na siku ku endla swa ku ri xitexini xa hina xi ya mahlweni xi kula. Hi teka nkarhi lowu na ku losa malandza ya Xikwembu lama ma nga tirhela kona kwala ka GCR vhiki hinkwaro, na lava nga sungula na siku namuntlha, na lava nga ta yisa mahlweni tinene ta matsalwa, ha mi xixima swinene. Ha swi tiva leswaku i ntirho wa ku hlawuleka, ntirho wa matimba swinene, ntirho lowu nga oloviki, khensa ku kotisiwa hi yena wa matimba hinkwawo. Ni nga rivali na malandza ya Xikwembu lama nga tirha le tikerekeni titsongo na letikulu hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona, tlangela swinene. Ni teka nkarhi lowuwani na ku losa vayingiseri va GCR hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona, hi tlangela tintswalo eka ku va swin'we namuntlha. Loko ho va hi hlangana swin'we emoyeni, hi mina Matimba Power, ku pfuna hi hosi ni mfundhisi na musunguri wa kereke ya Kingdom Worship Center International Church kona kwala e-14C Kegena ntshava ya Mangombe emisaveni ya Ndavista Chavalala. Hansi ka Ndhuna Manyange, ni mutsali wa tibuk to ringana 14 ti nga kona ka website ya mina ya www.matimbapower.com. Hi ku pfuna hi hosi ni kambe ya gospel for almost 30 years. Ni mudyondzisi wa bibele kona kwala ka GCR for malembe lama ndluleke 10 sweswi. Tlangela tintswalo ta ku tirhela endhawini leyi ya matimba swinene. Hi ku pfuna hi hosi hi lava ku yisa mahlweni dyondzo leyi Xikwembu xi nga hi nyika tintswalo ku yi sungula laha hi nga ku languteni ka mhaka ya ku tiva Xikwembu. Ni hlamusele mavhiki lama nga hindza leswaku marito lama tirhisiwaka ku hlamusela ku tiva Xikwembu, loko hi languta ririmi ra Xiheveru hi kuma rito yada, to know yada, rito leri fambisanaka na yada hi Xigriki i rito ginosko, leswi vulaka ku n'wi tiva hi ku n'wi tokota. Hi nga tsundzuka vanhu vo fana vo Davhida lava va nga kuma tintswalo ta ku tokota matimba ya Xikwembu loko a ta va hlangani na nghala, a tlhela a vona matimba ya Xikwembu na ku ma tokota loko a ta va hlangane na bere. Kutani loko a fane a langutisana na xihontlovila Goliath, hi n'wi vona a vula marito lama emahlweni ka hosi Sawule ka 1 Samuel chapter 17, leswaku loko ni ri kuriseni ka tinyimpfu ni kume nkateko wa ku hlula bere na nghala, a vula marito ya matimba a ku Xikwembu lexi nga ni hlulela evokweni ra nghala na le vokweni ra bere xi ta ni hlulela na le ka Mufilista loyi o ka nga yimbanga. Tiyisisa mhaka ya matimba ya ntwanano wa ngati na Xikwembu. Kwalaho ke na mina na wena, ni loko ku ri wo va u hlangane na xiyimo lexi xi tikombaka xi ri xihontlovila xa xiyimo, xiyimo lexi chavisaka, ku nga va xiyimo xa mavabyi kumbe xiyimo xa ntshikelelo kumbe xiyimo xa vusiwana, xiyimo xa ku pfumala, ni nga ku hlohlotela ha ha aka ku ya mahlweni ku ri tsundzuka Jehovha loyi u nga pfumela ka yena, u pfumela eka yena, vekisa nkarhi u n'wi khensa, u n'wi dzunisa, u n'wi gandzela, u yima ka switshembiso swa yena, u n'wi tsundzuxa hi leswi a nga swi tshembisa. Ta vona a nga ku nyika, u ta ku nyika ku boxeketa hi vito ra Yesu. Hi tlhela hi kombetana leswaku ri rito rin'wana ri vulaka ku tiva Xikwembu i marito lama mambirhi ya xiheveru rah na daaf, leswi swi vulaka hi xinghezi xa bibele the ability to internalize wisdom and understanding and the capacity to gain consciousness over a divine presence. Leswi ni nga swivulavula ku n'wi tiva hi ku olova, swi vula ku n'wi tiva hikuva u swi hoxetela ndzeni ka wena, hikuva u n'wi byeletela ku hi yena mani. Loko u swi endla u phikelela, u va u kha u kurisa your capacity vutshaku bya wena, ku loko a vonakarisa vukona bya yena lebyiya byi nga ri vukona bya yena byi nga hi hinkwako mara ku ri vukona bya yena bya vuhosi, u kota ku n'wi twa ku u kona. Xikombiso xi ni tala ku xikombisa i xikombiso xa ku va loko va u hindza kusuhi na ndhawu laha ku nga na xipuku, u nga byeriwanga hi munhu,
xiringeta ku bulusa makala ya xona kutani u nga xi voni xi ri ndhaka wena mara misisi ya wena yi sungula ku tlakuka u swi twa ku u le vukoneni bya nchumu lowu wo ka wu nga ri wa ntolovelo. That experience u kota ku yi tokota hikokwalaho ka ku va capacity ya wena eka swilo swa ntumbuluko yi va yi ri leyikulu. Tlhandla ka mbirhi kumbe hi hala tlhelo, mina na wena i ku n'wi tiveni ka ku va hi n'wi byela ku hi yena mani, hi phikelela ka swona, hi ka hi swi nghenisa hi aka vutshaku. Loko u vonakala u kha u n'wi khensa u ri wexe endhawini ya wena ya ku vulavula na yena, u ta n'wi twa ku u kona. Munhu un'wana na un'wana a nga n'wi pfumeri, a nga pfumelelani na mina leswaku ku na minkarhi u khongelaka u twa ingaku swikhongelo swa wena a swo hindzanga na le ka selini ya muako lowu u nga ka wona. Nkarhi yin'wana u ya kerekeni u huma u omeriwile u nga twanga ku kufumela ka rirhandzu na matimba ya Xikwembu. Lexi nga hi pfunaka i ku va hi ku pfuna hi hosi hi endla leswi hi nga ku dyondzisana na nina. Swi ta ku kotisa leswaku hambi u wexe ekaya kumbe u na vapfumeri ekerekeni, loko ku sunguriwa ku khensiwa, ku dzunisiwa, ku gandzeriwa yena wa matimba hinkwawo, u hatsa u connecta, u hatsa u connecta hayini na, because u n'wi tiva ku antswa, u n'wi tokotile, u tlhela u n'wi tsundzuxa. Hikwalaho Bibele yi hlamuselaka ka Psalm 100 verse 4 ku nghena ni tinyangweni ta yena hi mikhenso, nghena ni makupakupinini hi tinsimi, ku mikhenso yi endla leswaku wena u sindziseka ku tsundzuka mintirho ya yena leyinene. Kwalaho loko ka u tsundzuka mintirho ya yena leyinene, u n'wi khumbuta ka leswi a nga ku endlela swona, u tsundzuka la nga ku hindzisa kona, u n'wi byeletela ku hosi mina ni ku vonile u ni nyika ntirho, ni ku vonile Xikwembu ni nyika ximalana, ni ku vonile hosi u ni nyika n'wana, ni ku vonile Xikwembu ni nyika ndhawu yo tumbeta nhloko na ku khensa, ni ku vonile u ni sirhelela ka nghozi ya movha na ku khensa, ni ku vonile u ni sirhelela ka valoyi na ku khensa, ni ku vonile u ni lwela ka valala. Loko u khumbula swilo leswiya muyingisela rhandzekaka, swi va swi kha swi ku endla leswaku ri u va u kha u tokota ntamu, capacity ya wena ya yi kha yi kula ku loko se a tshama emidzuniseni ya wena hi ku ya hi Psalm 22 verse 3 leyi nga hambiswiritano u mukwetsimi u tshama emidzuniseni ya Israyele, loko a tshama emidzuniseni ya wena u kota ku n'wi twa ku hayi se u ni tshunxele his royal presence, u ni tshunxele vukona bya yena lebyiya bya ku xiximeka. Ina Xikwembu xi kona hinkwako, ina Xikwembu hi xona moya lowu hi hefemulaka, mara ku na vukona lebyi nga byi tokotaka hi loko u yingisela swiletelo swa yena mubishopo lonkulu wa mimoya ya yena ku nga Yesu Kreste. Hi ku FSP na 5 verse 10 yena the bishop of our souls, yena mbishopo wa mimoya ya yena. Loko u landzela swiletelo swa yena mbishopo lonkulu hi nga kota ku tokota vukona bya yena lebyiya byo ka byi nga hlamuseleki. Ene vukona lebyiya loko o ze u byi tokota a swi bohi ku u kombela. Evukoneni lebyiya u solva maproblem, evukoneni lebyiya u cinca mavulwa ya valala va wena, evukoneni lebyiya wa tlherisela ka valala va wena, evukoneni lebyiya u ku dlayela swilo leswi swi nga ku ku siveleni ka ku ya mahlweni, evukoneni lebyiya u ku nyika kurhula, evukoneni lebyiya tinyangwa ta pfuleka, evukoneni lebyiyani leswi a swi nga koteki swi sungula ku koteka. Mara ku na minchumu leyi hi fanele ku va hi yi tiva, hi yi twisisa, hi yi endla ku hi kota ku tokota vukona byebyiya. Na ku hlohlotela muyingisela rhandzekaka, dyondzo leyi na navela ku loko Xikwembu xi ya hi pfuna hi gimeta u va vutomi bya wena byi ri ka level leyintshwa loko swi ta etimhakeni ta ku n'wi tiva. Namuntlha hi ku pfuna hi hosi, then ku na rito epignosko, ku na rito oida, ta swi hlamusela loko hi kha hi famba ku swi sungula kwini. Mara namuntlha Xikwembu hi tintswalo ta xona xi vekile embilwini ya mina ku hlamusela 40 minutes leto sungula vutiyimiseri bya xona loko swi ta emhakeni ya ku va hi xi tiva. Xikwembu xi vekile emoyeni wa mina ku hlamusela vutiyimiseli bya xona loko swi ta emhakeni ya ku va xi tiviwa. Na ku komba na wena mune kumbe ntlhanu wa ma the scriptures, Bible stories, Bible narratives, switori swa Bibele laha
hi n'wi vonaka a endla mintirho yo karhi xikongomelonkulu ku va ku a kota ku tiviwa. Xikongomelonkulu i ku va a kota ku tiviwa. Leswi ni nga swi kombisa eka vanhu lava va nga nyikiwa. Mikarhi yin'wani wa fika ndhawini va nga kombelanga ku yimbelela, u twa u ya teka mic munhu a nga komberiwanga yimbelela ku va a kota ku va n'wi tiva ku ha na yena wa vhumelela. Leswiya ku va ku ri mandlelo ene a hi ma promote. Loko u nga nyikiwanga chance tshama u yingisela van'wani na wena a vo u dyondza ka van'wani. Mara ni nga ta kombeta ku ri Yesu Xikwembu la Bibeleni ku na mintirho leyi xi nga yi endla. Ene mitirhelo loko hi dyondza hi ku dzika ha swi vona leswaku u yi pulani kusuka hi laha ku nga heriki. Leswaku loko a ta vhakachela misava a hanya ka malembe lama manharhu na hafu ya ku va endla ntirho lowukulu a fane ku swi hetisisa. Ndhawu yo sungula leyi ni lava ku hi ya kona, ni lava ku hi khoma before hi nghena ka yena, ni lava ku hi tsundzuka Daniel chapter 11. Daniel chapter 11. Verse 32. Na pfuxelela lanwani tanihi mudyondzisi. Vana va Israyele hi 605 BC, 605 wa malembe, Jehovah Yesu a nga si vhakachela misava, hi vona va tekiwa hi Nebukadnezar va ya evuhlongeni hi nkarhi wa ku fuma ka hosi Yoakim eka chapter 1 ya buku ya Daniel. Hi laha ku nga hi tivaka hi majaha lama ya mune ya vaheveru, Meshach, Abednego na Shadrach, ku katsa na hina Daniel. Daniel a fika na vanghana va yena va nga tshiki ku gandzela Xikwembu, va tlakusiwa hi Xikwembu hi ndlela yo ka yi nga tolovelekanga ku fikela laha va veke ka swiyimo swa le henhla eka ku fuma na ku tsundzuxa enkarhini wa tihosi ta mune eka nkama wa 70 wa malembe. Mara na ku hi ta hi eka 535 BC laha hi vonaka tilo ri tshamile, tilo Jehovah tshami xiluvelweni xa yena, tintsumi leti pfumeleriwaka eka khoto ya yena ti va kona. Kutani a teka xiboho tanihi mutumbuluxi, tanihi mufambisi, tanihi muavanyisi, tanihi loyi a tivaka hinkwaswo, a nga na matimba hinkwawo, a nga hi hinkwako, ku paluxa timhaka leti ti nga ta humelela around 368 wa malembe from nkarhi luwa mhaka leyi yi nga paluxiwa eka a governmental prophet Daniel. Jehovah laka tshamile u teka mhaka ya ku hlamusela ku ri 368 wa malembe ku fikisa sweswi ku ta va na nkulukumba lwa nga ta pfuka, ha tiva loko hi dyondza matimu ya Bibele ku hlanganisa na matsalwa leswaku vito ra yena a ri Antiochus Epiphanes, a ri hosi ya ma Greece, u fume hi 167 wa malembe Yesu a nga se tswariwa hi wansati. So from 535 ku ya ka 167 BC it's 368 wa malembe. Now ni vule sweswo wa hlamusela Jehovah andzhaka loko a ta va rhume Gabriel ku ta tivisa mahungu lama eka mprofeta lonkulu Daniel ku ri vana va mina va ta hlaseriwa hi moya lowu lwisanaka na mina, moya lowu ha wu vonana namuntlha. Vutivi bya Xikwembu bya lwisiwa hi matlhelo hinkwawo, tidyondzo ta ku dyondzisa hi Xikwembu ta kala eminkarhi leyi hanyaka yona. Swi kahle ku mi dyondzisa ku mi hlohlotela ku swi ta lunga n'wana mhani, swi ta lunga n'wana sesi, swi ta lunga n'wana boti, swi ta lunga n'wana hahani, mara swi kahle ku hi teka nkama hi languta loyi hi nga pfumela ka yena hala tlhelo ku hi kota ku simekeka eka timinsi ta yena ti dzika evutivini bya yena. Hikwalaho ke matsalwa ya vuleke na loko na ha tsutsumela mahlweni, kutani hi ku xengetela ka yena u ta tikokela lava tlulaka xinakulobye, kambe tiko ra lava tivaka Xikwembu xa vona ri ta tiya ri tirha. So loko hi kuma nkateki wa ku n'wi tiva hi ta tiya then hi tirha. Mara a hi tlhele ndzhaku hi aka mhaka leyi yi va constructive. Andzhaka loko xiboho xi ta va xi tekiwile matilweni, hi vona amatsalweni Daniel a chika ku ta hlangana, I mean Gabriel a chika, ni khomele mingiseri,
a chika Gabriel ku ta hlangana Daniel then a n'wi hlamusela mahungu lama ya ku ri nala u ta tirha hi munhu wo karhi byela vana va mina na kumbe byela vanhu va mina nala u ta tirha hi munhu wo karhi malembe lama taka u ta ringeta number 2 ku tirhisa vuxisi leswi hi xinghezi ngo flatteries flatteries la yiri i ku xengetela hi ririmi ra Xitsonga kumbe Xichangani i ku va munhu a va nomo mnandi a vulavulela ku la ku nandzihisa mara a ri na xikongomelo xa ku xenga kumbe xikongomelo xa ku vavisa kumbe xikongomelo xa ku hambukisa swi te tano ke hi vona Jehovha a humesa na xitshunxo xa mhaka leyi twana number 1 u hlamusela moya lowu nga ta hlasela vana va yena ku nga moya wa ku lwisana na vutivi bya Xikwembu number 2 u hlamusela maqhinga lama nga ta ma tirhisa which is flatteries ku nga ku xengetela ku nga ku vulavulela ku dzunisa munhu hi xikongomelo xa ku n'wi hambukisa hi ndlela yin'wana nala a tirhisa ku n'wina kahlekahle a swi bohi ku mi khongela a swi bohi ku mi hlaya rito a swi bohi ku mi titsona a swi bohi mi nyikela a swi bohi mi humesa vukhume a swi bohi mi hlangana vakreste hambi wo khongela wu ri kaya hi hanya nkarhini lowu vanhu va dyondzisiwaku a swi bohi ku endla milawu ya Xikwembu a swi bohi ku endla swiletelo swa Xikwembu leswi Xikwembu xi nga swi veka leswaku loko hi swi yingisa hi kota ku kuma leswi xi nga hi khomela swona emisaveni hi to kota rirhandzu ra xona hi ndlela yo ka yi nga tolovelekangi hi vona vunene bya xona hi vona vukulukumba bya xona hi vona ku kwetsima ka xona hi vona ku tshembeka ka xona hi vona ku tlakusiwa hi xona Xikwembu a xi cinci swiletelo swa Xikwembu i swa ku tlakula vutomi bya hina swiletelo swa Xikwembu i swa ku yisa mahlweni vutomi bya hina kulukumba loko u tirhisa moya wo fana na wolowo na sweswi hi lwaka na wona wa xengetela a va byelaka swi bohi ku mi tiva Xikwembu xa n'wina swi bohi ku mi khongela swi bohi ku mi dya kahle a swi bohi and all of those things xikongomelo a ku ri ku va nyika ku va twa inga ku ri va nga hanya handleni ka Xikwembu ku ri vunwa bya ku va humesa loko hi dyondza hi ku enta mhaka leyi Antiochus Epiphanes a ndhaka lwa ka ta va va xisetirela vo tala va suka va onha ntwanano va tlula ntwanano kumbe xinakulobye xava ra byona Xikwembu u nghenise vukhongelo bya Zeus ku nga Xikwembu xa Magiriki number 2 vaprista a va tlangisiwa mitlangu endhawini ya yo fana ya theater va mbale ntsena suti ya ntumbuluko number 3 vana va Xikwembu a va susiwa na le ka madyelo lama Xikwembu a xi mavekile ku ri va fane va dya wona number 4 nkulukumba loyi a tshama karhi a va khipa busy eka vukhongeri bya yena bya ku gandzela Zest Xikwembu xa Magiriki va tlhela va dyondzisiwa na swo karhi ku tlhela ku humelela mhaka ya ku va muprista lonkulu Onias the third loyi a ri muprista hi nkarhi wa kona a susiwa ku nghenisiwa makwenu wa yena loyi vito ra yena a va ku i Joshua Joshua loyi yena a voyamela eka vanhu va Magrisi kumbe mfumo wa Magrisi mara a tlhandla mhaka yin'wani ya ku va a cinca vito ra Joshua a n'wi thya vito ra Jason rito Jason ri vula muhorisi mara rito Joshua i rito Yesu i rito Jesus hi xigriki i rito Jehovah Shua hi xiheveru loko hi hlanganisa marito lamambirhi Yodheva ve Shua Yodheva ve Shua hi nga tsundzuka ku Yodheva ve i vito leriyani the Hebrew alphabet Yod ri yimeriwaka eka swifaniso swa ma-alphabets hi voko hey swi yimeriwaka hi ku vona vav swi yimelaka xipikiri hey swi yimela ku vona so Yodheva ve in pictorial language revelatory speaking swi vula ku hi luya loko u vona mavoko ya yena u nga ta vona swipikiri swi komba Yesu loko a vambiwa xihambanweni a beriwa mavokweni kulukumba loyi u ringeta hi matimba hinkwawo ku va nga vi na vutivi bya ku ri wa ta mesiya wa ta u tshembisile eka profeta bya Isaiah chapter 9 verse 6 ku ri hi yena wa ta unto us a child is born eka hina ricece ra tswariwa unto us the son is given the band eka hina n'wana wa nikiwa ku fuma ku ta ku ri makatleni ya yena vito ra yena
utawa wonderful shihlamariso counselor mtsundzushi mighty god el gibor xikwembu xa matimba hinkwawo avi ad leswi swi vulaka hi the orthodox jewish bible which means possessor of eternity mukhomi wa leswi nga riki na masungulo mukhomi wa leswi nga riki na mahetelelo mukhomi wa hilaha ku nga heriki loko hi hundzuxeriwa in a lighter version yi vitaniwa tatana wa hilaha ku nga heriki kumbe xikwembu everlasting father xikwembu lexi nga riki ni ku hela kumbe xikwembu everlasting father xikwembu lexi nga riki ni ku hela hi yena loyi

umuganzeri loko nga ganzeli xikwembu uta ganzela xikwembu swa hava loko nga ganzeli Yesu Kriste uta ganzela Satan swingota hi tindlela leti nanguteke nga ku ta khomeka kambe ntiyiso wa mhaka i ku u va u ganzela lowo biha loyi already makumu ya yena ma nga vekiwa u ya tiheleni tihela ti songasongiwa a hoxiwa tiveni ra ndzilo hikwalaho a nga swi lava swa ku wena u tiva xikwembu leswaku wena u nga amukeli Yesu wa hanya leswaku wena u hanya u n'wi gandzela leswaku wena u westa nkarhi wa wena lowu nga nyikiwa wena vuton'wini u hanya u ri bofu etimhakeni ta xikwembu swi twenga ku loko hi vulavula hi ndlela leyiwani ho westa nkarhi hayi makwerhu mfundhisi un'wana na un'wana laha taka laha ta chumela loko a wo tiva laha hi ndlaka hi kona ku ta ta hundzisa rito a wu ta swi twisisa ku ri i ku ti nyiketela loku kulukumba ngopfu leswaku wena muyingiseri u kota ku tiva xikwembu a wo dyondzisela ku mi tivisa vutivi bya rito ntsena marhambaka leyikulu u ku tiva Yesu u n'wi amukela wa hanya u sungula ku n'wi hanyela u n'wi tiva a kota ku ku nyika kurhula a ku nyika ku phyupsha a ku nyika na ku boxeketa a ku nyika na mikateko leyi nga ya wena leyi a nga yi vekela lava va n'wi yingisaka lava va n'wi gandzelaka buku ya mina yo sungula eka 14 wa tibuku leti hi ku pfuna hi hosi ni nga kuma nkateko wa ku ti tsala ni kombeta hi Exodus 23 laha a kombaka minkateko ya nkombo ya ku dzunisa ya ku gandzela xikwembu number 1 u ri gandzela mina hosi xikwembu xa wena eka verse 25 a ku ni ta katekisa hi vuswa swakudya ta katekisa hi mati ku oloveriwa ni ta ku horisa na mavabyi i ku horisiwa a wu nge vi mhika i ku kotisiwa wu tswala a wu nge humeriwi khwiri i ku hlayiseriwa mikateko ta ku nyika vutomi byo leha kumbe malembe ya wena ni nge hunguti i ku nyikiwa vutomi byo leha a ku ni ta chavisela na valala va wena ta rhumela ku chava ka mina va ta jika va komba xikosi hinkwaswo sweswo i ku va Yehovha a endla hi matimba hinkwawo na hi vutlhari bya yena ku hi hlohlotela leswaku loko ha hanya ehansi ka dyambu hi va vagandzeri va yena hi ka hi swi tiva ku gandzela xikwembu a hi ku tlanga hi nkarhi ku tirhela xikwembu a hi ku tlanga hi nkarhi makwerhu la rhandzekaka hi vulavula hi ka hi mbonela ku ina ku tirhela Jehovha a hi ku tlanga hi nkarhi ku tirhela Yehovha i nkateko lowukulu na wena u nga n'wi tirhela hi tindlela leti ti ku olovelaka kumbe hi ku ya hi laha u nga vitaniwa ha kona u vona tintswalo u n'wi tiva u vona rhandzu u n'wi tiva u vona vunene u n'wi tiva u vona matimba yena u n'wi tiva u vona ku tshembeka ka yena u n'wi tshemba vutomi bya wena byi ya mahlweni eriendzweni ra yena na wena Jehovha Antiochus Epiphanes u ringete hi matimba hinkwawo ku vanhu lava va nga vi na vutivi hikwalaho a nga cinca rito Joshua Yodhevaveshuach ri ya ka Jason Jason swi vula muhorisi ntsena muhorisi wiki a swi ze swi va tsundzuxa ku hi yena Jehovha Rafa Jehovha laha horisaka o va muhorisi ntse va tele vanhu lava n'wi va horisa namuntlha misaveni va nga vitana ku ha i ti-healers va horisa mara hi vulavula hi Jehovha laha nga horiseki ntsena mara wa ponisa u nga hola misaveni mara u lahlekeriwa hi moya wa wena loko o ka u nga pfumelanga eka Yesu ku na tindlela ta kahle ta ku va vanhu va dya kahle miri wona hi woxe va tinyika nkama va titsona tiawara to karhi esikwini miri wona hi woxe u sungula ku tihorisa na ku titsona masiku miri wona hi woxe u sungula ku tihorisa kutani vanhu va va kahle evuton'wini mara sweswo a swi ringanelanga a swi ringananga swi lava u va na vuxaka na muhorisi muendli wa ntumbuluko muendli wa miri lowu hanyaka wona muendli na mufufuteli wa moya lowu hefemulaka hi nga tsunga Genesis chapter 2 ku ri teke vumba lebyiyani a huhutela kutani munhu a va xiwumbo lexi hanyaka hi yena loyi hi n'wi hefemulaka ha yini hi nga pfumeli hi ka hi hefemula yena ha yini hi nga pfumeli hi ka hi famba hi yena ha yini hi nga pfumeli hi ka hi pfuxiwe hi yena ha yini hi nga pfumeli hi ka hi fambisiwa hi yena ha yini hi nga pfumeli hi ka hi katekisiwa hi yena ha yini hi nga pfumeli hi ka hi tlakusiwa hi yena makwerhu sungula ku tekela nhlokweni vunene tintswalo rirhandzu na matimba ya xikwembu evuton'wini bya wena kutani u teka goza ra ku hlamula u ku Yesu na mina na ku rhandza vavanuna hinkwavo na vavasati hinkwavo vatswatsi hinkwavo lava ni twaka va nga pfumela leswaku hambi wo rhandza njhani munhu u n'wi gangisa a ri ka malembe ya ku gangisiwa hi xikongomelo xa ku va miaka ndyangu loko yena ka nga vuli ku na mina na ku rhandza a ku na leswi nga ta humelela a ku na leswi nga ta humelela na yena Yesu hi le ku n'wi gangiseleni loko hi kha hi vulavula laha hi le ku ku tsundzuxeni ku ri u le ku gangiseni Yesu u ri wa ku rhandza
awula hayini ku Yesu na wena mina na ku rhandza rirhandzo ra n'wina ri sungula ri nyawula ri nyuka leri a ri fani na marhandzu man'wana hi xigiriki a dyondza mixaka ya mune ya marhandzu eros ku nga rhandzu ra vatswatsi ra ntsako wa moya haleluya va ni twa vatswatsi ku ni vula yini number 2 ku na philos ku nga rhandzu ra vuxaka number 3 ku na stoje ku nga rhandzu ra vuxaka na vunghana filio hi rhandzu ra vunghana stoje ku ri rhandzu ra vuxaka then ku va na agape love agape i rirhandzu ra xikwembu leri nga riki na swipimelo jehovha loko a ku na ku rhandza a nga ku rhandzi hi eros a nga ku rhandzi hi filio a nga ku rhandzi hi stoje u ku rhandza hi agape u ku rhandza u titana wena mikarhi yin'wana u pfaka hana a sungula ni tshika ku nwa hi ko ni nga ta kerekeni u ku rhandza na ku dakwa ka wena ku rhandza na ku pakutela ka wena u ku rhandza na ku tsana ka wena u ku rhandza na nkani wa wena u ku rhandza na thyaka ra wena u ku rhandza na ku ntima ka wena u ku rhandza na ku tshuka ka wena u ku rhandza na ku leha ka wena na ku koma ka wena u ku rhandza u teta na vududla bya wena u ku rhandza na ku ondza ka wena loko ho ha struggle ku ti amukela yena u ku rhandza u teta u tlhavula eka rito ra yena ka Psalm 139 ku ri u ku endle kahle you are fearfully and wonderfully made u ku endle u leswi a swi lava you are the masterpiece u xivumbiwa xo hlawuleka lexi nga endliwa hi muendli wo tlhariha vutlhari bya yena a byi pimeki wa ku rhandza hikwalaho ngo ni tivi n'wananga u nga pfumeli swiyimo leswa vutomi swi ku endla leswaku u va kule na mina u nga vi na interest eka mina ni lava ku mina na wena hi rhandzana rhandzu ra hina ri kula siku na siku ri nga heleli la misaveni mara ri transcenda into the spheres of eternity ri transcenda ri ndlula eka ku ya hi laha ku nga heriki ha ha vule sweswo ni kombela ku ku vuyisela laha hi nga kona Antiochus Epiphanes u ringete ku cinca rito Joshua eka mpristo la n'wi vekile a n'wi ta Jason hi ku la ku va a la ku nyamalarisa vutivi bya xikwembu emiehleketweni ya vana va Jehovha kumbe ka vanhu va xikwembu lava ri na ntwanano wa ngati na yena yodeva ve ku ya mahlweni swi vula controller swi vula master swi vula se loyi a faneleke ku xiximiwa hi vona loko a ndle sweswo then a cinca madyele ya vona but number 2 a nghenisa ku gandzela number 3 a va khipa hi migingiriko va tshama va ri busy ku ka ku hisiwa magandzelo timinetse na tiawara tin'wana tin'wani ta xikwembu xa magrisi va ngo exist hi ku sathana namuntlha a nge se cinca maendlelo u ku khipa busy leswaku u nga vi na nkarhi na xikwembu u karhala loko u huma ntirhweni u karhele u fanele u khongela ka a ni karhele u fika u tlhe u karhele mara u tlhe u va na nkarhi wa ku vona TV u karhele mara u ri na nkarhi wa 3 hours ya Facebook, TikTok, Instagram na hinkwaswo swi nga kona u karhala mara u va na nkarhi wa leswin'wana a hi yeneni ke khongela before u tlela byo ba wrong wa ku xikwembu gone okay xi ku dzudza na vusiku pfukanyana ka entumbuluko wu tirhisiwa hi xikwembu ku ku pfuxa u pfuka u hleketa kumbexana wena u lava ku hlamula ntumbuluko hi number 1 kumbe hi number 2 sweswi vatswatsi hi swi vekisaka hi swona kasi a ku nga ri ntumbuluko lowu a wu ku vitana ntumbuluko wu lo rhumiwa ku n'wi dzudzinyana ni la ku vulavula na yena maybe leswi a nga wisena 2-3 hours u ta pfuka kwalaho ka xikarhi ka vusiku na mfumo wa sathana wu ri ka rush hour a ringeta ku khongela nyana ku bloka yena leswi va nga ku skimeni hi vutomi bya yena munhu wo tlhelela a ku etleleni a pfuka nampundzu khongela nampundzu eyi ni biwe hi nkarhi fanele ni lunghisa mati u lunghisa leswi lunghisela vana u lunghisela nuna kumbe lunghisela nsati and so on and so forth ku fika laha u swi vonaku nkarhi wa yena a wa ha ri na wona muyingisela rhandzekaka ku hava munhu loyi a nga nghenaka marhandzwini na munhu kutani a byeriwa mhaka ya ku ri mali ni ta ku nyika timovha hi leti yindlu yo khandziya na kambirhi leyi mara nkarhi wa wena ni hava munhu yaloyo a swi bela mava ku ye solonga u nyika mali ye solonga u nyika yindlu ye solonga u nyika makhadi ya wena ni dya breakfast ya mina in Italy ni ba lunch in New York ni ba dinner in Dubai ni shopa
you know, hila ni shikota ka kona, then my life is fine. No, no, loko uri murhandzi wa serious. Chumu lowu kulowu dingaka murhandzi wa wena inkarhi. Inkarhi. Leswin'wana leswi, hi hina vapfumeri, hi tikombaka hi ri kahle hikuva a hi katekisa mara hi nga ri na nkarhi na yena. Mara, loko hi vulavula hi rhandzu ra hina na vanhu lava hi rhandzanaka na vona, nkarhi a wu lava. Wa vula n'wansati ku busy ngopfu. Nkarhi wa mina yi nga ka wu kona la. A ni busy ni tirhela wena nsati wa mina ku ku vana swakudyela ndzhaku sweswo swa ku tirhela mina na swi vona. Mara wu busy ngopfu. Nkarhi wa mina a wu na wona. Muyisi la rhandzekaka, ni ringeta ku tirhisa those analogies, swikombiso sweswo ku la ku ku komba ku ri wena u rhandzana na Xikwembu wena. Loko ku ri eka rhandzu ra wena na murhandzi wa wena, nkarhi u wu veka mahlweni. U ri yini hi Xikwembu? Loko xi ku a wu na nkarhi na mina we, u ri yini? Why swi nga ku tlhavi? Ku fanele swi ku tlhavisaka hi swona hambiloko munhu a ku nyika yindlu, a ku nyika a veke ti-TV letikulu, a ku nyika timovha, a ku nyika na mali. U ku mali ya wena na yi vona, yindlu ya wena na yi vona, timovha leti na ti vona mara ni lava nkarhi wa wena. Why na Xikwembu hi nga vuli? Ku Xikwembu xa mina ni pfuni. Loko kha wu ni nyika leswi hinkwaswo ka swona, ni prioritize, ni veka number one nkarhi wa mina na wena. Hi tivana Jesu, hi bula, hi bula, hi bula. Swi na matimba leswi mingisi la rhandzekaka, swi na nkoka leswi. Mara a hi mahlweni. Jehovha u lava nkarhi wa wena. Jehovha u lava u n'wi khensa. Jehovha u lava u n'wi dzunisa. Jehovha u lava u n'wi gandzela. Jehovha u lava u n'wi tiva. Jehovha u lava ku vekisa, u lava u vekisa nkama, u tikomba ku serious hi marhandzu ya yena na wena. A hi tlhelela ni nga komba kona loko hi ze hi tala. U endla mhaka leyi ku la ku kombeta vana va yena Jehovha leswaku ku n'wi tiva swi na nkoka. Ku hlangana kwihi leswi swi vulaka wa ku vulavula hi vo Antiochus Epiphanes. Ni te loko hi tlhelela ndzhaku ku pfuna hi hosi. Jehovha u tshame eka khoti ya yena. A vitana swivumbiwa leswi swi pfumeriwaka eka khoti ya yena. A humesela project. Hikuva a tiva hinkwaswo ku ri 368 wa malembe from lava nga kona ku ya le mahlweni, around 167 wa malembe, Yesu a nga se tswariwa a nghena officially tanihi n'wana wa munhu a ri Xikwembu a helerile. Sathana u ta lwisana na vutivi bya Xikwembu. Sathana u ta lwisana na ku gandzela ka Xikwembu. Mara vanhu lava va nga ta hlula, lava tivaka Xikwembu xa vona, lava tivaka Xikwembu xa vona, va ta hlula, va ta tiya kutani va tirha. A ni lava ku hi tsundzuka mhaka yaleyo. Eka mithini luwa a nga va na wona, vuserious bya yena ha byi vona. Hi ku u humesela project leyi nga ta humela hi ya 167 BC, 368 wa malembe nkarhi lowu nge se fika. Ku rhumeriwa na Gabriel, the archangel, loyi ntsumi leyikulu leyi ntirho wa yona ku nga ku fambisa mahungu ya tilo hinkwaro. A va rhumisanga swintsun'wana leswintsunini, va rhumise yena lonkulu eka timhaka ta mahungu leswaku vana va Jehovha kumbe vanhu va Xikwembu va ta tiva leswi va nga ta lwa na swona, va ta tiva mandlela ya lowo biha. But number three, va ta tiva xitshunxo lexi va nga ta xi tirhisa ku va va hlula lowo biha. Ene xitshunxo xa kona i dyondzo leyi hi dyondzisaka, ku tiva Xikwembu. Kombela ku hlaya vhese leyi nakambe kutani hi ku xengetela ka yena u ta tikokela lava tlulaka xinakulobye. Kambe tiko kumbe vanhu lava tivaka Xikwembu xa vona va ta tiya kumbe ri ta tiya ri tirha. Hi Xinghezi ri, but the people that do know their God shall be strong. Va ta tiya and do exploits. Ku endla ti-exploits, ku endla swilo leswi swi bulukaka. Muyisa ra rhandzekaka, Xikwembu xi lava ku endla swilo swo ka swi nga tolovelekanga hi vutomi bya wena. Mara xi ku lava exihundleni xa mukongelo, xi ku lava evukoneni bya xona leswaku mi ta kota ku kombana matimba na tintswalo na rhandzu ra xona leri nga riki na xipimelo. Hi vule hi mhaka leyo a hi nanguti dyondzo ya vumbirhi leyi kombetaka vuserious bya Xikwembu ku va xi tiviwa. Famba na mina muyingiseri rhandzekaka ebuku ya Matewu chapter 16. Eka Matthew chapter 16, lava ku hi hlaya verse 13, ta hi hlaya then hlamusela
mahungu ya le ndhaku the ku twisisa vudziko na vu anamo the profundity and the seriousness of this text kuta loko Yesu a fikile tikweni ra Caesarea wa Philip a vutisa vadyondzisiwa va yena aku vona vanhu va ri n'wana wa munhu i mani ke vakwe ka yena van'wani va ri u Yohana mukhuvuri van'wani va ri u Eliya van'wani va ri u Yeremiya kambe un'wana kumbe un'wana wa vaprofeta then verse 15 yi ku a ku eka vona n'wina ke mi ri ndzimana verse 16 kutani Simon Petro a angula a ku u Kreste n'wana wa xikwembu lexi nga lexi hanyaka now ndzimana leyi vundzhaku bya yona hi lebyi landzelaka muyisi la rhandzekaka kusuka a Yerusalema ku ya eCaesarea wa Philip i 245 kilometers loko ho xi languta hi mpfhuka ni vulavula ni ri giyani aka GCR kusuka la ni nga kona ku ya pulukwani it's about 159-165 kilometers depending ka ku u va kwihi ka phati ya pulukwani kusuka pulukwani u ya mukopani is around 60-65 kilometers so loko wo ngetela laya wa fika ka mpfhuka lowu hi ndlela yin'wana kusukisa Jerusalema ku ya aCaesarea Caesarea wa Philip a ku ri mpfhuka wa ku famba hi milenge kusuka giyani u ya mukopani roughly plus minus Yesu a famba mpfhuka wolowo hamba famba hi donki hamba famba hi milenge mara u fambile mpfhuka wolowo a ya ndhawini leyi vitaniwaka Caesarea Philip hi Xinghezi Caesarea Philip hi Xitsonga Xichangana. Why Caesarea Philip? Caesarea Philip i ndhawu leyi xikwembu lexi a xi khongeriwa kona the demonic god leri a ri gandzeriwa kona a ku ri xikwembu lexi a xi ri hybrid a va khongela dimoni leri a ri ri na nhloko ya mbuti ri ri na miri wa munhu lava va landzelerisaka ka timhaka ta vo Illuminati va ta ni khoma kahle la ka the goat la number 2 ndhawu leyi a va khongela kona a ku nikeriwa vana mhaka ya abortion ku nikeriwa vana va dlayiwa kwalaya number 3 vavanuna na vavasati a va ya kona fomintsakontsako yale ya vatswatsi manito vatswatsi ba swi endla hi ku hambana na hi ku fanana ka swona mara ku ya mahlweni a va tlhela va endla mitsakontsako yale ya vatswatsi va endla na swiharhi swi endleriwa ku aphiza swi endleriwa ku dunga dimoni leri swi endleriwa ku nyika migandzelo eka dimoni lexi a xi nga tsakisi Yesu i ti-claims kumbe ku teka vun'wini bya ku va dimoni leri a ri ti vitana I am who I am a ri ti vitana ku hi yena loyi a nga yena a ri tirhisa xidlodlo xa Yesu eka Exodus 3 verse 14 loko ka verse 13 muxe a ta va a vutisile marito lama landzelaka Exodus chapter 3 verse 13 kombela ku hlanisa ximarito ra xikwembu yiri kutani muxi a ku eka xikwembu wa swivo loko ndzi ta famba eka vana va Israyele ndzi va byela ndzi ku xikwembu xa vatata wa n'wina xi ndzi rhumile eka n'wina vona va ku eka mina vito ra xona i mani ndzi ta ku yini eka vona then nhlamulo yi ta leyo duma la ka verse 14 xikwembu xi ku eka muxe hi mina loyi a nga yena I am who I am. I am that I am. Ishiyeveru, ichiach aser ichiach. Ishigiriki, ego, I mean. I am who I am. Kambe, shiku, utavurisa sheso eka vana ba Israel. Uku, loyi anga kona unzerumi. I am has sent me unto you. Loyi anga kona uni rumile lava ku vuyelela just verse 14 hi xichangani xa 1989 undushele ya bibele xichangani xa 1989
yiri laka verse 14 la. Kutani Xikwembu xiku eka Moshe, ndzi loyi ndzi nga yena. Xengeta xiku, utaku ka vana ba Israele, la vuriwaka ndzi yena. Unzi rumile eka n'wina. La vuriwaka mani ndzi yena. I am. La tshama ka ri kona. Loyi a nga riki na tolo, a nga na mundzuku, u hanya ka sweswi. Unzi rumile. I am. Loyi, ndzi loyi ndzi nga yena. I am who I am. Unzi rumile. So, dimon leriya, leri malembe ndzhaku Yesu a nga se vonakala, a ri vitaniwa Caesarea Pen. Pen, ku nga ri mintsu ra rito panic. Rito panic hi Xinghezi i rito leri hi nikaka rito ku chava. Hi ndlela yin'wana dimon leriya a ri fuma hi ku chava. Ku chava hi ku vula ka nandza wa hosi muapostolo Sibusiso Khoza. Ku vitaniwa the second nature of the devil, ntumbuluko wa vumbirhi wa nala lowo biha. The English writer and the great goalkeeper ya Ngilandi avula marhlama aku kuchava is the frequency, David Icke, kuchava is the frequency of control. Kuchava I gandlati la Satan alawulaka kona. Twane ming say dimoni leri a ri fuma hi kuchava. Dimoni leri a va pfindlusa matimba ya rona hi ku ri nyika mugandzelo ya mintsako ya vatswatsi. Va swi endla hi ku hambana, wanuna na wansati va swi endla hi ku fanana, wansati na wansati na n'wanuna na wanuna va tlhela va swi endla na swiharhi, a ku bihe ngopfu ndhawu leyi. Ku tlhela ku nyikeriwa vana ti-abortion a swi endliwa kwala, ku tlhela ku tshama ku ri na ndzilo lowu nga timeki va kha va hisa vana vusiku na nanhlekani. Yesu a famba 245 kilometers ku ya dila na dimoni leri. Ene strategy xa yena, mandlelo ya yena, a ku ri ku humesela loyi a nga yena. Hey, va n'wi tiva ku hi yena loyi a nga yena. Ku fika laha Yesu a vutisa ku xana vanhu va ri ni ndzimani. A swi boheka ku a swi endlela ndhawini leyiwani ku va kota ku dila na dimoni leri. A dila na rona hi nhlavutelo wa ku hi yena mani. Vanhu va ri ndzimani. Then va hlamusela va dyondzisiwa va ku va ri wena u Yohana, van'wani va ri u Eliya, van'wani va ri hi wena Yeremiya kumbe un'wana wa profeta. A ku n'wina, n'wina mi ri ndzimani. Petro hi nkarhi wolowo a kuma nkateko, tintswalo na moya lowo kwetsima, a hlavuteriwa loyi Kreste a nga yena. A vula mhaka leyi. Dan Simon Petro hlamula ku u Mesiya hi xiGreek, you are the Christos hi xiHeberi, you are Hamashiach, Yehoshua Hamashiach, Yehoshua Hamashiach, Jesu la ponisaka Kreste hosi. Loko a vule mhaka yaleyo Yesu a yi dlayiseta a ku Yesu a hlam u katekile Simon n'wana yona hikuva a hi munhu wa misava la nga ku pfuletela sweswo kambe i tatana wa mina la nga matilweni. Hi makwerhu, mhaka leyi hi nga ku yi dyondziseni i nkateko ku yi twa, na ni yi vuli hi ndlela ya koti ku kumuxa, mara ni vula hi ku twisisa ntikelo na vuserious bya yona eka ku dyondza Xikwembu kumbe eka ku dyondza hi Xikwembu. Loko wo thumba nhlavutelo wa loyi Kreste a nga yena, a wu nge rhurhumeli hi xiyimo lexi u nga ka xona. A wu nge rhurhumeli emahlweni ka vusiwana. A wu nge rhurhumeli emahlweni ka mavabyi. A wu nge rhurhumeli emahlweni ka ku nyenyiwa. A wu nge rhurhumeli emahlweni ka ku tshikeleriwa. A wu nge rhurhumeli emahlweni ka ti-abuse. A wu nge rhurhumeli emahlweni ka the bullies, because u tiva loyi u nga yena, mara u tiva loyi u nga pfumela ka yena. Wa n'wi tiva Yesu. Lava tivaka Xikwembu xa wena va tiya kutani va endla leswo buluka. Va tiya va tirha. Va tirha meaning ku va na progress evuton'wini bya vona. Swilo swa endleka vuton'wini bya vona. Swilo swa humelela vuton'wini. Je swi le ku endlekeni vuton'wini bya wena. Je swi le ku humeleleni vuton'wini. Ku nga va ku khwekele kwihi. Kumbexana ku khwekele mhakeni ya vutivi bya Xikwembu. Hi tiva swo tala, mara hi vekisi nkarhi ku tiva hi Xikwembu xa hina. Loko wo va u ningisela u ri wanuna laa nga katekisiwa hi nsati, ni kombela ku ku tsundzuxa ni kha ni hlamusela mhaka leyi.
Tiva nsati wa wena. Be a student of your lover. Tiva nsati wa wena. Loko wa umpfumeri uni yingisela. Ni huma ka swa vana na vasati tiva xikwembu xa wena. Unge rhandzani na munhu unga lavi ku n'wi tiva. Unge rhandzani na xikwembu unga naveli ku kula u xi tiva. Loko u xi tiva Yesu uri u katekile. Hiku ahimsava ahimunhu wa msava la pfuletelaka mhaka leyi. Kambe i tatana la nikaka nhlavutelo wa ku hi yena mani. A nika nhlavutelo hi ofisi ya n'wana. A nika nhlavutelo hi ofisi ya n'wana. Sweswo swi endla Yesu a vula Marta lama ka verse 18. Kwalaho ndziri ka wena u Petro. You are the Petro u ribye. Kutani ehenhla ka ribye rero. Ndzi ta aka kereke ya mina. Kutani hambi wu ri ntamu wa rifu. Wu nga ka wu nga ri hluli. Xinghezi yi ri and the gates of hell shall not prevail. A tigedeni hi nkarhi wa khale a ku ri laha vakhalabye na vakulukumba va tiko a va tshama kona a ku ri khorhweni ya kona va boha timhaka ta tiko. A ku ri palamente hi rimela namuntlha a tigedeni. Jesu u ri loko wo thumba khomele mixer loko wo thumba nhlavutelo u kula ku kuleni ka Yesu na swiboho na khoto na palamente ya tihele yi nge ku ndli nchumu. Palamente ya tihele yi nge ku ndli nchumu. Loko u zo khoma mhaka leyi hi vulavulaka hi yona a ku na nchumu lowu nga ku yimaka emahlweni ka wena. U nge xikanakani xikwembu lexi. U nge xikanakani u ta xi tshemba makwerhu. Xi ti vonakarisa. U ta xi tshemba xi ti kombeta. Ku fana na n'wana loyi a vulaka ku papa mina na ndwe byi ta ba papa wa wena na ndwe. Papa wa wena va wela le na ndwe. Then u ya yi twa mhaka yaleyo. Ko va ku a hi promote nyimpi. Mara loko u yi twa u ri mutswari ku ya n'wana wa mina xa ni tshemba. Loko wa swin'wana swi nga swa ku banana wa kombeta ku himpela ni papa loyi a ti kotaka. U ringeta hinkwaswo ku ku tshemba ka n'wana wa wena eka wena a ku wele hansi. Na ku hlohlotela namuntlha na xikwembu xi ri n'wana nga ni tshembi u ti bumabuma hi mina. U endla ku fana na Davhida loko nga swi tiku swiendlisiwa kwini. Jehovha i murisi wa mina. Me ni nga ka ni nga pfumali nchumu. U ni fambisa madyeni ya rihlaza. A ni rhulisa kusuhi ni matla yo rhula. Ni lava ku yi endla ni kha ni yi inanala. Leswaku ni kota ku khoma marito lama. Jehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu. U ndzi fikisa emadyeni ya rihlaza. Hi mani landza xichangana xa 1929. Yehova muri somle ndzi nga pfumali nchumu. U ndzi wisa madyeni ya rihlaza. U ndzi fambisa kusuhi ni mati layo rhula. U hanyisa moya wa mina. U ndzi fambisa tindleleni leto lulama. Hikokwalaho ka vito ra yena. Ni loko ndzi famba nkoveni wa ndzhuti wa rifu. A ndzi chavi ku biha ni kun'we. Hikuva u na mina. Kumbe u yi hlaya ku. Hikuva u na mina. Swa hambana sweswo eka ririmi ra mamani. U na mina swi vula ku u vulavula kha u vulavula ha yena. Mara hikuva u na mina u vulavula u byela yena. Matsalwa lama ma pfumela sweswo hinkwaswo ka swona. Whether u tibuma u vulavula ha yena kumbe u tibuma u byela yena u amukelekile. Mara wa yi twa loko yi ya hansi it narrows down to a personal conversation with God. Yi ya hansi ka ku vulavula na yena. A ndzi chavi ku biha ni kun'we hikuva u na mina. Nhonga ya wena hayi nhonga ya yena se u vulavula na yena. Nhonga ya wena. Ni nxongotelo ra wena hi swona leswi ndzi tiyisaka. U ndzi dekela tafula kumbe u ndzi dekela tafula emahlweni ka valala va mina. U totile nhloko ya mina hi mafurha kumbe u totile nhloko ya mina hi mafurha. Kutani ndzheko wa mina wa khapakhapa. Twana. Verse 6. Kunene ku kateka ni tintswalo. Vunene na tintswalo swi ta ndzi landzela hi masiku ya ku hanya ka mina. Kutani ndzi ta tshama endlwini ya Yehovha hi masiku hinkwawo. Sweswo swi vuriwa hi munhu loyi a nga ku tibumabumeleni hi xikwembu lexi a xi tokoteke, hi xikwembu lexi a xi tivaka, hi xikwembu lexi a xi rhandzaka. Na ku hlohlotela hi vito ra Yesu. O n'wi tivi muyingiseri rhandzekaka. U nga n'wi kanakani, u n'wi vona a ri xikwembu lexi tshembekeke. Simon Petro a kuma nhlamulo. A kuma nhlavutelo Simon Petro ya ku lo hi yena the Christos. Rito Christos ri hlamuseriwa hi tindlela timbirhi hi ku dyondza ka Bibele. Number one,
Christos. The root word krio. Rarito Christos. Irito lerublaka kutota. To smear. Number two rubla, to rub with oil. Ku rub by oil. Number three shubla, to paint with oil. Kutola, ku raba, na kupenda. Krio, Christos. Rubula, the anointed one. Mutotiwa. On a different level, ra pumerok samseriwa as the anointed king. Os. Petro, ubula martia ku creste. Yeso, hiena creste. Yeso, hiena hos. Kamong in fumele ku tlhahla maka ya hos jaena loko molo go tsima o ikotisa hita ya mahlena yena vigler tak. Mara maka ya kuva ari hos. I maka le inga lwisiwa ngofu. Na loko a yimile emahlweni ka Pilato hi nkarhi wa ku vambiwa ka yena a ri kusuhi na ku vambiwa u vutisiwe xivutiso lexi hi byeli njhe hi wena hosi ya mayuda ke loko va ringeta ku n'wi hlekula ni le ku n'wi hlekuleni ka vona a va vulavula ntiyiso va belela planga va veka le ku ri xihehlo xa yena twa Yesu Kreste hosi ya mayuda swi vuriwa hi xilatini swivuriwa hi xigriki swivuriwa na hi xiheveru swi tsariwa hi ti-language leti a ti ri ta matimba hi nkarhi wa vona leswaku tintlhari ta magrisi ti n'wi tiva leswaku Yesu Kreste hi yena Kreste na vadyondzi na varhandzi na vagandzeri va Jehovha va tsundzuka loko va languta xihambanweni hi yena Yesu Kreste hosi ya vayuda Jesus of Nazareth the King of the Jews na lava ma va rimlera hloniphiwa ngopfu hi nkarhini luwa malatini na wona ma kota ku swi tiva hi ndlela yaleyo mhaka liya ku i hosi yi lwisiwe ngopfu Yesu a ta ta paluxa vuhosi bya yena eCaesarea Philip ku lwisana na ku crusha demoni leri Caesarea Pen demoni leri ra Satan lera ku fuma hi ku chava demoni leri a ri aphiziwa hi mandlela lama ni nga ma hlamusela a tata yima kwala a kombeta ku hi yena mani hi makweri ku tiva xikwembu ka hlulela ku tiva xikwembu ka hlulela vanhu lava va nga tikweni na munyama va nga va twisa dyondzo leyi van'wani va vona ku antswa ku tlula an average believer why because loko u vula etikweni na ximoya ku Yesu Kreste loko u vula etikweni na ximoya ku ni tiphutsela hi ngati ya Yesu loko u vula tikwena ximoya ku ni ti khavhara hi ndzilo wa moya lowu kwetsima sweswi u swi vulaka swa humelela lava va nga va loyi va nga dzika eka tiko ra munyama loko va ku languta va vona leswi u nga swi vula ko va hina vapfumeri hi talaka hi nga swi pfumeli hi tlhela hi nga swi tirhisi ku ve i swilo leswi swi nga hi pfunaka ku ya mahlweni na ku vula mhaka leyi nkarhi wa minawu se u fike emakumu ni ri n'wi tivi u ta tiya n'wi tivi u ta hlula n'wi tivi swi ta famba kahle nkarhi wa mina fike makumu loko u lava ku hlanganisana na mina riqingho ra le nyongeni i 0724685659 0724685659 loko u nga ri na kereke khongela ka yona ni lava lava nga riki na kereke va nga yeki kerekeni lava vona valava loko u ri na kereke yena kerekeni ya wena loko u nga ri na kereke khongela ka hlangana na mina Kingdom Worship Center International Church hi vitana a place where worship Beth Miracles kona kwala 14 kegena tshava ya mangombe 7 ya ndavezita chavalala kona kwala tikweni ra vanhu va ku tirhandza vanhu va kota ku yima va ti endlela swilo swa vona vanhu va ku titirhela vanhu vo saseka va timbilu ta kahle hlangana mina hi sonta 9 o'clock na mixo hlangana mina also na hi wavunharhu hi 6 o'clock hosi xikwembu xo katekisa ni tlherisa tintambu back eka tsaki n'wahon'wana ni kha ni ku nyika risimu leri hosi xikwembu a katekisa shalom

Solo win. Me colo guana, me colo guana.

impela va ku hi ta tihanyela hi xikhongelo risimela ri khasuka kahle swinene eka swiyimbeleri swa hina mingisera wa mina gospel silina famba kahle na bongani va ku moya wanga famba na n'wina ka ta tihanyela hi xikhongelo kambe swi tani mingisa ya mi khensile eka n'wina hinkwenu hi nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle va lava va ku ri pastor Matimba Power va kha va nyika kahle ri tirha xikwembu eka ra namuntlha sika ka awara ya vumbirhi ntlhanu wa tivile se mingisa mi kube kahle ku nga awara ya ntlhanu eka n'wina hinkwenu va ku mi kha mi yingisela eka nkarhi wa sweswi swi tiveni leswaku himpela hi le ka GCR FM rito ra rixaka hi famba na n'wina kahle hinkwakunkwaku lomi va ku mi kha mi ri kona vula nakambe kha ku we are the voice of the nation i sonta namuntlha mingisa ra mina hi khensa lawa matimba hinkwawo hi lo twero vusiwana a swi nga bohi himpela kambe ke ya ku twero vusiwana ka hina swa hi hanyisa swa hi sirhelela hi va na matimba lamantshwa lama hi va ku hi kha hi kota ku ma tirhisa ku khongela lawa matimba hinkwawo tidyondziseni ku va hi kha hi swi tiva leswaku himpela xikhongela xi na nkoka hi xona xi hi sirhelelaka hi xona xi vaka na hina hinkwakunkwaku lomu hi va ku hi kha hi ri kona swi kahle na ku va hi kha hi dyondzisa vana lava ha ri ku lava ntsanana ku va va kha va khongela hambi sweswo swi ntsanana ku va kha va khongela marito lama mantsanana mambirhi manharhu hi wona ma va ku ma kha ma tlhela ma n'wi dyondzisa ku ina a rin'wana na masiku loko se va va na mindyangu ya vona ku va va swi tiva leswaku himpela evuton'wini hi hanya hi xikhongelo mingisa ra mina va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu hinkwakunkwaku laha mi va ku mi kha mi ri kona n'wina ma ha ku hi kumaka swi tiveni leswaku hi kha hi ku we are the voice of the nation hi fika kahle eka awara ya ku hetisela awara leyi va ku hi kha hi khomela kahle mingisa ra mina xiphemu lexi xa ku va hi kha hi kuma kahle hi langaka nambaro ku fiwa number 1 ku ya fika kahle number 10 leyi nga ta yi kha yi langile mingisa mi leyi va ku yi kha yi mi khomele kahle risimu kambe ka nkarhi wa sweswiwani a hi kumeni risimu sahle ngopfu ka Cape Town Pro va ku yimani hi milenge hina hi khandzela lowa matimba hinkwako ku fanele ka nkarhi wa sweswiwani ka nongonoko hina hi yime hi milenge hi kha yi n'wi khensa i nkarhi wa ku cina laha a ndzhaka risimu leri mina n'wina yi ta yi kha yi langa kahle number 1 ku ya fika kahle ka number 10 nomboro leyi va ku yi kha yi khomele kahle tinsimu tiphinene

0: njhani mambo hosi yanga himpela a u hundzuki wena xikwembu xanga u hi sirhelela u hi kotisa hi masiku ni mikarhi risimu ra ri suka kahle eka worship house mingisarajisara fm ka tin'wana ta tinsimu leti kumbe tinomboro leti vayingiseri va hina va va ku va kha va hi langele tona makumembirhintsevu wa timina yasa kube kahle awara liya ya ntlhanu na hambi amukela nakambe hi le ka nengonoko sanga gospel revival kwala ka jisara fm rito axaka 3-6 yi ri ka awara ya ku hetisela ka ha ri yena ntsaki ngohon'wana n'wina mahaku hi kumaka hambi amukela n'wina hi nga suka swi nga kwele ka awara leya nharhu na khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya a hi kumeni riqingho laha jisara fm na muamukela
1: n'wi
0: ahe kokwani gavi
1: hi pfukapfuke khale vulavulini ni nike

I found it.

Madyambu lamanene hi vito ra hosi ya hina Yeso Kreste wa Nazareta. I sonto nakambe aka awara ya ntshunxeko 1800 hours ku fika 1900 hours eka siku ra namuntlha mi ta va ma hlanganile nakambe i Pastor Jeff Mfundhisi Ngoveni kusuka ekerekeni ya AFM Central Daniel Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Vamakwerhu lava ku ta nyika xitsundzuxa leswaku a hi veni ni karhi hi lunghisa swo tsalela ka swona, a hi lunghiseni tibibele ta hina lava hi tirhisaka tifoni, a hi lunghiseni tifoni, a hi lunghiseni hinkwaswo swa ku rhekhoda meseji. Xikwembu xi hi pfuna leswaku hi nga luzekeriwi hi mahungu lama hi nga ta va hi mi khomele wona eka mixo wa siku ra namuntlha. Swi tiva leswaku mi le ku hi yingiseleni aka swihondzo swa ku hambanahambana ku ya hi laha munhu a tshamaka a ri kona. Se a hi ngheneni, a hi veneni karhi hi prepara. Lava xavaka ti-airtime a hi xaveni, lava hi yingiselaka hi audio streaming vanani mi karhi mi lunghisa data na hinkwaswo leswaku hi ta va hi ri swin'we hi nga tshuki hi chupukelana moyeni. Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa kwala mi yingiselaka mi ri kona, muyingiseri wa GCR FM.

Alright ke. Hi vuya nakambe. Mahafamba na Pastor Jeff aka awarian tshuxeko eka GCRFM. Amilanguta, milangutile kwala mi languta mi yingisela ku miri kona kusuka etindhawini ta ku hambanahambana. Masiku nyana ndzhaku loko hi ri haleni hi kume ku hi na vayingiseri va ku huma Avenda laya va Thoyandomi karhi mi hi yingiserile eka nongonoko wa hina wa awara ya ntshuxeko. Vanhu va fowuna va ri Pitori, vanhu va fowuna va ri Rustenburg, vanhu va fowuna va ri suka va ri tindhawini ta ku hambanahambana. Na namuntlha ha ta tlhela hi nyika chance eka muyingiseri kusuka etindhawini hi ku hambanahambana ku va mi hi fowunela eka phone leyi mi hi tivaka swinene ya 060-887-5942. 060-887-5942. Muyingiseri, hi lava leswaku wun'wana na wun'wanyani eka madyambu ya siku ra namuntlha i nga hundziwi hi mahungu lama Xikwembu xi nga ku khomela wona. Siku ra namuntlha i ya leswaku wena u ntshuxeka eka hinkwaswo leswi ku boheke, eka hinkwaswo leswi hlanganahlanganisaka miehleketo ya wena, ku tiva leswaku Xikwembu xa ku rhandza. Kusuka etindhawini ta ku hambanahambana lomu va ku mi ri kona, ni pfumela leswaku hi nkarhi wa ku fana na lowu se mi ready, mi lunghisini swo tsalela ka swona, mi lunghisini swo rhekhoda aka swona. Sweswi i nkarhi wa ku hi nghena swin'we muyingiseri wa GCRFM hi ndlela leyi u yi yingiselaka hi yona. A hi ku tekeli hansi. Namuntlha futhi u nge dyi mahlanhla, wena u hlanganile na mfundhisi Jeff aka kereke ya Central Daniel AFM ku huma eka Daniel. Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa. Eka madyambu ya siku ra namuntlha makwerhu, ni lava leswaku hi ya hi ya vhakachela mhaka yin'wanyani leyi yi nga rhekhodiwa ebibeleni kusuka eka buku ya Johana chapter number 5. Hi lava ku hlaya verse ya 7 ntsena, mara Xikwembu xi ta hi pfuna. Hi lava leswaku hi va na nkarhi wa ku yi hlamusela yi ri hinkwayo yi helerini. Hi pfumela leswaku Xikwembu eka nkarhinyana lowu hi nga na wona, Xikwembu xi ta hi pfuna leswaku hi kota ku fikelela mani na mani laha a tikumekaka a ri kona. Xikwembu a xi hi pfuneni muyingiseri wa GCRFM. Ni lava ku yi sunguna ku yi hlaya hi ririmi leri hi nga ri tolovela ra Xichangani. Van'wanyana va ta ku hawa i ririmi ra Xitsonga, mara namuntlha hi tangi hi tona haleni hi lo ta ntsena a timhakeni ta rito ra

0: kwembu loko nikari neri a kolomia makaya na kolomkolomu kumeka ku neri kona andza ka loko nitile ka GCR mavhiki mangari mangani la manri haleni ni hlangane na vayingiseri va ku tala va kari va ku mfundisi a mi hi rivele hi mhaka ya ku letikweni leni huma ka rona I ku hlangana ka machangani na lava ku vulavula ririmi ra xilovedu va ku mi nga pfi mi hoxanyana na xilovedu ka se mi lo hi rivala ke se ni ku ha-a a ni mi rivalangi mi va mina na namuntlha vamakwerhu ni tshembisile leswaku loko ni tlhela ni vuya ka GCR ni ta mi tsundzuka xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa hi karhi hi mi yingiserile ambebule hi mi yingiserile mi yingiserile kusuka na le xikhimini xikwembu a xi hi pfuneni se ni lava ku sungula ku hlaya makwerhu kwalaho nga kona rito ra xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi John chapter 5 kumbe Yohana 5 verse ya 7 yi hlayeka hi ndlela leyi muvabyi a hlamula a ku hosi a ndzi na munhu ku ndzi nghenisa evuhlambelweni loko mati ma ha ku pfindluka kumbe ya ha ku pfindlusiwa kambe ka ku loko ndza ha ya kona un'wana a ndzi rhangela a ngirimela verse 8 yi ku Yesu a ku eka yena pfuka u teka masangu ya wena u famba verse 9 kutani hi nomu lowu munhu loyi a hanyisiwa a teka masangu ya yena a ti fambela kambe siku rero a ri ri ra sabata kwalaho nga kona muyingiseri wa GCR pfalanyana matihlo hi ku khongela xikwembu katekisa ku hlayiwa ka vito leri hi vito ra Yesu amen laha hi nga hlaya kona vamakwerhu rito ra xikwembu ri hi kombeta leswaku a ku ri na n'wanuna loyi a vabya kumbexani a nga tshama malembe leyo tala a karhi a vabya yi ri bibele hi masiku a tikuma a ri ka xihlovo lexi a ku vuriwa leswaku mani na mani loyi a nga le xihloveni loko ntsumi ya xikwembu yi ta yi fika yi pfindlusa mati lawa loyi a nghenaku ku sungula a ku va ku ri yena a horisiwaku swi nga khataleki ku i vabya vuvabyi bya njhani swi nga khataleki background ya yena swi nga khataleki na ku i mudyohi wa ku fika kwini but the only principle leyi a yi tirhisiwa a ku ri ya ku first in hi yena a horisiwaku bibele yi ri kwalaho a ku ri na wanuna loyi a tshame kona for 38 years a karhi a rhangeriwa a hi ku tsariwangi bibeleni mara no swi hleketa ku un'wana na un'wanyana loko mtsumi ya ha ku pfindlusa a ti tlula ti nghena ndzeni ku a hi wena wo sungula a wu ta swi vona hi loko i nga horisiwangi ku loyi hi yena wo sungula a swi vona hi loko a horisiwini ku ni va rhangele hinkwavo n'wanuna loyi a nga vangi na nkateko for malembe ya ku ringana ka 38 bibele yi ri hi rin'wanyana ra masiku Yesu a hindza hi kona kwalaho a fika a kuma n'wanuna loyi a swi twa mbilwini ya yena ku n'wanuna loyi i tshame malembe la yo tala bibele yi ri a ku ka yena a ku u lava ku horisiwa na wena vuxana bibele yi ri n'wanuna loyi a hlamula hi ku ya hi logic leyi tirhisiwaku hi mani na mani a ku heyi a ni na munhu loyi a ni hoxaku andzeni ka vuhlambelo leswi vulaka ku n'wanuna loyi a pfumela andzeni ka mbilu ya yena ku loko o va a nghene vuhlambelweni ro sungula u ta horisiwa se bibele yi ri Yesu a swi vona ku munhu loyi i hete nkarhi wo leha a tshamini kwalayo bibele yi ri n'wanuna loyi loko a ha ku heta ku vula ku a ni na munhu loyi a nga ni hoxaku avuhlambelweni Yesu a ku pfuka u teka masangu ya wena ka va loko n'wanuna loyi a pfuka ku kwala na kwalani a vheta a va a horisiwile ni lava ku ya dzima mixaxa amhakeni leyi hi nga yi hlaya eka madyambu ya siku ra namuntlha ni vulavula hikuva munhu a tikumela Yesu nkarhi wa yena wa ku hanya misaveni wa hari kona. Vamakwerhu, mhaka leyi ni lava ku yi tisa I ku aka vutomi bya siku na siku. Principle ya ku va na munhu yi tshama yi ri kona. A swi nge koteki ku I nga kuma swilo hi xihatla loko I nga ri na munhu loyi a nga ku hoxaka a swilweni. Yimani ni vula ni ku hi huma aka ti-backgrounds ta ku hambanahambana. Yimani ni sunguna hi ku mbula mhaka ya ku na kwala ni nga kona aka GCR FM. A ni lota hi nexe ni fika ni ku ni kombela na mina mini hoxa ni lava ku nghena. Swo vula ku anyone evuton'wini I fanekele I va I vone hi vanhu van'wanyani I karhi endla swin'wanyani. Se vanhu valava va swi vona va ku tshinelela kusuhani I sungula ku va munhu wa vona ivi va ta kota ku ta ku pfulela ti-channel. Ingaku ni ngo dyondzisa namuntlha na madyambu ni ku evuton'wini swa laveka aka tindhawu tin'wana na tin'wanyani ku vutomi byi ta ku fambela kahle ku va na munhu. Yimani ni vula ni ku evuton'wini bya mina loko ni karhi ni kula bava wa mina a ri mutirhi wa le timayini. No twa va karhi va vula ku ku na vanhu va ku tala lava nga hoxiwa etimayini hi mhaka ya ku va va tivana na mukhalabye loyi. Swo vula ku loko I huma aka tiko leri ku nga na munhu loyi a nga wa wena swilo swa ku pfulekela just because u na munhu kwalaya ndzeni. A ni lave ku vulavula hi tindhawu leti ni nga famba ka tona mara a ni ta nyika a practical example ku loko andhawini ko za ku nghena mihlovo wa vanhu vo karhi ti-chances ti le henhla ta ku vanhu va muxaka rero va tala ku hoxana hoxana. Yimani ni vula ni ku kwala hi chumayelaka hi ri kona a Giyani atikweni ra hina na le dorobeni no pfumela leswaku munhu wa kusuka handle ku sungune wun'we a ta ta nghena tikweni ra hina mara loko a tlhelela kaya loko a vuya wun'wani na wun'wanyani I ri naya a South Africa hi mhaka ya ku ku na munhu wa ka hina le South Africa le. Siku rin'wanyani loko ni karhi ni kula na hina hi dyondzini ku xambila hi ya swilungwini va Alexander va kona vanhu lava hi swi vonaka leswaku va na potential ya ku va nga endla timali loko vo tikuma va ri ematikweni ya le swilungwini kumbe amadorobeni mara nkarhi wun'wanyani va tsandzekisiwa hi ku a va na vanhu lava nga va nyikaka accommodation xa ku sungula. A ndhawini ya le kule van'wanyani loko I va languta va na potential ya ku they can earn a living atindhawini to fana na le timayini mara a va na vanhu lava va nga va tshinetaka kusuhani. A ka ha fani na nguva ya tolo na tolweni munhu o ti tekela beke a ti fambela a ku ni ta chika park station ni famba ni lavalava ntirho. Swa laveka ku munhu a va na munhu loyi a nga ta n'wi accommodate, a va na munhu loyi a nga ta n'wi nyika swakudya, a va na munhu loyi a nga ta n'wi introducer aka tindhawu. Se n'wanuna loyi hi nga hlaya hi yena la I ri a ni na munhu ni swi twisisa kahle leswaku loko a no va na munhu swi vula ku condition ya mina a yi ta va yi lunghini. A ni ta va ni hoxiwe khale a ndzeni ka mati na mina ni lunga mara nkingha ya mina I ku a ni na munhu. Yesu ako a swi twisa sweswo bibele yi ri a ku tlakuka pfuka u rhwala timete ta wena u famba. Mhaka leyi ya ni chuhisa swa tikomba ku Yesu a swi vona ku the principle leyi tirhisiwaka yi disadvantage ya vanhu van'wanyana hence Yesu a ri kona emisaveni a ku mina ni tile ku ta va munhu wa munhu wun'wani na wun'wanyani. Vamakwerhu ni tisa hungu ra ku tikumeli munhu a nga Yesu Kreste wa le Nazareta. Munhu loyi ni vulavulaka yena kumbe n'wanuna loyi a nga hlongoli munhu. N'wanuna loyi ni vulavulaka hi yena I amukela vanhu kusuka ka ti-groups hinkwato. N'wanuna loyi ni vulavulaka hi yena I amukela swingomantanda. N'wanuna loyi ni vulavulaka hi yena I amukela vafundhisi. N'wanuna loyi ni vulavulaka hi yena I amukela valoyi. N'wanuna loyi ni vulavulaka hi yena a nga pfali tinyangwa.
1: Wanuna loyi ni vulavulaka hi yena i amukela mani na mani as long as wena neta eka yena. A vula ni ku la ni tirhaka kona ni nge ku humelerisi mara ni lava ku vulavula hi ku loko ho va hi tivana kumbe xa tintsongwani ta mina loko to lava ti lava ku pfuniwa hi vukorhokeri byo karhi nkarhi wun'wanyana swi nga endleka ti nga foli la yeni makwerhu ti to fika ti fowuna ti ku hi mi vhakacherini hi tela ku ta mi xeweta se ni ti vitana ti nghena ofisini hambi layini yi lo leha kanjhani va tele ku pfuxela wa ka vona va tele ku pfuxela munhu wa vona ni va nghenisa ofisini hi tshama loko hi tshamini va ta vula va ku kahlekahle lexi hi tisaku yongere nengere principle ya vutomi a yi nge ku ni nga va tlherisa ni ku hi ma swilayi ni nga vheta ni va tela na swilayi ni va nyika na swona se ni va heleketa movheni va muka va famba because va na munhu andzeni vutomi lebyi hi hanyaka ka byona vamakwerhu swa laveka leswaku i va na munhu loko i nga ri na munhu ni tshameni ya tibenke ta ku hambanahambana lava nga na vanhu le tibenke leyi va ta ku siya layinini i sala yilo gapa va nghena ndzeni va pfuniwa va hindza va ku siya nyangweni i lo tani hi mhaka ya ku va va ri na vanhu andzeni. I am glad ni tsake ngopfu hi mhaka ya ku munhu loyi ni vulavulaka hi yena a nga Yeso Kreste i ve kona ka misava leyi a hanya ku fana na mani na mani a vambiwa xihambanweni a pfuka hi siku ra vunharhu a tlhandluka a ya tilweni sweswi hi vulavulaka a nga kona ka misava leyi i le kaya tilweni i lava vanhu lava nga ta n'wi hundzula vanhu va yena va ha ri laha misaveni hi ku timhaka leti hi vulavulaka hi tona hi vavhangeri va xikwembu timhaka leti hi vulavulaka hi tona a ti heleli ka ku twa ku nandzika a ti heleli ka ku driver timovha a ti heleli ka ku fuma laha misaveni kambe hi vulavula timhaka leti ti hi yisaka tilweni. Ni tsakisa hi van'wanyani va yimbelela risimu va ku eyethi ndhava a yi pheleli lapha i phelela emaphakateni yi ma ni vula makwerhu ni ku mhaka ya vukreste a yi heleli kona laha misaveni ha ha ta tlhandluka hi ya kaya tilweni. Yesu loko a tlhandluka i ri na famba ni ya mi lunghisela vutshamo ekaya ka tatana loko ni lunghisile ni ta vuya ni ta mi teka leswaku laha ni nga kona na n'wina mi ta va kona. Yesu Kreste is coming back u a vuya ku ta teka kereke ya yena mara ku laveka vanhu lava nga ta n'wi endla vanhu va vona ingaku na swi vona hi ku ku ta va na nkarhi lowu nga ta ya tilweni wun'wani na wun'wanyani i ta ya tihlamulela hi ta fika le loko ha ha jikajika Yesu i ta ku hi loyi n'wananga i le ku teni loyi a nga ni ndla munhu wa yena a ha ri misaveni na mina ni lava ku n'wi ndla munhu wa mina hale matilweni hi mhaka ya ku mhaka ya Yesu a yi helelilani ku na laha hi yaka kona na yona. Ni lava ku rhamba munhu loyi a nga si amukelaka Yesu tanihi mponisi eka vutomi bya yena ku hlawula Yesu i n'wi ndla munhu wa wena ndla na Yesu a va munhu wa wena eka hinkwaswo leswi u swi ndlaka. Yimani ni backup-a leswi ni swi vulavulaka hi matsalwa ma nga ri mangani rito ra xikwembu ri leswi ni swi vulavulaka hi matsalwa ma nga ri mangani rito ra xikwembu

nalava bangurwala bangunembeleta ivi Yesu anguhorisa hi ku bona ripfumelo ra vavanuna lava ikatekini n'wanuna loyi hi mhaka ya ku a ri na vanhu lava va nga n'wi yisa eka Yesu loko a ku ri mina na n'wina loko hi nga ri na munhu a hi ta va hi nga horisiwangi but just because a ri na vanhu lava va nga n'wi nembeleta i kote ku nghena a hlanganisiwa na Yesu bibele ya hina eka buku ya John chapter number 11 a leri a ri vitaniwa Lazaro a ku ri mingani wa Yesu kumbexani loyi a rhandziwa hi Yesu bibele yi ri vasesi wa yena Martha na Maria loko va swi vona leswaku mujahana loyi a nga ha pfukangi bibele yi ri va rhumela hungu ri ya fika aka Yesu ku munhu luya yi n'wi rhandzaka luya wa vabya va katekini va Lazaro va nga va na vanghani va ku fana na va Yesu loko se swi tika va vitaniwa ku ta va na nkarhi lowu matilweni loyi laha swi nga ta tika ku ta laveka munhu loyi a nga ta va a ri na munhu ndzeni ene loyi a nga ta va a ri ndzeni i Jesu ntsena va wa mina Charlie i ta va a nga ha ri kona mhani wa mina Beta i ta va a nga ha ri kona nsati wa mina Rebecca i ta va a nga ha ri kona mara loyi ni nga ta ya kotlana na yena le ku ta va ku ri Yesu loyi a nga ta ni vulavulela that is why loko swi fika eka mhaka ya ku endla Yesu leswaku a va munhu wa mina emisaveni I don't compromise hi mhaka ya ku na swi tiva ku eyethu i ndhava ne yami i ndhava a yi pheleli laha i phelela emaphakateni makwerhu rito ra xikwembu eka buku ya mintirho ya vaapostola hi leyi nga hi dyondzisa vhiki rin'wanyana yi vulavula hileswaku a ku ri na n'wanuna loyi a tekiwa hi masiku a ya vekiwa enyangweni ya tempela i katekini n'wanuna loyi mirekili ya yena kumbexani masingita ya yena ku horisiwa ka yena ku initiatiwa hi vanhu lava nga n'wi teka loko a ka a nga ri na vanhu lava nga ta n'wi tlakula na namuntlha loko ri hi ku a ta va a nga si fa n'wanuna loyi a ta va ha vabya mara a ku ri na vanhu lava a va n'wi rhwala va ya n'wi veka enyangweni ya tempele leswaku a ta kombela swihanyana let alone ku a va n'wi vekela yini but the fact remains a ri na vanhu lava a va n'wi tlakula yimani vutisa makwerhu ni ku who do you have i na mani wena evuton'wini bya wena hina hi tibuma hi ku hina Jesu wa le Nazareta Jesu wa hina wa nghena ka swiyimo hinkwaswo loko hi twa ku tikeriwa u nghena na hina loko swi nandziha u nghena na hina na loko swiyimo ingaku swa tika Yesu loyi hi vulavulaka hi yena u nghena na hina hi mhaka ya ku hi decidile na vutomi bya hina leswaku hi endla n'wanuna lava munhu wa hina emisaveni na loko hi fika matilweni hi mhaka ya ku yena yi ta vuleni vanhu va mina ku na xikombiso lexi ni tshamaka ni kha ni xikombisa ni ku lembe rin'wanyani vanhu van'wanyani va tingani va mina siku rin'wanyani va tiphuntisa va yima na mina enkosini loko hi ri nkosini va karhi va ku swakudya swa hela a ni tivi ku kumbexana a vo hleketa ku hi ta dya na mpfundhisi na mara mina loko ni ri mikosini a ni munhu wa ku rhandzarhandza ngopfu swa ku ya matafuleni ya vapfundhisi a mhaka ku ni byeriwini ku swi swekiwe endhawini yin'we va te loko va ha yimini va ku swakudya swi herini i nga ku na va twa timbilwini ta vona va ku hi ta dya na vapfundhisi loko se ku fika nkarhi va vona xinhwentani xin'wanyana xi ta xi karhi xi motlha xi fika kusuhi na hina xi khome plate xi khome na drinki xi ku hi leswi i swa wena va tibyela ku kumbexani wa ha ri ku teni i ta va neka na vona va kuma ku a swi tano mina hi mhaka ya ku se ni na munhu loyi ni nga n'wi hlomisa tanihi nsati swa ni olovela na loko ni famba the bottom line kumbexani mhaka ya xitori lexi i ku have somebody wun'wanyana yimbelela risimu a ku avuxeni munhu wa munhu munhu wun'wani na wun'wanyana.

ani ina vanhu ba yena yimani vulani ku loko wa ri kwalawo unga kona uri na vanhu ba wena na letilweni tilungiseli ku bana munhu wa ri kwala misabeni munhu loyi ni vulavula ku yena anga va mani loko ku nga ri Yesu Kriste wa le Nazareta loyi anga fa a tlhela a pfuka ni vitana vanhu kusuka aka swihondzo hinkwaso leswi muyingiseri wa GCR uni kumaka uri kona ku endla Yesu ava munhu wa wena unga fambi ntsena ku ya kerekeni a swi helelangi ku kuma swilo a swi helelanga mhaka yikulu eku en'wiendlini n'wanuna loyi ku va munhu wa wena na hi mhaka ya ku lava va nga na vanhu va vona swa va olovela swilo yimani ni vula kwala moyeni ni ku hambi ni la ku layicha kanjhani ka rikorokoro leri ni fambaka hi rona loko ho hlangana na n'wamhani luya ni nga n'wi hlomisa le kaya kumbe ni hlangana na bava wena na ha ku veke ka front seat ni ta stopa movha ni ku buti we kumbe sesi we na kombela movha leyi se yi tele ni kombela miyehla ni mikhandziyisini ina mara se ku na vanhu va mina lava ni fanekelaka ni va khandziyisa hi mhaka ya ku i vanhu va mina vamakwerhu na Yesu na swi tiva ku loko ku fika nkarhi wa ku katekisa unfortunately wa boheka ku rhanga ya ku tala ni nga ku tingaka hi wona muyingiseri wa GCR eka madyambu ya siku ra namuntlha so a va wa ha ri la misaveni na loko ya matilweni Yesu ndzuka i ta ku endla munhu wa yena vuxaka lebyi u ta byi yisa mahlweni ni pfumela leswaku makwerhu a wu yingisele kahle ya ntshunxeko eka GCR FM wa mina na wena foni u lunghisa kona eka foni 060 WhatsApp voice note hinkwaswo leswi u nga swi kotaka u tihlanganisa na hina hi xera swin'we ku ya mahlweni rito ra Xikwembu ri mi khomisa ta Jeff aka.

0: ri aka kokwana wa mukhezo na xivono cina ni swinene i mani ma wuri
1: okay muyingiseri wa GCR FM u ta yi khomela ka voice note yaleyo ya nkarhi lowu hi nga hindza ka wona hi mani ha lunghisa swa hina hi ta teka ti-voice note hi teka na ti-calls eka awara ya ntshunxeko leti nga directiwa eka hina xikwembu a xi hi pfuneni khola ha mi amukela ka GCR FM nongonoko i awara ya ntshunxeko
2: ahe njhani mfundhisi
1: hi pfukile hi pfuxela vona mani
2: hi pfukile mi vulavula na Anuel Mujela wa ku huma ka Daniel
1: Anuel Mujela ku huma ka Daniel
2: wa ku huma ka Daniel wa le ka Central Daniel AFM
1: tiko ra hina ra ku kateka na kereke ya kona ya ku kateka
2: kukateka swinene
1: amen mi ritwe njhani n'wananga
2: ya hi ritwini ha hi mi twini ha hi mi twini matiko hinkwawo hambileswi sorry hambileswi hi mi twaku kan'we lembeni mara loko hi ya ritwa ha swi twa ku ri ritela yini ende hi twa na nkoka wa roho
1: kakhulu kwala ka kan'we lembeni as long as munhu a ti kumela munhu wa yena a nga Yesu
2: loyi a nga ta kota ku ri hi siku rin'wana na rin'wani a n'wi rhamba ka hinkwaswo
1: amen
2: amen
1: hi khensa swinene mi fona mi ri kwini kambe
2: sweswi ni le ka Mugolovoto atsatsanini
1: yewe khensa GCR FM yi fika na le ka Mugolovoto a khensa
2: hi swona mfundhisi
1: a swi vetano xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa eka GCR FM awara ya ntshunxeko hi ma hi teka muyingiseri laha muyingiseri u le moyeni ka awara ya ntshunxeko
3: ahee a hi nkhensa rito ra xikwembu lera matimba ya impela i nga tshama malembe yo tala twi ingaku Yesu a nga kona kasi kona siku leri a nga tata ku hanyisa ku va ku ri siku rin'we ntsena o fika a ku mabvuma vabyi lama ma ya leyi a hi nkhensa rito leri ri hi dyondze ngopfu
1: hi khensa xikwembu.

0: Amen.
1: Mato e video le mina tai wana sura makum.
2: Amen. Loko
1: ina re tsanga mtahlekelela mngwe. Hile swi mina swi hanya amsaveni.
2: Yeah.
1: Una swi easy ka vanhu vanga tive ku rutira xikwembu.
2: Impela.
1: Kana ari ku chumaileni vanwanani va vanga va ruketela mnga va voni. Vanwanani vanga va amukela mara vanwanani va ri kona va bhaku hansi ne le henhla. Tani Yesu Kriste loko ari xi hambaneni vanwanani vanga va n'wi ruketela. Mangwe na swi tani mi le hansi ka ndzhuti wa Yesu Kriste endlani sweswo mi nga fiki.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. GCR FM. Ah, Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa. Ha ti vona ti-calls ta karhi ta nghena. Khola GCR FM.
3: Baba.
2: Ahe.
3: Ba mfundisi.
2: Ahe. A mi mukela ka GCR FM.
3: Uyalibeka maphakathini.
2: Ah, siyabonga. Hey. Sibonga uNkulunkulu mtaka baba.
3: Uyalibeka maphakathini.
2: Yebo. Sikhuluma nobani?
3: Ngiyakubona bona ngizine kaJehova kuze kufike phakathi.
2: Eh, sikhuluma nobani lapho?
3: Khuluma nobaba Mashani.
2: Ubaba Mashani.
3: Mashani.
2: Usimamela ukuphi baba Mashani?
3: Khona lapha kwa Jesus.
2: Ah, siyabonga.
3: Mani uyalibeka baba.
2: Ah, sibonga uNkulunkulu baba.
3: Ya, libeke kanjalo baba.
2: Hayi izoba kanjalo. Nawe ube nomuntu, umuntu wakhona uJesu.
3: Umuntu wakhona uJesu.
2: Yebo.
3: angithi umunye umfazi wami ohambile. Ushonile. Ubhubhi. Uthi no, ngoba nami esemangihamba, ngizothola umfazi wami uzongiphekela. Akuphekelaniwe le.
2: No, umuntu kumele abe nomuntu. Lo muntu sikhuluma ngaye namhlanje, uJesu Kristu waseNazareth.
3: Jesu Kriste.
2: Yabonga, siyabonga kakhulu baba.
3: Thank you.
2: Yabonga, thank you. GCR FM. A yingiseriwi hi hina va ku vulavula ririmi leri ntsena. Vanhu hinkwavo va tindzimi ta ku hambana va vona va karhi va nghena. GCR FM, awara ya ntshunxeko. Yimani hi ringeta ku ingaku hi nga teka ti-voice note kumbe hi teka muyingiseri. Muyingiseri a ku amukela ka awara ya ntshunxeko.
4: Dyambu na n'wheti na nyeleti swihle hi mapapa matilweni, misava hi ta kandzela mati hi ta nwa. Ku rhula a ku ve kona.
2: A ku taleni.
4: La nya dza ku xikwembu xi a xi sola ta twa ku va va ri yexe.
2: Ina.
4: Hayi na van'wana xikwembu xi hi katekisa kahle la provhinsini la.
2: La provhinsini la.
4: Xi tshama xi karhi xi hi rindza siku na nanhlikana hambi va karhi va hi khama va hi yisa hala na hala ha karhi ha amukela rito ra xikwembu.
2: A ri mukeriwi hi matimba swinene.
4: Danke.
2: Vanani na munhu.
4: I vanhu va Joni la provhinsini.
2: Xikwembu ha khensa.
4: Ahee.
2: GCR a yi helelilani na le Joni ya fika hi vona vayingiseri kusuka xilungwini va karhi va fona va karhi va ku hina lava yimani hi teka muyingiseri GCR FM milemo yeni
5: na khensa eku va moyeni
2: ahe
5: na khensa na za wa xikwembu mi endle swona
2: amen amen
5: hina ni nga yingisela sweswi Yesu mina a ni swi koti ku hanya Yesu a nga ri kona
2: ya
5: a nga se vuya mara i vurile ku ri i siya lava nga pfumela na moya kwetima moya lowu wu ta va rivhila wu ta va pfuna wu ta va hlamusela hinkwaswo moya lowu lowu kwetima lowu i mitshaveleri moya lowu yena i se wa vuya and I got to be with you.

0: vuyisa sweswiyani a nga fambisa swona loko mikarhi mi khota ematsalweni. Se na nkhetho namuntlha hi ku mbulavula rito ra Xikwembu lexi hanyaka. Ni katekile ni vulavula hi mina hi ku loko ni tele loko ni vona swin'wana kwalaa ni ri hi vito ra Yesu ive ni phapha swi vula hi richani se ni mamili se ni mbarile vito ra Yesu
1: la ka ku vuya la i ta vuya a ta teka vanhu va yena
0: i ta vuya ku twa timbeho ta mune ta misava i ta chika na tinsumisela hinkwato yena a rhangile mahlweni a khome xikhiya
1: amen
0: tinsumile ya tihlengeleta vahlawuriwa va Xikwembu va ta takuka
1: risiku ra
0: kona na tintsumi va ya lava va nga tshembisiwa kona se na khensa namuntlha sweswi
1: hi khensa swinene muyingiseri wa hina
0: ni khensa swinene
1: a swi ve tano danki muyingiseri wa GCR FM va karhi va nghena ti-call ta karhi ta nghena a ti hi niki na chance yo hlaya keep it coming muyingiseri u le moyeni aye
2: a hi nkhensi leswinene
1: amen
2: hi ta tlela virhongo lebyinene emadyambini ya siku ra namuntlha
1: loko mi ri na munhu loko mi ri na munhu wa le ti
2: i kona xikarhi ka hina munhu mani rito ra n'wina ri ntlhantlha tingati hinkwato emirini
1: amen
2: naswona mi nga wisi mi nga karhali
1: amen
2: xi vurile hi rin'wana ra masiku ndzhaku xi ku munhu un'wana na un'wana a tikhuleleli gondzo a ha famba hi milenge ya yena n'winyi a ta kota ku nghena hi xiva ra neleta se swi ta va tani aka hina laha misaveni ha nkhensa swinene mpfundhisi yana ni mahlweni mi nga wisi mi nga karhali
1: amen kambe mi yingisela mi ri kwihi mani
2: hi handla hi byalaka makhekha ka hosi ngove wa ntlhanu
1: amen hi khensa swinene la ka ngove lama
2: hi swona mpfundhisi
1: vanani namuna GCR FM wari na hina Pastor Jeff kusuka eka GCR FM yima eteka muyingiseri muyingiseri ule moyeni
3: ahe na vaxumi
1: ahe mfundhisi
3: mi pfukile
1: hi pfukile hi pfuxela vona
3: ri pfuki swinene
1: a hi khenseni
3: hayi ku pfumala munhu
1: aha
3: e xiyimo xa nghozi leyikulu swinene
1: eyi mfundhisi
3: ni dyisi mhaka yikulu hi ndlela yo olova mani swi lava munhu ende munhu wa xiviri swi lava munhu wa xiviri ku pfumala yena a ka nkarhi wa kusaveni na loko hi heta nkarhi wa ku va kona misaveni ku tala ra vulaka loyi a nga ri ku na munhu
1: hi mhaka ya ku loko hi fika le i ta lava vanhu va yena
3: loko se u nga ri hava munhu leyi a swi ta tika mina ti dyondzo yikulu mpfundhisi i dyondzo yikulu swinene lava hi nga yi twa hinkwerhu mapfalo ya hina ma pfukile hi kota ku tiva ku tihanyela ni vo tala hi lava ku endla vukhongeri bya xikreste ku va mhaka ya ku kuma munhu a swi heleli swona laha emisaveni ku lava munhu aka nkarhi wa ku va kona misaveni na loko u heta nkarhi wo va kona loko u ri hava munhu wa xiviri a nga hosi Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu ku hava kun'wana u ya ku kona i tihele i rifu ra vumbirhi ku yisa hi laha ku nga heriki yi tesa dyondzo i ya nkoka ya ku olova leyi ta kumaka ya nkoka mi ni khensa ngopfu
1: khensa swinene mfundhisi
3: tona
1: amen GCR FM muyingiseri wa ha ri na Pastor Jeff aka GCR FM eka awara ya ntshunxeko yimani hi hlaya yin'we ya ti-voice ya ti-message leti n'wina mi ti rhumelaka hi khensa rito ra n'wina ra matimba leri ri hi hlohlotelaka leswaku hi endla Yesu a va munghana wa hina i ntsakisi ku huma eka ngoma hi khensa swinene ta ntsakisi kumbe mantsakisi Xikwembu wa ximindli hi tintswalo yimani hi vona ku hi nga kuma yin'wanyani ku hlaya hi ya mahlweni Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa imani teka muyingiseri emoyeni muyingiseri una hina moyeni
4: afshini mfundisi ya emitweni ritira n'wina hi xibamu evuton'wini bya hina loko hi nga ha tekangi swona sweswo mi swi vulaka kwalano hi ta va hi nga ha tivi swa hina xikwembu a xi mi ngeteleli mfundhisi mi vulavula tira xikwembu ku ya mahlweni i mani n'wazita ra ti-f la khensile mfundhisi
1: mani n'wazita ti-f va hi sendela voice note va karhi va ku vona hina eka awara ya ntshunxeko eka GCR FM xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa yimani hi hlaya un'wanyana a vula a ku ref good evening I just came in and heard your sermon it was a very powerful sermon from which book did you read ta tlhela hi mini ka yona xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa John chapter number 5 kusuka eka verse 7 muyingiseri u le moyeni
5: Ahena shu.
1: Ahena.
5: Ufukile ngobona.
1: Ufukile mngiseri wa
5: Jesu. Hayi, ngidumbisi dumbu ya kahle. Mamina nke mi kota ku tsakela yona loko mi kumile dumbu ya leyo. Iya, shi umushinda. Sasunene.
1: Ikhensa sunene mngiseri wa hina.
5: Inkomo ngalo mchezo.
1: Ah, mi ngisela mri kwi. Yes, I'm going to go to the house. Xikwembu xi hi pfuna a hi
6: perile mfundhisi eka madyambu ya namuntlha mi khensa swinene ku va mi hi phamele rito ra ku nandzika swinene impela loko ri munhu i fanele i va i ri na munhu wa wehe a khensa ku va Yesu a ri munhu wa hina loyi a hi yimelaka ka swilo hinkwaswo kutani reaction eka munhu wa mina Yesu Yesu wena u nga yi khomiseki tingana na khensa swinene mhlangene na mhani mavundza a Pitori a Hansfontein ra ha perile inkomu
1: khensa mhani mavundza kusuka ePitori a Hansfontein bakwana hina hi kona hi mi singiserile mfundhisi ka GCR FM xikwembu a xi hi pfuneni hamitwa mfundhisi hakari hakateka hi ri kwala gandlanani ka kereke ya AFM Nwamankena Yesu e munghana wa mina xikwembu xi pfuneni xi katekisa I khensa swinene mani hi mani teka muyingiseri kola GCR FM le moyeni hi pfukile hi pfuxela vona
7: hayi mina hi pfukile
1: I can say
7: ri tivana na hi ripi
1: nalo
7: ku ni pfuna ka John 5:7 ai kai sana namu
1: amen
7: ai riki tsentra skoyengu ngi miko ele na vano ai tsi ni na si ka si ngi tsentra skoyengu
1: mungundlini yesu aba munhu wa nwina
7: sorry
1: mungundlini yesu aba munhu wa nwina man Amen, amen. It's like a look at what
7: you're saying.
1: Thank you. Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa. GCR FM xitichi xa xirhandzwa hi lava ku teka un'wana mi yingiseri. Khola mi le moyeni ka GCR FM. Ahee.
8: Makarhi a kateka hi.
1: Hey, ni chava ku vula ku khandziya ntshuka kumbe chan khandziya muri line ya n'wina itwa kahle man. Hello. Ningiserwa GCR FM. Swi tikomba va ri na problem lava nga kona ya network mara hi ta yisa mahlweni hi karhi hi teka ti voice note.
4: Loyi a vulavulakula i Ngomani Khanyisa va le ka Central Daniel loyi a nga ri ki kona kusuhani loko mi karhi mi chumayela so se swi hi hleketisa kaya hi ri twini rito ra Xikwembu ri vulavula hi ku vana na munhu wa wehe. Munhu wa hina loyi hi fanele hi n'wi endla hi n'wi lavaka kumbe hi n'wi kuma hi fanelaka hi n'wi kuma ku nga Yesu Kreste yo Jesus yo wa the revelation yo behind the scriptures.
1: Loyi
4: a vulavulaka laha i Ngomani Khanyisa.
1: Khensa swinene, khensa swinene tati Khanyisa kusuka eka Daniel va karhi va ku va hi yingisela va ri kule a va le kusuhani.
8: Pereni mfundhisi. No rito ra n'wina ri twini mfundhisi ra karhi ra hi aka mi nga karhali ku yi chumayelela makarhi ku yi chumayelela a vona na ra siyasala a dinga mahasi mfundhisi yena ni mahlweni mi yi chumayelela mi hi aka hi ri twini rito ra n'wina inkomu mfundhisi.
1: Khensa ku twa leswaku ma yingiserini na laha dinga mahasi laha khola mi le moyeni ka GCR FM. Okay va chupukile.
9: Ri perini mfundhisi hi kha hi khensa rito ra n'wina rito ra kahle ra matimba rito ra kahle ra ku hi dyondzisa rito ra kahle ra ku hi tiyisa namuntlha hi dyondzini onge Xikwembu xi nga n'wi pfuna hi masiku hinkwawo mi hi dyondzisa hi dyondze ngo namuntlha i swo tala hi nga swi teka ehenhla ka rito ra n'wina leri mi nga hi dyondzisa loyi a mi yingisela i mama Adbi kwala ka xikukwana inkomu.
1: Khensa swinene la ka xikukwani
9: mu riperini mfundhisi hi kha hi
1: Xikwembu xi hi pfunene la ka xikukwani laha va yingiserini mama Abi hi karhi hi ya mahlweni hi lava ku teka ti-voice note.
10: Riperile eka muhaxi na vayingiseri va GCR na le ka mfundhisi wa hina mfundhisi Jeff hi rhandza ku khensa rito ra matimba rito ra ku hi tsundzuxa ku hi va na munhu a tilweni loyi a nga ta tlhela a va munhu wa hina kwala misaveni ku aka kun'wana na kun'wana laha hi fambaka kona hi swi tiva ku munhu loyi a nge hi pfumeleli hina hi tsandzeka a nge hi pfumeleli hina hi khomiwa hi tingana u ta va na hina a hi pfulela mavanti lama ku nga khale ma pfalekile u ta va na hina a hi komba tintswalo hi rhandza ku khensa swinene mfundhisi rito leri ra ndzi katekisa swinene i Mhani Maluleke kwala ka N'wamhakena AFM a khensa swinene mfundhisi munhu wa munhu.
1: Hi khensa Xikwembu la ka N'wamhakena aka AFM Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa vamakwerhu a karhi a swi vona makarhi ma fona makarhi ma senda ta karhi ta nghena Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa dyondzo ya ku munhu un'wana na un'wanyana a vi na munhu wa yena laha misaveni yandla Yesu a va munhu wa wena leswaku na le tilweni Yesu i ta ya va munhu wa wena.
4: Riperile mfundhisi khensa rito ra Xikwembu mifundhisi mi hi dyondzise ngopfu hi dyondziseni ku ya mahlweni hi ta kota ku hundzuka hi ta kota ku cinca mfundhisi mi dyondzise ngopfu rito ra Xikwembu hi dyondziseni ku ya mahlweni hi mi yingisela ni ri kwala ka swimange inkomu mfundhisi ix rito ra n'wina mfundhisi inkomu inkomu.
1: Muyingiseri ule moyeni ka GCR FM.
11: Hayi mfundhisi njhani?
1: Hi pfukile hi pfuxela vona.
11: A karhi a kateka hi ri kwala Gandiana ani ha swi tivi ku Yesu hini hi fanekele hi va munhu wa yena va munhu wa hina i munhu wa munhu wa munhu.
1: Eyi.
11: Hi ri kwala Gandiana a hi ka kereke ya AFM N'wamhakena.
1: Hi khensa swinene laha kusuka aka AFM ya N'wamhakena. Vanani na munhu khensa swinene mani khensa swinene karhi a tivona ta karhi ta nghena ti-calls Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa GCR FM le moyeni ahe hi pfukile hi pfuxela vona
12: ngithela kwamba ngikwakha ngoma 22B.
1: Ngoma 22B.
12: Mama ngathumba mahlulo.
1: Mm.
12: Ngoba ngomfundo ukuthi amakhaso ayisukisa.
1: Ah, mungu endlini Yesu aba munhu wa nwina. Amen.
12: Amen.
1: We can search name me serwa GCR FM. Asubeta. GCR FM aka awara ya ntshuxeko milemo yeni muyingiseriwa hina wa GCR FM.
13: Ayi bukini fundisi.
1: Hi pfukile pfushela bona.
13: Ai no ikhesa tintshalo na dyondzo man.
1: Amen.
13: Xina nkoka ku va hi va na munhu loyi a hi controla ku hi va na murisi, murisi u ta ku hlayisa swilo swa yena hinkwaswo. Si ai ikhesa dyondzo swina nkoka swinene. Kuvana munhu munhu wa kona kunga Yesu Kriste
1: kunga ye ai munhu ntsena munhu loyi fanekela va Yesu Kriste
13: ava Yesu Kriste a kota ku hi controla la misavini swin'wana swin'wanyani swa controliwa sina hina hi controla Yesu hi n'wana wa Yesu hi
1: kensa swinene ba
13: leswo ni kensi ni mfundhisi yana ni mahlweni khe mi hi dyondzisa hi ta dyondza swinene
1: a swi vetano
13: danki
1: kambe mi fowuna mi ri kwihi
13: hi kwala ka ngove kwala
1: kwala ka ngove kwala
13: ana ka ngove kwala kusuhani kwa
1: katekani misa mahlweni la ka ngove
13: hayi yeso na hina na kwala ka ngove na jika jika na hina kunwana kunwa
1: amen
13: thank you
1: kensa swinene mingiseri wa GCR FM awara ya ntshuxeko xikwembu a ximi endle tintswalo mo hi hlaya unwanyana a tsala a ku riperile mfundisi kensa rito ra matimba swinene hi vito ra hosi ya hina Yesu Kriste yena ndlela ni vutomi lebyi nga heriki xikwembu a ximipfuni ximi endla hi tintswalo hi vito ra Yesu Kriste amen mo hi teka muyingiseri kola
14: hello
1: ahe
14: nilala na vunene ngoveni ku suka ka Daniel
1: vunene ngoveni ku suka ka Daniel
14: ahe
1: ahe mi pfukile la ka Daniel n'wananga
14: Futile ngame.
1: Hey futile.
14: Esons.
1: Mingisele njani GCR FM emkhoma njani?
14: Mingisele kahle, ntashikhula tsala ka ku mina asin abana mugana. Kunga Yesu Kriste, ku Yesu Kriste anga jikeni.
1: Ah, i can such nene, vana munhu anga Yesu. Can such nene ngwana anga la ka Daniel. Thank you. GCR FM a yi pfaleriwi tindhawu hinkwato ya fika hi swihondzo swa ku hambanahambana van'wanyani va yingisela audio streaming van'wanyani va yingisela direct hi ku ya hi ku munhu i le kwihi se xikwembu a xi hi pfuneni mo hi
15: mi pfukile mfundhisi hina hi pfukile swinene hayi rito ra n'wina hi ri twini xikwembu ra xikwembu ngeke sikombe singo mngetela masiku ya kwanya ku hay mahlweni
16: mativa
15: ngoba la ukamwe akindi sona vamba vamba kwai ndi sine merna manke abine me pokile mfundisi ne pokile sinene hay retra ngune retweni
1: sikwembu ashifuneni shi katekisa hi kensa kuva mi yingiserile eka awara ya ntshuxeko 1800 hours a mi hlanganile na phaka ya Central Daniel kumbe mo hi teka kola you are on the line GCR FM hello xikwembu a ximindli hi tintswalo mi le moyeni Se sina meto mara nkari wa hina u herini ngena ni makeni xikwembu xi pfuna. Kensa swinene baba. Yeso ave munhu wa nwina. Hi kensa swinene xikwembu a xi pfuneni xi katekisa. Amen. Amen. Kansas ne. Hi Kansas nene va yingiseri va GCR amhlangana

0: so ke mingisi ra mina ka majambi ya siku ra namuntlha loko se ni kha ni ku vitana 11 wa timinetse ku bile 7 o'clock khesile swinene kusuka parile hinkwayo va kha va famba na wena va ku nyiketa rito ra Xikwembu khesile kusuka ka vafundhisi hi va sweswiwani hi reason u ri na mina Bishop Khundula la mina we nga ta va o'clock la ni nga ta va ni khula hi nga ta va hi kha ri hi vulavula hi nhlokomhaka ya siku ra namuntlha na ku vitana leswaku u ta haleno ku dyondza leswi na leswiyani vona laha tiyindlwini ta vaxi ni ku nyikete kahle risimu ri kahle ra Pastor Rodolph lova ku ndzi tlakusela mahla yanga etitshaveni sweswiwani i nkarhi wa mina 12 leswaku hi va mani vafundhisi lava ni nga na vona ta sungula la vokweni ra mira ximafundhisi
1: aye Bishop
0: mi pfukile
1: hi pfukile hi ngon'wini
0: hayi va lavona xeweteleni vayingiseri
1: Xeweta vayingiseri hinkwavo GCR FM la mivulavula na xipaneri lexikulu xa South Africa Papa KS Maswanganyi kusuka B9 ka Makoxa a Giyani va ministri wa crossover PhD ministry
0: ni yaka xivulavuri xa vumbirhi riperile
2: Bishop hi pfukile hi pfuxela vo
0: na ku mi amukela ka reasoning from the scripture
2: hi khensa ku mukeriwa
0: ina
2: ehe CR

0: FM na kushangana na Mr. Jeff loya uri na yena ka hora Rekeni Central
1: Kesenu shinene mfundisi.
0: Yes.
1: Ripiri.
2: Aye Bishop.
1: Mfukile. Ah swi ya kho.
2: Eh.
1: Kelela.
2: Na ikhesa kwa mkeriwe. Majambula mane FM aka awara ya awara le timbiri le totika mara ho si ta hefuna.
1: Yeah.
2: Mi hlangana na na Pastor Dingani kwa la kongo mangena.
3: Amen.
2: Aka ku cancer kuva hi rambuini hi xishimi xi rambo xa nwana Bishop.
3: Amen.
2: Hi kona lawani ku ta ita ita rezina kusuka ematsalweni. Ho si ta hefuna ita ikatekisa.
1: Switu kwa la nga ko mingi serongele kaya a hi vabele. Ana mina wa itakota ku vulavula leswi nge le bibeleni. Hloko mhaka siku ra namuhla va profeta na Yesu hi byi leswi siku ra namuhla. Vulavula hi va profeta na va profeta. Hi va hi swi laniwani eka siku ra namuhla. Ti kona leti ti vulavulwaka ka vutomi bya siku na siku. Leyi wani kereke a ya ha vulavula rito ra Xikwembu. Van'wana va ku hi sungula hi vulavula rito ra Xikwembu loko hi hetela vo profeta. Xana swona leswi nga swa ntiyiso hi swihi? Xana naswona leswi profetiwaka swi byeliwaka mani na mani? Swona swi na ntiyiso ku fika kwihi? Hi swi vonisa kwini ku lebyi profeta byi na ntiyiso? Kumbexana ku vaprofeta lava va na ntiyiso hi swin'wana leswi swi fakaku swi tlhatlhiwa hi vafundhisi va mina eka siku ra namuhla. Hinkwavo ka vona ni ta va nyiketa nkarhi vulavula. Ni ta sungula futhi aka mfundhisi laniwani kumbe sungulela kumbe ni ta sungula ka n'we mfundhisi. Loko hi vulavula hi vaprofeta na voprofeta bya ntiyiso hi vulavula ngopfu yini laha? Ni nyike ni ya background ku ri hi kota ku tiva ku hi ya kwihi.
3: Ya eko register ba GCR FM na mash nongono ko lo wo program ya na motho ri topic ya na motho hi ya nono wa swinene hi maka ku kuna va profeta va ntiso ku tle ku va na va swini sho ku na montla ta ku ringeta ku hi vulavuki mara engone yo nono ante ku topic ya nguni question ya nguni ihlamule kahle na.
1: Yeah, mi hlamule swona. A hi vulavuleni kumbe xa ni nga tlhela ni nyiketa vafundhisi ivi hi ta vuya se hi nghena deep swinene. Mfundhisi wa mina hi ku twisisa ka vaprofeta na voprofeta bya ntiyiso hi byi mi twisisa ngopfu yini tanihi mi ri evukoneni bya Xikwembu?
0: Bishop yimani ni vula ni ku fana na ministry un'wana na un'wanyana ka ti fivefold lowa voprofeta ku wu ngheneriwe ngopfu a swi twisisa ku na letin'wanyana ti ngheneriwini loko a ku ri masin'wini a heta ku se ku ta leswi ndzodzi hi mhaka ya ku vanhu lava hi ngo ha va rhangela a va ha swi tivi ku va languta byihi byi nga ntiyiso hi byihi byi nga mavunwa hi ku hinkwabyo hi minkarhi yo tala byo languteka ingaku hi byona mara swilo leswi swi le ndzeni a swi le handle loko hi languta handle hinkwenu hi nga ku hayi hi byo hinkwabyo hikwalaho hi tsundzuxiwaku ku va na munhu wa le ndzeni moya lowu kwetsima hi pfunaka ku disena ri nga ndra ku disena hi ta ku i ku ndlayini ku kambisisa mara hi ku hi hlanganini a hi
1: a hi ni ka wa ku hetelela hi mhaka la
2: mhaka yaleyo yaleyo mfundhisi hayi mhaka i ku kumbe ku na vaprofeta va mavunwa hinkwaswo swi kona kumba i ku namuntlha loko hi huma lawani hi fanele hi swi hambanisa ku yini swilo leswiwani hinkwaswo mina ni ri swilo leswi swi ri swimbirhi and va kona vaprofeta va mavunwa heteleleni ku hi kota ku va hambanisa hi ta dlela hi matirhelo ya vona hi kota ku hambanisa ku n'wi loyi i muprofeta wa ntiyiso kumbe i muprofeta wa ntiyiso na le vuphoriseni loko va thola maphorisa Bishop mi kota ku swi twisisa ku na phorisa leri tirhaka ri ra ntiyiso ku na phorisa leri ri nghenaka ri tirha mi kha mi ri vona ku ha leriwani i fake leri ro tala ku teka ticoco hi mhaka ku mi vona ntiyiso hi mhaka ya ntirho because un'wana na un'wana loko a nghena ofisini tanihi phorisa u fika a teka oath a ku va ku matirhelo ya la xiphoriseni hi lamuwa loko munhu a tirha na a hambanisa swilo leswi oath yi hambanaka na swona swi vula ku munhu yaloye hi kota ku identify ku i phorisa mara a hi phorisa ra ntiyiso hi ku pfumelana na n'wina ni ri muprofeta wa ntiyiso na muprofeta wa ku nga ri ntiyiso va va kona va hambanisiwa hi mitirho.
1: Okay, loko ha ri kwalani mi kha mi kombisa hi swa vuphorisa swi vula ku ku na siku muprofeta loyi a vulavulaka ntiyiso ku na siku a hembaka.
2: No. muprofeta wa ntiyiso u tshama eka ntiyiso hambi ku ri na mpfula hambi a ku na mpfula a nga hi weather u tshama ri ntiyisweni so ku

0: na maphorisa la mawa ku na ntiyiso
1: yeah.
0: Mara the fact ya ku sukurinwe u dzine u nga vi na ntiyiso unga cinca u hunzuka wa mprofeta kumbe xa no va u phorisa ra ntiyiso hiku loko mhaka iku wa lemuka ku u famba andleleni ya rongo na loko dlina inwa lemuka ku famba andleleni ya rongo so anda u famba hoya hoya u ba mushisi hi la nwe heriki
1: okay Mingi sir, 19:19 hit minutes. Bafundisi hinkwavo lava nga laha va pfumela ku va kona va profeta va ntiyiso na va profeta vo ka va nga ri va ntiyiso. Hi swona musi.
2: Yima hi yo.
1: Na profeta bya ntiyiso na byo ka byi nga ri ntiyiso miyima na miyo ku miri byi kona.
2: Yes, 100%.
1: Bafundisi, nda sungula ka n'we futhi. Hi hambanyiseleni vu profeta na mu profeta. Ku hambana hi ka vanhu lavambirhi.
2: Repeat again.
1: Ka vu profeta. Namu profeta ku hambana hi
2: moni ku ninge se tlhandla ni khesa pastor dingane ba le ku tlhandleni swinene
1: yeah
2: namuntla hey ku ta vanda sunda swilo ikulu va tlhandla swilo xikulu mina and the khaleni ka ni endla swilo so mikarhi nwanani pastor dingane na nandzwa hosi swa pfuna ku minongonoko ya so hi vana vanhu lava vanga swi dondela ni batle ba operator eka sona ba hi tlhanthela ku olova mele ku ntwisiseni then loko nwana mitana swinwana leswi minga swivona amatsalweni la batana swinwana ni xoko ba yingiseri ba hina vata kuma timhaka so ni le prophetic studies na logos university a america usa so ni xoko ri loko mavona mbulavula hi swa rihanyo ku ta doctor mikuma swini loko mbulavula hi swa social science mikuma social worker swa twa ko ba hina vafundisi uta munhu loyi baptism anga yi tivi no khuvulangise khuvula ata vulavula yona se the mistake so loko ni hlamula leni la ta ringeta ku vula ku muprofeta na vuprofeta muprofeta i munhu vuprofeta i message lowu wu humesiwaku i swilo leswi ni nga ya
1: wu humesiwa u ta ku hi message u ta na mani u ta
2: ko hi vulavula hi muprofeta in detail hi vulavula hi munhu loyi xikwembu xi endlaka mintirho ya xona ha yena vuprofeta i meseji lowu wu humaka eka yehe mprofeta ku yisiwa eka munhu loyi a fanele ku va a wu twa so hi leswi ni nga swi explainaku hi ku ya hi question ya n'wina
1: okay
2: ya
1: mfundhisi a yini amahlweni karhi hi amahlweni
3: yeah.
1: Hi valavula hi va profeta va ntiyiso na vanga va nga ri va ntiyiso hi va hambanyisa njhani vanhu lava
3: Bishop ku hambanisa vanhu lava a hi mhaka ya ku olova why ni ku a hi mhaka ya

0: in person kusuka xitarateni hikutana wa ku ponisiwa na munthu hiku loyi se hi n'wi introducer ka muprofeta loyi hi nga ta n'wi byela ku ho acta ku va muprofeta i vulavula na munhu loyi hi n'wi byela ku i muprofeta luya i ta famba na sweswo swa ku i muprofeta wa ntiyiso ku ri hi ku ha swi tiva ku a hi lo stage a swihi sweswo a hi lo hileswaku hi leswi munhu loko a ri nyuwana an infant a nga fika a dyondzisiwa nyana swona that is why ni ku a hi mhaka ya ku olova va te kahle loko va ku nkarhi wun'wanyana swa laveka ku vanhu lava nga tokotela swilo ku va vona switlhantlha kahle mara ku tlhelela ka leswi mi vutisaka swona ku kahle kahle hi va hambanisa ku yini number one i ku hi va hambanisa hi mintirho number two i ku hi testa leswi va swi vulavulaka hi ku ya hi matsalwa because hinkwenu hi fana na tiloyara hinkwenu hi nghena a court room hi karhi hi khome buku yin'we ya ti-act mara hi argue kumbexani hi vulavula hi ku nawu wu ri hi karhi hi pfula xilo xin'we and the only source document hi nga sala na yoho i bibele ku nga rito ra Xikwembu se hinkwaswo leswi munhu a swi vulavulaka hi swi testa kumbexana hi swi ringa hi swi hoxa a xikalwini xikalu xa hina xi nga rito ra Xikwembu ku nga matsalwa hi laha hi kotaka ku vona ku ku na mfundhisi wa ku na muprofeta wa ntiyiso na muprofeta wa mavunwa loko munhu o fika a vulavula leswi swi hambanaka na matsalwa hi hatla hi swi vona ku eyi mo hi yingisela ku hi nga lwi na nandza wa hosi hi nga ta va va rhongo mara hi va hi karhi hi swi twa ku leswi i nga ku a swi na base a swi na vutshamo hi laha ni nga vulavula ku fika kona bishop
1: ahe mfundhisi
2: ahe bishop
1: i mani a fakiwa profeta
2: hi loyi a nga vitaniwa a fakiwaka office ya vuprofeta a endliwa a ku profeti office ya vuprofeta
1: okay
2: bibele yi ri a ka buku ya va Ephesians 4 verse 11 verse 16 and yes I go Sammy prophet apostle so you are made to be a prophet o a endliwa hi calling ya wena yeso u vitana va dyondzisiwa aka xikarhi ka va dyondzisiwa va lavaya vanwana u va endle va apostle vanwana va endla va prophet vanwana va endla va dyondzisiwa vanwana va dyondzisi vanwana va endle va evangel sula ku i office le munhu a vitana roga and is a calling sanda mina ni ku ni la ku ya tokota ku va muprofeta ni nga ri na calling ya muprofeta it means ni fika ni nghena ka office ni fika ni ndla ku office ya vuprofeta yi nga vi yona leyi nga because ni la ku profeta ni karhi ni nga ri na calling ya kona so mudyondzisi loyi a nga vitaniwa ku ta dyondzisa bishop loko a fika tlilasini a toka a nga ri na calling mara munhu un'wana na un'wanyana loyi a nghenaka ka office ya yena a ri na calling maku u sungula xini kumbexani mavafulufulu ya ku endla swilo sweswo mara munhu la nghenaku a karhi a lava ku nghena hi ku navela ku ku na ti-prophet hi kota no identify hi ku ngotlisa ku munhu loyiwani kahlekahle u lo navela van'wanyana calling a hi kona because xo sungula lexi hi fanele hi xi dyondza hi vuprofeta xo sungula i or because munhu xo yisa xi hundza ku vulavula na yena xihundleni xo sungula hi lexi hi dyondzaku hi muprofeta hi dyondza hi order ku nyika example sweswiwani hi vona aka ti-TV hi vona aka ti-radio hi vona aka ti-YouTube hi vona muprofeta a karhi a vitana mukhegula lowunkulukumba come stand there hi ndlela leyi yi xixaku xiyimo at the end a ku a wu lava ku profeta at the end hi vutisa question yin'we a ku nga ri Xikwembu lexi a xi lava ku vulavula na mukhegula waloye na loko ku ri i Xikwembu xi lava ku vulavula na mukhegula waloye i regardless ya ku munhu yaloye u hlamurisa ku yini rito ra Xikwembu ri fanele ri fika ka yena a karhi a nga respond a ni hi hlamula ku hambana sweswo ni nga mi huwelela loko Bishop Khundula swa ndla mi hlamula hi voice ya le hansi and a swi vuli ku n'wina a mi lava ku ni hlamula ko va ku vanhu va hambana mina ni ri identification kumbexana ku hi kota ku vona vaprofeta hi swo sungula hi order ya maendlelo ya swilo
1: hambi ho chayisa
3: hayi yi nga chayi yi nga chayi hayi namuntlha ndhasundhaswikulu yi nga chayi ti le ku vuyeni
1: mfundhisi n'wi mi kombisa ku mi le ndzeni ka swona a hi vulavuleni hi ku profeta ne van'wani va ri ku profeta u swi twa hi rito u swi voximoyeni wo lorha ta swi ri xivona ku profeta swi ta swi ri
3: swone ni rhandza ngopfu ku yingisela va ku lumba lava ta ngopfu na timhaka ma swona loko yingisela wa dyondza wa growa and wa pfuneka

0: Makale inga yona la malanze hosi ka prophetic ni yima na ya mfundisi Ngoveni Jeff yaku prophetic ministry yingenelwe ngopfu swinene swa vavisa swileswa nkarhi wun'wana loko moto van'wani va ka va sanda ku vaprofeta va mavuna va ka va athaka ne n'wimi nga twanga ku a swi hanyi vo zonda that ministry ni delivery va profeta vo tala lava a va yi va joy va ka va mixa vun'anga va khome na bibele na ku hisela un'wani three months back Pastor Dingani ni hisa mapalo na tinjeti loko a ya kerekeni a rhungeli mapalo na tinjeti hansi ka xikhigelo so and I prophetic ministry ntsena ku vula ka malandzi hoxi lowu nga ngheneliwa na hala ka pastoral pen loko i vulavula hi swa xikwembu ku ku i yo vekiwa hi mfundhisana ku va pastor nga ri calling wa dladlamba u ndla swihoxo u ndlela na lava ku yingisela ku swihoxo so prophetic ministry yi ngheneriwe ngopfu swinene tin'anga ti nghenile ka tona ku ri ku ri le ndzhaku swilo a swi nga mikisiwi tin'anga na swilo swa kereke swi nga hlangani sweswi yi ngheneriwe ngopfu too much mara mhaka leyi ni nga yi vulaka yona i ku n'wana wun'wana wa jajiwa testiwa must be tested hi ku loko moya mi ya cheka eka buku ya vakorinta vo sungula 14 ni xo ku hi nga hi ya yi hlaya vakorinta vo sungula 14 hi nghena matsalweni sungula 14 hi hlaya verse 28 yet but if there is mananga hlayela ku yona let him keep silent in church and let him speak to himself and to God let two or three prophets speak and let the others judge so prophetic ministry one on one unga kere whole ifana iba tested ithe iba judged na if any prophet longo ye i prophet ufana judged na munhu nwana nwana ngo mheni ngena kereka prophet lua ufana aba test hi yona prophetic ministry apostle paul ango awowe sungula online uva tested se loko u kota ku va tested vanwani vafana va online vafane va judge mporofeta lui na yini na vu profeta lebyiwani leswi an lava ku swi hlamusela kwalani
1: loko mahari kwalani a na ta ku yivanyana switsanana ka Samuel wo sungula 3 ne ku na swin'wana na ta ku mi hi basisa ngopfu ka swona leswi a swi nga landzeni ni kombela yi nga pfuriwa
0: namuntlha swa vava Bishop Tlhabyana va kona nongoloko lowu va wu khome swi vava ngopfu
1: a hi pfuleni Samuel ya swi nga va kahle loko a ku pfulela xiyanimoya mingiseri ni tshame na vafundhisi lanwani hi le ku nhlokomhaka ya vaprofetisa a ku pfula verse korinto wo sungula 4 lowu sungula 3 ni lata ku yi pfuna swinene
2: mhaka yi ku u vitaniwa ka Samuyele wa ndzisanyana Samuyele a tirhela Yehovha emahlweni kambe rito ra Yehovha a ri kala kwini lawa ni mahlori ma nga talanga rin'wana siku loko Heli a etlele endlwini ya yena kambe mahlo ya yena ma sunguphumela a nga ha voni rivoningo ra xikwembu siti na yena a etlela Yehovha la ya xikwembu Yehovha hi mina loyi kutani a tsutsu a ku eka yena hi mina loyi ndzi vitani Heli aku eka yena andzi ku vitananga tlhela uya etlela ku ya etlela Yehovha kambe Samuel kutani Samuel a pfuka aya eka Heli aku eka yena hi mina loyi hikuva undzi vitanile aku eka yena andzi ku vitananga n'wana famba uya etlela akuri loko Samuel anga sivita anga sitiva Yehova ni loko rito ra Yehova ringa si humelela eka yena
1: yi khomeni kwala ni profeta hikuva ni tiva Yehova kumbe ni profeta hi loko karhi wa xikwembu ufikile
0: ei chamlani pastor Dingani kantsongo
3: atisa ku profeta Yehova u fane rito leri takuri huma ka yena

0: fulaka xo sungula lexi hi dyondzaka xona e vuxaka a ku na mprofeta loyi a nga ta profeta a profeta swa xikwembu a nga ri na relationship na xikwembu xo sungula heli a tiva voice yin'we
1: na ku number two na ku number two hambi na an evangelist loko ku fike grace ya nkarhi wolowo a nga release a message wa prophecy hambi ku ri a pastor sorry ku nghenela yena emahlweni
0: okay ana hlamula liya ni nga si okay maka iku xo sungula bu profeta kumbe mu profeta u fane a va na relationship Samuel a nga tivi voice yin'wanyani leyi a yi n'wi huwelela hi masiku hinkwawo a tiva voice ya heli that's why loko a vitaniwa twa voice hi ku a tsandzeka ku recognize a nga si va na relationship na xikwembu a tiva voice yin'we leyi a yi recognize ku nga voice ya heli loko a n'wi vitaniwa karhi ku ringela ka nharhu u ye ka heli heli a za confirm ku e a ka ha ri mina this time voice leyi ku vitanaka i voice ya xikwembu xo sungula i ku a ku na munhu na un'we a nga ta kota ku recognize voice ya xikwembu a nga ri na relationship ya xikwembu vanhu vo sesofeta mara question i ku hi profeta hi karhi hi swi twa swi nga swi sukaka voice yihi because Samuel u ye ka heli a hleketa na ku voice leyi a yi twaku i ya heli mara voice ya xikwembu then relationship some encounter voice ya xikwembu so xo sungula Bishop Kundula i relationship na xikwembu hi nge yi ya profeta hi xikwembu hi nga ri na vuxaka lebyinene na xikwembu
1: na ku lexi ni xi vonaku muhaxi na vayingiseri i ku prophetic ministry munhu un'wana na un'wana pastor Dingani ka the fivefold a nga yi kuma grace hi tindlela ta ku hambana ta ku release me prophet endla ku Samuel a tsutsumela ka heli mata a ku ri yini i ku i prophetic ministry na dimension ya father son operation loko u submitile xikomu xi ta ngopfu hi voice ya papa wa wena laswa mi vona laha ku ri na Samuel na heli hi kuma xixani tlhela hi kuma va nga ta tlhantlha vanhu va twisa ku what is an all prophetic ministry wa ya very huge loko i ministry xikomu xi fanele xi va xi ku tshembile a swi talangi mi twa ku ku na mprofeta kazi or mprofeta waxisati a va talanga waxisati only two offices leti exikolweni ni nga dyondzisiwaku muapostol na mprofeta swa nonohanyana ku ri munkuma a rhwele ti-office leti ka fivefold ti lava munhu loyi a nga n'wanuna a nga na xivindzi because a hi timinisitri ta ku huwa a hi timinisitri ta ku olova that is why mi kuma ku hi to ti bayizisaku ngopfu vanhu ni xo ku loko nkarhi wa ha famba ni hi ta twa swo tala ka tona because mina ni operate ka tona ni tlhela futhi xikomu xi ni pfuna ni studa ku ri ni kota ku va na knowledge ku tliyara vanhu
0: mpfurisi mina ka leya n'wini disagree nyana na n'wina ka timhaka ta ku na leyi nga na weit ku tlula yin'wanyana mina ku ya hi mina loko kuma aka buku ya Mark 16:15-16 go out ye preach the gospel message wa prophetic na message wa an evangelist awu cinci is the same message u va rhume a va khomise hungu rin'we a nga khomisangi mprofeta hungu rin'wana ro hambana na muevhangeli u khomise muevhangeli message wun'we ifa mina mi horisa lavo tala va
1: ma vona matewai va ku i fivefold van'wani titheology va vulavula hi ku i ti five ya ku in the name of Jesus ka muvabyi wun'we mara ku na loyi a nga na higher rank ya vo apostolo yi heavy that is why Petro i pfa a vulavula kun'wana ku swin'wana swa muapostolo Paulo leswi a nga ku swi vulavuleni swi ente ngopfu a ni swi twisisa se ti-office leyo loko va zi va ku fivefold leyi ya vuteacher a yi fambelana leyo leyi ya vuteacher yi na dimension ya yona so ti-dimension amoyeni ta hambana ku na ti-rank amoyeni ni nga khomanda HIV n'wina mi ri e teacher mi ku in the name of Jesus be healed a nga horisiwa ku ta munhu loyi a nga na heavy authority a nga na high rank
0: amoyeniyimani
1: mi
0: kombisayimani
1: a ho phikizana give me chance ni mi komba

0: experience ya leswi swi nga endleka. Ivi n'wina mi khomanda munhu I laya wa xigono ka wheelchair. Come out in the name of Jesus. Rank ya n'wina. A ni ri koti ku dilana na xiyimo lexi xa munhu a nga. Ku ta munhu loyi a nga na heavy on walk. Hi higher rank hi office hi weight amoyeni. Ku na malandza ya xikwembu lava va vitanaka ti-heavy weight. Ku ri mhaka loko va ku fivefold bishop va vulavula hi ti-office amoyeni hi nyikiwe ti-office to hambana amoyeni. Ni nga khomanda healing ka loyi n'wani mina yi ntsandza ivi n'wi mi nga na rank ya le henhla yi nikisaka ku ri hinkwenu hi le khongeleni phela leta ya ti-office a ti ringani ni byela pastor Dingani va nga ku ta ringani a ti ringani
1: mina mpfundhisi na mita prophet exipaneri xa le xikulukumba ni lava mi ni kumela tsalwa just tsala rin'we leri vulavulaka ri differentiatewaku ti-rank ta because loko vaka va lava mina ngani va vulani ya mahlweni loko sweswiwani munhu loyi a nga paralyzed hi ku in the name of Jesus ka ha tirhi office kwalano ku tirha vito leri hi khongela vito
0: okay la ku tirhiseri va nga rikhota I va Ephesus self give some to be apostles some to be prophets evangelists and teachers tone and phelani mizwela swilo leswi a hi swa ku hi swi votela and I mhaka ya ku a tiringani this bonani vitra yeso hi rona ni mara xikwembu lo xela ku dilana na situation one ya heavy sweswi and o xela ku stop or play one private jet fine you loko ngumi ri na big office swi nga endla ka xitirhisa rank ya nwana ku ri khongelani mi stop and chumu lo
1: okay mfundisi I'm
0: when I'm la tavula ku sarangana musa
1: okay mfundisi mako ya ta ku hlaya tsala rinwonyana mata tsala lero ta clear tsala lero a rivala vula hi rank rivala hi ku una lava va nga vitaniwa va va apostle ene ri xintsakisaka wa hava a bibele ku hava na verse na yinwe hi nga yi khotaka hi ku yi ku mpostolo u le henhla ka mprofeta kumbe mprofeta u le henhla ka mo evangeli ti office letiwani i ri some ane so boha ku rhanga yin'wanyana yi hlayiwa hi so boha ku loko ti ri five ku rhanga yin'we so boha and a swi vuli ku loko ku rhange ku hlaya yin'wanyana mina ni ri xipanelo lexikulukumba a xi tisi tsala rin'we leri nga kona bibele ri vulavulaka ku na rank aka ministry ti-office leti hi nga vitaniwa ka tona
0: a hi lava ku argue it's not all about me lava ku hi share on this mina ni mi sharela experience ya mina
2: Okay,
3: you can
2: mfundisi.
3: Okay,
0: okay.
2: Yeah,
0: le mfundisi.
3: Yeah.
0: Ai,
3: seka hisa.
0: Ka hisa.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Malandze xikwembu.
2: Yeah.
3: Ai, languteni a bolweni. Na vaku mu humesenya na switsongo, no la ta ku mfamisula nyuku. Ai, languteni. Loyi anga na nkoka ka ti player leti a hi kari hi vulavula hi ku team yin'wanyana yi winini yin'wanyana ni nga ngheni kwalani ka ku hi yini yi nga wina swa namuntlha na matolo hi va hi va nga le ku tekeni ka khapi hi vini mara yimani ni ku no tana xivutiso ni ku xana wa nkoka hi mani i goalkeeper number 5 hi loyi a koraku hinkwavo vanhu lava i tipleyara ti tlangela team yin'we tafana ti prayer leti hinkwato ti nga kora mara loko hi karhi hi ku ti prayer leti hinkwato ti nga kora ya kora backline loko hi karhi hi ku hinkwato ti nga kora mara ku na leti tona hi vutoxe hi nature ya tona i swikoro mechini ma 9 yona hi vuyoxe loko yi nghena hi lava munhu wa ku kora hi lavi homu ya ku yi ta fika yi bamudumudumu yi hupha tipala hi lava munhu wa ku kora goalkeeper hi lava munhu wa ku wa vusiva
0: no hi ku kumisa
3: loko na ha ta kwalani hi tlhelelaka leswi hi vulavulaka hi swona ni nga vula ni ku hinkwato ti-office leti hi ku ya hi mina ta fana ta ringana mara yin'wani na yin'wanyani yi na ntirho wa yona hi ngo vula hi ku ku na leyi yi nga na ntirho lowukulukumba mara a yi tluli yin'wanyani hi nkoka loko hi lateka swilo leswi hi swi veka xikalwini an obvious reason goalkeeper yi na ntirho wo tala leka yi za yi huma a nga khoma i ku ntsanative mara mintirho ya

0: ai fan hi vona kuna ntirlonga kukumba
1: loko mari kolo why muku hi kuya hi mina minga vule ku hi kuya hi xikwembu
0: okay jimani vulani ku anele sweswi hi le ku risina risineni mara a hi tlheleleni ka leswi mini vutisaku hi swona hi kuya hi xikwembu xi ti hoxini hinkwato tirha ntirho wa tona lowu nga khotiwa hi pastor Dingane hala wa ku goyi ya dyondzisa rito ra xikwembu leswaku vanhu va ta ponisiwa mara yimani vulani ku xikwembu hi nkarhi wihi xona xa decide ku xi lava ku tirhisa ofisi yihi ka yini xi nga teka laha a ku fanekele ku tirha prophet xi swi vona ku la ka xiyimo lexi ku tirha mudyondzisi hi mhaka ku muprofeta a nga kona ene ni lava ku tirha sweswi mina xi tirhisa a chumayela mini wa meseji i ta wu twa mara va yime pulpitini ofisini specific ya ku sweswi I'm with my office
2: ni twanga xikwembu analitiki swi vula swa ku tiofisi ta hambana a ni ri leyi mina a ni lava ku ringeta ku yi vula i ku tiofisi a ximoyeni ni vulavula swi swa experience a ti ringana mina pastor Dinga loko no mi byela ku next month before 15 ni ta ta mi ta nyikeriwa movha just me a talking na ku no joke se ya mina ni ta ta mi ta nyikiwa movha on this ya ku tiofisi kahlekahle a hi le ka leyi mani i phati ya yona ma n'wi vona ku fana na nkulukumba luya mafosi try ha ha ri leyi a ni ri ni n'wi byele simple ni ku wena a wu na grade 12 i ya ka munghana lonene vona u va na phone just simple like that authority ni ku loko swo ka swi nga humeleli ni kombela u ta ni tsema milenge loko mina nomboro yena mi n'wi vutisa try mafosi within 2 weeks a va kume movha
3: okay
2: mani loko yi ku within 2 weeks a va ka laha hi vo va nga ni profeta so phela mi vulavula na munhu loyi a nga ka field work liya ni deal-a hi swona se na loko mi kaneta mi fanele mi kaneta mi ri very strong
3: okay sweswiwani a hi vulavuli hi ku munhu a nga gifted mara sweswiwani hi vulavula hi weyiti ya swilo leswi va tiofisi i nga huphi ani mina a ni te munhu un'wanyani a leswi a swi profetaku a swi humeleli mina am saying ku a the scripture ti rhengi letiwani a lwa leswi a ku sunguleni ku ku na hi hava ro seketela leswi swi vulavuriwaka swi vula ku hi yo ti vulavulela leswi hina hi hleketekaku swi right ene hi xitalo laha ka nongonoko lowuwani a ku vulavuriwi leswi munhu a hleketaku swona u vulavula leswi rito ri vulavulaka swona u seketela statement xa wena hinkwaswo hi rito a ni laha yi nga hlaya kona yi ri goye sam the wema ku na renke leyi kulukumba yi nga henhla ka yin'wanyana so I think it will be very much good ku va xipanere lexikulukumba xi hi tisela tsalwa leri ri seketelaku marito lama va nga heta ku ma vulavula a ni think loko vo tisa tsalwa lero hi nga kota ku vulavula hi rona na hina van'wanyana hi kota ku va ku dyondzeka aka swilo leswi hinkwaswo a ni at the end hi fanele hi dyondzeka
2: no na swito sweswo a yi jikajiki ngopfu ka leyi lowun'we mi yi kaneta it's okay phela hey pastor Dingane we need to be deeply wise intelligence ku na vanhu va yingiselaku papa maleke ka hlaneki yi te n'we va fundhisi ma yi confuse ku mi tela ku kanetana a hi hambaniseni ti-church politics na religion politics hi vulavula rito we are in the body of Christ loko mi nga swi twisanga namuhla tintswalo ta xikwembu ti ta ndla ku mi swi twisisa another day mara lava nga ku yingiseni more than maybe 1 million the whole South Africa na le Zimbabwe twisaku hi le ku yingiselweni vanhu ende swilo leswi a ho a hi mangang a hi mayivuye na MK na ANC i swilo swa xikwembu ende swa xikwembu a nga fanelanga munhu a vaviseka tidlayadlaya hi swona we need to reason from scripture mina ni hlaya ya leyi n'we mi nga yi vulaku von'wana vona pastor Dinga langutani
3: haleyimi nga
2: vi offended
3: isbishop
2: Hlabyani la Sunday a hi pfuxela na tsutsumela moveni hi landa a va swi twisisi ku swilo leswi a ni hi fanele hi rhandzani loko hi hlangane
1: laaaku leyiisane a ni twa va ku va kombela etsalwa so hi ku ya hi mi a ni ta ku loko ku ri swa koteka mi ku ri kona or a ri kona ivi va ta twanga ku va hundzi kahle hi swona muzine
3: hi swona sweswo
1: okay a hi va hundziseni va hundza kahle tsalwa leri va ri kombelaka ka n'wina ri kona

0: tsalwa ra
1: rankele
0: tarile mina
2: o swivula ku mina ro tsalwa leri
0: ro ro ri ra
2: mari ri twisisi
1: na let me tiwa leto akuna number 1 akuna number 2 mantusisi so one bona phela maga le balavula ku yona inga ni kombela ku hetisa kombela ku hetisa ani mete inga be emotional ni kombela ku hetisa maga iku nwina mite kuna ti rank vanwanyani va operator ka office telende leswi ni nga twisa swona ende va vulisa sweswo so mina ni la ku tiva ku yini kumbe xana kuna munhu loyi mi n'wi tivaka a bibeleni loyi a operataka hofisi ya le henhla loyi mi nga ku ni nga nyika reference taniya handle ka Yesu phela munhu the highest office ya Christianity i Yesu ntsena hi na van'wani malandza
0: vusani food pastor ya same look thing vusani yi repeat any question
1: la question ya mina i ku a ni mina ntsena la ku hi rizile hi matsalwa
0: office
1: mi vavula hi ti-rank mi vavula hi ku van'wani va le tihofisini ta le henhla se ni ku question i ku ni la ku tiva ku swi leswiwa mi vavulaka hi swona swa ti-rank na ti-office swi biblically swa referiwa ka bibele na swi kona swilo leswa bibeleni ku hi ta kota ku na mina a ni la ku huma laha ni khome xitsalo laha ni nga kona na buku ni la ku tsala ni ta kota ku swi tiva ku heyi madoda mi nga tlangeli tihofisi tin'wana ti le henhla ka tihofisi tin'wanyana ni la ku tiva sweswo
0: question ya vona a ni tivi no ka ni nga yi twisisi a ni
1: mara aku ni simplifyetere
0: ni kuma loyi a nga
1: mi niketa tsalwa leri vavulaka hi ti-rank oku ti-rank leti mi vavulaka hi tona no kuma handle ka leyiwani hi nga hlaya yona leyiwani a yi vulavula hi ti-rhenke leyi yo xaxameta ku van'wani va vitaniwa vaprofeta van'wani va maapostola mana ni lava yin'we leyi vulavulaka sinaku na leswi hi vulavulaka hi swona ku ku na ofisi yin'we ka yin'wanyana
2: lo mari kwala ni twa nga ku mfundhisi va yi vekile va ku hi ku ya hi vona or ku ya hi xikwembu va ku sweswiwani xiyimo lexi a xi lava vuprofeta xi lava leswiwani hi swo leswi ambula swona tlhelani mi yi sungurisa ivi kota ku yi
0: twisisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa can be prophetic, not prophets. Hambi minga rim prophet ameri Shikwembu shingaminika message wa Papa Ngubi. Shingaminika message wa Pastor Dingane. Mara assuming the prophet say ka go Pastor Dingane se ba ikona ri la hele ku una timhaka to tala fane ditwa hele ka ti rank
3: ka ti rank maga ya ka ti
0: mara ayona ngofu kuna swo tala swo tla swa ti rank mara leswi swi vula ko ne mina e Pastor Dingane ni tshame ku ri na nhungu vani a muti nun'wani ka Mswani ne profeta no nhungu vani le within 15 minutes yi ta tshwa yi le xikarhi ka tihunyi yi tshwa live ra Yesu ni lo vuti phela loko ni vulavula hi ti-office leti ku a ti ringani ni vuliri some apostle some prophets mi vonini some evangelists pastors some teachers
2: ni le kumtwini va ta chana mukaneta mfundhisi va laa movha
0: ah my god mara na vatiyisa Pastor Dingane va lava ku hi tliyara swilo va kota ku tliyareka va ndlela ku ri hi vanhu va kota ku swi twisisa from the scriptures
1: before va vule statement xin'wana sweswiwani na ku vutisa ka xona va te a ni vulangi vito ra Yesu a va tirhisa vito rini
0: okay a mi le ku switwisini ni release marito ni ku ri ni vona nhungu vanhu ni fanele ku ni tirhise vito ra Yesu ni ka ni a ni ni vulavula leswi ni ngo lo vula swilo swi humelela ni tirhi ni vona nhungu vanhu sehisani a mutini loyi le ka Bohani nhungu vanhu leyi yi ndla ku mi nga humeleli sweswi within 15 minutes yi ta tshwa na mi ni tlhe ni rhurhumela I don't know what happened va ta hi ku tsutsuma va ku tihunyetele ku tshweni this happened real a ni vulavuli story se loko ni ku a ni vuli ku a ri na matimba or a ri na nkoka mi nga yi jikiseli hala
1: no
0: phela mi vulavula na munhu wo twisisa you are talking to the preacher ma ni twisisa tihunyi ti tshwa laya ni la ta vulavula ku words of authority I can speak a word

0: to you or 5 days you not come wrong you not come
1: but prophet Bibele yiri loko ikhongela ifanele ikhongela ivitra Yesu regardless of you balawula authority mekumeshana mfundisi ngobeni bangabanga hayi
2: anibulanga
0: anibulikwanikhongela
3: mina laba bakhe
2: engari valeni
0: ngoku bonani ikusala liphasa lingani shimi am I wrong mara ego ayi balane and then I'm sure ninga bumthele ngobeni we are risk hey namhla ka hisa mina namhla ka hisa ari natabula ari muni ku tswanana bavatwanana baba dingana
3: are dzinguna mungatelana mina ngale mova
0: no bonani ne ari muni ku angri trisang vitra yesu mantisisa la ku tliara ku kari na xitafu xinwana xa deep hatla hi hunda la hi tliarana ne and the one that discussion hi ta kuma na next na this mantwisanyana yeah so vula ku hi authority phela kuna langa I given power la ka authority ela ta vula office la ka power e vula anointing so I okay. Yena ni mahlwe
3: yeah mina ni lava ku mina munhu wa ku rhandza ku ku tshama makeni kahle kahle la inga ko loko hi kari hi vulavula hi ku ti office ti tshamlisa ku yini loko ni karhi ni ta ari kun'wanyana va le ku celeni ka swigodo a ni ti ku vula ku ni la business site se laya va market va hayare swilo leswi nketani tirhaku day to loko ni swi languta swilo leswiya hinkwaswo swi na nkoka ku ngo va kuma xigodo xin'wangelungi yi lava na matimba a yiniwaku xi ta xita tsubula swilo leswi nga na matimba hinkwaswo ri hi munhu wun'we i swa munhu wun'we loko yena a swi languta n'wini wa swona ku ri hi ku mintirho ya swo ya hambana a nga swi voni ku ni nga cukumetani hi mhaka ya ku i tiva xin'wana na xin'wana fold hinkwato leni ka ya prophetic leyi hi nga tisa hi yona muntlha
4: okay basini musika leyi ha hundza
1: bixo basini mi vula ku at the end hi fane hi ta na lexi hi twananaku hi xona ku
4: n'wi mi basini la leswi
1: va vula ku ku hava tirhenke hinkwato ta ringana ni
0: hivulani swi vurile swi lokoky
3: ya swona swi na nkoka wa ku ringana swo tirha swilo swa ku hambana
0: ya hi leyi a ni la ku hlamula yona good
4: titiyisisani ya le mfundhisi va swi twana va yingisi rihani
3: swi na nkoka wa ku ringana swo tirha mitirho ya ku hambana
4: hikwenu hi yimaka
0: le
4: bile 8 o'clock mi yingiseri wa mina nkarhi wa ku sena mina wena hi nga kota ku vulavulaka 0688875942 loko wa ni bela riqingho kombela ku vutisa vafundhisi a hi vulavuleni ngopfu ka sayiti ra n'we mfundhisi hi vo swilo ku va ku ku profeta ku kuma mati kuma makhandlela kuma ximbalo kuma yini yini yini hi lerisa hi mani laha ku hi kuma swilo leswiwani swa ku loko se hi profetiwa
0: you know ka the operation ne swi vule last week pastor dingani was then wede u vulavulele ni henhla na ku na what we call rem ku yaleyo heriwini hi laha ka ku ku na swilo sweswiwani pastor ngoveni va nga ta byeliwa meseji sweswi a ni ri loko va byeliwa meseji ku endla sona so swi ta fika laha swi kona bibeleni axikolweni loko hi ku endla studies prophetic action hi leswi ya vo tala va nga swi sandza tikerekeni ku nga ku nyika munhu ve ri tayela loko i ni tayele like ya ni mi nyika instruction one tango so problem loko profeta swi ta ze ku ta step lexi education laha meseji lowu nga ta ka mina hi ndlela lowu nga tisa swona mina let me say un'wana ku lava ku lova mhani wun'wana ku ta revelation a ni mara mina ni fanele ni endla application ya ku ni n'wi byerisa ku yini ni nga endli leswiya va nga vula swa order swa ku hey my son come here ni vula mukhalabye maswona come here why what i disorder mara ku sungula ku ta revelation ivi ku landzela yini application swi nga endleka ni byeliwe swi ri heavy ku ri wa vunharhu n'wina ma famba mara ni fanele ni ta na tindlela to tisa meseji ti tlhela na ku khutaza na instruction ku ri hi kota ku lwa na leswiwani a ku ndli 1 2 3 that is a rhema it's a spoken

0: now isi leswi a hi Mateu 2020 nga ta ku Mateu 2020 yiri nwina nwana ni mati first time mitse my 6 va swi vitana the prophetic action
1: eso sweswo mingisela a hi vulavulana nwana mo sungula la a hey tapantlanga voice note la okay a hi vulavulana
2: Ahe minjani?
1: Ipukile ingobo.
2: Ipuki. Mevala vula na dokotela Mjai kona ka xikukwane minganga. Atwana.
1: Amoku mbe.
0: Ya matwana.
1: Mbe kuyini?
0: Vari ka xikukwane.
2: Mevala vula na dokotela Mjai kona ka xikukwane minganga ni le ka ripumelo ra xinto.
1: Okay,
2: ni lava ku kamba lanwa xikan'we no xeweta na vakumbisa kha swi twa na vumfundhisi Bobojani nga ri hi swo
0: akensa
2: inkomu no lava ku cheka lanwani hi ku swi nga kha na swi twa swipanelo ku swi kona na tibobojani marani loko voneni ti ka ti chucha religious reasoning from the scripture yi tiva swinene ya malembe ndhawu yi nga va yi ri na yona vuma 8 years a ku reasoniwa ka bibele lanwana hambi se yo cica yi va reasoning from examples hi ku lanwana ku nyikiwa ti-example ta tibolo ku nyikiwa ti-example ta leswi mara no a hi swi tshikeli xivutiso xa mina aka vaprofeta ni lava ku kamba ku ri loko munhu a ri muprofeta kumbe ka vaprofeta lava hi va vonaka ha va tiva hi hanya na vona hinkwavo vafundhisela lava nga kwalani vafundhisi lava tivekaka ya hanyaka na vona ivile loko ni kha ni tshamala ka xikukwana ni nge tsandzeki ku tiva vanhu va B9 na yi vuprofeta lebyiwani bya kota ku ri u nga havimba kumbe ximani u profeta bya kota ku huma iso kumbe bya xikwembu hi mhaka ya vudyohi na ni kombela ku repeat lava ku tiva ku ri xana loko wena muprofeta ka valava va nga kwalaa u ri muprofeta u dyoha ha swi tiva ku ri eka ripfumelo ra xikreste ku na vudyohi ku na swi leswi mi fanekelaka mi nga swi endli kumbe leswi swi mi alelaka xana loko u ri muprofeta wena wu endla vudyohi kumbexani mi ni nyika xikombiso u na vuoswi ku tikuma u ri karhi u rhandzana na sati wa munhu kumbe ku tikuma u kha u rhandzana na timembara kerekeni ha kha ha swi vona hi vulavula swi leswi hi swi vonaka xana bya ha ri byona lebyi bya kumbexana xikwembu or yesu xa teka swin'wana ka wena na eka ni nga hlamuliwa nyana swidzona na bobojani va nga ni hlamula
0: ka First John chapter 4 mi vulavule mhaka yin'wana ya ku i nga ku reasoniwa hi ti-example a ni ri papa
2: reasoning from examples
0: then ka John yo sungula chapter 4 yiri beloved bibele ya mina ni fane kuma xichangani ni pfuleleni yona a hi hlayeni First John mi ndle kahle ku hi nghena ngopfu matsalweni ha khensa swinene papa ni mboni yi hlaya John ya ku sungula chapter 4 verse 1 yi hlayeni
3: yi hlayeka hi ndlela leyi va rhandziwa mi nga tshuki mi pfumela mimoya hinkwayo kambe mi ringeta mimoya xana yi huma eka xikwembu hikuva vaprofeta va mavunwa va tile
0: se mi yi twile vese leyi papa ne
2: mi nga tlhe mi yi hlamusela loko va kha va hlayani switwankwaswo
0: va ri hlayani first
3: va rhandziwa mi nga tshuki mi pfumela mimoya hinkwayo kambe mi ringeta mimoya ku tiva xana yi huma eka xikwembu hikuva vaprofeta va mavunwa va tile emisaveni va tele
0: so hi ku komisa la yi vulavula hi ku testa moya yi vuya laha ka pastor Dingani va spirit of discernment ku ri munhu loyiwani hi yena or a hi yena bibele yi hi kombisa ndlela yin'we ya ku ri mi fane n'wina mi va na discernment kahle kahle i swi twi mani twa papa
2: hey.
0: Ya yeah, i

0: titwi kasi a swi vuli ku profeta ku nga va kwina kwini anga va endli xihoxo nwana a swi vuli ku a profeta mara mhaka le minga n'wi testa ku yona I discernment mu kota ku swi vona ku loyi hi yena loyi wani a hi yena
1: Inkomo ni lava ku tsumela nyana hala ka swa tinhunguvani mi twala nga ku hlupi hi swona tinhunguvani na tinjeti letiwa I yini ngopfu hi ku loko ni kha ni twa leti kun'wana va ku nhunguvani yi byisi na swithope mina sweswi ni ku ni ku vulavuleni vulavula ni ri le mahlweni ka tinhunguvani ni tiva tinhunguvani hi ku atswa na tinjeti na yini I yini xilo lexi xi mi disturbaku ngopfu ku pima ku ka vuprofeta bya n'wina swilo leswi mi swi vonaku swi nga bede I nhunguvani na tinjeti na yini hi mhaka ya ku swileswiyani I timhamba ripfumelo I vatu ku va wena u hi tinhunguvani a swi vuli chumu ku va u destroy vuli chumu ku ya ka ripfumelo ra mina nkoka wa ripfumelo hi mikwembu I yini ngopfu xi mi disturbaku leswi endlaku ku ri xizami
2: vatsemin 12 wa timinetes ku bile 8 o'clock vafundisi ya mahlwisa ngibele cingo we kota ku vulavula 0688875942 ay tlangeni voice okay swa ti voice note ntabi an swivona mara a mon sungula hi ti kholo nyana ay vulavuleni la
3: eh bishop kongoni
2: mina ku mina
3: minjani na
2: hi valava n'wina
3: ah na vafundisi va pfukini na
4: ay ta isekisa hi valava
0: I can see swinene hi tsakile
3: mina mhlengo ku sukala Jim Jones ne ani ndiselo ku sukala mkhambala vula ani ta tiva kuri bu profeta bya xikwembu bya donderiwa or xikwembu xi byela munhu mahungu hi nkarhi wa xona na hileswaku sometimes loko kumbe ku dyondzisa kuna experience leyi tekiwaku aka u profeta kumbe experience u nga yi landa hileswaku ri kuna experience ya kuva u nga a xikolweni ya dyondzela bu profeta na hi mikama wo tala loko xikwembu xi ri na mahungu na vanhu a nga ta twisisa ku lava kota ku swi hambanyisa ku ri aka vuprofeta bya xikwembu ni va ni nga tivi la South Africa loko dyondzo maybe ka matiko man'wana ma le handle hayi la South Africa ni timara se swi twa kumbe hi ta swi twa kwala ka vafundhisi hi ku na mina ni mfundhisa ni tshama ni twa ku na xikolo xa ku dyondzela vuprofeta mara ni tiva leswaku mahungu ma munhu ma huma aka xikwembu na loko no kuma munhu va ku ri u na ofisi ya ku profetela kona ni swi teka swilo swa hava mara ni nga ta kamba ku vuprofeta bya xikwembu kumbe loko va ni nga tivi ku vulavula hi reasoning from the scripture or ku vulavula hi matrel or hi express leswi hi tirhisaka swona tikerekeni a ni twisisi swi kandzeka ni endla xihoxo mara nongoloko a wu ri wa reasoning from the scripture so ivi loko ni kamba ni kuma ku na tinyiko leti xikwembu xi nga ti nyika vanhu hinkwato ti huma aka xona a xi ti kalangi ku leyi yi kulu or leyitsongo sweswo na swi tiva ku ni le ka ripfumelo ra xikreste ni mbeni ka rona so mara lexi a ni lava ku kamba xona a ni lava ku kamba ku hi ku rizina hi ku ya hi matsalwa vuprofeta bya xikwembu bya yeriwa a xikolweni na ku nga ri hi ku va hi lwa na swi twa ni twi na lomu kha mi hlamusela loko ha na mfundhisi tlhabyani yi humi yi nga mixeweti a mi swole ku yingisele ku na laha mi nge te yi omi nhloko swi nga va mabi swi yi vavisile so a ni hi va hi kha hi yingisela swilo swi ka loko swilo leswi humi swi vulavula kwala swi yingiseriwa hina swi twiwa hina loko hi swi kamba a swi twa ku lama mari ku loko ni u fika ma tshama ka munhu wa swona ma nga kamba nga n'wi khomi kahle so
2: hi nge se ya ku tiyisisa ni xivutiso mitlhe mi xikongomisa ku xi ya kwihi ivi xi ta kota ku
3: hlamulaxiyaka xipaneka xipane xi le ni xi lesa hi ku hina hi mahlamuselo ma nga ku kwala moyeni xiyaka xipaneri lexikulu xiyaka xipaneri lexikulukumba
2: twanani cawukeni vutisa ni straight ivi va hlamula
3: ku ri vuprofeta bya xikwembu bya dyondzeriwa kumbe bya tekeriwa experience or meseji wa xikwembu wu ya aka munhu un'wana na un'wana loyi swi tava ku vulavula hi yena na ka tlhela ni vuya loko ni hlamuleke ni ku ni tihlamule ya kona
2: thank you
3: ya
2: nkarhi wa n'wina mfundhisi
0: ni ripetelini question
2: hi ku ya hi ku komisa va ri xana swa dyondzeriwa swa vuprofeta na
0: a ni sweswi hi nga ku hlayeni ka bibele I bible study hi kota ku tiva matsalwa cause vesele mi nga hi hlaya pastor Dingani I ri by their fronts you shall know them ani ti kona ti school of prophetic laha ku dyondzisiwa ku dyondze ku hi dyondzaka hi ti-major prophets na ti-minor prophets hi dyondza hi mitirho leyi nga endlika ka dimension liya kasi na pastoral ministry ka ti-theological studies wa wu studela na evangelism swa dyondzeriwa mara a swi dyondzeriwi mhaka ku i nga ri na kholo ko va just to empower yourself hi understanding na knowledge
4: mfundisi mhaka leyi kulukumba ya ku vitaniwa ka malandza ya hosi i ku xo sungula xikolo lexi kulukumba hi nga vulavulaka hi xona i xikolo xa ku munhu u fanele a va na vuxaka na xikwembu xa yena dyondzo leyi kulukumba hi nga dyondzaka hi yona yunivhesiti leyi kulukumba ya vukreste i ku munhu i fanele a tiva xikwembu loko munhu o tiva xikwembu loko a va vitaniwini a karhi a tiva xikwembu a ri na relationship na xikwembu letin'wani mina ni nge hlamuli hi prophetic school because a ni swi twisisi ku vona va va kha va suka va ri kwini because mina ku ya hi mina ni twa ingwa ku rito ra vuprofeta ni vurini from the beginning ni ku prophetic word a wu vulavuli leswi wena u hleketaka swona so na le xikolweni lexi ya profeta a ni tshama ni va kona a ni swi tivi ku ti-syllabus ta kona va vulavula hi ku u profetisa ku yini kumbe u yi twisa ku yini voice ya xikwembu mara at the end loko ni karhi ni conclude la hi nga hlaya kona yi ri va rhumiwa profeta van'wani va rhumiwa va pastor hinkwavo loko va rhumiwa a va rhumiwa va ri na hungu rin'we na ku fambani mi ya chumayela vhangeli ka vamatiko va hundzuka va teka Yesu Kreste so leswin'wani swa swi sala ku swi ta i swi leswi swi taku hi pfumalaka na tsalo na rin'we a ni tivi kun'wana bibeleni va ku ku na prophetic school laha un'wana ya Paulo a ya ka prophetic school a ya dyondzela ku profeta kumbe unless otherwise ku ri na proof yo kombeta ku swilo swi kona a matsalweni
0: a ku dyondzeli ku profeta sweswi mi nga swi hlaleni kun'wana a teka vaapostola phela basic yin'wan'wana ya vukreste you study the word of God a ni timi le ku ntweni ku prophecy is a gift mara knowledge you study the word of God
2: bishop ka ha ri mina la ahe
5: ahe bishop kunela
2: ahe bishop tlhatswen
5: ni pfukile na vaxomi
2: hi pfukile hi ngovo
5: hi pfuke swinene xipfanele exikolo
0: heyi a mi kona minsimu heti le ku vuyeni lawani
5: mara no nghena ni karhatekini ku ni byela vanhu mi laha ni mi xevetangi hina hi nga khawulana kahle before hi huma studio mi vula hi xipanele se mi ni onha vito ende swi nga ri na ntiyiso xipanele lexikulu xi ku humelela yini mara va nga va mbhoni na khundula hi khawulisi kahle hi xewetana kwalaha studio ni ku hi huma hi nikana tinambara mara se amoyeni mi teka pende ya ntima mi pendetela tlhabyani mo lava ku va yelo bhoni mi yi tima
2: yanani makeni mfundisi
5: okay hayi a na ku basi yaleyo ku ri hayi ngo ti vulavulela xipanere hi xewetani kahle
0: ya
5: ni nga tivi xikongomo xa vona xa ku kumeka va ku a hi xewetanangi i yini ka vayingiseri right xo sungula mo ni khenga vafundhisi lavambirhi pastor Dingani lavan'wani ni vupfa xivongo xa vona i pastor Ngoveni ni kota ku tiva ku mi yo khomiwa hi mabaji a mi nga zimiri timhakeni tona namuntlha leti mi nga ka tona hi khesa xikwembu hi n'wina ivi ni khesa xikwembu hi xipanele hambiloko va pfa va ni poyila swi nga ri na ntiyiso ku va va tili kwalani ma ni kotangi kota mara hi ta hlangana siku rin'wana loko swi swi rhandza ni lava ku kombeta mhaka leyi ni sungula lava va nga kokela na nkarhi wo leha hi mhaka ya tirhenke a ka tinyiko leti xikwembu xi kumekaka xi tinyiki vanhu a swi hanyi swi fili ko lava ku kombeta ku ku na tirhenke loyi u kulukumba ku tlula wun'wana xikwembu xi nyika tinyiko hi ku ya hi ku xi lava munhu a endla yini mintirho hinkwayo yi na nkoka a ku na rheke muapostola muprofeta muvhangeli mufundhisi mudyondzisi va fana i vatirhi lava nyikiweke tinyiko hi hosi ko va va ta kota ku aka miri wa Kreste a ku na loyi a nga na nkota ku hindla wun'wana ni basi yaleyo basi wayina vese yi nga kumeki ematsalweni leyi kombetaka vukulukumba bya wun'wani ku ri u kulu ku tlula wun'wana reasoning from the scriptures. Ebenita aka makali ayakuri itinyiko kumbe ikongomisa ka yimwe namuntu kova mprofeta inyiko leyi nyikiwaku munhu ku nga ri hi mhaka ya mintirho ya yena a hi mhaka ya dyondzo kumbe swo karhi i hosi yi ngo nyika munhu nyiko hikuva a ponisiwile a endliwa lowo lulama hi ku pfumela aka hosi Yesu Kreste i nyiko a yi tirheliwi munhu o nyikiwa yona mahala evuton'wini bya yena ivi ni kombeta lawa challenge leyi nga kona aka nkarhi wa ku hanya ka hina i ku vo tala va amukela un'wana na un'wana loyi a ti vitanaka mprofeta va n'wi teka ku ri mprofeta a va kambi ku ri i mprofeta kumbe o va fortune teller na tekani xikombiso aka mintirho ya vaapostola 16 verse ya 16 yi kombeta xinhwanyetano lexi yi ngo a ku ri hlonga eslave xa vanhu vo karhi a xi ri na moya wa vungoma laha a xi byela vanhu ti-fortunes ta vona va kumeka va ri ku hakeleni ka mali ivi vinyi va xona va kumeka va ri karhi va nga tifumisa i kombeta mhaka leyi ku lava ku kombeta ku ri aka dzana ra lava va ngo i vaprofeta va amukeriwa hi vanhu ku i vaprofeta 99 aka vona i ti-fortune tellers a hi tiprofeti hi ku ya hi rito ra Xikwembu why ni kombeta mhaka yaleyo loko mo cheka a va endli swona leswi rito ri kombetaka ku a va endli swona leswi rito ri kombetaka ku loyi a profetaka i endla yini a kereke

0: tana umesa mali nikumzela fortune ya wena ibe ni teka mali kota loya ala elaka sweso sweso mara ba korito vo sungula 14 loko mo cheka ingava verse ya 3 yiri loyi a profetaka o akisa vanhu i tiyisa vanhu na ku va chavelela a nga va i vuloyi na leswo tala mi kumeka ku mi ri ku swi tweni na challenge mikarhi yo tala a ni se wu kuma loyi a ni hlamulaka kumbe xifanere va ta ni hlamula loko vo kota ku ni hlamula sweswi ni ta va transferela 1,000 rand
1: oh my god
0: ni va nyika yona xivutiso hi lexi
1: okay
0: a va ni nyiki mprofeta wun'we kusuka a ta geneza ku ya fika eka nhlamutelo loyi a nga tshama a profeta munhu a ku wena i loyiwa hi ximanimani a va ni nyiki wun'we muprofeta a nga profeta munhu hi vuloyi a kombeta swa vuloyi i loyiwa hi mani hi yena a endlaku swa wena swi nga fambi evuton'wini loko vo ni nyika wun'we ematsalweni sweswi ni ta kombela nambara ya vona ni va chayela 1,000 rand why ni kombeta mhaka yaleyo na ku tlhotlha lavo tala va vitaniwa ku va profeta va le ku hambanyiseni ka vatswari na vana va hambanyisa vamakhelwani va hambanyisa nuna na nsati va hambanyisa vingi na vingi va vona va hambanyisa vatirhi va dunga tiko hi ku kumeka va ri busy na swiloyiloyi leswi rito ra Xikwembu ri nga swi kombetiku ku ri i ntirho lowu endliwaku hi vaprofeta ni khensile xitsundzuxo a ka vanhu lavo tala va nga ku yingiseleni tivoneleni hi hanya enkarhini wa makomu vaprofeta va mavunwa lavo tala va hangela ku na misava swi lava ku kamba loko ku profeta loku vitaniwaka ku ri ku profeta a swi ku tiyisi a swi ku chaveleli a swi ku hlohloteli swo ku nyika nchavu i susumeteka ku ri u fane u xava mati ya vona mabendlele ya vona tioyili ta vona switikera swa vona swi tivi ku vanhu valava a hi vaprofeta va Xikwembu i ti-fortune tellers loko a ku ri nkarhini wa Eliya a hi ta ku i vaprofeta va Bali va tele enkarhini wa Eliya a ku ri na 450 a va a ri n'wana loyi a ri ku vona keni muprofeta wa tiso na Xikwembu na le nkarhini wa hina va tele vaprofeta va Bali ku nga ti-fortune tellers va le ka bindu ra ku tifumisa hi ku byela vanhu ku ri va dyisiwa mikapu va ha ri vatsongo va loya hi mani i mani a nga tshama hi vukati bya vona a va koti ku kuma ntirho loyi wa kona i mutswari wa vona vanhu valava i malandza ya Satani lava va kumekaku va ri aku endleni ka vito ra hosi na kereke swi soleka swinene a ka mikarhi ya ku hanya ka hina ni khensile a va ni nyiki wun'we muprofeta a nga profeta wun'wana a n'wi byela mhaka ya ku loyiwa hi mani ni ta va nyika 1,000 rand ni khensile
1: mari moyeni
0: ya ni kona moyeni xipanele
1: eyi na mimisa swinene mhaka leyi nga kohola ni vutise
0: khombekumbeniaaloyi xipanele ni nga se hlamula lunghuzani mhaka leyi yo xewetana va basa va yingiseli ku hi xewetanini mi yo heta
1: ririmivalandimuvheni a ni ta ya hi xeweta ni te ni valandi muvheni mo ni hlamula leyi
0: se mo cinca xitatiment mo cinca xitatimente xipanere kumekani ni vulavula ntiyiso va ta mi tshemba le handle
1: mo ni hlamula leyi mhaka ya ku mani u loyiwa hi mani swi fana na Yesu loko a horisa Bartimiyo i lo fika a ku ripfumelo ra wena ri ku hanyisile a nga vulangi ku yini ni swichokochoko swo tala a ni ri so question leyi n'wi mi nga yi vutisa a yi hlamuleki munhu wo tlhariha a nga hlamuli leswi a pfumala ku hlamula do 1,000 le ku yi laveni mara leswi n'wi mi nga ku vuleni ku 99

0: percent ku tele va profeta va mabunu loko ni fika la ni tiri vanwani ni va deliverile vaka va mixa swilo loko twa munhu aka vulavula hi swa profeti ku na va profeta va mabunu inga ku vandla vanhu vo va ku sandeni kahle kahle kuri va kona va fika 7 3 months back vanga ta kama ni va ku hela ku deliveriwa a ingeni ka swilo ndi yima na nwana sweswo Bishop Tlhabyana majority elava vanga ku operateni hi matimba manwani vaka va ringeta ku ndla swa xikwembu ende xikwembu a xipfunetiwi
1: swivutiso hetelela i ku xipanere yena improfeta wa ntiyiso ku wa mavunwa ni
0: mina I am an apostle of God
1: ni apostle and prophet
0: yeah I no operate ka prophetic apostolic ni I am a church planter swi lava hi tshama kahle miswi ni kusanana hi vulavula mina I am an apostle of God
1: I we can see li mara aka va yingiseri a va tiboneli aka va profeta va mavunwa mi nga kanganyisiwi hi ku mi byeriwa tinumber phone
0: Yeso
1: na leso tala swimahamba nyisa kuna mashaka na vangana na va makhelwani swisweswo xiloyiloyi ende lavangana xiloyiloyi yiri vangaka vanga dzindaka mfumo wa matili ai maka ya vukreste ya leni kesisimeni
2: kesele swinene kusuka ka mfundisi Tlhabyana half pass matatisa teka vanwani
3: ya ni la ku yima na mfundisi Tlhabyana kwa lavanga vula kona the moment seso ni loko hambanise ka maprofeta va ntiyiso na maprofeta va ku nga ri ntiyiso aka buku ya Mateo 10 verse 8 rune hlaya hi xichangani yi ri hanyisani lava vabyaka pfuxani vafi mi basisa vanhlokono mi hlongola madimoni mi nyikiwile ntsena na n'wina va nyikeni ntsena ya xilungu yes you have freely received so freely give ikota ku hambanisa the moment ku vana nshavo aka nyiko le unga nikiwa mahala then it becomes a problem yaku why ifane yihakela xile xi wenga xikuma mahala because ani nyiko akuna la nga ta ku niye kona ni fika ni hakela mali ku vana nikiwa ni va mprofeta mo profeta is a calling from God and xikwembu loko xikuvitana freely so the moment ula kusungula kushavisa bishop hi kota ku hambanisa ku ho lewani i mu profeta wa ngoma bizo
2: ula ku ninga shavisi ni tshaveni ni abwa hi xirami
3: ni
2: vuya ni bajirami mali twa jirami la yini ri tshaveni
3: bibele ku hava na la yenge
2: xi twa mara mani twa maxitwa jirami ri tshaveni
3: loko mi la ku vitana wa mavuna shavisani hi ta kota ku zwidiva ku wa mavuna
0: na ku pastor dingane mena ri vana pastor Tlhabyana leswi mwa swivula ku majority ku tele ti false prophets ane mle ku ntwe
3: amen
0: leni yivone even last week an confront a unwana wele tsanini wa prophet aku I join abere kuna secret room nangu ruketeli ngopfu no ku swantswa uya fela atilweni uri xisiwana ku tloka va uya tilweni u kuma swilo so ka runwa loko mu ka mbulavula hi swileswi ku va kona va mavuno vanhu vanwani vanga ku ingisela vanga twa nga ku asikona utele bona va mabona mara va operate sometime aniri swindla nga ku evantiyiso ku satan uta as entsumi loko atile anga tari na timhondo na icila ko sumtangu bona masivana so problem yila ka ku ri mita va bona hi mintiro ibe inwana yiku mi testa moya phela swa nono hanyana ku testa moya aso asiyo olova do bibele swi vurini se leswi va swi vula ku bishop Tlhabyana nwina mina I agree with you bishop Kundula ne kuri is true va kona vanhu lava va operata ku hi matimba yo karhi ni vulavula lava mina ni nga kwala ni nga va pfuna va tle va amukele a ku sunguleni mhani u twa nga van'wani vo zonda profeti kumbe ni sina ti-oyila ni mara mi nga ri okay thank you
2: bishop hi mina la
4: hi pfukile
2: mana
4: Ukuya ntiyiso aka timhaka ta xikwembu va kona vanhu lava hi swivona ku va vulavula ntiyiso mara va kona lava xavisaka munhu va ku ve ku na on one ni ya nghena hi 1000 a ku byela mavunwa ya ku wena i dlayiwa hi hahani wa wena hahani wa mina nge ni dlayi makwenu wa baba
2: manameni Why me umma hi swa vuloyi ka swilo hinkwaswo leswi n'wana mivula ku a va a ku na leswinene va swi endlaka vaprofeta lava?
4: Vaprofeta lava? Swi kona va swi endlaka mara va nge ku byeli leswinene.
2: Ho va vula leswo huma ndleleni ntsena.
4: Leswo huma ndleleni va ku byela ku ha wena u nge tekiwi, u nge pfuki tekiwile, futhi van'wanyana va ku byela ku hayi na leyi nga na yena leyi rhandzanaka na yena. A hi yena wa wena i ta n'wi vona famba rhengini va ku nyika
0: switelatelani
4: va ku nyika switelatelani va ku tela leswi tela mavokweni tela ni leswi kambe i ya rhengini ya leyi a nga ta fika ku hlamula ku wa ku lava hi yena se ni vula ku hi swona sweswo
2: a hi humeni ka lavaya namuntlha ku na vaprofeta va ntiyiso lama mi nga tshama na vona sweswo mirini hi swona
4: lava ntiyiso lava ntiyiso a va ti na wona ntiyiso Dawudi ya va lawula wona kwa
2: kahlekahle
4: a va timhaka ta xikwembu a hi yeleni ka ntiyiso a hi endleli swa xikwembu hi ntiyiso hi landza swa xikwembu hi mhaka ya kahle hi landza leswi nga bibeleni hi famba hi swona ku nga ri ku hi se hi lava na timali na ku chumayela swin'wana swo ka swi nga ri swona Xikwembu a xi lavi mavunwa, a xi lavi ku tatisiwa swin'wana na swin'wana. Xi lava vanhu va famba hi ntiyiso wa xona.
2: Mara ka mhani, loko no ya ka muprofeta ve ni fika ni ku ni lava ntirho i va ku la 1000 ivi ni n'wi nyiketa ve ni pfuka ni kuma ntirho, ni nga va ni endli xihoxo?
4: Ni ta va mi nga wu kumangi kahle ntirho wolowo. Ni ta ni va mi nga wu kumangi kahle. Ni ta va u ri waloya
2: hlayisekana mfundhisi a hi ni ta ka muprofeta mihi ni fika ni lava ku pfuniwa ivi heta va ni charja mali yo karhi swi fika swi endleka leswi ni swi lavaka ku na ku muprofeta la nga na ntiyiso kwalani
0: yima ni mi byela swileswi ma vona prophetic is a huge ministry. Mina I said it wholeheartedly and ndzi tshama ni ya ngangeni a ku se tshama ku va na munhu andlayini munhu wo khongela na sweswi loko swikala hi ya tlela nhoveni ka 40 days. Mara ntiyiso wa mhaka laha ka question leyi n'wimi nga ku hi vutiseni i ku va kona va ntiyiso a ni ri phela ku na ku hi ku na va mavunwa ntsena mara hi ya hi ya luzisa wun'wani a kuma wa ntiyiso a ni ri mara majority eka prophetic hi lava va taku a tlha khoma na bibele and swa tika ku mi hatla munkuma pastor Ngoveni a ni ri mara bibele yi tlhe yi vula ku mi ta va tiva yini pastor Dingani
3: ntirho
0: by their fruits you shall do what you shall know them ni xo ku next Sunday loko bishop Hlabyani va ta ku ta vula ngopfu na hi ti-fruits na hi swilo na yini na yini mara mina ni yima ngopfu hala ka mani ka bishop Hlabyani a ni ri ya ku majority eka prophetic pastor Dingani va le timhakeni
2: na mito mfundhisi ni humesa mali mfundhisi profeta ku humesa mali ivi ni swi fikelela leswi a swi vulaka xana i muprofeta wa ntiyiso or wa mavunwa na
0: loko ni fanele ni hlamula yaleyo ya ku humesa mali ya so mina ni tirha ngopfu voice mina na kota ku byela pastor Dingani ku humesa 600 rand for an example ane ni ta vulavula hi altar ni mi kombisa ti-senuses na ti-ethics na ti quorums ta altar ka profeti ku na nchumu lowu va nga wu altar mi nga rivali altar yi famba na yini na mali se leyi ni xo ku yi lava nkulukuba bishop va yi prepare-iwa ku mi ta kota ku twisisa mhaka ya altar vanhu vo tala ni xo na swilo leswaku swi altar mi nga kuma na va pastor Dingani va nga swi tivi na va pastor Ngoveni ni xoku yi ta va a very deep topic mi ta kota ku twisisa ku why ku fanele ku humesiwa offering what is an altar mi ta kota ku twisisa swilo leswi ku na timhaka ti kulukumba ngopfu
3: mara bishop mina sweswi ya ku heta ku hlaya verse ya ka Matthew 10 verse 8 Yesu u va rhuma u ri tanihiloko nyiko leyi mi nyikiwa mahala famba ni mi ya yi nyika mahala swa ti-altar swa timali swa it's not biblical as go on a bibeleni swi swi bavula ku hisa
0: me fanele mi swi kota pelo from script
3: ani na ku heta ku hlaya Matthew 10 verse ni tlhani hlaka
0: yimani mi
3: zwe ha yimani hlaka kahle
0: ha ni mi twi latam komba swinwana mativa ku ri nongonoko lowu Bishop Gondosi ani reasoning from scriptures scripture unga xi hlaya xi ku destroy xi destroy na lavo va hlayelaka loko ri hava revelation loko ntweni ya handle ka ku reasona physically hi nyama lexi nga powerful Pastor Dingane i revelation
2: montekela okay sorry ahe hey bulavuleni la
5: nakhesa ahe bulavuleni
2: ene mtwalela hi singo baba
5: na antebe mara mina nga mitwa sesi ndza ri mtwaka sengopula na bafundisi ba mina la bafundisi ba mavonwa
2: ai batwalela
0: sorry
2: aba ni khomela nabo mon ringeta kutekela ai bulavuleni la
0: question ai yenge njani sanla kunyika Pastor Dingane
2: okay mo ntwala
0: okay sorry
2: ai hey yam khata papa ai hey I love Lena.
6: I just couldn't
2: do it. Yeah, I'm going to go.
6: Okay, then so what about food?
3: Amen.
0: I can't.
6: Yeah, I'm a minute. Who want to have a food? You get a side with an amount. But Prophet of a mobile of a corner, you think that's the one. I declare like a friend, and another one about a German. Look, I did get an answer than that. Kaya lang ko tayo pa niyan daw sa sekin. Pero, hindi na, hindi na ito, wala na naman. Pero, asam sir, yan ang toko. Then, look sa iyo, ito kasi sa sinya, look sa inter mo, yan ang chuma na yan, ako sa inter o prospect. I see, like, and, ako na mo, ito na, ito ra, ano na. Ito, hindi ko, ito, ha, ito, ako, something na ito ko. Kasi, ito, sila nga siya, ano, angel ako. Ito, ito, na, ito, ito, ito, ito, ito, ito, kasi doon na dilin-dilin. Look, kaya kayo, mabafundis, sabata-bata ako kong nilin. Pero, ito lang ko, kasi-kasi lawan. Kama, pero sa pinang mamasig lang.
2: Mary, ito lang ko po.
6: Ay.
2: Labang arig na tiso.
6: Ay, hinabot po sa pinang mawin na ito.
2: Eh, yan ang mas yun, Pap.
6: Eh, ato, nito mo, ito na ba, pero sa pinang mawin na, lumos lang ko talaga, alam, sumag-sumag ba-enda di kutili. Ma profeta no era mata I feel like a fool emana kana le profeta la isi as komika ka ka tekita so so na so fane ki ni be do wana ke shapo te ha le go tsala e ka le isa mi lenga hala e pele ndo go ka tsaka ke ko ba go e ba re ke ndi ka mali le ga ne ni tiriya ka le ka ka se pa
2: ne me twin papa me
6: re ke ndi ke ndi so
2: sai sai kana
3: Bishop Gondosi.
6: Thank you.
3: Loko ku nghena munhu loyi a tivulaka yena ku hitele. One of the reason leswi ndaku ku vanhu vo tala va diverta kumbe xana va suka a ku endleni ka ntiyiso. Ndlala. Ndlala ya vava na yona Bishop yi nga ku ba kahle se u lava ku tana plan mara swi va swi rhongo loko hi tana plan hi karhi hi xisa lavo tala. Bibele yi ri enkarhini wa makumu ku ta pfuka vaprofeta lavo tala. Se nkulukumba loyi. I valavula hi munhu loyi swi sukaka aka nomu loyi wa yena leswi swi endlaka aku mina ni prophet a ni xisa vanhu hindlela ni xisa vanhu hindlela leyi at the end Bishop vo prophet loko swi ri za ntiyiso ni nge valavula ku n'wina swilo swi ta mi fambela kahle vuton'wini mi karhi mi nga ri ku hanyeni kahle xo sungula loko ri prophet byi na ntiyiso why ni nga sunguli ni tisa rito leri nga ta ndla ku vutomi swa ku sungula ku lungha before ni valavula hi leswo tala swa mikateko because mikateka kwani ya tshama kwini yi ri hava foundation u karhi u hanya ku hangalaka tanihi wexe
2: a hi vulavuleni
7: ahe ahe muhaxi
2: na metwa papa
7: ni vuyima kambe sori a yi ni khatini hi network danki i a na ha kombisa ngopfungopfu ka aka Bobojani ku ri Norman na swika va kombisa nini kombisini ku ri ni nyanga swi ni nghena ni nga tsakangi loko swi leswi va swi kombisaka eka ripfumelo ra vona loko va dyondzisa ku ri misusi wun'wana ni yi susisa enjeti na palu a xithigelweni hina ka ripumelo ra hina a hi vuloyi swilo leswiya i timhamba hina swi na meaning leyi loko wo lava ku tiva hi nga hlamusetaku swi nga vi vuloyi swi sweswo swi nga ri ku vuloyi so a ni lava ku kombisa ku ka ku chumayila kumbe ka ku dyondzisa ka vona a va tshikinyana vun'anga kumbe va tshika swi tirhisiwa swa vun'anga hi ku hina ka ripfumelo ra hina a hi vuloyi ende hi tlhela hi swi veka in public swi voniwa ku ri swi kota ku tikomba ku swilo leswi a swi dayi hi le ku pfuneni ende hi pfuna va ripfumelo ra hina a ni lava ku hindzisa sweswo nakambe ni tlhela mina ku ri ni ta sungula hi ku hlekanyana switsongo mina ni tlhela ni tshemba swinene loko ni kha ni twa hala ka Bobojani hi vona va ngo le ku vulavuleni ni twa hi nga ku bibele hayi a va yi tivi swona hi ku na swivutisinyana swo hlaya a vo loko swi hlamuleni hi hala tlhelweni ra bibele xi lexi xi ni tshembisaka ngopfu namuntlha hi kona ni tshemba ku hindza na mpimo ku ri vaprofeta va mavunwa va kona xi lexi nga ni tshembisa ni tshembisi hi mfundhisi Bobojani loko va hembela Pastor Thabyani va ri kona hi kha hi va twa hinkwenu kwala moyeni va nghena ku Pastor Thabyani va lava ku heyi munhu waloyo a hi tiyisi swo fana na sweswo a va ringetangi ku swi basisa se mina xin'wana lexi ni nga xi tshembiku i dyondzo dyondzo leya le America leyiwani a hi chekeni kahle ka mfundhisi Bobojani a ni voni mina ku yi na ntiyiso hi ku na swilo leswi va swi kombisisaka xiswona a ni ri munhu wo tlhariha kumbe munhu wo tiva loko a kha a vulavula ha n'wini ku ri munhu loyiwani wa kota ku tiva kumbe u tlharihile mara swilo leswi vo va swi vulavulaka va swi kombisaka va yimele mfundhisi Thabyani ku va va kona next week se ni dyondzo leyiwani ya le America mina ni twa hi nga ku a hi na ntiyiso yi lavisiseni hi swona swi ni tshembisaka se mina ni nga vula ni nga tipinyiki ku ri mina ni twa hi nga ku mfundhisi kumbe Prophet Bobojani i muprofeta wa mavunwa hikuva va sweswi va hi ku vulavula mavunwa man'wana na mavunwa lama va ma vulavulaka ma twisiseki ta America a ni tshembi ku vulavula ntiyiso xa vunharhu a va sukeli ku vulavula hi tinjiti inkomu
2: mi nga fambi va mihlamula kumbe mi lava ku va hlamula
7: na ha ri kona
0: na khensa vava mi pfukile hi lava ka xikokwana
7: i dokodela xikwambana ka xikokwana
0: oh good so mina laha ni tirhi a ni tirhi nhunguvani yi na vuloyi or ni tirhi ku na nhunguvani a ni tirhi tin'anga ti na vuloyi
7: se why mi yi hisa yi ri kahle ka n'wini wa yona
0: twanani ha yena yi ta va yi loko
7: twanani loko sweswiwani mi hisi na tinjeti
0: vava xikwambana
7: na mito
0: i munhu wa mfundhisangete ni hiseleni swilo leswi ni xo ku ve na misunderstanding ni rivaleleni ka yale loko ni nga yi pakangi kahla ni swa ku ri ni false ni true mprofeta a nga tivi wo rivileriwa hi xikwembu that's why xi ku mi kambela moya na swi amukela loko mi nga believe ka mina mara ka liyani ya ku ri yini no ni twa nga ku na misunderstanding
7: okay
0: ya ni mitwisisile
7: ka na mina ni ringeta ku kombisa ku ri yaleyo a hi basiseni swinene hi ku mi twaka ku tala xikombiso xa n'wina xi kombisa hi tinjeti na mabala a mi kombisi hi vubihi lebyi nga le ndzeni ka ripfumelo ra n'wina ni ringete ku kombisa ku vutisa ku ri munhu wa pfumeleriwa ku ri a nga va muprofeta kumbe mifundhisi a kha a oxa kumbe ku yiva na xikwembu kumbe yesu wa n'wi pfumelela kwala ka sweswo na ende swa vumbirhi leswo vona vafundhisi va mina kumbe vayingiseri va jesu RFM swa vuprofeta swa khendleliwa
2: Marcon
0: a nga ku ikhati
2: mfundhisi wa mina ya nga ku hahari ku twananeni laya 13 wa timinets u nga se ba 9 o'clock mi ri n'wi
8: hayi njhani
2: hi pfukile hi ngo vona mani na mamukela
8: inkomu mi vulavula na xikala vito
2: eyi
8: mina ni la ku basisa yin'wanyana ya mihandzu ya vaprofita va mavunwa
2: okay
8: yin'wanyana ya kona i ku tikukumuxa munhu wa kona a mi ta n'wi twa a nga tlakusi xikwembu a tata ku tlakusa yena ku mi nga ni kota ku ndla leswi mina ni kota ku ndla leswi mi nga ni ze endla leswi se hi kota ku swi vona kwalaya ku hawa laha ku tati ku vulavuriwa hi xikwembu u tata ku vulavuriwa hi mina ku mina a ni vuli swilo swi nga humeleli mina ni khongelela vanhu mina va ntshunxeka ni kota ku ndla leswi va leswi se nyanya
2: mara ka mani mi vula ku nga za mu ku a una tiso u kha u vula leswi u nga tshama swi endla swi nga swa tiso
8: mara ane hi fanele tata xikwembu na ene ri tira xikwembu riri hi kota ku ndla hinkwaswo hi Kreste loko ku ri ku i kotisa hi Kreste why i nga tati ku tlakusa Kreste ku xikwembu xi ndle leswi xikwembu xi tshame xi horisa mhani van'wana hayi ku mina ni horise mhani mina ni endle leswi mina ni endle leswi ivi i ze i heta conversation i nga hoxangi Yesu i nga hoxangi xikwembu swa hi dawutisa
2: swi le ka verse mani ka mhani sweswo loko se hi nge bibele
8: ka Vafilipiya chapter 4 verse 13 hi yona yi ngo I can do all things through Christ who gives me strength. Hi lero hinkwaswo leswi mi swi endlaka mi swi endlisiwa hi Kreste. So hi langutele ku nandza wa hosi loko a vulavula swilo a vulavula a tata Kreste loyi a n'wi kotisaka hayi ku a vulavula ku yena i kota ku ndla leswi yena i kota ku ndla leswi a ni ri i kotisiwa hi Kreste. Se swa hi dawutisanyana loko munhu a vulavula a ze a heta a nga hoxahoxi Kreste a nga hoxi Yesu ku i Yesu a n'wi kotisaka hi ze hi ti vutisa ku yena n'wini hi yena a swi kotaka kasi a nga kotisiwi hi Kreste na ivi na yin'wanyana leyi ni nga yi twa ya ku na vanhu lava nga le henhla ka van'wanyana ende loko hi hlaya bibele laya ka Vakorinto vo sungula chapter 12 verse 12 mi rhelela na yona yi vulavula hi miri leyi hi kombetaka ku hi miri wa Kreste lowu nga na swirho swa ku hambanahambana mara swirho hinkwaswo swi na nkoka ku hava ku tihlo ri nga vula ri nga byela voko ri ku voko a ri na nkoka tihlo ri ya ri na nkoka ngopfu ku tlula voko so mihandzu hinkwayo ka yoho ya moya lowo kwetsima yi kota ku acknowledge ku swirho hinkwaswo emirini wa munhu swi na nkoka swirho hinkwaswo aka Kreste swi na nkoka ku nga vanhu hinkwavo va ku hambanahambana na tinyiko ta vona a ku na lava va nga le ka xiyimo xa le henhla ngopfu ku tlula van'wanyana a ni lava ku humesa na yaleyo ku basisanyana na yaleyo ku hawa leswiyani hina a hi voni swi ri biblical leswaku ku na vanhu van'wanyana va nga le ka xiyimo xa le henhla ku tlula van'wana hi ku aka Kreste ri tirha xikwembu ri hi dyondzisa ku ha ringana
2: Dimitri
8: swo ni khensi
2: hlayisekani la yale mfundhisi mfundhisi ngobe
9: na yimele mova okay
2: yeah
9: kuna la ni nga fika ni lava ku commenta ko mara ni swi twa ku hayi vafundhisi va busy na yoho yi mahitshika vakulukumba xivutiso xa n'wina bishop ku ve mhaka ya ku hi loyi munhu wa suka i ya ka muprofeta se loko a fika ka muprofeta muprofeta a ku na ku profeta hi ta kuma ntirho hakela mali yo karhi karhi se munhu loyi a hakela se loko a heta ku hakela a ya kuma ntirho se xivutiso xa n'wi ku va kwalaha ka ku xana mfundi muprofeta loyi i muprofeta wa ntiyiso kumbe i muprofeta wa mavunwa se nhlamulo ya mina ka xivutiso lexiyani swi twini ku xi dlini xi beriwe tlhelo hikwalaho ka ku nghena ka tin'wana na tin'wanyana mara mhaka ya ntiyiso i ku transaction yaliya hinkwayo a yi biblical hinkwayo yona yaliya swo vula ku mina ni sukini ni ya ku hakeli
0: na yi khumbula mi vula yiku a yi biblical
9: okay
0: sorry ku mi nghena a ni swi koti swo phikisa la ta ni twisisani va clear okay
9: leyi nga riki biblical xivutiso ku ve mhaka ya ku hi wihi i muprofeta wa mavunwa kumbexana i wa ntiyiso loyi na se nhlamulo ya mina hi leyi leswi swi nga ndleka hinkwaswo i ku munhu wa suka yena n'wini a ku ni ya ku vutiseni timhaka ta mina ta ntirho ni ta kota ku ya hakela mali impela a fika a hakela se a ya a ya wu kuma se hinkwaswo leswi nga humelela ni nga si hlamula ku emfundhisi emprofeta wa ntiyiso kumbexana wa mavunwa yona mhaka yaleyi nga le ku ndliweni loko munhu a za a va na mentality wa ku na suka mina na tirhwala ni ya ku hakeleni i va se a huphini a vukresteni kwalano hi laha ni nga lava ku hlamula
0: ko na loyi a yaku u va a huphini
9: i va a huphini
0: handle ka luya a yeriwaka
9: na yena afika kwa demanda mali
0: ni vulavo before lawyer ni lawyer asuka
9: kwa na lawyer asuka kwa kuni ya kwa hakele
0: eh na lawyer ayako kaye
9: eh
0: oba hupi
9: va hupini ni hlamrisa sweswi ano bona tinwanyana ti karito hupiwa mara hiku ya ku nghena ka ti ka tinwanyana ti maka yinwanyana ibe ya maka ya ku xana bya dyondzeriwa ni swivonini ku yiri hlamriwa kan'we yi hindza hi nghena ka tin'wanyana bya dyondzeriwa profeta kumbe xana a byi dyondzeriwi ke nhlamulo i ku hinkwaswo swilo leswi tiofisinyana leti hi vulavulaka hi tona a ti dyondzeriwi i call mara loko munhu a ngheni ndzeni ka call swi kahle ku munhu a ya dyondza ku tiva even more hi leswi a nga ndzeni ka swona mara swona hi vuswoxe munhu a nge suka ku ni ya dyondzela ku va muprofeta se a vuya pasini a ku ni kume ti-distinction hi ku va muprofeta se ni muprofeta lonkulukumba kumbe mfundhisi lonkulukumba hikuva ni kume ti-distinction ta kufundhisa
0: ka leyiwani a nga suki munhu without va vulavule ku i gift papa i calling ane a wuyileni wo va munhu u fika i dyondza from nowhere uri dry ane uya le uri na kakahle in knowledge vanhu lava a bibeleni no vona nkarhi a va na the school of prophets in prophet Samuel na prophet Elijah anere ni xo ku next Sunday i mhaka ha chuvana na yona hi ta tlhatlha timhaka letiwani and a vo ngo dyondzisa munhu o yima ku ndza xikolweni a va dyondzisa lava a va ri va prophet the minor prophets anere ku va kota ku dyondzisiwa in prophet Samuel a lwa ri na xikolo xexo nam profeta mani Elijah
3: mfundisi ba mina ne original from the scripture vata ba hilavela the verse letwane ta kuta ku ri evidence ya swikolo leswi ba vula ku hi sona so mara mhaka ikulu na swivona nkarhi wa ka wa famba
2: ni la xi vutso xexo next week ve hi sungula xo shirini
3: shiri bari vanhu lava va profeta lava va ri na xikolo xa vuprofeta a bibeleni i profeta Samuel na Elia so ya sungula ehenhla ka swikolo leswimbirhi a ni swi tiva a swi vitaniwa a le xikolo xiporo xa vuprofeta
0: a hi swikolo leswi mi nga ku va univen phela hi fane mi nga yi kuli mi nga swi teki ni vula ku mi nga swi teki ngopfu hi mihleketo ni vula is like sweswi hi nga ku vulavula a ni masiwa ku vanhu va hambuka a ko va sweswi swa training like workshop a ni maswona ku fana ku va na tiaxara ta workshop yiwa a ni ri mi nga yi teki ku yo va university vets no mara a va ri na swikolo these two prophets
3: xipanelo lexikulukumba ni mi twa kahle hi mhaka ku languta nkarhi i topic ya vhiki rin'wanyana kumbe siku rin'wanyana mara mhaka sweswiwani hi ne hi lava evidence ehenhla ka tafula ya ku va ni ze ni fikelela ku ni ku vanhu lava a va ri na swikolo swa vuprofeta ni langute tsalwa leri na leri so mara mhaka ikulu loko hi karhi hi fika makumu Bishop Kundu muprofeta u fana na munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga vupfumerini a nga amukela xikwembu hi vona muprofeta hi mihandzu mina swi ni olovela ngopfu ku vona a false prophet swi ni olovela hi ku ni languta mihandzu leyi tirhiwaka loko munhu o ze a xavisa xilo lexi a nga lo nyikiwa mahala you become a false prophet because nyiko leyi ya ku profeta ami hakelelangi nchumu loko u ya xikolweni iye xikolweni u ri na yona va ka va vula kahle xipanere ku u ya xikolweni u ri na yini u ri na yona voya va ya va ya kuma knowledge ya swona hi hanya mahala so swi vula ku the moment u sungula ku xavisa mamati the moment u sungula ku xavisa switikara in the name of anointing you are getting it wrong loko ri himpela xikwembu ha hi mani nga seta loko ri himpela xikwembu xi ku vitanini ku i ta tirhisa sweswo why i nga ya khongelela damu ra ka makoxa hinkwaro ku fambani mi ya nghena damu ra ka makoxa mi nga zangi mi hakela nchumu xikwembu xi vavulela na mina ku ni tirhisa mati a ni vana va ta va va nghena va huma va horisiwa mara the moment hi lava ku tisa mali yi nghena teka akhawunti ta hina then we get it wrong
0: nametrile kwala twana prophet la u hlamula question bona pastor Dingane la u hlamula ya question hi sele le 2 minutes ane
2: yeah
0: question le mo minga hi vutisa ku why nga kuna humi hi vutisi ntwe mhani vanwanani vaku ha nga ku papa bobochane rito ra kala ni landi randa ngopfu ku yingisela swinene masiba loko tata ku vulavula ngopfu a swi kahle a wu kule a wu grow a wu lose understanding mi vutise mhaka ya ku ri mhaka leyi nga va ni hlamurile hi yo jika loko ni ku mina na n'wi byela munhu ku no tana u khomeni 600 ya offering loko a ku ni hava ni ku a ni swa swi ni vulavula real khoma 500 se why u fanele u khoma 500 amatsalweni you don't go to the prophet empty handed ni sure ku next Sunday ti ta vuya loko riyala
2: hi khomeni kwala hi khomeni kwala na loko u ya a hosini a wu fambi ntsena if I famba na
0: xona
9: yeah it does ya lomba escape so
2: mara everyone give me I'm let the second
3: i ku amakumu loko no loko nika advice ka xipanelo lexikulu kumbe loko hi taka reasoning from the scripture xitalo loko mi hi valavula ku hina hindlini hindlini swi dina swi fika swi ndlanga ku bibele a hi la ku valavula hi yona hi la ku valavula leswi hina hi nga na swona aka reasoning from this a hi tirhiseni leswi matsala hi backup leswi hi valavulaka hi swona kusuka ematsalweni na vhiki leri taka loko ho tshika hi kume chance a hi tele ni prepare matsalwa lama ma nga ta kota ku backup leswi hi valavulaka hi swona then we are reasoning from the scripture
2: hi swo sweswo mi yingiseri vaprofeta na voprofeta bya ntiso hi byi vhiki leri landzelaka haya mahlweni vafundhisi ni ta va ntlheni va khome nakambe va nge tsutsumi I love his story. I will make a thing, sir. I may hear some regatta a solemn old one born and sing, family.
0: Hey, me to me, the man.

Deva Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelele edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Bakumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: unga te xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

eka misho kumbe xana eka madyambu ya sukela namuntlha swi veka laha ka makumenharhu tsevu wa timinetse ku bile kahle mara ya nkayi mi a swi le ku fambeni central network man hey i le ku tirheni ku vava ngopfu eka madyambu ya sukela namuntlha na ku amukela Mixers FM eka madyambu ya sukela namuntlha i le ka vunanga bya ximoya vunanga bya gospel ka xihondzo xa 106.0 Megahertz FM laha ku amukelaka eka madyambu ya sukela namuntlha kumbe independence aka i jara va lambyani ntiko lava nkomato wa malele va ndlaka mandla ka mavuza i le kaya mikiseri laha hi vaka hi ku nyika vunanga bya ximoya risiwa kahle eka ntlawa wa worship house ri tiwantsa leswaku exihundleni xa mikhongelo ni vonana kona Yesu Kreste wa Nazareta Mixers FM eka madyambu ya sukela namuntlha kambe ke sungule kahle risimu va ri kusuka kahle eka princess emba va ku ntshava leyi we mukutsuri wanga wa swi tiva leswaku hi ta gonya kanjhani ri pere kahle mikiseri kusuka kahle ka ndhawu ta ku hambanahambana mikiseri ka xitixi xa wexe gian community radio ri ko eka madyambu ya sukela namuntlha a swi khathaleki ku ri i side leri ya audio streaming ya www.gistrafam.co rozeni kumbexana makanala wano 6.0 Megahertz FM ya ku amukela eka madyambu ya sukela namuntlha ka nongonoko wa gospel top 20 mikiseri ta ka wena sota rin'wana rin'wana xikarhi ka vana kale ku ya fika le ka vana 12 khansa swinene swi va kahle ka bazana navigator khundula ka nongonoko wakwe luwa wa reasoning from the scripture na vafundhisi i ve kola ka vana nkombe ku ya fika le ka vana nkanga va kha a ni cukumetela ko xinongani xi tlhavulela kahle ku ya fika le ka waraya 12 ta va ri kona trikuloni breaks the dj laa nga ta ku teka kahle na xitshunxo xa kwe laa ka waraya 12 ku ya fika le ka vana nharhu ta va ri kona tlhavantlhava laa ka wara liya ya nharhu ku ya fika le ka vana ntsevu tlemile wa dj kambe ke ya futha me ximixweni na jikijela noma jikijela Mr. X ntolo leyi mikiseri swa famba i va yi kha yi fambisa sweswo vhele le ka madyambu ya sukela namuntlha amagondzweni ka hambanahambana mikiseri la mi chayela kambe ri kona swi nga khathaleki ku ri mi famba kahle gondzelo R578 R81 R36 a yi boheni kahle mabandi ya hlayiseki i fika lowu ma kona a hlayisekile na le ka madyambu ya sukela namuntlha mumerisi yena Khensani ya nga tseleka vunanga lebyi va ka yi kha yi ku tlangela byona mikiseri ntolo leyi kambe ke ku tlangela tingoma ta 20 laha leti va ka yi kha yi tlangela tona tani leswaku swi tiva kahle mikiseri ku na nongonoko i wo wa gospel top 20 mikiseri amagondzweni a yi cheleni kahle R578 R81 R36 R529 www.gistrafam.co.za makanala ya 106.0 Megahertz FM a wu yinikelekeni ko we namuntlha na kambe ke loko ri a wu yinikelekeni ta yi byela leswaku wena mfundhisi wa wena a mi dyondzisana hi le ka buku ya mani eka siku na namuntlha namuntlha siku ra vukhumenkombo le ka n'hweti ya vuntlhanu lembe ra kho lembe ra 2022 le ka ntsevu mikiseri ndlololo yi ta va yi kha yi phina kahle vunanga bya ximoya mikiseri leyi va ka kha yi ku tlangela byona yi va yi kha yi ku pfuxelela swi tiva kahle ku sota rin'wana rin'wana eka xitichi xa hina mikiseri xa gian community radio loko ti ku sota njhe i va yi kha yi ku tlangela kahle evunanga bya ximoya ku sukusela kwaleyini yaka awara ya ntsevu ku ya fika le ka awara ya 12 i va yi kha ku tisela rito ra xikwembu ku hambanahambana eka minongonoko vunanga bya ximoya hi ku hambanahambana ka yona mikiseri endlalo se yi ta va yi kha yi phinisa sweswo mina wena mikiseri mayele ya vhika ya ri njhani ni tshama ka ma ri kahle swinene ngopfu ndzele ka wena mikiseri na hina mayele ya vhika ya ri kahle swinene ngopfu ivi hi va hi na nkarhi wa kahle swinene ngopfu na vahaxi na vayingiseri va xitichi xa hina xa gian community radio leti ndhawu letiya le ka vuza laha vanhu a va hume xitalo ku ya khoma emitirikuloni ntombi yo zenya tanihileswi a va kha a humelele hi khombo kumbexana papa ra ntima ndhawu leti ya ta le ka mavuza khensa swinene mani leswi mi nga swi endla i mhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu hi nge ku nale ka van'wana loko swi tshika hosi yi va tsundzukini hi ndlela leyi i va yi kha yi endlisa sweswo ku ya mahlweni swi hetelela swi va swi kha swi hi vumbisa rixaka ra kahle swinene ngopfu swi hetelela swi va swi kha swi hi endla ku ya mahlweni i tivana endlololeyo eka madyambu ya sukela namuntlha mikiseri kambe khe va 12 wa timinetse mikiseri ti kolotaka ku ya ka le ka awara ya 10 jisala space of family ka Facebook na vala qingo i 060 8875 942 ndlololeyo a yi fambe riperile swa kahle ka James Shimanga risambuleri wa twantse leswaku rula khule ka Yesu tiphini riperile na vuya ka 060 8875 942.

Awesome.

0: Malembe, u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku inga Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku inga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku ingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi inga ku inga ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inga 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhana Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisela Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: Unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko laba Tombstone uri kuina ku va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group laba iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: Mo begi to healing herbs lava iba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497 u nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6 khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082 584 32 01 kumbe 078 173 9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi dunini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo

dance. Zero six zero double 8 5 9 4 2 na kwala ka TikTok mga karimendla swikombelo vhele kutani ke va karhi hi bula mina n'wina ri hi ta toko kahle kahle n'wina mi swi vonisa ku yini loko swi tshame hi ndlela leyiwani swa ku ri no loko swo tshika swi khomelo wa xinuna nhlava byi byiya bya chukela hi ndlela yeleyo kuma ku loko wa xisati loyi a nga kondeleli u dya hansi hi ndlela leyo mara loko swo khoma hi wa xisati n'wanuna hayikho i tshama na yena hanya na yena hi ndlela yeleyo se swi vangiwa ngopfu yini sweswiya hi ta ku tiva swona nomboro ya kona 060 double 8 5 9 4 2 hi ta twa ku n'wina mi swi vonisa ku yini a ni ri kwala ka nhlokomhaka leyi blaka hi yona eka siku leri ra namuntlha hi nhlokomhaka leyi blaka hi yona ka siku ra namuntlha ka nomboro 060 double 8 5 9 4 2 hi ta twa mavonelo ma n'wina vayingiseri va me va ku rhandzeka vhele hi ndlela yeleyo kwala ka nongonoko lowu wa xitshuso redi lowu nga yingisela mingiseri ya mina jisara fm 106.0 megahertz hi ndlela yo yaleyo yane moni fambisa xisweswo vhele loko na yima hi tiqingho ta yena na ku hala ka TikTok na yimela n'wehe vayingiseri va mina kokani mi karhi mi nghena hi la ku tiva kahle kahle i ncini lexi endlaku swi va hi ndlela yeleyo swa ku ri no n'wina va xisati mi tsandzeka ku tiyisela loko kuma ku lowa xinuna fikele hi vuvabyi bya byi nga fika bya machukela hi ndlela yeleyo kuma ku mara loko swi khoma n'wina vaxisati voho va xinuna va kota ku tiyisela va hanya na n'wina va tlhela va mi tsundzuxa timhaka ta ku mi nga teka treatment ya n'wina kahle why swi va hi ndlela yeleyo 060 double 8 5 9 4 2 hi ta twa mavonelo man'we vayingiseri va mina hi kwakula mina kumbaka mi ri ko vhele a hi mini karhi bula ka vayingiseri va mina hi ta twa ku n'wina a mi swi vonisa ku yini loko swi titani 29 wa toti minutes vhele ku bile wa ri liya malungu ra wa ri liya yan'we na hi yona tiweke hakina a yi le ku tirheni kahle a yi le ku tshamisekangi laha swi endla ku nga tirheki kahle hi ndlela yo yaleyo 060 double 8 5 9 4 2 n'wina mingana mina a hi veni karhi hi bula kwala ka nomboro yaleyo kuduma swinene why swi va hi tindlela yeleyo mi nga koti ku va mi tiyisela mi nga koti ku va mi kota ku tiyisela hi ndlela yeleyo mara yi loko swo khoma n'wina mi expecta ku ri no hina tani hi va xinuna hi tshama na n'wina hi ndlela yeleyo hi nga mi dambi mara n'wina ayaya a mi hlweli ku hi damba hi matarini a mi hlweli ku hi damba xem ku swi twa straight ku hayikho vinuna se i na chukela ha gone fambini ta ku ni nge tshameli swona mina ni nge tshameli swona aha swi ku tluka swi ku chekela mara a swi khomi n'wina matarini hina hi tshama na n'wina ha mi tiyisela mara vo n'wi yo a ku ko ndhawu ku tiyisela vhele hi ndlela yaleyo a hi buleni 060 double 8 5 9 4 2 hi twa mavonelo ma n'wina ku halaka nomboro yaleyo ku duma swinene na ku hala ka TikTok ni ri a hi veneni kha hi bula hi twa ku xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini loko swi tshame hi ndlela leyiwani ni tshemba ku hayi khona va kona va nga ku yingisereni eka siku leri ra namuntlha vhele hi karhi hi bula kahle mina n'wina hi nhlokomhaka leyi hi lava ku tiva ku kahle kahle mhaka leyi endlaku ku no vaxisati va tsandzeka ku tiyisela loko se n'wanuna hlangana timhaka ta machukele kumbe swin'wana leswi nga ta endla ku ku nga havi na ntako straight laha ka ndlwini i kuma ku ye i dya hansi mara a swi fikeli yehe wa xisati kuma ku expecta ku lowa xinuna a nga n'wi tshiki nakona a nga yi a handle ya vona van'wana a ti tshameli na yena hi ndlela yaleyo swi vangiwa hi yini swi vangiwa yini swoswoleswo 060 double 8 5 9 4 2 hi tamavonelo vayingiseri va mina ku ri no n'wina mi swi vonisa ku yini ka loko swi tshame kahle hi ndlela yaleyo ni ri

0: 0605942 kun'wina mi hi vonisa ku yini mhaka leyiwani hi blaka yona why hikokwalaho ka yini u kuma ku kahlekahle loko n'wanuna kumbexani a tshika hlangane na sweswa mavabyi makumaku wa kakho ala kamarini a ka ha tsakisi ndlela yeleyo n'wina vaxisati mi tsandzeka ku tiyisela mi nga hanyi na yena mi ti hansi mi n'wi xixa xisweswiyani hi ndlela yoyeleyo mi nga ha khathala ku mina vana va ngani swin'we a ma ha hleketi le ndzhaku leyi mo namba mi dya hansi hi ndlela yeleyo kambe ke n'wina loko se swi fikela n'wihi mi expect ku no loko n'wanuna a nga huma ehandle a nga mi chiteli nakona a nga mi tshiki hi ndlela yeleyo swi vangiwa yini why swi va hi ndlela yoyeleyo hi leswi hi bulaka lava ku ri no hi bula hi swoho ka nomboro leya kuduma swinene 060875942 hi ta twa mayingiselo ya mina ku no kahlekahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani eka nomboro yela ku duma swinene ku halaka TikTok mi nga endla tani vhele mayingiselo ya mina yi kota ku va ni karhi yi twa burisana mina n'wina ku ri no kahlekahle why swi fane swi va hi ndlela yeleyo kuma ku munhu wa koho i hleketa kume ni swi amukela mara ye a karhi a tsandzeka ku va a amukela leswi xiyimo xi nga hi xiswona hi nkarhi wolowo a network yi le calling too much a network ya siku ra namuntlha a yi tirheki hi ndlela yoyeleyo yo a ku le ku tirhekini a ku le ku tirhekini hi ndlela yeleyo 060875942 hi twa mavonelo ma n'wina vayingiseri wa mina mi nga ba niqingi kwalano hi kota ku va ni karhi hi twa ku xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini loko mhaka yi tshame hi ndlela yeleyo na loko swi te tani n'wina tanihi mingisiri loko swi ri hi ndlela yaleyo mi swi vona njhani ku va kha ku ndleka yini why va nga va tsandzeka ku va va hi kondelela mara vo va swi lava ku va kondeleriwa hi ndlela yoyaleyo swi va nga hi yini vayingiseri wa mina hikokwalaho ka yini loko n'waxisati a va a khomiwa hi chukele va sinuna va nga va swi kota ku va va hanya na yena mara loko wa ku ro khoma va xinuna leswaku wo na immediate la swi twa namba vungavunga maguja ku hayi khome ni nge tshamile swona na famba ni ya kaya hi ndlela yeleyo longa na vana ku vangani a nga ha na mhaka na swona xa yena i ndlela na ku ya kuma swin'wana ku hala swa nyuwana hi ndlela yeleyo 060875942 ni twa mavonelo ma n'wina ka vayingiseri wa mina leswaku ri n'wina mhaka leyiwani mi yi vonisa ku yini a buleni ka vayingiseri wa mina a hi buleni hi ta twa ku xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini ka mhaka leyiwani leyi bulaka hi yo eka siku leri ra namuntlha 060875942 ta ku ri na n'wina mhaka leyiwani hikokwalaho ka yini swi va hi ndlela yeleyo emakumembirhin'we wa tot minutes 21 minutes at the hour 2 o'clock xikarhini ka vusiku vhele ndlela yeleyo 060875942 hi twa mavonelo man'wina hi twa mavonelo man'wina vayingiseri wa mina ku xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini loko mhaka yi tshame hi ndlela yeleyo a hi buleni ka na ku hala ka TikTok mi nga ha nghena hi twa ku n'wina mi swi vonisa ku yini la ku twa ma ku vonela ma n'wina ku ri kahlekahle loko swi ri hi ndlela yeleyo swi va swi vangiwa hi yini leswiya swa ku ri no loko n'wanuna u tshika hlangana na vavabyi byiya swa machukele na swin'wana na swin'wana mi nga swi koti ku va mi tiyisela mi dya hansi mi vangi swi vangiwa hi yini hi leswi hi lavaka ku tiva swona eka siku ra namuntlha na ku ri no n'wina tanihi muyingiseri lexi va xinuna voho va swi kota ku va va tiyisela timhaka ta ku ri va tshama na n'wina va hanya na n'wina swi kha swi tika vhele mara n'wina a mi swi koti ku va mi tiyisela mhaka yaleyo hi xapxuta mi pfukile mi pfukile na
1: pfukile minjhani
0: hi pfukile swi va nga yini kahlekahle mhaka liya ya ku n'wi he va xinuna loko mo tshika mi khome hi maxukela lava xisati va nga koti ku tiyisela mara loko swo khoma voho n'wina va langutela ku minga vatsiki minga vajuleli mi tshama na vona mi hanya na vona swi vanga yini sweswiya
1: uma andleni nghena
0: ku ndleka yini
1: maswipa netiweke leyi ya tsematsema mona uma ndleni nghena
0: ya netiweke ya beda too much. Alright, alright.
1: Mono man sengene, inge inhlu.
0: Okay. 060-8875-942 ita ku na nwana mi swivonisa ku yini loko yi tshama endlela heleyo why swiba hitande swiba tano va xi start mi tsandeka ku tiyisela mhaka yeleyo mo va hava ku tiyisela timbilwini ta n'wina ki kumbexani swi ondlisa ku yini. Why hina hi kota ku hanya na n'wina swi kha swi tika swilo 060-8875-942 a hi ku n'wina mi swi vonisa ku yini vayingiseri va mina ka nomboro leya kuduma swinene yaleya 060-8875-942 hi kahle loko swi te tano hi loko swi endlise ku yini kahle hi loko swi te yini loko mizimi nga mi tsandzeka ku hi tiyisela mara n'wina hi karhi hi mi tiyisela why is why kahlekahle 060-8875-942 mina hi twa ku kahlekahle miswivonisa ku n'wina mi yi bula njhani hi bula na n'wina kwala ka nomboro yoyaleyo kuduma swinene kwala ka TikTok hambi swi swi netiweke ya kona yi beda ku beda a hi veni karhi yi nghena hi kota ku toko miswivonisa ku yini n'wana xi witsi a hi nghenini hi toko kahlekahle ku va kha ku endlekela yini loko swi va hi ndlela yeleyo n'wina va xisati mi tsandzeka ku tiyisela na ku mhaka yi ri hi ndlela yeleyo swa ku ri nonu lowu wa xinuna loko u khoma hi swilo swa machukele a kota ku n'wina mi dya hansi hi ndlela yeleyo kambe ke loko swo khoma n'wi va xisati ayi mi langutela ku lowu wa xinuna a nga famba misiya kona a nga mi byeleli hi ndlela yeleyo sharpshooter na twala na twala alright swi vanga yini
1: tala mi ni repetela yinane liya
0: a hi ku loko u tanihi munhu wa xinuna loko o tshika hlangana problem kumbe nqinga ya ku va yi khoma hi mavabyi wa machukele i ri na nsati nsati wa ku tshika famba mara yehe loko wehe ye u khoma hi swoho wena a hu n'wi tshiki ene va langutele ku he u ya mahlweni va rhandza u nga hambani na vona i nga va julile hi ndlela yeleyo swi va nga yini sweswiya
1: ni ta sungula la ka ku n'wanuna lowa ku khoma hi chukela then ni ta vuya laha mihetelelweni ka n'wansati n'wanuna loko aza khoma hi chukela wasati va teka nga ku n'wanuna loyi a nga ha pfuni nchumu like na hala mukumbe a nge va tsakisi swona
0: mara swi
1: koho
0: swi kona swa ku total ku nga handleki nchumu
1: van'wana swa va endla total nga ha lungi nchumu a nga ha pfukeriwi then n'wansati ku ze loko hi a khome chukela laho i na tshama na yena ko ku vavanuna van'wani va swi kota ku hambi nsati wa a ri na ro chukela va nga hambani na yena se van'wani va nga hambani na yena because loko n'wansati o za khoma hi chukela na vutomi bya ko byi nge hi tsakisi
0: so mara n'wina va xinuna ma swi kota ku hambana na yele wa xisati na kumbexani mi boheka ku xikolokolo mi fane mi tiyisela
1: hi faneke hi khodelela
0: why vo va nga mi khodeleli vona mara why va tsandzeka ku khodelela n'wina
1: moni ku leswa van'wanyana no va mo ni mihlamusa ni mi hlamula swona van'wana vavasati va tsutsumisa ngopfu vavanuna i mhaka leswi swin'wana mastoko vavasati van'wana va rhandza ngopfu leswin'wana swa le mikumbeni ande loko yo ka yi nga pfuki a mastoko ya ka a yi chayeli emovha camro
0: se swi ta hela njhani
1: swi van'wana vavasati va swi kota ku khodela ya swi twisisa ku i nuna a mehe vhela
0: anina vaxinuna va koho lavana vaxinuna va koho lava va rhandza ngopfu swa muroho hambi mi kuma ku nsati na hele ku vabyeni. Netiweke leyiwani a yi tshamiseki
1: mara
0: a ni ku na vaxinuna ni ri va koho na vaxinuna va koho lava i kuma ku va swi lava ngopfu timhaka ta ku kha muroho mara nsati a kha ndla yini a nga ri kahle a kha twa ku vava a kha vabya swi swa machukele ma koho mara kuma ku va swi
1: kota
0: right. Alright, okay. Loko yi tsematsema a ku na lexi ni nga xi endlaka 060 875 942 hi to ku xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani network yi le ku ni karhateni swinene a ku tirheki hi ndlela yaleyo ku tirheki a ku tlangeki tinsimu a ku ndleki nchumu.

kumele ngashilangutelanga kambe hina ayithameni lulamile ukuthi kumela police ya Khokholo Funeral Services join a Khokholo namuhla ubuyeriwe inkosi lo ngana ndzuti hi 170 eka standard plan utsarisa abantu ba 15 ikulahlela bona inkwabo hi casket kumbe dignified plan ya 270 ikulahlela hi casket ya mabungubungu kumbe ungaya enhlohloreni eka platinum plan ya 450 ikulahlela hi casket ya kulahla ti holodzwe kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi Khokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Khokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201

0: Nelson Mandela Road, Old Metro Building, Kusuna Cash and Carry, Kasi Akiani, Hikumeka Keto Street, opposite La Dumadwe.
1: Lo bega to healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
2: Alright, 060-8875942 ito kungunami yivonsa kini magale blaga yo bank solomin kwa lakana ngono gulo washin tsutsu ngono koko utakase shikarinika warlea msu monogu kufika rabontana shikarinika warlea kumembir na warlea narunji indela ele iraktiva kase kase lishwa shinta ku lokumun washinu na kumi chukele mwena washitati mtale kakuti isela loku kwe kungwe washitati eswitsikana ngoshin fikele ma expected magaleta kuno washinuna anga tsika hambana nwe nako anga michi tili ndlela le swivanga hi yini why swinga fani hala na hala 060-8875942 eta mavonela mangwe na vanhsora mina ina ku ala ka TikTok loko ro kumeka mikanga na mbusu network ya kona inga ku bedini bedini ndlela le hey ya beda kule ku trekini ndlela le ntshembo ko haiko na n'we va ngisi ri ku halamuka ku mi le ku swi tweni ku swilo swa ku a swi tshamisekangi straight lawa 060-8875942 a bulini hi toku mi yi vona njhani hi mhaka leyi blaka yo ka siku ra namuntlha wola ku twa ku hikokwalaho ka yini swi va hi ndlela yeleyo swi nga fani hala na hala a ni swi fane swi fanaki hikunkwini harandana swona a lavana kwini yisi hi tshama swin'we hi aka muti swin'we loko se ti GDP eka wun'wana un'wana a nga tsutsuma siya wun'wanyana hi ndlela yeleyo so hi leswi hi lavaka a karhi hi twa swona ku n'wina mi hi vona njhani mhaka yeleyo loko yi va hi ndlela yeleyo swi va swi endlise ku yini i cini xi va ku xikarhi xi tika eka lowu wa xisati na ko lowu wa xinuna wa ye a fane a swi kota ku swi twisisa ku u fane a hanya na nsati wa yena no maka njhani 060-8875942 i twa mavonelo man'wini

0: Atyanzo pe traditional hila Dr. Giligili Buru ngafambu kaka ya perkona
1: Bapu naika kususa sinyama Kutungula bani mwushongure sa emoya Kutungula munu uchangana nshoko Kususa mwayo teru wa wanuna kumbe Wasat nivisiku Kusimeka lo